0: 446. Gintilawan ko na yun, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Galing kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa kabula, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si OC, Karen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, agad ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag,
7: naghamis ka, nagbuti, agad ako nga panit.
6: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
10: Gagabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman, balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend the Food Superman for Men.
13: O si Rosanne, baw, akong bana. Sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya amusina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
14: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
15: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
14: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Bakal. Sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!

0: gid sa pag monitor dira sa may dumalag. Sherian Asibog Unarse dira sa Silang Cavite. Naga-monitor na si Sherian Asibog Unarse and of course no sa Asibog and Unarse family dire sa Capiz naga-monitor man. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, maayong aga Ma'am Rena, salamat gid sa pagtutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Kay Christian Santiago, naga-monitor na, salamat gid Christian Santiago, no, sa aton yung sining mga suki ng mga ka-K5. Sa nagligad ging confirm sa Provincial Veterinary Office nga may confirmed cases ang African Swine Fever nga na-record. Diri sa Roa City, sa may area sang kag sa iban pagid mga banwa. Inibasi man sa ginpagwa ng abiso sang Provincial Veterinary Office mga ka-K5. Kun sa diin, naga-confirmar ini nga ining mga ginpaidalom sa pagtest ng mga sample sang baboy nga nagkalamatay positive sa African Swine Fever. Positibo mga ka-K5 sa ESF ini mga samples halin sa Panitan, Pontevedra, Cagroa City. Way padalabot ang iban nga mga banwa. In fact, ang Panay nagsampling man sila sa Panay. So ang aton nga paglantaw diri nga since nakasulod sa ang ESF 2023 hasta subong way patamahiluay sa ESF. Kay in fact ang Provincial Veterinary Office, way man sila gapugong kumagupot ka mo baboy o kunindi, pero gina-discourage or wala lang sila nag-recommend, bangod na gasiling, nga way payama totally madulang ESF sa Capiz. Now, ari naman, sunod-sunod naman ang na-record kapag kalamatay sa mga baboy. Resulta, nagdubo ang presyo. Ang hindi mabaligya nga baboy sa merkado kumo strikto mga slaughterhouse, ginapagi sa mga karinderya, mga ka-K5 o sa ginatad-atad sa igadsang dalan. Pwera iya sa mga nakagi sa slaughterhouse ng mga karne, mga ka-K5. Pero may iban may palusot eh. Kalain nga daan ang quality. Mamanotis mo, gidya mo. Lain ang sabor kag texture sang baboy, karne sang baboy, or sang pork, I mean, nga healthy nga baboy nga ginkatay kumparar sa may masakit o kumbalatian mga kakaypay. Lain gidya sabor kag texture ang iban kalain sang sabor bisan maluto. And then subong may mga confirmed cases man sang ASF sa iban nga mga probinsya kag para somehow sa katuyuan nga ma-contain ang ASF diri sa aton may ginmando na nga pagbutang sang border control checkpoint sa mga areas pasulod sa Capiz, mga ka-K5. Especially sa mga lugar ni mga produkto alin sa mga lugar sang Iloilo, kag Negros Island. Nga may mga reported confirmed cases sang African Swine Fever, mga ka-K5. And kapo nagpatawag sang pulong balitaan ang provincial government upod ang Provincial Veterinary Office sa pagpanguna man ni Dr. Lloyd Burata. Kaupod man si Dr. Lionel Abordo, I believe si Dr. Abordo nagka-retire na nimo. Possibly consultant siya under some Provincial Veterinary Office, pero ang Provincial Veterinarian subong si Dr. Lionel Dr. Lloyd Burata, ti si Dr. Lionel Abordo kag Dr. Lloyd Burata ang duha ka mga veterinaryo mga ka-K5, amo ning mga manami nga nanging veterinaryo diri sa Capiz, mga approachable gini sila wag gid problema. So kahapon nagatubang sila sa makatapos sa media sa isa ka press briefing. Ginbrief ang media sa mga measures kay ginahimo, likewise panawagan para sa pumuluyo ang mag-take sang action mga ka-K5. Ibalon tabi ni istoryanta sa detalye na kasanbay aton si Dia Patrol live dagikan sa Provincial Capital si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM live report.
2: Padayon ka kay Fabroldan ang hugot nga seguridad ilabi na pagtay sa mga dulunan pasulod kag pagwa diri sa probinsya sang Capiz kon namani sa African Swine Fever nga kon sa diin isa ini sa mga tikang nga ginahimo karon sang gobyerno probinsyal agod nga mapahagan-hagan pa ang paglapta sang sininga balatian sang baboy. So, kay Attorney Lovie Mamoret ang Special Information Officer.

0: iya ni gin pahayag nga bangod wala pa ni sang patod gid nga bulong o kon bakuna kontra sa sining ASF. Isa ini no ang pagsunod sa ginpagwaman nga executive order sang gobyerno probinsyal nga likawan kagugot nga bantayan.
1: By the way, K5 Myla, i-correct ta lang no si Attorney Lovim basi nalipat siya. May vaccine na ya sa ASF o galing way pa di kaabot sa aton sa Pilipinas. I mean, wala pa di, hindi pa ni available sa market. May vaccine na iya.
0: Yes, K5 Roldan. So basi man no sa iya siniya nga pahayag sila din sa gobyerno probinsyal kaangay nga hugot nakahigot ang kamot nga bangod mano nga wala pa diri nakalabot sa kapis ining bakuna para sa mga baboy gani isa ini sa ila karon nga ginatutukan ini danay ang paghugot nga pagbantay sa mga dulunan ilabi na sa Banwa sang Dumaraw maayon tapas sa Pian Kagamindan tin ang mga barangay officials ang naka-schedule o kung nagabulos-bulos sa pagbantay sa mga salakyan, mga ilabi na ining mga van bala nga nagaunod sa mga frozen product nga except kung sa diin ini namin nga mga salakyan. Kag pananglitan nga mapamatud-an nga ining mga produkto pag mga karne sa mga baboy ang nagikan sa may mga ginapatihan no may sakit nga ASF kangay dabi sa kalibo o kon ilo-ilo no ini ang pagkumpes karon kag indi gid no pagtugutan nga makasulod riya sa probinsya sang Capiz. Subong man ang pagpanawagan no sang gobyerno probinsyal sa mga hog raisers nga pananglitan may makita sa or matalupang dana nila nga nagaluya ang ila siniya nga mga baboy indi gid magduha pa nga i-report no pinaagi man sila sini nga mga barangay official kundi man no mahimo gini sila nga mag-report sa katapos sang kapulisan agod ipa bato gilayon nga amo na ang area ma-record ini nila madugang sila nga data agod mahibaluan kon pigid ang total number no sang mga nagkalamatay o kon naapektuhan sini ASF kaya sob na panis nang mahatag nga number gid no kon pila ang mga napatay bangod man sa ASF ang Capiz government kay suno diri kay Attorney Amores kon Attorney Lovim nga indi ni nila makuha gid ang insakto nga numero kay ang iban nga mga hog raisers kay K5 Roldan wala man nagaako nga ang ilas ini nga mga baboy na patay kag amulang na no ginabaligya na dayon nila sa mas barato na presyo kag panugyan
1: dito no? Ginatago-tago nila para makwartahan pa Manila.
0: Mm-mm. Kag isa ina sa mga ginapanawagan nga hindi kuntani pag himuon no kag mag-coordinate gid sa mga ginapaguha nga mandato man sang government agod nga matapna man ini sang umatapna ini amat-amat ang paglapta sa sining balatian nga babo Pabrogan. Dari ang kabayan sang payag ni Attorney Lovim Amores ang Provincial Information Officer.
2: Part sa provincial government ang maubrag siya natong subok ang padayon nga monitoring no padayon nga monitoring kat ang implement ang strict implementation sa aton nga control measures sa mga borders kung sa diin pwede magsulod or maghulag no ang karni sa baboy pa sulod kag pagwa sa probinsya. Emphasize naton ang biosecurity kung tag-iya ka sang tangkal no nag-aalaga pa sang baboy i-protect mo ang imong i-protect mo ang imong tangkal, i-protect mo ang imong alaga. Kaya importante dere na kung sa first time na makita imo na dumay indication na affected ang imong mga alaga, report ka dayon no sa aton nga mga authorities sa barangay level, sa munisipyo, pagkadto sa probinsya. That's the only way na ma-control naton ang pagkalat sa ASF. Hindi ini siya pwede nga isadig lang gid naton sa aton nga gobyerno kay ang aton nga mga hog raiser sila ang may direct na contact no makita nila kung ano ang sitwasyon sa ilang mga alaga. So it's always a partnership no sa aton nga mga hog raiser sa aton nga mga negosyante stakeholders kag sa aton na gobyerno sa nasilingan naton medyo naka ano aton kamot kaligot ang aton kamot kay wala kita sang available na vaccines no so ang aton makabulig lang dito sa aton early detection kag ang kooperasyon sa mga hub raisers na mag-report in sigida sa kaso sa ASF kung nakita nila nga may ara nila nga alaga.
0: Nabatian kay Kipabral Dan si Atty. Lovie Bavores may kaantanan man sa padayon ng experience niya ASF sa probinsya sa Capiz. Oh,
1: ang na-mention niya, wala pa sang available dire sa ato niya vaccine. O siya nagambal nga wala sang vaccine ang ASF.
0: Yes, kay Kipabral Dan. So, amo na ang ginawa.
1: So, ang panugyan nila K5 Mayla, stricto gining protocol sa border. Likewise, ang kada nagaupot sang baboy mangin maalam gidya para sa safety man sa ila sininga mga inuptanan ng strict implementation man sang biosecurity sa ila mismo iyang mga tangkal kay Mayla.
0: Yes, kay Kipabral Dan, kay suno pa diri sa ila ano nga dapat ang mga hog raisers gidya no nakasalalay gini sa mga hog raisers nga ang total gid bala o kon ang detalye gid may sa ila sitwasyon sang ila sininga mga ginahuptan nga baboy kay sila ya nagahulat lang ni sa mga report halin man sa tagsa ka mga banwa no nga ginapalabot man sa mga nagahupot sang baboy kay Kipabral Dan kay isa pa sa mga ginapanugyan no nga sa Subong kay halos tanan nga mga nagatipan sang baboy do nagalasa na ginabaligya na lang bisan nga barato pa ang presyo so ginapanugyanan sila nga mas maayo magatipanan nila kag lantawon gid maya dagila sini nga mga hinuptanan kag kun posible man lang nga malikawan gid or pagpadulong sa mga area nga mayara sang sakit di gidanay kay maano ni ang ginapatiya nila nga kun ang researchers magakadto sa mga tangkal nga napatsyan dabi bangod sa ESF kag ma-transfer gidayon ina sa ila man nga mga ginahuptan kag ginatun-an karon kay Kipabral Dan kun bala ining rason sang pagkalamatay sang mga baboy ang ESF gid lamang bala ang ginalantaw diri nga rason kag basi bala maiban pagidya nga mga sakit nga posible nagakalamatay ang mga baboy kag isa pa na karon sa ginapatigayon man o ginatun-an nagakuha naman sa magasimbol ang gobyerno probinsyal agud nga ipailalom naman niliwat sa test kay Kipabral Dan agud nga masiguro nga ASF lamang ang rason sa mga ginakamatay sa mga baboy diri sa probinsya kay Kipabral Dan. Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga dita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Puro de los Pueblos.
1: Maraming salamat K5 Mayla sa gindulong balita na nagikan dire sa may Capiz Provincial Capital. So, hopefully dati nabatian tang tingog ni Dr. Burata. But anyway, no, mga ka K5, amo malang ni mahimo sang gobyerno probinsyal no to inform the public nga dapat maghahalong gid kay although hindi ini makapekto si kang lawas ang tawo ang ASF pero posible kita mangin carrier sang kagaw kag dalon taman sa iban nga lugar nga nagupot man sang baboy tendency magalapta pag iditong virus mga ka K5 kisa kibot kay ang gina sagod-sagod mo to nga baboy sa likod kabalay nyo sa backyard nyo. Gulpi lang ng luya, ini magkaon. Pagtanaw mo sa temperature, ginalagnat na. Tiam mo na. Pilain na sa mga sintomas, mga ka-K5 ngayong imo sapat, ginigo na sang ASF. Pero may iban gani, nagasiling basi sa kwan mani, basi sa sabod mani, sa feeds. May iban nga nagaduda mo. Although hindi na ma-confirm mga ka-K5. Pero, hindi kita malipat nga kita nga tao posible mga carrier sang virus pakadto sa baboy mga ka-K5. Even ang mga damog na, madamugan mo lang na dasang positibo sa virus mga ka-K5. Ting baboy nga nakakaong kadamog na nga ginlakot mo sa pakaon mo. Ah, iguon gina. Bisan ang manok to alin sa piyak tangkal nga nagtuka-tuka to mga ka-K5. Masailo man sa piyak katangkal, posible man mga carrier sang kagaw. Nga sigurado magapatay sa imo sininginoptanan nga baboy. Masakit-sakit abi kung baboy ang madisgrasya mga ka-K5 pang manok do okay pa. kay isa ka bilog manok bulubarato kumpara riya sa bilis ang baboy. Perte kamahal. Urok pa lang gani ga 5 mil na subong mo. Much more ko magduludalag ko na. Ang iban ganiya preparasyon pa sa kwan mo. Nagupot sila baboy sa backyard, prepare nila sa piyesta. Ang iban gupot sila baboy sa backyard kay ila inugbayad sa tuition sila kabataan sa pila nila ka mga gina painan sang kwarta mga ka K5 kay ang pagupot sang baboy dual kan si yaman ko mo. Ngay mo lang gina save da. May ginansya ka man gamay lang gid. Pero nagkadisgrasya ini kapin pa ko ni goon sang African swine fever. Ang aton dre hopefully no sa mga border sa probinsya mga inistrikto kita kay kung ma-recall nyo year 2023 grabe ng panawagan that time ni Dr. Leonel Abordo. Halos kada semana, halos pila kadlaw lakaligad na interview naton diri sa K5 News FM. Bilang bulig, ma-inform ang publiko nga dapat likawan tang pagbakal baboy sa ibang nga lugar, dalun tadi. Kay, before 2023, way pataya ASF diri sa Capiz, thriving kagnami that time. Aton sining hog industry. Ang Manila, diri pa nagbakal ka baboy. Nami, gito kita mga ka-K5, galing ang mga local naman naton ng mga meat vendors, gareklamo man kay nag wainis lalo sa baklan kay diri gabinakal ang mga taga-iban nga lugar dala to sa Manila kag sa iban nga lugar nga ginigo kay ESF para may supply sila to gyapon. Iti isang ulihi na penetrate kita sang ESF mga ka-K5 kay masyado nagkumplaser mo since 2023 hasta subong nga 2026 may nararecord sa gyapon nga kaso sang African swine fever mga ka-K5. Ang remedy naman sa mga backyard hog racers, makita nila gamasakit nila baboy, ila din baligya. Now, kung istrikto lang din ang proseso, ang gamasakit nga baboy, hindi na kapasar sa slaughterhouse. Hindi na makapasar sa meat inspection sa slaughterhouse. So, ang gagatabo, ginapaamutan nila or nabaligya nila sa mga hilit-hilit, nabaligya nila sa mga kalanaan, mga ka-K5. Kaya buratong presyo mo. Kaysa naman ngwegid sila sang kwartahon. Ting resulta, hindi mo untat ang ASF. Mo untat lang ni Guru, kunti kuway nagid sang baboy mga ka-K5 kaga. Mama, labot sang kagaw ang iyas ining lifespan. Kag wala na siya sang latnan, ti posible dira kag matapos ining pag pamiste sa aton sang African swine fever. Apektado mo ang maapektuhan sini sang mas malala ang aton hiya hog industry kung hindi ini matatapan sa labing madali nga panahon. Gani panawagan sa provincial government, panawagan mga ka-K5 sa Provincial Information Officer Luvim Amores nga dapat mag-cooperate kita sa panawagan sa gobyerno provincial, sa panawagan ni Governor Ferdinand Castro, kagsunod kita sa ginimplement na kagpaliog lang sa mga nag-check sa border, restricto man ta, kag sa pumuluyo, hindi man kamusagi dala di kababoy, bisan luto pa na, halinto sa iban nga lugar nga positibo sa ESF, dalon nyo di kagkatayon or lutoon or luto na kagkaunon. Even mga traders, ngalin sa mga areas ka positive sa ESF, supposed to be, hindi kalusot sa border mga ka-K5. So, dakong papel sang border sa mga dulunan da, kung mangin epektibong ilapagbantay. Likewise sa mga hog racers, kung mangin aligmat kita, istrikto untang gina-implement yung biosecurity sa inyo nga mga babuyan, even sa backyard, mga ka-K5. Kay dako niya nga kaperdian kung iguon ka mo sini. Mga ka-K5. Dako sining kaperdihan nyo, kay man, hindi diya gatos-gatos in istoryanta, libo-libo, hindi ang in istoryanta. O what if ang baboy mo, inugbaligya mo na iguon pa kay SF, kundi hindi mo na mapuslan. 26 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, itong Power Trio ng suplemento, ng epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian, mga ka-K5. Amuning magatag sa tonsang proteksyon, batok sa mga masakit, kag mga komplikasyon mga ka-K5. Ang kaupod naton kag katuwang naton, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa mga ka-K5 naton ugali nga gina-check niyo permi niyo blood pressure kag blood sugar levels. kay madamo sa aton high blood pero wala kakabalo nga high blood ka kay man may ka man gapa-check sa BP mo. Abi mo galingin lang ulo mo, gawgot lang liog mo. Galing may hypertension ka na iya. Ang malawi gapagtasang blood pressure ang makaguba na si mo kidneys kaugatan kag nagaresulta man sa heart enlargement. Ini man ang posible magresulta sa stroke. Gani dapat mag-inom ka adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Ini ang proven nga best prevention sa high blood pressure kag kon may hypertension ka na dako mabulig sa DTX 500 kag Mighty C. Kung ipares mo ini sa imo maintenance drugs mga ka-K5. Pangadua, ang mataas nga blood sugar levels. Madamo sa tao mayara sang diabetes so kung mataas ang blood sugar sa ang blood sugar levels, ining nagaguba sang vital organs ka nga isang kidneys kag liver. Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka mautod ti ilmo neuralgias pagka-damage sang heart kag iban pa nga mga seryoso nga balatian kag komplikasyon mga ka-K5. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang proven effective gadaga panubo sang blood sugar levels mga ka-K5. Ang capability sang DTX 500 sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes ang pinakakampyon sining epekto. Added benefits na lang nga magaputi ka, magalawig imo kabuhi, hindi ka magka-high blood pressure, hindi ka magka-fatty liver, hindi ka magka-cancer, tumor, cyst, myomas, kag madamo pa nga mga health benefits. Kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Gani sa mga ka-K5 nato, adlaw-adlaw o galia tumara ang imo pang adlaw-adlaw nga suplemento, Power Trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ini sa mga butika da malapit sa inyong lugar mga ka-K5. Available online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sang balaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinney Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan na basta healthy nga lawas malayo sa high blood, sa diabetes, sa stroke kag iban pa nga mga masakit. Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio ang aton katuwang mga ka-K5. Good morning, naga-monitor na si aton sini nga mga ka-K5 Ma'am Charissa Mendoza Andrada. Dira sa may barangay Tangke si Chosool, naga-monitor na Ma'am Charissa Mendoza Andrada. Mike De La Torre, nagapamati naman si Mike De La Torre. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Gina Calvo, good morning mga ka-K5. Ang basura sa tangke datilis, ginalangaw na, duha na kasimana, wala ginakuha, pero do adlaw-adlaw gakuha na sa, sila sa iba. O sige, pa-check ta na Ma'am Gina Calvo. Liog sa aton siniga patrolo, do duha na kuno kasimana, do ay makuha ang basura sa may tangke datilis street. O liog lang ko, bi-check. Salamat gid sa mensahe Ma'am Gina Calvo. Ma'am Rhea Umbas, Kalinao Balbona, naga-monitor na, Louis J.D. mo, salamat gid sa pagtutok. Ambal ni Mike De La Torre, sir, dapat ang elementary schools Butangan, Manila, it's security guards. Kang iban ng mga elementary, dako na ilalawas. Halin kay Mike De La Torre. Ang problema lang kay hindi mo na ma-deploy ang tanan gwardya kay wala inasang pondo. Dapat buligay, no, ang LGU, ang barangay, mabulig man sa pag-secure sa aton mga eskwelahan para sa seguridad kag benepisyo sa mga kabataan. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, mga pilang ko makadali kay dubahaw ng Kapiko DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, kag tumaranyo na dinyo Power Trio ng suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Pagbalik ta, check ta latest update sa dala sa presyo sang gatong, nagsaka ang presyo sang gatong. Pilang ginsaka, likewise ang statement ni Retired Colonel Primo Gulingay, focal person sa Provincial Anti-Drug Abuse Council na mas damo pang mga protector kaysa sa user kag pusher sa kapis. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdog. K5 News FM.
3: 23 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamayan na akong ngabuyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
8: Ilang imo nga ninom nga kakapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akong nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nangagamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw do, wala nangagalain ako ng pamatsyag.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
3: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Tennis Juanes.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago ng Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
22: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balaya nga butika.
22: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
2: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso.
27: Foro de los Pueblos. Don
28: Besana Villarreal.
27: Para sa Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
1: 22 minutos na nabilian ang test kita magdangad sa tak ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Good morning, Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor sa kay Ma'am Charissa Mendoza Andrada sa tangke maing aga. Dira sa may RV Mini Mart to nagalanog de la radyo. Thank you gid sa pagpamati. Dira sa RV Mini Mart sa TATC. Likewise, dira sa may Paseo de Rojas, so nagapinamati man sila dira. Salamat gid sa mga suki naton nga mga ka-K5. Kapon ginanunso na ang pagsaka sa presyo sang gatong, mga ka-K5. Ang pamangkot, pila ba lang ginsaka sa presyo sang kadalitro sang gasolina kag kurudo. Kag pila subong ang latest pump price sa mga gasolinahan. Kaya man kagabi, nagakwa na kagabi, nadakadamo na sa mga nagagutok, patugong mga ka-K5, hingagaw sila sa pagpatugong mga ka-K5. Balon tabi na, diri sa aton siniga pagpangalaga, da kasan may aton siniga patrol with ka-K5 Rodney Dabandalanos.
28: K5 News FM Live Report.
29: Ka-K5 Roldan, epektibo na subong adlaw ang panibagong nga pagsaka sa nga presyo sang gatong sa mga gasolinahan. Hindi lamang diri sa Sudan sang Ras, kundi sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kaya sandig diri sa ginpagwaman nga datos sang Department of Energy, ang gasolina nagasaka sang masubra piso sa kada litro. Amo man ang diesel. Samtang ang kerosene naman, kakita buldan na, no, yara lang sa 85 centavos sa kada litro ang ginsaka siniman sa iyang presyo. Kaya sa subong, diri sa pila ka mga gas stations, ari ang pinaka-latest nga mga presyo ka K5 Roldan, no? Ang diri sa may Petron, ako diri sa may Petron ka K5 Roldan, ang ilan ni mga presyo sang gatong na nag-alor sa subong ang diesel ma 67 pesos and 60 centavos sa kada litro, ang turbo diesel 70 pesos and 60 centavos sa kada litro, ang extra advance, 70 pesos and 90 centavos sa kada litro, gagawin ang XCS, 71 pesos and 90 centavos sa kada litro. Samtang diri naman sa Shell, ang Shell Fuel Save Diesel, nagabalor sa 70 pesos and 20 centavos sa kada litro. Ang Shell V-Power Diesel, nagabalor sa 75 pesos and 50 centavos sa kada litro. Ang Shell Fuel Save Gasoline, nagabalor sa 73 pesos and 40 centavos sa kada litro. Kag ang Shell V-Power Gasoline, 79 pesos and 20 centavos sa kada litro. Kag diri sa Caltex, ang diesel, 71 pesos and 90 centavos. Ang silver, 81 pesos and 5 centavos. Ang platinum, 82 pesos and 10 centavos. So sa sining tatlo ka mga gas stations nga ato na padulungan diri ka K5 Roldan sa siyudad ng Rojas, sa Petron sa Gihapon ang may pinakamanubo nga presyo, no? Kung lantawon ta pisar nga may ara sang price increase sa presyohan na isang nagkalain-lain man nga gatong. Kag sa obserbasyon na nato diri ka K5 Roldan sa mga gas stations, kaangay gamay ang nagapatugong subong kay kagab ito sa paglibot sa nga kapdanan ta. Dito yung nagdamo ang nagpatugong naging agaw wala kaya manubo-nubo pa ang presyo sa do kagabi. Kaya sa subong gani, nagasaka na ka K5 Roldan.
1: Okay.
29: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, direkta din sa mga gasoline station sa Rojas City, ini si K5 Road Nida Bandalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News.
1: Maraming salamat K5 Rodney da Bandalanon sa gindulong nga balita duga panopang panigurus K5 Rodney kay do pirmila nagasiro. Thank you gid sa pag thank you gid sa gindulong nga balita mga ka K5. Amo lang nindo hindi namin nga balita kay man aga pa nagsaka ng presyo sang gatong mga ka K5 oh. Kanugon kapon way man ta kapatugong nalipat kita magpatugong kapon isa pa way kamat inog tugong mo. Pizza 29, abi pizza di peligro. Kapin pa subong adlaw. Laban gid niya nga mga empleyado subong ya wala-wala. Karon pa na iyang grasya. Ang lain pagid ko ma-delay. Amon ang pagkalabuka sa mga pinggan ko ma-delay pagid mo. Kahapon pizza di peligro hasta pa ni subong udto mga ka K5. Pareho gid ning gidabatsag sa mga empleyado sa gobyerno man o kung pribado. Kay do grabe gid ko na notice yo. Do grabe gid ka puraot sang Hunyo no. Mayo, Hunyo, hopefully Hulyo, mag-ayo-ayo mga ka-K5. Daan pa, nagsaka naman presyo sang gatong lantaw niyo bala sa screen ta. Amo ng latest pump price mga ka-K5. Nagsaka-saka naman, nagligad to, gimpatilaw, tas ang pila nga ginbuhin, subong nagsaka naman. Hindi mo abi maintindihan kung anong ginin pinaglalaban sang Amerika kag Iran. Nagkasugot na gid sila nga mauntat lupok, dasun bumbahanay naman, dasun kasugot naman untat lupok, do ininto bala, nga sa ilaya dulak, halos bilog yung kalibutan ang apektado mga ka-K5. Nalagad na nabinis sila sa ila mga gahom, kagkwarta, ting kaluluo iya sa ila ininaway ang mga magagmay nga pungsod nga dependent lang katama sa pagkuha ta sang gatong sa mga oil producing countries mga ka-K5. Kasubo lang. Anyway, no, ang Petron among very consistent nga bulo barato sa ila sining presyo mga ka-K5. Sa dugang pangabalita sa nagligad, nagpatawag sang pulong balitaan, amo niyang preskon, kung taugon. Ang nagkalain-lain nga mga insa sang gobyerno kag inistorya ng estado sang ilegal nga droga, estado sang kampanya sa ilegal nga droga, kag mga measures gagadimo sang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, ang City and Provincial Anti-Drug Abuse Council, Provincial Health Office, City Social Welfare and Development Office, ugaling tiway ito nagsapol, ilang permi, hindi mo lang makitaan nga si Kwan Heads ang CSWDO, kay nawili, gani isang saot, gurusang uhoy, alibangbang. Anyway, diri na diskusyonan mga ka-K5 kaging presentar sang focal person sang Provincial Anti-Drug Abuse Council, nga aminado sila nga kung damo ang user kag pusher sang droga sa bilog nga Kapis, mas damo pagidiang protector mga ka K5. And when you say protector, wala lang nila na limit. sa base sa mga men in uniform nga naga hatag proteksyon sa pilaman ka mga drogista nga ila ginakilkilan or ginakwartahan. Wala lang nila nalimit sa mga opisyal sa gobyerno nga nagatag proteksyon mga ka-K5 kumayara gin man. But even within the pamilya mga ka-K5, ginapabayaan nilang ila mismo pamilya nga imbulbado sa droga, ginatolerar nila. Ti ang pagtolerar, sunod diri sa kay retired Colonel Primo Gulingay, focal person sang PADAC, ang pagtolerar makabigman nga pagatag proteksyon sini sa ila sa mga nagagamit kag nagaduso sang droga mga ka-K5. Yari bala, ara na partner, ang payag ni retired Colonel Primo Gulingay, focal person sa Provincial Anti-Drug Abuse Council.
4: Ang question is, despite sang sige nga bypass, naman wala ka kaubos. Okay. Pag nadakpan ka sa bypass, ang penalty is maximum or reclusion tempor up, reclusion perpetua, 20 to 40 years. Kag non-bailable na. Ang problema, tungod sang profit motive, kaya ang drugs negosyo inisya high risk, high profit, tax-free. Pagka pinatay mo o naaresto ang isa, kay maayo ina nga kita, may magwa naman nga negosyante. Oh, may mga pinuminon kita nakita nyo na ha? May ara kita Riptide, may ara kita ASF, may ara kita Avian Flu. Pag tumunga ina nga mga pinuminon, diapektuhan ang demand. Nakita nyo? Hindi tani magkaon sang karne nga halin dito kay base may muna. Ang sa drugs, why sang nagambal hindi tanay mag-drugs? Na amo na ang challenge sa aton tanan-tanan. Kay ang programa abi nga ginayakap naton is puro lang dakop. Tandaan ta pag dinakop ta ang tawo, ang sunod sina mapriso. Pag napriso siya, hindi na ina siya sang taxpayer, kundi tax eater na siya. Kaysa prisuhan, free board and lodging. Nakita nyo? Gagastusan pa yun na siya naton. Whereas, kung aton ihiwalay ang puti kag ang dekolor, ang gusto sing ganon, ang aton approach siya is total approach na ilagin ko sang pag-abot sang PDEA. Kay ang ila approach mong, hindi lang iya sa bypass, hindi lang sa aresto. Kalabot na kita sa pag-involve sang iban niya agencies. Kung na-track ninyo sa amon mga release, na-involve na ang iban niya agency, sa una police kilang inikag-PDEA, kagang participation sa iban niya agency, eh, hindi na da-exempted ang media, ang mag-criticize lang. Di ba? Wala ba na kamu kabalo nga kamu pwede kid makabulig? Paghambal lang ninyo na hindi kamu magamit sang droga, kay hambal sa Tagalog, pag gumagamit ka ng disinteng trabaho, na gaganda ang buhay. Hambal naman nila, pag gumamit ka ng droga, liliwanag ang iyong bahay. Kay may serbisyo ang Jewel, ang Di Jesus, Alcazarin, ang kunano nga punerarya, kay ikamatay mo ina. Ang amon lang na-appeal sa media is to help us. We do not want to add additional number of clients sa mga abogado, sa clients sa korte, sa clients sa provincial jail. Ang atong provincial jail subong, shifting na ang tulog. Nga man, kay kahinay man madispos ang kaso, ara sila dira kung minsan may differential pa na. Pagwas ang ilang sentensya, lampas sa ilang detention period. Arrest is not the best alternative, maniwala ka mo. Hindi na sila pag-arestuhon. Ang hambal nila, the smallest unit of the community is, ano? Hambal niyo, barangay, di ba? The smallest LGU. As far as drugs, the smallest community is the family. Yan. Anong ginahimu naton? Buligan nyo kami sing dispat sa sinisa aton mga tao nga consent, including you. Kaya ang hambal nila sa kapis, damo sang puser, minatood ina. Ang hambal nila, damo sang user. Pero wala ka mo kabalo kung anong pinakadamo nga drug personality sa aton? Ang protector, nga man, kay protection is not only limited to material or financial gain. mere tolerance of anybody in your family is considered direct or indirect protection to drug abuse. Kakita na pala kamusang nanay nga gin report kay iya bata na gabaligya. May nanay nga naghambal ginasama diyo lang amo niya pamilya. Ako magka-testify ako, may ara ko sinasaguna sang ari pagudiri. Mga prominente nga tawo ang isa elected official sa probinsa, sila mismo ang nagpadakop sa ila nga bugto para ma-rehab. May isa man dating mayor man ginpadakop ya man ang iya pagkaisa. May ara man nga prominente man ginpadakop ya man ang iya nga mga bugto na. Amo na tani nga pinuminin ang magwabala. Ang gusto namon sing ganon, hindi natun paghulaton nga makalabot kita sa aresto kay hindi man kami happy, may papriso kami. Hindi ina mayo. Kag ang posible nga nagagamit sang droga, gangisingisi na sa imo atubang, hindi ka kapiparar, birahon ka niya, kay pananawan niya sa imo, maligno. Amo ina, buligan niyo kami sing paabot sila sa atubang.
1: Ang kabayan sang payag ni Mr. Primo Gulingay, mga ka-K5, ang focal person sa Provincial Anti-Drug Abuse Council o Konpadak. Aminado ini, kagin siling, hindi lang damo user kag pusher ang ari sa kapis kundi mga protektor. Ako gapati gid ko da kag balaan gid na ni Mr. Gulingay nga damo gid man protektor sang illegal nga droga, di ba la? And even sa mga pamilya nga nagatolerar, no, kamo mismo nagatag proteksyon sa pamilya nyo nga nagasuyop kag nagabaligya. Pinaka-stupido yang rason mga ka-K5 nga gamiton mong kaimulon mo para mambal kang nagbaligya ka siya buong nagamit ka droga. Stupido ginaya. Hindi ya bastante nga rason nga ako mo imol ka, mabaligya ka na lang siya buong. Mauya ka naman sa iba na ito ng mga kauturan nga bisan pigado ga pangabuhi sang patas mga ka-K5. And now, atong mga tao ito nga nagatubang sa kamera, we are paying them through our taxes to do their job and hopefully, ginobra nila ila trabaho. Kay kita ya sa media, basi bungol-bungol lang ni si Mr. Gulingay, wa isang adlaw wala kita nag-remind or even nagpaandam sa pumuluyo. Ngaon tatanyo ng inyo illegal nga bisyo, wa gid ka mo sinasang padulungan. No. Ini silang nagtubang to mga ka-K5 sa presscon, ginapasilduhan ta na sila para i-perform ila trabaho sa kampanya kontra illegal kag makalalit nga droga. Kada subo sang dinaha people's money na kada subo sang dinaha nila kwarta na sang pumuluyo nga ginapasweldoan sila para sa kampanya kontra droga through demand reduction or even supply reduction. Kag kita nga pumuluyo sa komunidad, let's do our share, let's do our part sa sulod sa aton pamilya. I make sure ta pangapinan ta aton pamilya nga wala sang maibiktima sa paggamit o kon pagbaligya sang droga mga ka-K5. Anyway, ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sinigapagpangalaga. Dilibati kita sa masunod nga programa diri sa K5 News sa FM. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikayang lawas program mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Ami Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
9: Yung may D3.
8: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics.
11: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics.
11: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: May family history ba na kamuusang diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Yanagapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Para mismo!
15: DTX 500!
14: DTX 500!
16: Catalina Habagat,
24: anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
24: Sa isa ka adlaw,
16: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
24: Okay, namit na gitsa akong nga mat.
14: TTX 500, Mighty C,
15: ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
31: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
35: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
10: Magabutika.
14: Food supplement for men.
36: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
37: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
6: Di ba kaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manya punta alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
9: Dambo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang yung carots.
9: Hindi lang carots, mga doktor.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, at ako, tani nga akong magkaon kumalot, hilingin tayo ang akong lolo.
10: Sala ang solusyon.
11: Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko ba yung
5: ma-edukar ka pa.
12: Number one nga supplement celebration is the complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapaligin na garilyo ka, palainom ka, gabi ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsa gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. O, arap may mga clinic kami, libre man lang na for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
14: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine bla, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory.
15: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: Anyway, malawig ang listan, Sir GP, sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta, Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan ng klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular, leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
13: Grabe. No? Hmm. Sunod sa isa ka study nga gin-publish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sa isa ka kaha kada adlaw sa sulod sa isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
14: Eh.
13: Sin, grabe no.
14: Pero hindi pa lihing tanan ah. No? Inom detects 500 kag maiti si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas sir GP ang associated sa trisitanan ka mga klases ang kanser.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momodikasharanja that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
14: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 kag maiti si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
13: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapakanser man,
14: dapat hindi gid magpasobra.
13: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamage sang DNA sang atong panit. Tikun
14: produce na free radicals ya.
13: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
14: Te, so mga gabulada, traffic enforcers. Mga ano ni porters,
13: construction workers
14: no, pamati no, inom gid DTX 500 budget kag may TC or PRC confirm mi kaga bulad sa init. Next nga makapakanser sir GP is alcohol.
13: Abaw.
14: Once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula, ini ang nagadamit sa DNA kag nagakosang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancers.
13: Mas pagkadamo.
14: Kadamo-damo lang gito.
13: Ari pa, air pollution.
14: Oo.
13: Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MITC for cancer prevention.
14: Ibat budgetan gyud nila sir GP no. Ang infection sir GP ang nagapakanser man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakaus ang cervical cancer sa mga babae.
13: Wow.
14: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakaus ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kagainom DTX 500 kag may TC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer. Kag

0: radiation, tanan-tanan arang mga ga-generate sang free radicals. Pero biskan pag inom ano the TX 500 kag mighty si wala budget
1: matyagan ko kun ara si Adan mangayo ni sa aton TX mo
0: sa subong nga moderno nga panahon sa RGP halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances ara na sa aton ang paghalog ang permi ko ni ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa maka pakanser namian ta obrahon ang mga makapakanser ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damo utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag pinaka-importante inom gid DTX 500 kag mighty si or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
1: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
1: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C or pure C.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag labi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sang bana ang iya marital or sexual obligation sa asawa, subong man ang asawa sa bana. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty si or pure si kadadlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa kalalaki. Agod mangin kampiyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag mighty si ka.
0: Duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kan kini-ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
1: Kilala ko man.
0: Nahulugan naman niya po.
1: Duwagit.
4: Mahigo bala ang imudugo?
3: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang allergy?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
4: Gasang masami,
3: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalain-laing allergy.
3: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
0: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, pala inom ka palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag mighty si, mas bayo ang production sang imong nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
0: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan ang DTX 500 kag mighty si.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masalikan.
3: Epic.
4: DTX 500.
5: Sa isang kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause ng defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galik na. Lantawad lang ang mga ano, ang mga cook.
1: Permi init
0: ka damage lang kan.
5: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag mighty C kadalaw.
0: So wala pa ba diskubrihan, Sir GP, ang DTX 500 kag mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina-juices lang na.
1: Juices. Gusto.
0: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong may DTX 500 kag mighty C.
1: Ang masunod ni nga mambalya piho gini kay bagol ni nakahimo mo.
6: Ano lang ya Sir GP ang sexual obligations ang mag-asawa, no? So dapat i-remit

0: Mutan na, no? Kay Basiko.
1: Basiko lang, blurry mid.
2: Give it all.
1: Tagdahan ka. No? Ang quality nga, ano, no, nga pakigilawa, Sir JP, sa tungas ang mag-asawa, naga, ano yun, hindi lang ni basta nagasugod sa isa kasimple nga ereksyon. Involved din, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So, may involved na sexual hormones, no, nga naga, amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may mga chimpo nga si misis mo wala gana no. Kay syempre ang mga babae amo gini ang prone permis sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam no nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP no.
3: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo, api kanunay, DTX 500. Masaligat, epektibo, DTX 500.
1: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag Mighty C no, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. Naga Mighty naga DTX 500 kag Mighty C, a good mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
2: Eh? Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag Mighty C, no? Ang purpose na hindi nga dugangan pagin ako kong bata. Ang purpose na biskan pa no, hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon.
4: I join.
2: Meaning basang ka hubin dala na pati ko ani performance.
4: Ayo.
2: Nablang the older the krabaw.
1: May kilala sa tanan. Kilala sa tanan do.
2: The stronger the horn. No, seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung power, kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
5: Awon din ra bago panago-nago lang na siya.
6: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milik siya taguay.
5: Wal siya panago si Jabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit to niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy?
4: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plug to mo. Huwag 19 ah.
6: Kampiyon ni Magpiso.
5: Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500.
7: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
4: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
7: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
4: Ano sumi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
7: Kabuntag na o gabi.
4: O, nakarang pila naman yung sugar?
7: 136 na lang ang sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kay
0: kay paminaw sa imong lawas.
8: TTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako gani sa Abigail Loser sa estudyante. Ang problema gid ko kay kada sagsa ko nagulaan ganon magtuon sakit kay makong ulo. Di inom ko Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Pagsubong ka namin sa akong paminsan.
8: Mighty C Alkaline sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako gani sa Ariel at ang tutsula ay isang nagligad. Kasi aking pidya katama. Yan ba sa tiyo ko? Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C Alkaline sa mga butika.
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
4: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka, pating baos ang ilok mo, dapat hubin. Doon na patay na ang tao, no? So, dapat panghabon, paligo. Kag mag, pamutang sa klinika. Dear Fresh, Sir Kevin?
1: Mm-hmm. So, before sila, na Sir JP, no, mag-swipe sa klinika, Dear Fresh sa ila, kilikili, dapat nakapaligo sila anay no para makakasda ang mga nagabagtik da nga mga mantika balhas kagyabok sa imong lawas no.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang DTX coffee mix no may ara chia seeds no. Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy no kag indi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo tiyan kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
5: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So may DSE pa eh. May may kampiyo ng antioxidant gin
5: kape na nga may antioxidant. Oh. DTX coffee mix. Kag may mga sosyal ha, medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
13: Stevia pure natural.
1: Ang low glycemic index na.
5: Sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX premium. Isa sa mga pinaka premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi gid ka mo maginulsol.
8: Alright. Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
8: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay.
4: Impermeable.
1: Makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
2: Imagine Sir Kibi, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
4: May mga barikada pa na.
2: Oo, kung pwede mo lang isa ka tikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa gitribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatagsang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para guardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3Bio. Ako si Rico, sa Karadyo ng Sir. Kung kaysa, nagkagabulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matya, isa nga nakabulig sa akon, ang D3Bio with the Vizio. Nagdula ang ginabatsyang sa lawas.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Imagine trillion cells. Di inom gid dito bayo adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
2: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 bio.
4: Daw import gali ni Dok.
2: Oh, import
4: yan. Pag-import kaya
2: your second immune system.
14: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin buntag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
2: Ang mga trained, di pang-trained.
14: Nga ginakumpos ang mga specialized nga mga cellula, kangay sa nga B-cells, T-cells, kag kinanglan na din natin ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 bio, ini nga mga branches sa Sir Kevin, no? Si Monularin.
2: Ang D3 bio, import immune system.
14: Oo. So nag-support ni siya sa sining mga
2: import mo pasulod mo ng immune system.
14: Oh, so labi na gid si Monolaurin nga sa D3 bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio nag-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
0: D3 bio.
15: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 bio kag nagining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
13: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 bio.
16: Ako si Joe. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kog pulang. Buti kog buntag gabi imo. Kinanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
13: Mighty C. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Edgar Santiago sa ka-trace kong drive. Yes. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa kusang ulan, gigid yan. Ako ginadudlan sang balatian.
13: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
1: Ang B-cells kag T-cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang Monolaurin nga yara sa D3 Bio, Doc Sam, may ara sang the same function pareho sa antibodies, no? Ginapunggan niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putos ang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
14: So, well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Ayag na sila.
2: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
14: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
2: paborito gid sa kagaw.
14: Paborito
2: dapat na kung palakaong katampis.
14: So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi na kung nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat magsuplemento ka, no, sang D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imo nga resistensya.
2: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa
5: gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko di tribayo ya. Para preparado na ni akon kan, lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
19: D3Bio! O si Karen, damo itsang akon hair follow, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumars ang D3Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon puti.
20: D3Bio! Ang D3, nga may visio! Ang visio, nga may D3!
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent.
4: Uy, kuno.
5: Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
5: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga, doon di maayong kuminos.
5: Patuloy lang.
14: Nail fungi.
5: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
1: Hyphae.
5: No? Kaya ginasuportahan ni D3Bio ang mga microflora sa imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sa sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
4: Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Duksan.
5: Bulaklak, bulaklak.
1: Sa buhay ay kailangan.
5: Bobo ka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
14: Sa ilan na Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
5: Subong wala mahadlok ang tao sa ang kuna sa COVID, especially kabalo sa D3Bio.
14: Oh, well,
4: Ang D3Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa mga wound debris.
1: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno amig jang D3Bio no. Pilas-pilas ka.
5: Di pagyapon mo ininom D3Bio perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw.
4: Bago na discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lang ko makatukoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
1: Actually why na siya gagarden eh. Na panggalbote lang ang flower. Ginahimo iya bouquet.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyong abalatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. ang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isla.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
3: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
4: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
7: Lagi tsansa nga makagawa ko di.
8: O ti batunan na lang adri ka na ng guru asta mabugtuan sa ginhawa. Ay, amo ginagurong imo kapalaran, Jaguar Muskwan.
7: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbing. Galit kay, wala man ni Piho.
8: Ay, hindi na palita. Masakitan ka lang, Jaguar Muskwan. Ang importante, ang acceptance, ay.
7: Ano nang acceptance man?
8: Nga, dari ka lang itkutob, eh. Dari ka lang asta ang imo kabuhi.
7: Nye, sa desubo-subo, eh, no?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Nakabati ka sang balita?
1: Ano naman na, Boy Ramon? Hindi man na siguro balita nga nakapangutang ka naman sa Changi, no? Hindi man na yan party sa diskarte mo sa Tupad Tabalay, agud makakwarta ka naman.
0: Ay sus, boss. Hindi ah. Ang balita, kuya boss, may mga senador ko, no? Nga madugang, nga mapriso.
1: Tiop dito. Ay, amo nagle?
0: Oo, boss. Prison sila, boss. Kay may kaso sila, may sala sa ila, boss.
1: Boy Ramon.
0: Boss.
1: Hinay-hinay lang ta. Hindi ta magusgar dayon. Kung may kaso, kurte ang mabuot. Kung may sala o kung wala.
0: Pero, boss, sa politika, ya, wala na kurte-kurte, ah. Basta kontra ka, tiwasan ka gidya.
1: Oo.
0: Daambo na gidya nag-istorya sa kalye, boss. May iban gani nga napriso. Kagang iban, sigurado na sila nga mapriso na git.
1: Amugin ang problema, subong eh. Kay basta hindi ka magupod sa partido, wala ka na partida, priso ka pa. Kung ako, be.
0: Oo, oh, boss.
1: Kung amo man lang lang madangtan ko, maupod na lang ko, basta hindi lang ko mapriso. Ay, magamo na ba si posibligid yung may mapriso naman nga senador?
0: Boss, basi mapaktan mo ko sino pagidayhan ang masunod nga mapriso?
1: Ay, hindi ta na inayapagpaktun para mon.
0: Ha? Huh?
1: Basi ka, kita man niya mapriso sa sobra, takapakot-pakot kag kun sa laplaw.
0: Amugid, boss. Mas maayo pa mga pitanay, boss.
1: Ikaw mabayad?
0: Eh, boss? Nga ako naman.
1: Kay ikaw man ang may dala nga balita.
0: Hala, boss. Mas mahal pagaling balita kaysa kape.
1: Hoy, ikaw ang kabalo sa balita. Dapat ikaw man ang kabalo magbayad sang kape.
0: Nye, sa dadayay, no?

Maayo gid ang ginahimo ni Ibus Manribulta nga pagpangdisog kag pagpahog sa mga sutab ng mga senador. Kita buhay, may naglukso na. Isa na dira si Chisi Escordero. Hindi siya maglukso, mapriso siya. Kag kun mapriso siya, basi kundamo ang matukre sa uyabya nga si Diamond ibang listahan. Amo na nga dapat upod na lang siya sa dapyasang balon para hindi siya maanod. Wala sila may mahimo sa kunya. Kaya nga hawak kuya ang bit. Kag makasiling kagid nga, oh lala baby, para lang sayo ang giling-giling ko. Kanami lang gali sa kabuhi sa isa ka presidente ah. Ang tanan, makaya mo'y muon, basta may malita ka lang. Mangalaway Japon iban nga congressman, kag ang mga senador sa malita eh. Kag ang kanami lang gitsubong, kay wala may mareklamo sa akon sa palagwaon sa TV. Arab lang sikat nga palagwaon sa TV nga isugid mo kay Tulpox. Ha! Anong pagsugid nila kay ara na sakon pag ginahom ang Tulpox, brother? Sadya-sadya ino.

0: Migo, kulatoy.
1: Ah, Migo, bongkoy nga daw, seryoso ka subungaw.
0: Hindi bala, may assignment ta sa Sunday school, tang Lunes ang klase.
1: Ay, ano to gani, Meg?
0: Sulaton ta ko nung ato na handom sa kabuhi.
1: Ay, o bali, no? Hala, dumduman ko na, Meg. Bawa mo nang kalam ko, dumalipat pa ko ako. Ako ya, Meg.
0: Hmm?
1: Handom ko maging astronaut.
0: Astronaut? Nga naman, Meg.
1: Ay, tigusti ko yung makadto sa bulan mo.
0: Yogs, hindi ka gani ka bala magsaka sa lube, eh. Sa bulan, pakidya.
1: Hala, ikaw yung migaw. Ano yung handom mo, Meg?
0: Hmm? Gusto ko maging doktor.
1: Hala, namin na, Meg. Para makabuli ka sa masakitan.
0: Hindi, ah.
1: Di, para saan naman gali?
0: Para libreng pa-check up ko kung magmasakit ko.
1: Nge, patihan mo pa na, Meg? Libre yun mo pa ba?
0: Oh, Meg, handom mo na lang, Meg. Wala mo na bayad. Amo na, Meg, nga libre lang magandom.
1: Uh-huh.
0: Amo gani, nga mas manami pagid, nga gahandom ka sang libre. Di, kaya, Meg, hindi kaya magdoktor?
1: Ay, hindi na, Meg. Ang
0: nga man daw.
1: Pasibo lang siya kon, pamapatsik up sang libre, pilakadlaw-blaw. Pasibisan may income ka na bala, Meg.
0: Mm.
1: Papalibre ka pa Japon kung magpatsik up ka.
0: La, sige, sige, no?

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman
3: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: Oy, Venus, naano ka?
1: Mami?
0: Nga daw lutang ka naman, haw?
1: Wala man, mami, ah.
0: Ay, hindi ko pagbutigi, ha? Kagina pa balaga tulok ikaw sa bintana. Anong ginatulok mo da? Mga pispis nga galabay?
1: Dire lang kumatanaw, ah. Good makapaminsar ko sa maayo.
0: Aba! Hoy, Venus, ano git bala ang natabo sa imo, ha?
1: Ingkwan, mami. Daw hindi ko naging mapunggan.
0: Ay, ano na? Hindi mo mapunggan ang hilanat mo?
1: Hindi, mami, ah.
0: Di ano man gali?
1: Ang gugma ko kay Jupiter.
0: Ay, sus! Ah, amo gali? Nga gaaso-aso kasubong?
1: Ano nga gaaso-aso, mami, man?
0: Oo, daw kalan ka nga ginadabukan nga gaaso-aso. Ay, ah. Nga amugid lang na ang rason, amugid na dayon ang reaksyon mo, subong man. Ano? Nakadesisyon ka na nga, mama, nahaw?
1: Oo, mami. Ang manajapo ng pagkatuan, eh.
0: Nah! Ay! Ay! Hindi ka magsilingan, nakatulon ka na sang bula. Kag si Jupiter naman ang may kahimuan.
1: Wala, mami, ah.
0: Ote! Nga daw maano kagid mamana sa iya, ha?
1: Alangan man, mami, nga. Ang pamanahon ko, si Tito Bantol. Kalain pa ginayaguro, eh.
0: Agoy!
1: Ay, nastaraan si Jupiter na lang kaysa nga akong nga karelasyon.
0: Siguro! Gaamo ka na ho. Kapila na goro matukrian ni Jupiter ng
1: Mami, ah. Uing, kapila na.
0: Ano?
1: Ay, aanggot ko si Lingon. Kapila ko na siya ginabalibaran kay ti. Hindi man kami kasado, hindi ba lang?
0: Aw, ah. Ate, sadya-sadya, eh, no?

0: May kabangkay? May ban pakukalingan doon?
1: Kagano yun ang med?
0: Mangin milyonaryo.
1: Paano med?
0: Mangita ko sang manggan, miga.
1: Sa din nga mangita, med?
0: Sa likod sa ngamon balay.
1: Di may makita ka man doon, ako?
0: Oh, mige. Isa ka sinilas, kagduwa katansan.
1: Abi ko manggan ang pangitaon mo, med?
0: Di manggan mo na, med. Lagi na pangita ni Nanay Marites ang yachinilas ang tatlo na kabulan.
1: Hala? Ako kulimig.
0: Oh, ano yung moya?
1: May bago naman kong handom.
0: Diyan naman handom moya?
1: Mangin maestro.
0: Ha? Nga man, Meg.
1: Kaya gusto ko ako naman ang mamangkot.
0: Abi ko, para ikaw naman ang magdudla, Meg.
1: Hindi, Meg. Para hindi na ako magsabat. Kita mo sa bongga, hindi pata maestro? Nagpalibog pata isang isa bata sa assignment sa Sunday school nga lunes ang klase.
0: At yala sa dyan, no?

0: we learned during our Sunday school.
1: Wala lang tabala English, Anay.
0: Ay, last ko lang to nga English, hindi ka pagalikabalo.
1: Hindi eh. Paano ko nakabalo mag-English man?
0: Nakita ko lang sa likod, pertan, sa ton classroom ah. Ano pa? Kinsa ulo ko, kaginmamangkot si Mom.
1: Ay, gali ka?
0: Naen? Nami tani, Lunis naman sa bung, no?
1: Para makatuon naman ta?
0: Hindi ah. Good, may hatagay naman ta pagkaon eh. Para sa kunya? Bala, nada hindi ko mag-alam sa Sunday school. Basta, mabusog lang ko ya. Ayos na. Food is life na, Dani.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, vibe! Galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Di na nalang subong imo sugar.
8: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
4: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Galing kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
4: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
12: Kay may barato balay nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
12: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
12: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. K5 News FM.
23: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
25: D3 Bio.

This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman sa

0: shy. Nakita ko ang mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagkat kahawig na kahawig niya si Soraya. Maniwala ka't ako'y napaibig niya. Bakit?
1: Eh,

0: pambansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Galing na wanta!
1: Kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: Sige. Kaya sa mga benepisyo sa gagamit sang D3 Bio.
7: Ari Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing. Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days. Clean sige na yan. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo onyo, intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting yan naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang baling ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas.
6: Correct.
7: Hindi na makayas ang plain D3.
6: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
7: Para una ya gamito ni.
6: At least maka-extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Diska na launa pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
8: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government-powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo, suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo, kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
7: ka. Basta, Megid Sir Boy, before pa man na kagasuspect, inom ka na yung adahan, Megid, no?
8: Protect yourself.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
10: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa akong ngalawan.
6: Housekeeper naman?
10: Housekeeper.
6: Di naman pharmacy?
10: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
6: May housekeeper siya sa imo brain.
10: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular sa system. Kaugatan? Sa bilugid nga lawas.
7: Namin, no? Ay, ipikto mo sa housekeeper sa real life. Mm. Tawhay ka, hindi ka sa giubra, kasi siya yung maubra para sa imo.
6: Para sa kublaw, nagpulikos balay. Mapungko lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin doon.
7: Hindi mo galing ng ditribayo, no?
6: Oo, ah. Si kung nakaditribayo ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapangunang mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung nakaditribayo ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo, imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
7: Oo, no?
6: Why?
7: So that is the...
6: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos ayan. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka importante, nga adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan, inom giga ditribayo every 8 hours kung
7: every
6: gusto ka,
7: hours, good,
6: protektado ka.
11: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Uwex ko palang kapag inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo, naglagamaya na akong ngabuyon.
4: Ditribayo! Ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3. Ditribayo! Health! News D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Visio, yung may D3. Matatas,
13: magabuti ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clean Clinicas for Biotics.
4: DTX 500.
14: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
14: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka?
14: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas humid sa kitad ang itsura.
14: DTX 500.
4: DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
16: Imong blood sugar test.
15: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
16: Ilan na lang imong blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. Ben, the best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
17: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
4: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! Ishoot na ga!
17: People!
0: DTX 500.
2: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500.
0: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
24: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
25: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina at Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa Roas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Western Visayas, bilog nga pungsod Pilipinas. Kamusta nga aton sini nga mga ka-K5, ang aton sini nga mga tagpalamati karon nga adlaw? Subong adlaw sang Martes, pizza 30 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Kadasig lang sang tinion. Kadasig lang sang tiempo mga ka-K5. Kamusta kamo mga maukot naton nga mga tagpalamati ang 11 Mbps program? Dari sa K5 News FM Rojas. Ang inyo mabatian sa lilisawan sa inyo sa Ningama Radio 100.9 sa FM band. Kag sarang makita live. Pinagi sa ato sa Ningama official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Welcome, welcome na isagid ka maulanon nga adlaw sa aton sinima kuturan diri sa siyudad sa Rojas. Kamustang inyo adlaw maulanon ang aton sininga adlaw sang Martes? Welcome sa 11 Mbps program, mga balita at public service. Upo diri sa inyo alagad sa inyo ang Kerman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Maulan-ulan ang aton sininga tiempo mga ka-K5. Dala ini sang ginamonitor karon nga low pressure area. Nga yari karon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Padayon karon ini nga ginamonitor sang aton sininga pag-asa ang low pressure mga ka-K5. Maghalong ha. Mayara na sang orange rainfall warning ang probinsya sang Aklan, Capiz, Antique kag Iloilo. Bangod sining matinding pag-ulan o kon buhos sang ulan mga ka-K5. Gani maghalong-halong gid preparar. Magdala sang inyo sining payong. Kag subong diri sa aton sininga pagpangalaga, I guess do may arasang early announcement. Mga ka-K5 ang aton sininga city government. May ning mapalayag tani karon sa aton sininga mga kauturan. Kay may arasang announcement, early announcement ang aton sininga city government pina

Lagi sa kay City Mayor Ronnie Dadibas. Pariog ko partner, as part sa aton sining public service, aring announcement sa aton sining pinalangga nga mayor diri sa siyudad sa Rojas. Gani atensyon sa aton sining mga ginikanan, nga mga yari diri sa siyudad sa Rojas, kag sa aton sining mga estudyante. Mayaras ang City Advisory, cancellation of classes. Ini mga ka K5. As a prevention measure, kagindiklarar sang alkalde sang siyudad sa Rojas ang early dismissal sang mga klase subong adlaw. Kag ang suspension of face-to-face classes at all levels in both public and private school effective 12 noon today, June 30, 2026. Para mga ka-K5, ang advisory sa aton sininga City Government alin sa kay Mayor Ronnie Dadibas. So gani sa aton sininga mga estudyante, kansilado ang klase. Ang klase karon sa hapon sumugod alas 12 or 12 noon today. Kag ginapangabay ang early dismissal sa mga eskwelahan. Suspension of face-to-face classes at all levels. Buot silingon, tanan nga level sang pampubliko kag pribado nga eskwelahan, gin-cancelar ang klase mga ka-K5. Ang iya sining announcement, nagasiling in view of the yellow rainfall warning issued by PAGASA over Rojas City, sa Rojas City, and for Zone 1 to DepEd Order Number 37, Series of 2022, the City Mayor. Suspension of face-to-face classes at all levels in both public and private schools, effective 12 noon today, June 30, 2026. Para klaro ang announcement sang aton sining City Mayor diri sa siyudad sang Rojas, early tani announce mga ka K5 para makapreparar man ang aton sining mga estudyante kag mga ginikanan nga raw may early announcement ang mayor. So maghalong gid, maghalong gid. Kani ko na sa mga eskwelahan dira, may kon may ara kamo sang pila pagid ka mga announcement. Kamando early dismissal of class inimo. Sabot silingon kon mahimo malang buhian mas timprano ang mga estudyante subong aga. Kag effective at 12 noon karon, cancel ang klase. Mga ka-K5, ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita? Topiko, kag public service diri sa aton sininga pagpanglagad sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga headlines. Headlines.
Iglesia ni Cristo Rally sa EDSA, padayon nga ginamonitor sang PNP matapos wala may ginpakita nga rally permit. Nagadinamo subong ang mga katapo sang INC dito sa may bansang EDSA Monument mga ka-K5. Bangod sining kausa nga ginapakigbato nila, bangod kuno sang lapnagon nga korupsyon nga tani, ang matuod-tuod lang nga involved sa korupsyon amo na yang lagson sang gobyerno. Actually ang INC way man yan nagasiling nagapamatok sila nga kasuhan ang mga korup sa aton sining nga gobyerno. Pero tani kuno ang matuod-tuod lang involved sa korupsyon. Kasunod sini mga ka-K5, ginamando na nga isara ang pila ka mga mayor nga dalanon kag mga tulay pagkadto sa Malacañang Palace bangod sining rally sang INC dito sa may EDSA. Well, in fact, ang presidente karon sang Pilipinas, si President Marcos Jr., ang ginkanselar na ang pila ka mga meeting dito sa Metro Manila. Sa mga topiko naton, mga balita lokal, kag-report, diri sa aton sining pagpangalagad. Capiz Provincial Government nagpatawag sang press conference parte sa kaso sang ASF sa probinsya sang Capiz. Medyo na alarma karon ang aton sining Capiz Provincial Government mga ka-K5. Ginpanugya nila nga ti dapat kung may nanotisyahan kamo o kung nakita kamo dira nga daw hindi na komportabling inyo sining mga kasapatan, labi na gid ang baboy, sarang nyo ni ma-report sa inyong mga barangay official o kon sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno, agod hindi na maglapta ining ASF mga ka-K5. Kani guardyahan nyo gid ang inyong mga kasapatan diri sa probinsya sang Capiz. Presyosang baboy daw amat-amat na ganubo. Pero kung weekend gani mga ka-K5, ang presyosang baboy nagataas mang gyapon. Tawo daw ay nadlock magkaon sang baboy. Ah. Be sure nga nakagiina sa mga slaughterhouse ang karne sang baboy nga ginakatay. Antes ibaligya sa mga pumuluyo sa inyo sining merkado publiko. Dugang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. PIA President Pontevedra Chapter Joshua Balonso nagpagwa sang iya pahayag sa reklamo angot sa wala mahatag nga premyo sa ginpatigayon nga One Day League Volleyball sa Banwa sang Pontevedra. Controversial naman yun. Kahapon pa ni. Gabi nga mga comment nga nag-circulate sa social media kapag pakamalaot kay Mr. Joshua Balonso. Kaya man ang punto malang sinima ka K5 kung saan o niya ihatag ang premyo. Kung saan o niya ibalik ang registration sa mga nag-participate kag sa mga nag-back out nga mga volleyball team sa ihibalo sa aton sinema ka K5 kadamo gali isang team nga dapat mag-participar sa ning one day league volleyball tournament dira sa Banwa sang Pontevedra. Sinabutang naman sa ginmusinga naman ang Banwa sang Pontevedra ho kay siling gani nila nga mas kilala ini karon
sa patagsang sports, labi na sa volleyball. Tinascam naman. Mansig pagwa na karon sang statement. Ang pila ka mga offices nga kunsa diin na link ang pangalan diri ni Joshua Balonzo. Pero ang punto ta mga ka K5 nga man sad to kung wala gali labot o kay labtanan diri ang mga ahensya o kon mga LG offices nga why nyo gigin tawag ang atensyon ni Joshua Balonzo sad to pa May 13 paningagin post why nyo gid na makita maskin kinuhit nyo lang sa tingkoy si Joshua Balonzo. Kay ara manadaga report permi sa inyo sa munisipyo. Kagin call ang iya attention, abi ano ining imo nga paliga legit ini o kon indi. Dapat guided ini siya. Kay man ang point naton, presidente pasa sang youth organization. Magsiling ka nga daan youth organization, dapat ang imo sinitarget ang pagpampang, pagpaliga, sports. Hindi ko may kapalpaka na dakaron. Tagi na karon sang negatibo para sa banwa sang Pontevedra. Right na karon na nga makontak si Mr. Balonzo mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Kung kamo may gusto ipa-shout out dira, magpadala na kamo sa inyo sa inyong mga mensahe, sa inyong mga message diri sa aton sa inyong official Facebook page. Sige na, pisahin nyo na da kay basahon tadi karon ang inyo sa inyong mga ginapa-shout out diri sa aton sa inyong pagpangalagad mga ka-K5. Pag may ara kita karon sa public service. Servisyong K5.

0: Ini nga mga balita kag mga topiko. Builog nga giladulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 may ampalaya extract kag sugarcane. Nga kun sa diin ining DTX Coffee Mix mga ka K5 sa aton sini nga mga kauturan sa aton mga tagpalamati. Kung makainom ka sini kanami gid sang imo nga pamatsyag, makakapi ka na, ma-detox ka pa. Matsyag mo dado, stress ka, do kapoy lawas mo, gusto mo relax pinsar mo. Pagkali ka balong, medyo mataas-taas na ang blood sugar levels imo sini nga lawas, makabuligid ang DTX Coffee Mix para sa aton sini nga mga kauturan. So bunga tiyempo, malamig-lamig ang panahon ho. Yung ginas ang aga, gaulan. Sa aton mga ka K5 maginom na, magamit na sang DTX Coffee Mix. Ining aton mga ginpang headline, tanan nga mga topiko, mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aton panumbalikan, paggaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Lula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.
4: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Di na kano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sisa kadlo kapila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
7: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
9: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tigasin.
18: DGX 500.
20: O, si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga hugintubuan sang acne, gani isang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal?
25: Kay may barato balay nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
23: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
0: Pabalik rin sa aton sininga pagpahalagad sa 11 Mbps program. 36 minutos sa kaligad sa takna ng alas 11 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Diri na kita sa pagtalakay na sa mga topiko, mga balita nga ginpang headline naton diri sa aton sining programa.
30: 11 Mbps.
0: Yara na naka-standby na si K5 Rodney. Okay na kita, partner. Sige ah, para makatimprano kita mga ka-K5. Iniangot sa ginapagwang official statement. Inigilasundan tabalang topiko mga ka-K5. Kay manadalahig diri ang pangalan sang LGU Pontevedra. Gusto tani kwaan gid sang clarification nang gikan mismo sa presidente sang PIAP or Pag-asa Youth Association of the Philippines Pontevedra chapter nga si Mr. Joshua Balonso, ano gid ang iya stand diri mga ka-K5? Mahatag bala ang premyo sining one day league volleyball tournament? Mabalik bala ang ginhatag o kung ginbayad sa iyang mga registration fee dito? Yari mga ka-K5 ang detalye kana interview ni ka-K5 Rodney Dalanon si Mr. Joshua Balonso mga ka-K5. Standby!
1: K5 News FM Live Report.
0: With your report, ka-K5 Rodney, please come in.
2: Mm-hmm. Bangod nga kaka-K5 Alan, no? Kahapon tong adlaw.
0: Mm-hmm. I-testing na mo nga kon.
3: Kaka-K5 Alan, kamusta konsulod?
0: Okay na.
3: Okay. Kaka-K5 Alan, sa subong pa lang naton nga pag-interviewhon ining si Joshua Balonso, mm-hmm, ang nasambit nga Federation President nga ginreklamo o kon ginpa-K5 diri ni Vladimir kahapon tong adlaw sa aton siniman nga pagpangalagad nga ipa-K5 mo. Kaka-K5 Alan, nga kon sa diin ining si Joshua Balonso ginapahayag nga gin palagyo sini ang papremyo, no? Sa amoy na ang aligasyon na nga una batok sa iya.
0: Gin palagyo ang papremyo, tapos gin kuhaan niya registration
3: fee ang mga participating teams. Mm-hmm. Kag wala ma-refund ga K5 Alan. Kag wala sang may natabo nga championship sa iya sini gin organize nga one day league volleyball tournament sa may banwasang Pontevedra Capiz, Hunyo 27. No, kaga sa sabang gani ka K5 Alan, bangod nga kahapon man nga adlaw gintingwaan ta nga malabot ining si Joshua Balonso. Iya diri gin pahayag sa aton kahapon nga adlaw ka K5 Alan nga subong siya nga makahatag sang statement, no? Ati mayadman kay mahatag siya sang statement aton diri subong nga hibaloon ka K5 Alan bangod nga yari na sa piyaka linya naka standby. O kon na ka-K5 Alan, no, aton diri nga ginakuan gina lagat-lagat ang aton sini connection man sa iya. Parang mahatagan sang kaatagan ang iningin pa K5 ni Vladimir kahapon na ka-K5 Alan.
0: Pero nagpagwa siya sa iyang official statement, di ba?
3: Yes,
0: si
3: ka-K5 Alan.
0: Si Joshua.
3: Yes,
0: may
3: exactly.
0: May official statement siya na ginapanginwala ka gusto niya nga hibaloon kay gina-take ya ang full responsibility kuno sining issue ka K5 Rodney, no?
3: Yes, ka K5 Alan.
0: Hindi lang kuno pag-ibasol ini sa LGU Pontevedra, kundi kulohon niya. But siningon kulohon niya sa kwarto niya, pangabagahon niya, ini nga problema sulo.
3: Insakto ka K5 Alan, ari ang iyang statement basahon ta kay gin-post niya ini mismo sa iyang official Facebook page.
0: Kasi so, kung makontakta mo lang siya, at least makakuha kita official statement yung live sa aton sini nga programa ka K5 Broad.
3: Yes, ka K5 Al, ginalagat-lagat naton ang connection naton subong kay Joshua Balonso, bangod nga siguro gina-check pa ini siya yanda kay bangod nagapabilin pa ini siya sa ospital
0: ka K5 Al.
3: Yes, kay tungod
0: nga. Pero although nga ginarespeto tanay iya ka K5 Rodney, nga ara siya sa ospital, why taniya gina-question na admit siya sa ospital, but ang point naton nga nag-agree siya sa imo nga mapa-interview. Subong,
3: yes, ka K5
0: no?
3: Okay. Alan.
0: Siya yung naghambal, even though mga ka K5 nga ara siya sa ospital, nagpasugot siya yang magahatag sang statement diri sa K5 News FM. Bangod kay ining report, exclusive ining nakuha mismo ni ka K5 Rodney Dalanon sa ipa K5 naton na ka K5 Rod.
3: Yes, sa ka K5 Alan, no, ti mo na gani sang nakuha ta ini dito ta ginusisa kung paano gid ini nga nagumpisa. So bali recap ta lang sa aton nga mga tagpalamati, ka K5 Alan, ang ini nga reklamo nga ginpalaya labot mismo diri sa aton may kaangtanan ini sa one day league volleyball tournament nga ginpatigayon sa My Civic Center sa Banwasang Pontevedra Capiz Hunyo 27. Konsa diin ang tagreklamo iya diri gin siling sa aton kaki 5 alan nga ining si Joshua Balonzo ang nasambit nga Federation President sang PIAP o kon Pag-asa Youth Association of the Philippines Pontevedra Capiz chapter ang nagpanguna o kon nag-organize sang siniman nga pahampang sa diin nga nagresulta ini sa malain nga hitabo. Mm-hmm. Bangod nga kaangay gin dalagan ni Joshua Balonzo ang papremyo. So amo ini ang allegation nga gin na siling diri ni Vladimir ang nasambit man nga tagreklamo kaki 5 alan. Mm-hmm. Ang papremyo nagabalor 30,000 pesos tanan. Kag magluwas sina ang registration pagid nga ginbayad man sang participating teams ka K5 alan.
0: Okay. Alang-alang pa siya partner, hindi pa siya makontak. Alang-alang.
3: Sa subong ka K5.
0: Okay. O, sige. Samtang wala pa siya, i-allow ta ka nga basaho na lang iya sining official statement abi ka K5 Rodney, no? Kay kun ano iya kahimtangan sa ospital, ginarespeto tana, no?
3: Wait, yes, kakife balan, correct.
0: Pakamalan kay Manti, siya man niya ang nag-set sa pa-interview para sa imo kakife broad.
3: Yes, kakife balan, ari ang iyang naging statement kung sa din posted in 19 hours ago sa iyang social media, particular sa Facebook account ni Mr. Joshua Dila Balonzo. To all parents, coaches, players, sponsors, and everyone concerned, first of all, I would like to express my sincerest apology to everyone affected by what happened during the day or the one day league or ODL volleyball tournament held on June 27, 2026. I would like to make one thing very clear. The PIA Pontevedra or the Pag-asa Youth Association of the Philippines Pontevedra Chapter, the Population Services Division, and the LGU Pontevedra Capiz had absolutely no involvement in the planning, organization, management, finances, or implementation of this tournament. This was my personal initiative as the organizer, made possible through the support of private sponsors. Therefore, I respectfully ask everyone not to blame or involve the local government unit of Pontevedra or any government office, institution, or individual connected with those organizations. Sa pagkamatuod, halin pa sang Tuesday, nagabatsyag na ako sang masakit sa dughan tungod sa akon nga existing heart condition. Bisan amo sina, nagpadayon ako sa pag-organize ang tournament agad nga matuman ang akong commitment sa tanan. Apang sang hapon, sang Hunyo 27, samtang ginahulat namon ang pag-abot sa mga prizes, gin-atake ako sang akon nga kondisyon kag gin-madali ako dala sa ospital. Sa subong, admitted pa ako kag padayon nga ginabulong sa tanan nga parents, coaches, players, officials, kag supporters, gusto ko gid nga ipaabot nga naintindihan ko ang inyong nga kaakig kay naggasto kamo sang oras, effort kag kwarta para nga makaparticipate sa nasambit nga tournament. Kung ano man ang inyong nga nabatsyagan, nagapangayo ako sang sinsiro nga pasaylo. Ako mismo ang nagaangkon sang bugos nga responsibilidad sa natabo. Hindi na nyo pag-ibasol ang iban nga tawo o kon opisina kay wala sila sang bisan anong nga participation sini. Ako ang organizer, kag ako man ang responsable sa pagsabat sang tanan nga pamangkot kag concerns. Mina ang kabahin sang iyang nangin pahayag ka K5 Alan nga kunsa diin ginahingyo niya sa publiko nga hindi pagbasulon ang local government unit da PIA Pontevedra chapter kag iban pa nga nga organization ka K5 Alan.
0: Sige. Madamo gid nga salamat ka K5 Rodney, at least gin presentar mo na iya official statement, pero mas maayo mapakontakta siya sa aton nga technical partner, no?
3: Yes, ka K5 Alan, aton ni tinguan. Kung mag sabat siya galing ka K5 Alan, aton ini nga pagabalikan na diri sa imo siniman nga program, pero kung hindi, aton ini na lang siya nga interview sa gyapon na agad nga mahatagan kita sang kaatagan. So far report para sa pagpangalagad sa 11 Mbps ini si ka K5 Rodney Dabandalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: 11 Mbps.
0: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Dalanon sa imo sining report kag pag-presentar sining official statement nga ginpagwa via Facebook page sang ginaakusar, ginaaligar nga wala naghatag sang premyo sa One Day League Volleyball nga ginhiwa sa tong Hunyo 27 dira sa Banwasang Pontevedra. Actually, suliton ko nga kung sining point, kung sining stand. Kung aragin man sa ospital si Joshua Balonso, kay amo ina ang iya alibay dito sa nagpa-K5 sa iya sa kay Vladimir, ginarespeto tana. Why tana e gina-question ko na hospital siya. Pero kahapon, halin pa kahapon mga ka-K5, na siya mismo ang nagpahayag sang na-contact or na-reach out ini siya ni ka-K5 Rodney nga mapa-interview sa diri sa K5 News FM. But however, mga ka-K5, subong hindi naman makontakt si Mr. Joshua Balonso. In order nga mangin patas kita gyapon ang aton sining presentation, maskin hindi siya makontakt, nga siya man mismo ang nagpaset nga mapa-interview sa while aras siya sa ospital, sa gihapon, ginpresentar ta ang iya sining official statement mga ka-K5. Ang akong tani, ngayon ti gusto taman siya makuaan kagkamustahon, kung kamusta ka da Joshua sa ospital, okay ka lang da, ha? Kamustang kahimtangan mo sa ospital? Hindi pa bala malala ang imo sininga sakit? Base kung tense ka o kung na-stress ka, inatake ka sang hapo mo, bangod sining issue karon nga wala mo mahatag ang premyo sining One Day League Volleyball. Amo nang gusto tahi baloon, no? Sagin sining ko na, ginarespeto tanaya ang iya sining nga situation. Wala pa takabalo kung ano gid ang iya sining health condition dira karon sa ospital. Wal nga ginatalakay ta ini nga isyo mga ka-K5. Kag suno sa iya diri nga statement nga indi na kuno pagdalahigon diri ang local government unit sang Pontevedra. Nagsulod lang niya ngalan sang local government unit sang Pontevedra, inabangod man kay ikaw Mr. Joshua Balonso, presidente ka sang Philippine Youth Association of the Philippines Pontevedra chapter, kag volunteer ikaw sa Municipal Population Division or Division sang LGU Pontevedra. Kagalos kita man balantang ara kada nagatiner, ara kada naga trabaho o ko naga volunteer, no, sa LGU Pontevedra. Kag ikaw ginakabig ka man nga youth leader sang LGU Pontevedra mga ka-K5. So wala ta diya ginadalahig ang banwasang Pontevedra. Ang akon lang nga punto, nga man ginpabayan nyo. Ha? Nga man ginpabayan sang LGU Pontevedra. Kay ining mga youth naton, dapat mangin responsable ni sila sa ila sininga tikang. Hindi abuot silingon, nga kung presidente na siya, hindi nyo pag-i-oversee. Pabayaan nyo lang ang tikang sa mga youth leader dira. Hindi bala? Nga man, why nyo gigin call iya attention? Kay why mo ko nga kapati, nga sa tong nagligad nga Mayo 13, sa nag-announce si Mr. Joshua Balonso over or via Facebook, social media, nga may ara sa sangpaliga, why nyo gigin makita? Araw-araw wa nyo gid ni makita. Kung nakita nyo, ano ang ginhimo nyo nga tikang dira sa munisipyo o kon LGU Pontevedra? So again, wala taniya ginadalahig. Ang aton sini, dapat nangin guided, gin-oversee nyo ang trabaho sini nga bata. Oh. Kagkadugay na sa tong post, why galik ka mula? Bota, tadi gin. Kagindalaya ang PIA Pontevedra ho. Kagdara pa sa Civic Center sa Banwas ang Pontevedra, ginhiwat ining nanambitan nga volleyball league o kon volleyball tournament. And to think mga ka-K5, po may mga bisita pa ni, makamuning participants halin pa sa Iloilo, sa second district sa probinsya sang Capiz, may mga taga Roja City, nga tuyo kang nagparticipate sa ninambitan nga one day league volleyball tournament dira sa ninambitan nga Banwa. O, kundi nadalahig kay ang venue dira. O, nga man why nyo giging question sini si Joshua kay kon may mapaliga dira, it should be nga nagkakuha sini permit. Hindi ba? May ara ina sang volleyball permit nagakuha ini sa munisipyo. Kag kun ginlaong gin man ni Joshua ang facility sang Civic Center sang Banwa sang Pontevedra mga ka-K5. Kay nagapahayag man ang Pontevedra nga ang Civic Center ginagamit ina bilang sports venue or sports facility para sa gusto maghinampang tipaglaong abi sa inyo dira nga may volleyball league. Wan yung gigipamangkot siya. Ano na? Legit ina? May permit ina? Ha? Kay sino ina paliga? Imo lang niya personal nga capacity o kon base na dalahig dira ang Banwa sang Pontevedra. Hindi bala? Hindi man mahimo. Nga ang LGU Pontevedra wala makabalo. Nga nagpaliga si Joshua kay mismo dira sa Civic Center, malaong ginasaya. Ha? Malisensya ginasaya daya sa LGU Pontevedra. Hindi bala? Malaong ginasaya, hindi man na pwede nga dali-dali mapaliga kada without permission ng gikan sa LGU Pontevedra. Dira karon nagsulod nga dapat ginlantaw nyo gid, gin-guide nyo gid ang iya sini nga hulag. No? Karon ang balon nyo nga way kamulabot, dira. Well, ina mga ka-K5, no? Isa sa ginalantaw naton nga lapses man sang LGU Pontevedra when it comes sa pag-oversee sining hulag sang ilang PIAP president. Nanto abla, reklamo na niya, nag-circulate na niya sa social media. O ang report ganito ni Vladimir atong gin-interview kahapon ni ka-K5 Darren. In fact, nagsulat na niya sa DILG. Seeking the assistance ang DILG kay sa iya yung pamatsyag, nahuyan siya, na-scam siya. Kay dugay-dugay na din sa Sabado, panawagan niya pa Domingo, wala sang may naghatag nga official statement ng gikan sa LGU Pontevedra mga ka-K5. Kahapon nakita ta lang nga nagpagwa sang iya sa ring official statement amo ang population division sang Pontevedra Capiz. Oh. Subong ari naman ang gisiling ni Joshua nga wa di kalabtanan ng iban. Okay. Balikan ta na mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpanglagad sa 11 Mbps program ang dugang nga mga report, mga balita kag public service pagkaligad sa importante nga mga pahibalaw.
4: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: June 7, Lord. 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500.
7: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
8: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisa diyan na nato may TC or pure C. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kagini ang water soluble.
9: Wow.
8: Perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
9: Water soluble man.
7: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm.
8: Correct, Sir GP. Amo na, na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sa bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays o ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
7: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
8: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
7: Mahusto.
8: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
7: Cancer.
8: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
7: Gusto
8: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
7: Taga pasilong pa, no?
8: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
7: Gabulan sa adlaw?
8: Oo. Oo, diba?
9: Pagkatambok siya.
8: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iya panit. Kita mo iya panit? Vertika tiga.
9: Kasiri.
8: Ang ulo, no? Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
7: Gusto.
8: Oo, diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
7: sa panit niya gid mismo, no.
30: DTX 500.
10: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
7: Ang imong sugar sa una pila man?
10: 300.
7: Kano sa amo ka nag-start og inom og DTX 500?
10: Mga duha pa ka semana kapin.
7: Pila imong nainom DTX 500?
10: Pagyud ka sab.
7: Duha ra ka sab. Yun sa man pag-inom.
10: Buntag og gabii.
7: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
10: Oo.
7: Ya pila na may sugar nimo ron?
10: 126 na lang taong kalu is Ginoo.
30: DTX 500. DTX 500.
8: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
7: Oh.
8: Ang asukal, ang amutong unod.
7: Oo. Oh.
8: Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
7: Oh.
8: Na? Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
7: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
8: Oo, na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
7: Nga nagaprotekta sa tubo.
8: Yes, so sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng beneficyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo.
7: Daug
8: ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
7: Sa 14 lang, ano?
8: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof, ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
7: Oh, gusto.
8: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
7: Oho.
8: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
7: And the brain. Gusto.
8: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
30: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, kumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
30: DTX 500, bibili sa mga butika.
12: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
30: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. YTC Network News. YTC Network News.
12: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique. Asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa Pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando nga bahay sa Aklana, nilamo ng apoy. Hindi kaagad na pagkaka-arrest ng mga pulis sa mga armadong nag-take over ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO 6. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasaka sugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan, sospek at pinaghahanap. Elf truck at nahulog sa Bangina, Guro, Pataya, 17 sugatan. 14-anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Sospek posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protector si Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negros Oriental Pulisa, nasamsamang 23 million pesos na shabu sa unang kalahati ng taon.
30: YTC Network News. YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique. Asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, atin sa atin ni K5, Jojen Morillo.
13: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasamang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2026. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sa Kalingma Hospital. Nabatid na sa kasalukuyan kuyan, ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging magandang kalidad ng gamot dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration o FDA na batid na umabot sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
30: MyTC Network News. MyTC Network News.
12: Samantala, Sangyaw Parade of Lights 2026 sa Pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ka K5, Carlo Arisgado.
14: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyaw Parade of Lights kahapon, Hunyo 29, bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Senyor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Taklobanon. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyaw Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga-Eastern Visayas. At para sa MyTC Network News, Ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
30: YTC Network News.
15: YTC Network News.
12: At abandonadong bahay sa Aklan, nilamon ng apoy. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5, Leonard Veray.
16: Partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Banga, Aklan matapos nalamunin ng apoy pasado alas 11 ng gabi Hunyo 29. Ayon kay FO1 Rosemay De Pedro ng BFP Banga, gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juan. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad sila nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala, wala namang nasugatan o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Banga para matukoy ang insaktong pinagmulan ng apoy. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
30: YTC Network News.
15: YTC Network News.
12: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Hindi kaagad ang pagkaka-arrest ng mga pulis sa mga armadong nag-takeover ng Sikogona Island sa Iloilo. Binigyang linaw ng PRO6. Balita hatid sa atin ng ka-K5 Kim Kaluyo.
17: Nagpaliwanag si Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kung bakit hindi kaagad na-aresto ng tatlong mga pulis na nasa Sikogona Island sa Carles, Iloilo, si Dave Sarosa at iba pang individual na armado at gumawa ng gulo noong Hunyo 25. Ayon kay Tuanyo, nakatanggap ito ng impormasyon na 12 armadong mga lalaki ang pumasok sa Sikugun Island kung saan 3 pulis lamang ang na-assign sa nasabing lugar. Pinaninindigan naman ni Tuanyo na hindi nito gustong malagay sa alanganin o peligro ang buhay ng kanyang mga personnel dahilan na nag-utos sa hepe ng Carles Municipal Police Station na magsagawa ng tactical withdrawal habang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napagalamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Sikugun Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din nangayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
30: YTC Network News.
15: YTC Network News.
12: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y gumahasa sa minor de edad na ina at patuloy na tinutugis na mga otoridad. Tabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Patuloy na tinutugis sa mga otoridad ang suspect na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang minor de edad.

0: katulong sa garang pag-aresto sa suspect.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspek pinaghahanapa. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
4: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office na batid sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang sospek na kinilalang si alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang pamamaril habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Samantala, elf traka nahulog sa bangina, guro pataya, 17 sugatan. Detalye ng balita, hatid kay K5 Don Chavez.
5: Isa ang patay, 17 ang sugatan matapos mauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng mga magkakaanak mula sa bayan ng Rojas, Isabela nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang elf truck sa bahagi ng Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nitong Hunyo 27, 2026. Ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang elf truck sa Isabela at patungo sa Dinadyawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35 anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, 14 anyos sa estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikona sa pambubuli. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Sugatan ng isang 14 anyos na estudyante sa Sumag National High School sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental matapos nagtamo ng mga sugat sa katawan. Bunga ng pananaksak sa kanya ng 12 anyos na suspect. Naganap ang insidente las 3:50 ng hapon sa harap mismo ng paaralan noong araw ng Lunes, Hunyo 29. Bago nangyari ang pananaksak, may naganap umanong komusyon sa pagitan ng mga estudyante hanggang nadiskubre na may tama ng saksak sa kanyang tagiliran at braso ang biktima. Sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng imbestigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14 anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12 anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspect at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News. at drug protector sa copies ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng Padaka. Balita hatid sa atin ni KK5 Rolda Villarreal.
7: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protectors sa

0: lalagyan ng copies kumpara sa numero ng mga users at pushers.
1: Ayon kay Primo Bulingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balakid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo. Dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyang din ni Gulingay na hindi sila masayan na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. Napagalaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared.
0: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YQC Network News.
3: YQC Network News.
4: Guardian Negros Oriental Pulisa nasamsam ang 23 milyong pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
5: Nasamsam ng Negros Oriental Police Provincial Office kung nor po ang halos 23 milyon halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar, tagapagsalita ng Norpo na may kabuang 301 katao ang naaresto sa 219 operasyong isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal na ganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YQC Network News.
3: YQC Network News.
4: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamaril bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstrasse sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sa ospital. 2 tao ang naaresto kabilang ng pinaghihinala ang salarina. May isa pang individual na iniimbestigahan na kaugnay ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo ng pamamaril at nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen.
2: YQC Network News.
3: YQC Network News.
4: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candos sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Dugay-dugay check tang dugang ang mga balita kag mga report. Pero ini nga mga balita mga ka K5. Ang builog nga ginadulong sa inyo sa DTX 500. May antioxidant. Ang DTX 500 mga ka K5 ang makakuha sang komplikasyon sa inyo sini nga lawas. Kung nagabatsyag ka mudra kung gisaan do hindi na maayong inyong pamatsyagan, lipat ka kung gisaan magpacheck sa imo sini nga blood pressure, magpalantaw sang imo sini nga blood sugar, kung ano nakataas o kung ano nakanubo mga ka K5. Kung gusto nyo protektado ang inyo sini nga lawas, makuha ang komplikasyon, mag DTX 500. Kag subong nga tiyempo, nag-ulan-ulan ang panahon sa sakit ulo ta. Maluya, medyo mahina ang aton nga immune system. Mga ka K5, maggamit, mag-inom sang Mighty C. Ang alkaline base Mighty C mga ka K5, immunity booster. Magkapabakod sa inyo sini nga lawas. Kung gusto nyo mga ka K5, Tryo Power, protektado ang inyo sini nga lawas, maggamit sang Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio mayari ini sa components sang virgin coconut oil. Mga ka K5, sang una sang tiyempo sang COVID, damo ga pinangita sang virgin coconut oil. Kaman makakakas ining Clinica D3 Bio sang kagaw nga nagalaton sa aton sining nga lawas. Gani kun daw medyo suspitsahan nyo na nga daw medyo imo sining nga lawas mahina. Hindi maayo imo pamatsyag. Kung gusto nyo protektado ang inyo sining nga lawas mga ka K5, Tryo Power nga mga suplemento, DTX 500, ang alkaline base ng Mighty C, Clinica D3 Bio, makahatag proteksyon sa lawas ang tawo. Initanan mga ka K5 ng mga suplemento, ang sarangin nyo makita mabakal sa malapit ng mga butika sa inyo sining lugar. Kagdiri sa Clinica de Alternativo Wellness Center sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT. Mga ka K5, balikan tana ang aton sini pila ka mga topiko sa aton sini nga pagpangalagad. Partner, wala pa ang aton nga mga K5 news team. Dugay-dugay, balikan ta. Katuan ta tetembre lang ko partner ha. Kay may talakayon lang ko di karon dugay-dugay pila pagid ka mga topiko no. In continuation bala kagin nato sa aton nga ginatalakay diri sa IPA K5 ta atong official statement ni Mr. Joshua Balonso nga kung sanay nagisiling niya nga wala kuno kahilabtanan diri ang local government unit sa Banwa sang Pontevedra. Pero mga ka K5, kung aton lantawon, base sa ginpagwa niya nga statement, kaya man nakakuha kita mo screenshot ini nga ginpagwa ni Vladimir atong complainant bala kahapon nga gin-interview ta, nagpagwa siya sang screenshot sa ilang conversation ni Joshua Balonso nga ginapahayag diri o kung ginaangot diri ang Commission on Audit mga ka K5. Kag ang nagagwa pa diri sa ilang nga conversation nga muni masiling siya nga wala kay labtanan diri ang local government unit. Siling sa ilang nga conversation ini screenshot ini ha nga ginpagwa sang complainant Mr. Joshua Balonso, ginarespetar ta ang imo sitwasyon kun ano man health status mo dira, pero ang aton ginatukib ta lang ang kamatuoran. Pero sa nagligad, may ginpadala nga screenshot o kung may ginpost nga screenshot si Vladimir sa inyo conversation. Si Link sa imo announcement, kay ginpapostpone niya inaagali ang one day league volleyball. Nagapangayo gid kami sang dako nga pasensya sa inyo tanan. Our schedule ODL volleyball tournament on June 6, 2026 has been scheduled to June 27, 2026. Saturday, same venue, gihapon at Pontevedra Civic Center. This decision was made because the budget for the prizes is still undergoing process. Unfortunately, undergoing process, ha? Diin mo ginaproseso sa munisipyo sang Pontevedra ang budget? Okay. Unfortunately, na-late ang proseso tungod sang delays kag stricter requirements from COA. Ay, gindalahigya pa din COA, o. Oh. Kay stricto kuno ang COA, na-delay ang pagproseso sini. As organizer, gusto gid namon masiguro nga kon magpahampang kamo, available kag ready na dayon ang mga premyo. Hindi namon gusto nga ma-delay ang releasing sang prizes after the tournament. Amuna ginasunod gid namon ang proper procedure bisan naga kinahanglan ini sang additional 1 to 2 weeks mga ka-K5. Okay. Ina nga statement ni Mr. Joshua Balonso, i-analyze tana kay dira na nagsulod ang kuwa nga ginamit lang ya diri sa iya nga na screenshot nga pagpadalaya message sa complainant mga ka-K5. Now, Mr. Balonso, magsiling ka kuwa, but siling mo may gina-process ka nga kwarta dira sa munisipyo. Kay ang kuwa, masulod lang na ya after na mag-audit. Balikan ta na mga ka-K5, dali lang gid. Balikan ta ining dugang naton nga mga report, kag mga balita sa aton siling pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa isa kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX
9: GX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
14: Ma-choy ride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
16: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
17: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend love.
17: Extend Supplement for Men.
18: Yahoo! Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
16: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula gagitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I-Care Drops at o ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: May puso.
0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5 sa 11 Mbps program. Well, part sa aton sining programa, siyempre magluwas sa mga balita ang public service, no, para sa aton sining mga kauturan, mga ka K5 diri sa siyudad sang Rojas, no. Kagining servisyo K5 para sa aton sining mga kauturan, magapatigayon or nagpatigayon karon sang gift giving ang K5 News FM Rojas. Lantawon naton karon mga ka K5 kay ini kabahin ini sang ligasiya man sang aton sining Chief Executive Officer sa kay Dr. Amil Uy kag sang K5 News FM, no, para man matagaan naton sang bulig ang pila ka mga pumuluyo ilabi na gidri sa siyudad sa Rojas. This time mga ka K5 lang tawo naton kon sa diin kag ready na ba lang aton sining mga K5 news team para man sa pag-deliver sining pila ka mga ihatag naton, no? Sa line number 2 naka-standby si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Ka-K5 Myla, with your situation report para sa aton sining gift-giving servisyong K5. With your report, please come in.
22: Live kita, ka-K5 Alan, kag sa aton nga mga tagpalamati, subong nga adlaw sa Martes. Yari kita sa sityo Pagutot, Barangay Dayaw, Rojas City. Kung sa diin, isa naman ka-utod naton ang nakakuha ng atensyon sang K5 News FM Rojas o kon servisyong K5 o kon si Kong Tulong ka-Victrive. So isa diri pumuluyo sang sitio pagutok ang aton nga pagkantuan. So diri nga area, no? Sulodlon ang puluyan. So diri sa right side bakitan ang balay ni Nanay, so kantuan naton. Hibaluon ta kung sino ang maswerte naton nga ka K5 nga mahatagan sang bulig. So kaupon naton diri karon si Nanay Leonida Basilonia, 95 anyos ang iya sini nga edad. Nanay, sa K5 News FM Rojas, kaupod si Kung Tulong kag Quick Prime. Nice thing mo po, diri nga nag-star sa imong balay.
1: Dad, ilang isa ka ba akong kaapo among nagahigdad sa akon? Mm-hmm. Pero malayo sa pagkaagag, pauli siya kay mag-estudas siya.
22: Sa adlaw, ikaw lang
1: yung isa. Ako lang niya isa.
22: Mm-hmm.
1: Ay, ano mahimbo ko? Kay hindi akong tananulag.
22: Mm-hmm. Dayon ang imo diri nga ano nga ginapangabuyanan, ano ang ano ay mga ginahimo or anong palangitan ana mo?
1: Ano palangitan? An ko amo gilang ako kay may sumampot ni sa akon mapahilot.
22: Mm-hmm.
1: Amo malagi na ay si isa ka semana may kumasakaan man ko di isa ka tawo.
22: Mm-hmm.
1: Liwat naman.
22: Mm-hmm.
1: Ay kun wala wala gid ya.
22: Mm-hmm. Ang imo nga balay do ano ni sino nagtukod-tukod si Nanay?
1: Ako man, ya binakasan, ang tipon-tipon ko lang.
22: Alin sa'yo mo hinilukan?
1: Oo.
22: Mm-hmm. May kabataan ikaw na eh?
1: Malayo, yato ya sa Manila, ya. Mm-hmm. Wa ay manyaga pasilabot ni sa ako.
22: Mm-hmm. Ay kung mag-ulan, kung makita, ta do, ano, nag-gasulod ang, ano, ang tubig?
1: Sa mo ay pinimakwan eh, mabutangising ng agisan lansang bala. Mm-hmm. Kaya gigbuba ko gini.
22: Mm-hmm.
1: Kaya nagluksan gini ho sa duta.
22: Mm-hmm.
1: Ay kung mag-ulan, malalom ang tubig diri. Mm-hmm. Hasta diri ho, ay galutaw mo ko sa tubig.
22: Okay. So masaka kita ha, masaka kita na nailang taon. Ta nakakaon ka na yan. Daan
1: ako pa maaon ako. Yaway pa ko. Ang ganyan, nagadamok-damok ako tani makanin sa kalayo.
22: Mm-hmm.
1: Kaya mag-ano ako, tagiinit ako sa akong sudan, kagkanoon.
22: Mm-hmm. Oo.
1: Kasi ko ba igo lang na nga mag-abot man kamo kung ano oras.
22: Mm-hmm.
1: Ay, nag-akon ako to. So nga, ako nga masindi na tani ako. Umagi umulot. Nagsunod ang doa ka taxi.
22: Mm-hmm.
1: Ano to bala?
22: Mm-hmm. So bali na lang, dugay ka na diri guestar.
1: Dugay. Mm-hmm. Diri na ko yan na nigulang. Yeah?
22: Mm-hmm. Kung may mga okasyon ka pareho, dabi sa mga New Year, mga Pasko, kamusta? Mm-hmm. Paano mo yung gina-celebrar na eh?
1: Sang una, sa mabakod pa ko, kapangaruling ako.
22: Mm-hmm.
1: Tapos, kung purmi mo lang ihatag sa akin, mamala na akong bato nun.
22: Mm-hmm.
1: Hindi, makukasingan nga, dugangin man yun. Pawaay man niya.
22: Mm-hmm.
1: Ay, tipon mo tipon ko man ina.
22: Mm-hmm. Ay, isang mga nakaliga, dabi nga tuig na eh. Paano?
1: Away na ko, away na ko kahalakat.
22: Ay, gaano-ano ka lang, Dri?
1: Kumpormi na lang dahil ang may masampot na tunghol sa akon, na akong batong.
22: Mm-hmm.
1: Pero nasinghan nga pa ngayon ako, ay kuya nga pa ngayon, huwag mong kuni.
22: Mm-hmm. Pero may naghahatag
1: sa'yo. Oo.
22: Mm-hmm. Sige, sige. Okay. Mga KK5, kaduan na to, no? Lantawon ta, kag kung ano ang sudaan. So, si Nanay, no? Para sa ihibalo sa katon, yung mga tagpalamati, kag tumalanaw, no? Nabudlayan na si Nanay nga maglakat. So, muna ang iyadri nga sitwasyon. Nagakamang or nagaigod ini siya agod nga makalibot lang siya diri no sa palibot diri sa iyang balay no kung makita ninyo mga ka K5 ang ginaobra sini ni Nanay ginahapina niya ang iya sini nga ginapungkuan agod nga makakadto no sa iya sa man nga or magadigamo siya dabi kag diri nga area no mga ka K5 diri siya nagatulog no kumakita nyo mayari siya diri sang Santos so ang iya diri nga dingding diri nga area human lang ini siya sa Trapal no mga KK5 nga kun magulan posible gid ya nga magsulod diri ang tubig pag ang talite no ari kumakita nyo kay indi pag indi siya labot si babaw kay suno kay nanay no naka depende lang man ini kun pila ang magakadto diri sa iya agud nga magpahilot pag abot naman diri ya mga KK5 diri sa guha no delikado kay ang sadalom sini puro na ni tubig no kag delikado ni para sa iya nung labi na kun gabi eh, no mga KK5 so yari ang iya sinadiri ang kanon do ano na ini banos na ini gani siguro ang iya nga kanon no Ari, kagdayon, diri sa iyang alabuhan, may ari diri nga gin na inito niya, ini kuno nga ano, sudaan, no? Ang iyang isda, no? Nga wala pa niya na init. So, nanay, sa imo, sini nga mga ginakaon, nabi ang mga bugas, sino, paano mo ni na, ano, nag
1: ang bugas ko, huwag ko gadalawat.
22: Uh-huh.
1: Ang rasyon sang miyor,
22: mm-mm,
1: amo ang akong ginakaon.
22: Pero ginakamusta ka man sa mga bata?
1: Why, kuya, gatawag ya. Why, man sila gatawag? Ikaw po, kuya naman lang, kuya. Gahulat ako ya sa ginatawag. Kung may gatawag. Kag may kaluoy sila sa ako, na ako na pamatian. Kag kung may ginapadala sila, ako na baton.
22: Kung kapamati, subungang imo nga bata, may luyag, ikaw nga ihambal o kung minkahirap eh?
1: Tamaran niyo, kuya. Kay basi itatsar pa ako sa akong mga puyaga, sakit akong buot. Kaya ko nga pa tawag. Kung sila ay may gugma, kag sila nakadumdum, nga may inanay pa sila, ako niya, ginahidlaw ako, day. Ang kahidlaw ko sila, ginauhaw ni kuya. Pero sa huay man sila ay agasapak sa ako, okay naman lang ko, paiway ako, pasensya ako. Ang magpalapit sa akong. Ang hindi magpalapit sa akon, hindi pa niya akon. Atong mo to, kaya hindi magpalapit sa imo, ha? Oh.
22: Pero bilang isa ka, Iloy, ginapangita mo yan. Pero nanay, kabalo-kabala, no? Katon nga mga KK5, bayluhan naton, makita sa itsura ni nanay nga ang kasulubon. So, inananay nga kasulubon, kahidlaw sa imo sini nga bata, bayluhan naton sa kasadya.
1: Ay,
22: kay Balo, ikaw nga, ikaw ang isa sa maswerte nga napilian sa K5 News of Amrojas, kaupod si Kong Tulong, kag ang Quick Prime nanay nga mahatagan, ikaw sa bulig, kaupod naton subong, ang amon nga guwapa nga station manager, si Miss A, Ma'am Amy Orleans Berondo, kag kaupod man syempre ang hubon no ni Congressman Nat Odukado kag ang Quick Prime nanay agud nga maghatag sang imo nga asang bulig para sa imo. Yari nga mun nanay nga station manager si Miss A nanay.
2: Sa liwat no, maayong hapon kay Nanay Leonida no. Ginakalipay sang hubon sang K5 News FM Rojas sang team ni Congressman Nat Odukado o kon mas kilala sa Kong Tulong kag sang grupo sang Quick Prime no printing services nga makabisita kami di sa imo and makapalabot kami sang bulig sa isa ka Iloy nga hambal mo ko gani kagina no nagaisahanon kag ginahidlaw sa iya mga kabataan do nagalumaw-lumaw ang imo nga mga mata batsyag namon ang imo sini nga pagpalangga kag gahidlaw sa imo sini nga kabataan bilang isa ka Iloy nga nagaisahanon ilabi natong dimension mo kagina nga sa mga espesyal nga okasyon kapareho sang Pasko kag bag-ong tuig gusto namon mabalaan kag sang aton tagpalamati ginapanumdum mo ang imo kabataan kag ginahanduraw man ang mga tion sang una nga magkaupod kamo bilang pamilya.
1: Ako gid nauhaw. Nauhaw gid ako sa ina tanan. Ang magpalapit sa akon, ako. Kun hindi sila iya makadungdum, kag hindi sila magpalapit sa akon, ay pasensya.
2: Bilang isa ka Iloy nay, mahambal mo ba lang wala ka man nagkulang sa imo sini nga kabataan?
1: Why? Ay man ako sing nakaasing hanangagin ano ko sila wala. Tila ya gusto na nagpalayo sila sa akong. Ay anong ko na, hindi ko man sila mapubong.
2: Ano ang imo sa karong ginapangamuyo sa mahal nga makaako, maluwas na makasurvive ikaw sa pangalawadlaw?
1: Higa pa ngayon gilang man ako yabulig sa atong ginoo. Bulig ako, tagaan niya ko sing kabakon. Kabaskog kagkusog ko. Kag ang tanan ko nga ginaikot. Iyan ko nga timbangan, kagbuligan. Nga para magkatapos ako sa akong hinahanglanon sa akong trabaho. O nga man, ina ng kural-kural ko na ino nagtrabaho ako.
2: So kinahanglan mo sa matimbang sa imo, tulok bala sa imo nga wala? Sa wala mo? Tulok sa wala mo dito? Dito sa wala? Dito sige pa, tulok pa sa wala. Sa wala o araw? Kita mo niyo, arang gatimbang sa imo, te. Kagin pa mo niyo.
1: Ine?
2: Kagin,
22: si Kong Nat Odukado, no? Ang gwapo nga si Kong Tulong. Hindi lang gwapo ang nawong, kundi gwapo ang tagipusoon.
1: Ang tagipusoon.
22: Correct. Kag ang mga gwapo kagwapa nga taga K5 News FM, kag taga Quick Prime. Kay tungod, nagpangamuyo ikaw nga may mabulig, may matabang sa imo, ari na kami, no? Kag amat-amat namon nga ihatag sa imo ang regalo. Again, halin kay Kong Tulong, Attorney Nat, kag sa Quick Prime. Kaupod ang K5 News FM Rojas.
1: Salamat.
22: Kutana, tundaw gabanos na daang imo nga kanon sa kaldero. Kung maubos, inawala ka na tigangon?
1: May ara pa man na daw duha na lang kaletse na daang
22: duha kaletse. Ang duha kaletse, dungangan natin sang isa kaletse. Okay lang. Hindi, dugangan natin sang manami kagalidad nga bugas, 25 kakilo nga bugas, halin kay Kong Tulong, kag sa Quick Prime. So, kita mo na, Nay, ang unang regalo ni Kong Tulong, Attorney Nat.
1: Salamat. Salamat. Ang grasya nga lagay na baton ko nga nagsaka sa payag ko nga makaluluhoy.
22: Mga pila mo ni Kasimana nga konsumo?
1: Isa ka bulan.
22: Isa ka bulan nga hindi magutman.
1: Hindi ko pa ni maubos.
22: Isa ka bulan.
1: Isa ka adlaw. Sa duha ka adlaw, isa lang ko makatintang.
22: Ti dapat kay may bugas ka na, hindi ka magpagutom.
1: Ay, kung magpagutom.
22: Anong pares ng bugas?
1: Sudan.
22: Sudan. Pwes, ipagwa ang Sudan. Ipagwa ang Sudan. Hikapa ang isa ka tray sang Sudan. Sari-sari na grocery, halin kay Kong Tulong, kag sa Quick Prime.
1: So, salamat nga madamo sa Ginoo.
22: May kape.
1: Ang grasya nga ginabaton. Nagol sa panimalay ko.
22: May kape. Kape. Sige sa isa, may dilata.
1: Dilata, may
22: noodles,
1: ano,
22: biskuit, toyo.
1: Salamat
22: langgaw
1: nga madamo.
22: May pampahamot pa da kay nanay, kay basi makanubyo pa si nanay. Then nagyom si nanay, may panglaba, panglabas ang bayo ni nanay, kay basi mag oh, 95 years old na, no? So okay ka na, na? Mapuli na kami, may bugas ka na, may sudaan ka na, okay ka na, na?
1: Bahala sa inyo.
22: Hambalin, ang K5 Alan?
3: Yes, ma'am.
22: Sir Al?
3: Yes, ma'am. Go ahead.
22: Nadula, Sir Alaw?
3: Yes,
22: Sir Al? Wala na sa angkor.
0: Okay. Hari na, SM,
22: o.
0: K5 ba, Ami?
22: Si
0: station
22: Nana
0: manager. Nag-home na gani si nanay pagkita iyas ang ginabit-bit, no?
22: Si Nana Yunida, manughilot ini ka K5, Alan.
0: Mm-hmm.
22: So ang iya, sininga abilidad sa pagpanghilot, pagpangbatak, nakuha pa niya sa iya, sininga mga ginikanan.
0: Okay.
22: So lalaki, babayi, pwede gin magpahilot, no? Kaya ako subong, mapakuot lang ko kay nanay.
0: Bale mo ng pangabuyanan, no? Ma'am, ni nanay?
22: Hinaya lang ha, kay base ibang mapuotan. Hindi ko yan magpabatak ha, mapakuot. Aray ko po.
0: Arachan, sana nagayuhom na si nanay.
22: Aray, makabalo si nanay magpuot.
0: Nagayuhom.
22: Kuota na bala?
1: O, arigali.
0: O, nagas mo.
22: Bataka. Tambal mo, kabalo ka magbatak. Kaya ano?
1: Salamat. Ang grasya nga nagpapago sa imong nga bolsa, sa puno sa hita. Ay.
22: 500 pesos ang ginbatak ni nanay. Hindi ya sa akon matris ha. Sa bulsa ko lang na ginbatak. So, halin kay Kong Tulong kag sa Quick Prime. Abi, mapasalamat kita. Isurihabi ng guwapo niyo. Kong Tulong.
1: Kong Tulong. Salamat gid nga madamo sa imo. Kabay pa nga madugangan mo ini nga makapaayo man sa akong paghulag kag sa akong pagkabutang. Nga hindi ako sarang mas tuluan sang ulan.
22: Ato istorya pa kita taga Quick Prime mo. Ato ang Quick Prime.
1: Ato pa.
22: Quick Prime. Ato sa ato tarirang baga nga lalaki yo ariyo. Quick Prime. Anong panawagan mo kay Quick Prime?
1: Sa diin sa
22: Quick Prime.
1: Quick Prime.
22: Quick Prime. Quick Prime. Ano yung panawagan sa Quick Prime? Kag mensahe sa pagpasalamat?
1: Kapasalamat ako sa inyo mo. Kay ikaw nagtuga sa akon. Ginbog na ka sang Ginoo. Mm-hmm. Nga ako, nga ikaw, nga gintuntol mo ako diri. Mm-hmm. Sa pagkabutan ko. Kagin, may dala ikaw, nga grasya, nga ginhatag mo. Pasalamat ako. Kinda ko. Nagpasalamat man ako sa inyo tanan.
22: Nga sa ari, K-5. Nga nakita
1: na ka mo.
22: Sa kay, na, K-5.
1: K-5.
22: Yun.
0: K-5. Abi, pitara, abi, nai, ang imo na ko.
1: Magamo sa inyo tanan.
22: May pamangkot si K-5 Alan.
0: Abi, nai, pitara, abi, imo na ko o tandra. Pitara, para makita,
1: abi. Ari doy. Doy palang gatagin ikaw.
22: 500 pesos.
1: 500 pesos. Ang ako na bata. Sa iyang
22: matres.
1: Matres. Nga ginhikap ko. Nga ginbata.
22: Ang balik ka K-5, Alan, pwede man siya makapahilot diri sa imo? Ano,
1: pwede. Pwede.
22: Ano ganito ang bal mo kwa gina? Ano ganing ginahilot sa mga
1: ang
22: lalaki?
1: Ang hiloton ko sa lalaki, ang iya itlog.
0: Ano nga loko?
1: Ina on, nga hindi siya mag-lasbon. Tapos na.
0: Ano nga loko? Ina.
1: Ha?
0: Ano nga loto? Nilaga ko na kwan tortillas.
1: Itlog?
0: Oo.
1: Ano nga itlog nilaga? Yas, ang itlog yan nini.
22: Ibalik na ton kasi sige, pa Alan kay K-5 Myla. Oo.
0: Na, okay, nabailuhan na sang kalipay no? Ang kasubo ni Nanay Kaina ka K-5 Myla. Yes. Sang nakita, yan na ang ara ng K-5 gagang kong tulong.
22: Yes, ka K-5 Alan. Kag ini, no, sunod kay Nanay, madugay na niya ang pagkonsumuhon. Ining isa kasakong bugas, kag mga grocery, no? Sa liwat, maswerte, isa si Nanay sa maswerte nga napilian sang hubon sa K-5 News FM Rojas, subong man sang hubon ni Kung Tulong kag sang Quick Prime agod nga mahatagan sa kun mabuligan no para sa iya sini nga mga kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw kag dugang nga 500 pesos. Kag ining programa o kun aktibidad ang ginapadayon or gintudlo sang aton nga Chief Executive Officer ni Dr. Ramil Oy. Kaka-K5 bantayan sa liwat ang masunod naman nga kaka-K5 naton nga maswerte nga mapilian sa serbisyong K5 kaupon si Kung Tulong kag Quick Prime. Live nagikan diri sa Barangay Dayaw kaupod ang hubon sa K5 News FM Rojas. Ini si kaka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Maramo nga salamat sa K-5 Myla Vasquez Fuentes. Sa atong sining mga news team. Godman ang ating station ang nagpanikasugid dito sa atong sining serbisyong K-5. Okay, madamo nga salamat sa atong sining K-5 News Team. Kanami na sang yuhom ni Nanay Kagina. Ka nakabaton ini sang serbisyong K-5 ang gift giving program. Upod kay Kung Tulong Attorney Nat Udukado. Ligasiya ini sang aton nga Chief Executive Officer nagyahatag kita sang bulig sa mga kauturan naton nga labing kubos sa aton nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Oy. Pag-araman kagina ang presensya sa aton sining station manager K5 Ami Birondo nga amugid ang nag-alalay kag nagupod para matigayon ini nga serbisyong K5 in programa sang K5 News FM Rojas. So, hindi ta ka shout out sa aton sini nga mga ka K5. Dali lang gid kay aton sini shout out danay kay iba naton nga mga ka K5 sa kay Emmanuel De Hero, Kagsuman, Patrick Robles, mayong Udto K5 Alan, Machas Robles Family sa Rosario, Lantangan, Pontevedra, Capiz. Doy Arthur, mayong Udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, mayon Capiz. From Elmer Buckley Bertoldo, mayong Udto K5, greet ko lang, family ko, pani Junjun, Almar, Edelin, MJ, Yana, Kulit, Lantangan, Pontevedra, Capiz. From Distor Jonathan, mayong Udto, mga K5, shout out Mandy sa Barangay Tinigban, Distor Family. Maria Sharon Aguilar is watching. Thank you siya sa paglantaw, pagpamati. Kay Nanay Norma, kag Idi Alies, thank you gid sa paglantaw, kag pagpamati diri sa K5 News FM Ross. Happy birthday kay Jan Benedicto sa Jan Kainan, Pontevedra. Happy birthday, gid. Kamusta ang mga native da nga manok? Kag happy birthday man sa kay Jason Bibi Catalan nga naga-celebrate man sa sining birthday subong adlaw. Wenta oras, wala na ta tiempo sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman sa sining palatuntunan na K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM Rojas.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
23: Mabagats mga butika.
24: Paano pala mabuligan ni D3Bio ang pag-manage sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3?
25: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
26: Tuwa ta, sir boy. Kaya siyempre, doha man kaklase ang carbohydrates. The complex one and the simple one.
25: Monosaccharides, no?
26: Pero mostly, sa mga party-parties, di ka kakita sang complex.
5: D3Bio!
26: Sinumat, 10 birthday ko, B, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Siling sa, ikaw na lang, Dok.
25: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang makina, kalanan man sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may piston muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinanlan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates. But good fats could provide also power also metabolism.
26: Kami tani, sir boy, nga pareho man lang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na laya gamiton.
25: Correct.
26: Mm-hmm. Mm-hmm. Wala mo na kapan mo, no?
25: Wala mechanism, no?
26: Pero digit sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
25: Superior gidya ang lawas ang tao, no? Kumpara sa gininvento tanga makina.
26: So, bindas galining mga kuano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Hindi, mas dugay sila patay kung gutumay.
25: Oh, gutumay. Oh. Kay may stored fats.
7: May stored fats.
25: Ina, ina, kung usalon nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Mm. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya yeah. damo ka source of energy.
7: Kaya may resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
25: Sa tugnaw.
26: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ang problema.
25: Dako ang problema.
8: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
25: Kung pala kaong katam is, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
26: gaaway
25: and even zinc.
26: Gaawayay, sir boy.
25: Gaawayay.
26: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas, hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
25: Wala sugar.
26: So, tiun, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom D3Bio, kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3Bio ka, sir boy. And so course, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
25: Glucose.
26: Ang D3 naman nga ara sa D3Bio. Ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
7: Ang extra
26: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
7: Oo, no? Let's do the math.
25: Let's do the math.
26: Siling ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sa ang upon. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science na ara sa likod nga ang gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3Bio.
9: D3Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3Bio, ang D3.
12: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
12: Yung may D3.
9: D3Bio.
12: D3Bio.
9: Health.
12: News
9: D3Bio.
13: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3Bio.
12: Ang D3 nga may BCO.
9: Ang BCO
12: nga may D3.
9: D3Bio with BCO.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3Bio.
12: Ang D3
9: nga may BCO.
12: Ang BCO,
9: yung may D3.
12: D3Bio.
23: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics. Biotics, you're always in good health.
9: GTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. Gin 2 times ko, subong na pagpakwa ko. Nag 536 na lang ang sugar ko.
11: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
11: Mighty C. Babaka sa mga butika.
16: TDX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: Una.
17: Today, magid ako sa akong body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong.
16: Sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
17: Kag
16: naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigoy yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, baga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
29: Mag Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinical Deo Fresh.
28: Nagabasa na naman bala ka.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
11: Extend
29: Food Supplement for Men.
11: May maca,
29: kag-flavawaska,
11: mga natural herbs,
29: nga nagahatag sang gana.
11: Extend
29: Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo. Extend, isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
30: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
31: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.
31: Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radyo ko.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Norbertoy, saka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bayo. Tungod ginapapagro niya ako maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bayo with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss is ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extel
14: Supplement for Men.
15: Gortez!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
14: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
19: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
18: Mabakas mga butika.
1: D3 Bio!
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan,
1: mag

0: katawan.
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-clinical.
1: Max 4 Biotics.
0: Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
6: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
16: Available now.
17: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
15: Ang VCO.
1: Yung may D3.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga? Ipautwas na ga?
3: Good afternoon, sweetheart. Sa magandang hapon ho ng Martes, June 30, 2025. Welcome din sa aton siringa palatuntunan Room 1009. Ang inyo siringa hulot para utwasan at maupod ang inyo kampiyon ng Martes. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Ka K5, updanay kita ha sa duha ka oras natin nga paglingaw-lingaw. Ipautuwas ang inyo sin nga mga hugot, ang inyo gugot, ang inyo nga mga hibubun.
5: Inunto! Ito!
3: Particularly sa patagsang paghigugma or sa inyo sin nga love life. No, mga istorya, ukon kasaysayan ninyo dira. Pwede gid nga i-share kay Miss A, kag aton ina, no? Hatagan kabuhi. Pwede naton ina ipa-drama, no? Sa aton sininga mga drama artists sa K5 Ilonggo Drama Production. Anyways, ang programa nga inigila doon sa aton sang kaalawan sa Klinika the Alternativo Medicine and Wellness Center. Klinika the Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, mga ka-K5. Bukas, alas 8 sa aga, tubdob alas 5 sa hapon. Domingo, o kung Domingo nga adlaw, tubtub Biyernes. Ara lamang sa McKinley Street at tabok sa nga PLDT Building. Ano? Luwas ka maka-avail kamo sang libre nga check-up o kung konsultasyon. Ano? Mahimo man kamo dira makabakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Mga produkto nga damo gid iya sang benepisyo para sa ato. Ano? Para no, mabatuan naton ang mga balatian, no? Hindi kita pagduktan sa kung anuman nga mga sakit. Klinika the Alternativo Medicine and Wellness Center, ang klinika para sa masa. Maayong hapon kay Ma'am Roda Donato Amago, kay Quiz Mike Turente Abangco, no? Nagatutok sa aton, tagina shout out niya ang iya sining langga, no? Aileen Eneserio Villasis sa Camp Peralta Hamindan. Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona, good afternoon, Miss A. Nagapamati kami ka nagatutok sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbis Village. Elmer Buckley Bertuldo, maayong hapon K5, Miss A, guwapa, greet ko lang family ko, pani, John John, Edgy Boy, Elmar, Adeline, MJ, Yana, Kulita, sa Lantangan, Pontevedra. At Sleo John, Billiones, good afternoon, darling. Kay Ma'am Senalyn Feniquito Tabig, hello. Sa mga nakatutok sa 89.7, K5 Radyo Tagbuanay, dira sa Pilar. Magandang hapon ng Martes, mga ka-K5. Bago na hapo-hapo kasi Miss A, huwag pata masyado, nakapang-upure ho, huwag pata naka-retouch. Kay halin kami dito sa Dayaw. Nagpatigayon kami sa aton sining gift-giving activity. Serbisyong K5, kaupod si Kong Tulong, Attorney Nat Odocado, kag ang Quick Prime Printing Services. No? Shout-out na kay Sir Ninyo, kag sa iya sining grupo. No? Nga, kapareho sa K5 News FM, no? Mahumok man ang tagipusuon para sa aton sininga mga kauturan nga pigado, no? And syempre naging posible ang aton sininga aktibidad, no? Ang serbisyong K5 pangod syempre, no? Sa bulig isang isa ka tawo nga palangga gid ang mga kapisenyo. Attorney Nat Odocado, no? Kong Tulong, no? Dugong kapisnor na gani wala gidaga kalipat sa iya sininga mga kauturan nga kapisenyo. 125, no? Ang aton sininga drama, mga ka-K5 sa pinanid sang gugma, istorya nga inyo mabatian. Istorya ni Rez. Si Rez nga wala amor sa bayaw. Kay pati ang ginahatag sa manghod, ginakuha man sang iya nga bayaw. Kundi si bayaw nakatilaw.
5: Ouch! Unto! Ito!
3: Di sa nakatilaw si bayaw, mas lala pa ang balos kay Rez. Diba kinagamo ang magpamilya nga ini? May mga naka-relate ba lang, no? Nga mga magulang dira nga sobra kapalangga ang manghod. Tipigado ang pangabuhi ni Mang Juan. May bana man, pero tamaran. May bana, pero batinggila, no? Ti ang magulang, hindi gid makaantos ng pabayaan ng manghod. Magpakumkum siya gani sa iya sininga manghod, mga ka-K5. Ti si manghod, no? Ang kwarta para kay manghod, nag-kadto man sa bana. No? Amo nang ginakaakig sinina Renz. Nga dapat ang ginahatag niya para sa iya manghod, para lang sa iya manghod. Hindi na daw dapat makatilaw ang bana, kay wala siya amor, no? Sa bana sang iya sininga beloved sister, no? Tugda lang kamo karon, ha? Comment kamo mga ka K5 sang inyo sininga thoughts or saloobin as regards sa sining istorya nga inyo mabatian diri karon sa aton sininga drama, The Pages of Love, or mga pinanid sang gugma sa aton palatuntunan, Room 1009, ang inyong hulot palautuwasan. Magbabalik ko tayo pagkatapos ang aton sininga commercial, mga ka K5, wag bibitaw.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
22: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
24: Hoy, Day! Kagwapa, nagit si mo subong ba? Login pa overhaul imutura? Ulo mo eh! Sang una gani eh! Poron pa mata mo? Subong layo pa lang kita mo na ko! Huday eh! Kaya ang akon mata, ginpasanag sang DTX 500! Tood ka, Day! Akon bala DTX 500! Mana nagpapagwapa sa akon. DTX 500. Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang kutis, buhok kag eyesight. DTX 500, bakal na sa mga butika.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
25: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod to inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mababa ka sa mga butika.
26: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
27: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid, salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
6: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
32: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
33: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
34: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
35: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
36: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
34: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
37: Rain Pharmacy.
38: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: Hey, Dolan, 1:34 sa hapon, and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ay sa Sean sa probinsya sang Capiz. This is K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. And syempre, kaupo ninyo ang inyo sining kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Asa alas tres ha? Malingaw-lingaw kita yalanggaan. Basahon naton ang ginpadala nga sulat no ni Reza. Ang aton sining nga ka-K5 no nga nagpakigbahin sang iya sining nga kasaysayan diri sa aton sining nga hulot para utuwasan. Room 1009. Ang istorya nga inyo mabatian na ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C mga ka-K5. Mighty C the immunity booster, no? Para mabatuan naton ang mga sakit, no? Like ubo, sipon, ilana, trangkaso. Hindi makita masamitubuan sa mga punggod, acne, ukon, skin allergies, magtumar sang MyTC. 8 pesos lamang per capsule.
6: Ga? Ipautwas na ga?
3: Dear Miss A, good afternoon sa imo, Miss A, kag sa imo man mga listeners. Tawag ako sa pangalan nga Rez. May ara na ako sang asawa, Miss A. Apisar may kaugalingon ako nga pangabuhi. Hindi ko gid mabatas na hindi mag-intra sa pangabuhi sang akon manghud nga babayi. Nga may ara naman sang bana, Miss A. Palangga ko gid, Miss A, ang akon manghud. Kag sa tuod lang, naaki gid kuya sa iya na pamana. Kay daw kabatinggilan nga lalaki. Kontra ko gid ang bana sang akon manghud. Kun mangayo sang kwarta ang akon nga sister sa akon, Miss A, wala gid ako ya nagabaliban. Kapangakig lang ko kung akon mabalaan nga ang ginahatag ko sa akon manghod, ginahatag niya man sa akon kabalang nga bayaw.
1: Dinunto! Ito!
3: Ang akon bayaw, abi, Miss A, wala ya obra. Amuna nga gainit ang akon ulo maglantaw sa ila nga sitwasyon. Pero kontento saya nga amo lang na sila. Isa kaadlaw, wala gid ako makapugong nga, Miss A. Nasumbagan ko gid ang akon bayaw. Ang akon pagdahom nga makabinagbinag siya. Kami nga pamilya sang iyang asawa ang hindi kumpurmi sa iya siniginhatag nga life sa akon sister. Pagkasunod nga adlaw, Miss A, imbis nga makakita ako sang bayaw nga nagahinulsol, bayaw nga nagaamat-amat bag-o, ibaya, Miss A, ang natabo. Natiruhan ako, Miss A. Wala makilala ang nagtiro sa ako. May mga nagasiling nga gindumtan ako sang akon bayaw. Siya ang ginatudlo suspect sa pagtiro sa akon, Miss A. Amuna nga nagabukal pagid ang akon nga dugo sa akon nga bayaw. Ano bala ang akon mahimo, Miss A? Advisan ko na lang bala ang akon uton nga bulagan na lang ang iya sining bana. Kaysa tuod lang, hindi gid ako boto sa iyang napamana, Miss A. Paliwag hatag sa akon sang advice sa liwat, Rez. Agud lupos nato nga mahangpan ang ini nga kasaysayan ka K5 ato ni Gapalayag ang unang bahin sa naton sini nga drama The Rez Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.

0: Day, karon bala, ikaw na lang to bayad sang bilta sa kurente, ha?
1: Nga man ga.
0: Alang-alang kita, Abi. Ano, Abi, kay ginadalian sang customer ang salakya niya. Tingang bali, boss, tapuson gito kayo karon.
1: Ate, sige-sige, ah. Binili lang ko kwarta, ha?
0: Oo, salamat kita, ha? Ay, hugli. Kamusta ang eskwela sa mga bata?
1: Kaluyan sang mahal nga Diyos ka. Nagapaninguha gid ang mga kabataan.
0: Ay, Abi mo. Subong pa lang, Day. Ginapalibugan ko ng pag-a-eskol nila.
1: Eh, nga, problemahan mo. Gina kay public school man ang kabataan ta.
0: Oo man gani. Pero ang pliti kagbalo nila ya kadadlaw. Paano?
1: Sige lang, ah. Basta pangamuyo lang kita sang hugot ga. Buligan, gid kita sa...
0: Be.
2: Ba, Laurel!
1: Sino nang kasinggitan man?
0: Dali gid lang
1: kayo. Sa imo sa guwa balayo.
0: Dali gid lang kay laon ko sa bintana. Up. Up. Ba. Si Tutong. Tong. Nga nagasinggitan kada sa guwa.
2: Laurel. Si Danilin. Gid kastigo sang banaya.
0: Ano? Sige sige. Makadto ko subong gid.
2: Sige daw.

0: wow.
1: Ano? Anay kabla? Sa tunong sang hambal mo to ginapinan mo pang bana mo yaw?
0: Nung amo niya problema.
1: Wala mo makita? Ha, Danilin? Ginakastigo ka na sang animal mo nga bana? Tulukang itsura mo sa espiho? Puro lagob!
0: Nung okay lang ang bana ko manasaya gyapon.
1: Ano? Ano nga okay lang? Ha? Kung amo mapasugot ka lang galing, patsyon ka sang bana mo? Ha, Danilin?
0: Dason bala, nung hindi ka mag-intra sa pangabuhi na, Mon!
1: Ah! Ako pang sala, ha? Nga ikaw ang ginapinan? Oh, sige! Bahala ka sa kabuhi mo! Ha?
2: Mapauli na lang kita. Sige na,
1: Oo, mapauli ta! Gagawin, Danilin. Hamba lang ba na mo, ha?
2: Ay, Diyos ko.
1: Kung silito niya pang pagsakit niya sa'yo, ha? Ako na lang mapatay sa'yo!

0: kiss ka, Bipa.
1: Anong kanak sa eskola? Matigagid sa teacher mo.
0: Oo, pa. Sige na pa, malakat na ko. Nag-aulat ng tricycle sa gwa.
1: Oh, sige na, kahalo ka na.
0: Oo.
1: Ato na, Sintay. Okay. Kasakit man sang kamot ko sang pagsumbag ko sa bayaw ko ba?
2: Ato na, Sintay, Res?
1: Oo, gato na. Ay, oo, galit. Sa din ka magalin? Aga pa niya. Naglakatan tong bata mo, wala gid makalisensya sa imo.
2: Ginhambalan ko man siya nga, nagkadto ako sa balay ni Tinay. Para labhan niya ding mga lago, ta.
1: Amo bala.
3: Nang Res!
1: Oh.
3: Nang!
1: Oh. Bi-
3: Nang Res!
2: Sige pa nawag mo?
1: Dwi ka pa nawag sa guwa.
2: Bitan nawa to.
1: Sige. Hoy! Nico! Ikaw? Nga man!
3: Nang! Kasi ganong? Sinong Rico? Nga mangot mo blaw? Diyan kastigo ni Chino nito?
1: Bi! Ano ko na? Huwag ni Malgini Blanc mangot ko mo. Nagpasaway naman sa kitatay. Pariin mo, gatuan ta ka!

0: ugtas sang magulang. Bangod sa permela ng pagkastigo sa iya sininga manghon sang bana sininga. Kung kamubi pa mangkutun, ba'y kinamatarong bala nga mag-intra sa pangabuhi sa iya sininga manghod sa res. Tihuo eh, kung napa pa mangkutun, di bala? Kita mo na nga ginabalda na damanghod mo, hindi ka pa mag-intra. Kung mga away-away lang yan, or nagahimo sila sang desisyon, o kung may argumento sila, no? Hindi ka dahil magpasagasaga, kaya ilan na yatuod yan. Pero kung makitani mo nga, kabuhi na sang imo sila nga uton, no? Ang mabutang sa alang-alang, kaya sige nga bininalda, para sa akon siguro, no? Pwede gidya mag-intra. Kay magulang siya mo, pamilya siya. Nga man kamuhaw, mabatas nyo ba lang nga kitaan ang inyo sining manghod, ano? Nga puro lagong, puro black eye. Hindi man siguro, di ba? Ganyan ang problema kay laki sa laki. Sa diin bala, no? Magapadulong, ininga, no? Si Galot sa tunga ni Renz, kagsang iya, sini nga bayaw, mga kakefa. Ang drama nga inyo nabatian, gindulong sa aton sang kaalawan sang DTX 500, mga kakefa. DTX 500, the superior antioxidant, isa ka-herbal food supplement, no? Gamay-ara sang dahon sang ampalaya kag di sugar cane extract, mga ka K5. Nagabulig manage sang aton sini nga blood sugar levels, nagapanubo sang aton sini nga blood sugar, nagaimprove sang insulin production, nagabato sa oxidative stress which may prevent cellular damage kag premature aging, nagmaayo man nga nagaprotect aton sila nga mga vital organs. Ano yung mga vital organs nga ina? Atay, kidney. So, hindi nyo gusto magka-fatty liver. Malikaw ka mo sa amusin ang sakit, no? Mag-DTX 500. Sa aton sila nga heart, importante man ang role sa DTX 500, no? Nag-assister ini sa pagpanubo sa blood pressure, kag nag-reduce sa ginatawag bad cholesterol. Likaw kita sa mga balatian sa korazon, na mga or heart diseases, kadaw-adlaw aton gito maroon, mga ka-K5 DTX 500. Shout out liwat sa kay Quiz Mike Torrente Abangco, salamat sa kanamitorn nga mangga para kay Miss A kag kay Sir Roldan. Bisan gabi na nag-message gid kunari pa sa opisina kay may idulong gid siya nga kanamitorn nga mangga.
1: Kanamitorn!
0: Gid na salamat. And sa aton sini nga mga guwapa kagwapo nga mga solid ka K5, Ma'am Roda Donato Amago dira sa Dinginan. Hello kay Ma'am Rena Wakas, busy na gid si Ma'am Rena. Kay syempre may mga estudyante, no? Pero gana shout out naton siya kay gaandar nang iya sini nga radyo dira sa Sunshine Village sa Barangay Banica. Ma'am Gianna Ample Siloso, maayong hapon, kamusta ang lagay sa negosyo dira? Rachel Robles, good afternoon. Pasama sa family Robles sa Barangay Masgrau, Hamindan. Kag sa family Hinola sa Barangay Mulita, Hamindan. Iba pala ang aura ni Kuis Mike Torrente Abangco. Ano abi kay nag-love life? Iba gimana kung in love ka, no? Iba ang glow. Iba ang smile. Iba ang aura, no? Kung may nag-palangga. Sir Ivan Shudad, the beautiful man gihapon, Miss A. Oh, wala ta ka pa mulbo, Sir Ivan Shudad, kahalinta sa initan. Nagdalit-dalit ang gigod ipungko kay late na ta sa aton sini nga programa. Anyways, maraming salamat ha, sa mga nagtutok sa aton sini nga corporate social responsibility program sa 11 Mbps kaginas ang udto sa programa ni Sir Alan Catalan, no? Ang serbisyong K5, no? Nga tinuig na naton nga ginapatigayo. Hindi pwede, no? Nga hindi gid kita makaulikid sa aton sini nga mga kauturan nga pigado. Kay amo ina, mga ka K5, ang tatak sang sini nga radio station. Ini ang radyo nga may tagipusuon. Though aminado kami nga hindi tanan mahatagan gid namo. Hindi tanan tanan mapunduhan, hindi tanan malabon, pero at least no, gadamo nga nagadamo ang aton sininga mga beneficiaryo. Sa liwat, ako nagapangayo na nga daan sang pasaylo sa mga naga-message man sa aton, sa mga nagapangayo sang bulig sa aton. Hindi man ato, no, sarang mabuligan. Tungod syempre limitado man lang man ang aton sininga resources, no? Mayo lang kay ara si kong tulong nagabulig sa aton para mapadayo nato, no? Ang aton sininga CSR program, serbisyong K-5, no? I-follow nyo man si Kong Tulong sa Facebook, no, Attorney Nat Odokado, para mahatagan ka mo sang ihibalo about sa mga layi sa aton sini nga pungsod, mga nagakahinabo sa aton nga pungsod, at syempre ang mga programa man niya, no, para sa iya sini nga mga kauturan nga kapisenyo kag Pilipino, no, in general. Elmer! Bakli Bertuldo, maayong hapon. Gid ko lang Team R. Caballo, MRWD, The Goal, Renny Boy, Marmar, Kimi, Beboy from Kalinaw. Team, o mga guwapo nga mga guardias ang MRWD. Oh, maayong hapon. Mga pagros, mga madayad, nga mga tumiga. Thank you, good mga parikoy, ha, sa pagtutok sa K5 News FM. Ma'am Elma Dordas Manalansan, Libon, South Cotabato, maayong hapon. Hello to Ma'am Bernadette Omitan Calzado. And also to Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan, maayon. Maraming maraming salamat. 54 minutes after the hour of 1 sa hapon, magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton sininga commercial ka K5. Stay tuned.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no, sa inyo nga infertility. Gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imong cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
2: TTX 500.
5: June 7 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
5: 3 times a day gid nakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 90.
2: TTX 500.
4: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isuresulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker ereksyon. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
7: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na sign sa engine, or sa may kusina. Ito yung grabe ang radiation da.
8: Mm-hmm.
7: Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa ano, engine room,
8: kusina,
7: sa kitchen. Oh, oh, oh. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress.
8: Mm-hmm.
7: Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
8: Correct.
7: Oh, oh. Dapat kung alam ka, kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imubana niya waygid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kada pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Oh. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid ma-untatan mo yung sigarilyo, ti balbaliman ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
8: Nga ara sa DTX 500?
7: Nga ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
9: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX! X500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ERC.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
13: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
13: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C. Efektibo, garantisado.
16: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
19: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
2: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
0: Sa hapon, mga ka-K5, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sa ding hulot, palautuwasan sa kahanginan. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Ang programa nga ni gidulong sa aton sang kaalwan sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagabulig tratar kag prevent sang calcium and vitamin D deficiencies. Ang Clinica D3 Bio nag-enhance ang absorption sang calcium and phosphorus, no? Which prevents disorders like sitting osteoporosis, mga ka-K5. Hindi ta luyag, no? Nga magka-osteoporosis kita. Namigid siya nga, bisan senior citizen ka na, bisan tigoweng ka na, namigid po na aton sitting atindog, no? Gani aton gid protection na ng aton sitting nga mga tulaan, no? Mag-Klinika D3 Bio adlaw-adlaw. And syempre, ang Klinika D3 Bio, kinakabig naton the natural antiviral and antibacterial food supplement, kinagabulig bato sa mga infections, ano? And nag-regulate sa inflammatory responses sa aton silingalawas. D3 Bio, mga ka-K5, 14 pesos ang kada soft gel. Mabakal sa mga butika. Sa Rain Pharmacy, available ina, no? Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May shout-out na ito, ha? Ang H2Oville. H2Oville, dira sa Costa Verde Avenue, sa Atubang Sanvilla de San Lorenzo Ruiz, 2 Subdivision, Barangay Cagay, Rojas City. No? H2Oville, shout-out kay Sir Norman Adonay. Maraming maraming salamat, ha? Sa kanamiturn nga tubig na mundari sa K5 News FM Rojas. Kung luyag niyo magpa-deliver sa H2Oville, contact lamang sa numero 0939-799-8376 H2OVR. Pamatian nato ng kasugpon sa ngaton sininga drama, The Rez Story. Ano bala ang imo sininga sarang mahimo bilang magulang kung makita nimo nga ang imo manghod puro na black eye?

0: Res nga agin inkastigo mo ginang manghod mo.
1: Tay, kung hindi ka mo kadisiplina saya, akong madisiplina saya.
0: Nga agin kastigo mo ginang manghod mo nga mumalang na problema.
1: Ano abi kay disiplina mo hapaw eh? Kung wala kong rugin tawag sa balay siguro, nagbato na ina siya sa imo.
0: Ay, bisan pa anak. Pabayi ako kay ako ang amay ninyo.
1: Amo nang mudlay si imo tay. Kamo na ginapinan, ako pa yung malain. Katalaka sa inyo. Sa din ko ni malugar man? Sa din?

0: Kahatani bala, hindi ka na lang yung mag-ulo-intra na sa ila. May pamilya ka naman.
1: Ga, pamilya ko man sila, hindi bala?
0: Bisan pagka, buhi pa mga ginikaanan mo. Ari pagid, pati pa nga buhi sa manghud mga babae, intrahan mo man. Wala mo ba tiyagan? Nga ba sinagadumot na ng bayaw mo sa imo?
1: Distinghan niya eh. Oh, be.
0: May kapanuktok ka ay.
1: Eh, Abiga, ikaw na lang to, abre.
0: Ba?
1: Oh, be.
0: Danilin?
1: Danilin?
0: Gao, si Danilin ga.
1: Oh, mano ka?
2: Nung.
1: Ano?
2: Kuan. Wala kami bugas nung.
1: Siling kugi daw. Manang bana mo, wala na nag-aubra eh. Inom lang ang ubra niya. Tapos kastiguhon niya pa ka. Kagunapinanta ka. Ako naman ang kontrahon mo.
2: Nung. Sorry. Kuan eh. Gutom na kami. Nung base may kwarta ka da po lama ko da binungay.
1: Abi mo, hindi takabi mabatas eh.
3: Bet, ga,

0: Halos tara ng streetlights. Puro punder. Kagang mga footwalk. Puro naman lubak-lubak. Oh. Bah. May mga lalaki na nag-inom sa igat sa talan. Aneka. Do kilala kong lalaki nila.
1: Siya pa.
0: Be.
1: Oy, sagura.
0: Siling ko kitaw.
2: Wala sang problema, mga pareha.
1: Ah, salamat ka na.
2: Be. Akong taya, subong.
1: Oh, yeah.
2: Nakaganit ko to 1,000 kay Danilin eh.
0: Wow. Ang andibal ka butsok. Ang ginatag ko kayo ng kwarta sa bangod ko, gininom niya lang.
2: Oh, tagayo.
0: O, ringin mo ay.
1: Tali, kartalo.
0: Oy.
1: Wala kong libari siya.
0: Butsok? Dumayo ako?
3: Iyaw? Siyat danay bayaw? Mga pare. Amuning bayawon ko.
1: Ayaw mo na sa glad.
3: Nga isog, hadlo ko di sa iyaya. Gani, ginataha ko gid ni siya.
1: Amo nang mayo.
0: Kadamol man sang kuya mo, no? Ang ginhatag ko nga kwarta pang bakal bugas. Giniinom mo lang?
3: Mabay. Yaw. Hindi man mag-iskandalo di ho? Mahuya man ta sa grupo ta ho?
0: Dala din kwarta ginhatag ko saya. Dala din! Ikaw hindi!
1: Ma, may isog yung bayan ka,
0: Ipakulog mo ng lamisa nyo, bro.
3: Yaw? Hindi man yaw ay?
0: Dala din!
1: Teka,

Grabe. Ang animal nga butsok. Kung kabalo lang ko nga iinom ya. Kung tani, wala na lang ko nagatag. Mananggaga ko man nga manghod. Duilin tuon man kadaan eh. Om. Be. Anay ka. Ano'y na? Dumay tao nga nagatindog sa unan nga masugata ko. Ba! Hindi! Ah!

0: 别是你那个
1: Res, aari ka sa ospital? Ano palang natabo, ha?
0: Be, gusto. May nasugata ko kagabing ataw. Kagintero ako.
2: Nang! Maayo lang, wala ka na puruhan ng ba?
0: Dalilin. Ang balang bana mo, ha? Nga panago na siya gataan. Tablo ko siya ang nagtiro sa akon eh.
2: Ba? No? Ano mo sa gilano ni naman? Pataka ka lang, wala ka pa si Bango daw?
1: Ga, wala ka sang pruweba. Nga, agin ba? Gina pa si Bangdan mo si Butso kao?
0: Wala naman sang iba nga matiro sa akon. Kung isa na langkit.
2: Nung, nagsala ka sa duda mo nung. Hindi na mahimo ni Butsok tugot palang ga kaniya.
0: Sige lang. May balaan ko nagihapon. Gani umanda siya sa akon. Umanda siya sa akon, Danilin. Umanda siya.

Buong wala ako kahibalo kung sinugid ang nagtiro sa akon. Ginsuktaan ko si Butchok sa mga natabo, pero wala siya kuno kahibalo. Si Beth naman nagalalain sa akon, kay bisan sino na lang ang pasibangdan ko. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa, agud magpanghayo sang lahigay kung balahusto man ang ginahimo ko, nga intrahan ko ang kabuhi sang

0: utod ko nga ang akon malantani katuyuan maayong. Kutob na lang diri ang akon sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Res.
1: Nabatian ka K5 ang kabugusan naton nga drama, istorya ni Rez sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. No? Siyempre sa aton sining kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Isa ka istorya sang magula nga tuman ang pagpalangga sa manghun. Kabisan pa may kanya-kanya na sila nga pangabuhi, no? So, hindi niya gihapon mabatas nga hindi mag-intra sa pangabuhi sang iya manghod. Ilabi na mga ka-K5 nga iya sininga nakitaan nga permi lang, no? Bugbog sarado ang manghod. Tapos ang iya sininga bayaw, no? Wala sang ano ni, wala gapanumdum sang puturo sang pamilya. Inom lang ang obra. Amo na nga nagaantos ang manghud ni Rez kag hindi niya gid inaya mabatas tulukan. Di ko nagahatag mo siya sang kwarta, no? Insigida ginakuha man sang bayaw niya kag iparty-party upod ang barkada. Dira nagapangakig si Rez. Nagakulo gid ang iya sini nga dugo sa iya nga bayaw. Di karon naglambot na sa punto nga may sakitanay. O, ginpatilaw niya sang inumol niya ang iya sini nga bayaw. Then, pagkasunod nga adlaw, si Rez natiruhan. Wala lang galing mahibaluan kung sinugid ang salikon. Sang pagpaniro sa iya, wala pa mabalaan mga kakaipan. Pero ang duda gid iya ni Rez, nagindumtan siya sang iya nga bayaw. Kagbayaw niya, no, ang salikod sang pagtiro sa iya. Ang kululbaan, sinikon makagwa sa ospital, kag mag-ayo na si Rez, basi magkinagulo pagid, no? Amo na nga, ang pamangkot ni Rez Kagina, ano ang himuo niya? Kay palangga niya gid ang manghud niya. Di ang manghud daw, hindi, daw kontento man nga jombag siya. O, kada kontento man sa sitwasyon niya, no? Hindi niya gani pagpaintra, hindi niya gani luyag ang magulang niya nga mag-intra sa pangabuhi nila. No? I think siguro may tawo lang gid nga need magistorya sa iya nga manghud. Kaya kung ako, hindi man kukumpormi nga ang akon sa nga utod, makitaan mo, puro black eye na lang per me. Tapos gaantos pa. No? Sa gutom, while ang bana, gahigya-higya, upod ang barkada. Siguro kung utod, pareho siguro ako man ni Rez. Nga hindi mo gid siguro man malikawan nga maka-intra kagid. Amo na galing kay may sakitanay, may mga pisikal na nga sakitanay sa kay bayaw kag kay Rez. Tugdabi ka mo mga ka-K5, ano na maayo sa sininga sitwasyon ni Rez, no? Para mabasa naton karon. Diri sa aton sininga palatuntunan. 2:20, inang oras ginadulong sa aton sang kaalwan, sang manamit kag maaroma nga kape, healthy coffee, pampasexy nga kape, DTX coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Produkto sang klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Ang DTX coffee mix mga ka-K5 himo sa kombinasyon sang duga sang amargoso, the sugar cane extract kag may ara pagdiya sang chia seeds, no? Naga-provide sang energy boost while naga-deliver sang antioxidants, naga-support sa aton sa digestion kag naga-promote sang overall wellness, no? Tungod may ampalaya ang aton sa kanamiturn nga kape.
2: Kanamiturn!
1: Nagabulig regulate ini, no, sa aton sa blood sugar levels, no? Kag tungod man sa chia seeds, no? So, naga-support sa aton sini nga digestion, naga-regulate sang bowel movements, saka naga-support sa weight management. Kung gusto naton nga ma-manage ang aton sini nga timbang, hindi kita magdasig magtambok, no? And of course, mga ka-K5, maayo man ang aton sini nga kape para sa aton sini nga skin health. Kay tungod ginadetoxify ang aton sininga lawas, no? So kung matinlo ang aton sininga lawas, matinlo ang aton nga nagadugo, naga-reflect man ina sa aton sininga panit, no? DTX Coffee Mix, kanami turn nga kape, mabakal sa mga butika sa inyo nga lugar.
2: Hey, sa kanami turn.
1: Kaga always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga nagapamangkot, malalangga ako kung paano man makapalabot sa nga bulig, no? Feel free ha nga mag-message sa aton sininga page. Message nyo ang at ang K5 News FM Rojas. If gusto nyo man maging kabahin sa aton sininga serbisyong K5, mabulig kita sa mga pigado. Paano, Miss A, ninyo ginatultol ng inyo beneficiary? May ara gikita ya, no? Sang field researcher, ngang iya nga obra, mga ka-K5, malibot lang gina siya adlaw-adlaw sa mga kabaranggayan, no? Mamonitor sang aton sininga listenership and mangita sang aton sininga mga target beneficiaries para sa aton nga CSR program. So, tultulan niya gina, or ang iban gina message man sa aton, no? Kung may ara gid sang istorya bala, no, nga ginapadala sa aton, ginapa-check ta na dayon sa aton sininga field researcher, ginahibalo nato ng iya sininga istorya, ginapalantaw ang iya sininga sitwasyon. Kabay pa madamo sa mga bulawanon nga tagipusuon ang natandog naton, no, sa sining aton serbisyong K5. Kung may ulo extra kamudira, no, pwede gid nga makigangot kamo sa K5 para damo pagid nga mga pigado, mga poorest of the poor ang aton mapalipay, mga ka-K5. At 2:23, magapanumbalik kita pagkatapos ng aton sininga commercial and sa aton sininga pagbalik, aton istoryahan ang ining kasaysayan nga ginpadala ni Renz nga inyo manabatian sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
12: Dina kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
14: sa DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
13: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ugin.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka!
10: Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: DTX 500.
18: Juice 7 lot.
19: Nung ginabatsyag mo sa
18: high blood git ko.
19: Ano sa una ang imo?
18: Blood pressure. 180 over 100.
19: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo.
16: Si Punch at Trangkaso.
17: Pero huwag mag-alala
16: dahil andito na ang Mighty
17: Panlaban mo,
16: Mighty C!
17: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw.
16: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
17: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
16: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
17: DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
23: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
24: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
26: Muling buhayin mo.
25: Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
26: Extend
25: supplement for men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX

0: X500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX500. DTX500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibog gid kaayo ang may TC.
0: May TC.
1: Mabaka sa mga butika.
0: May TC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: May TC. Efektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoy yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
13: Gagabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Dayo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Clinica Dayo Fresh!
14: Nagabasa na naman bala ka!
13: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
15: Clinica Dayo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
0: Extend Food Superman for Men!
16: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina ni bulig sang D3 Bio tungod ginapapag-on niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
15: Ang Vizio
0: nga may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
15: Ang Vizio
0: nga may D3.
15: D3
0: Bio.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
13: Masami nagapangihi.
4: Masami ginauha.
13: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
4: garantisado.
13: DTX 500.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: Ka K5, magpanumbalik kita diri sa aton siring palatuntunan, Room 109, ang inyong siring hulot, palautuwasan sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Hello sa liwat sa mga nagatutok man sa 89.7, K5 Radyo Tagbuanay, no? Ma-shout out kita sa aton siring mga tagpalabati nga nagatika-tika sa gihapon diri sa aton siring live, no? Giselle Losanta Laurino, good afternoon, Idol Miss A. Pa-shoutout kay Bugoy Laurino sa Masgrao, Hamindan. Ginaabangan gid namon imo nga programa adlaw-adlaw. Maraming maraming salamat, Ma'am Giselle. And sa Laurino family, kay Bugoy Laurino, mga taga-barangay Masgrao, maayong hapon. Ma'am Gianna Anvil Siloso, hello to Ma'am Rachel Robles, Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Ma'am Alma Dordas Manalansan, Libon, South Dakota, Bato, maganda-magandang hapon ho. And I hope nag-enjoy ka mo ha sa pagmamati sang aton sining nga palatuntunan, particularly ang aton nga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang aton sining nga programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500 mga ka K5 ang maayong nga suplemento nga nagabulig para malikaw kita sa diabetes, no? Naga manage sang aton sining nga blood sugar. Ang sintomas ang diabetes, no? Hindi ya bala nami kung taas ang sugar. Gulpi ka ganiwang, dry imo panit, permi ka ginauhaw, permi ka ginagutom, hindi ka makatulog sa gabi, permi ka nagaihi-ihi, no? Kung mapilasan imo sini nga skin, dugay magpali. Sa mga kalalakinhan, no? Naga... Kwan ikaw? Naga... Nagaka-erectile dysfunction ang imo na nga kwan? Ang imo da nga ginatago-tago nga alaga, no? Hindi pwede nga magluya ang imo sini nga Junjun, ang imo sini nga Junior. Hindi pwede nga mangin diabetiso. Mag DTX 500. DTX 500 mga ka K5, 14 pesos per capsule. Anong matugda nato? No? Kay Rez. Doon nahang panaton, no? Si Rez. Nga luyag nga lang. Proteksyonan ang iya sini nga mangho, mga ka K5, kag naintindihan nato ng iya sini nga nabatsyag, nasakitan siya makitaan nga may mga black eye kag lagob ang iya sini nga mangho, no? Pero mo na eh, basta nga daan, no? Nga may ara na sang naumpisahan na bala, no? Ang ano ni ang ginsa puti mo imo bayaw. Di lalaki man na. Maabot ang tiuntuod nga mabaslanay ka mo nga duha. Though wala pa na pamatud-an kung sino nagtiro sa imo. Sa imo sini nga huna-huna. Nga bayaw mo gid lang ang imo sini nga ginapasibangdan. Amo na ang kahaladlukan nga pagwa ni Rez sa ospital, ano pa gid nga kinagamo? No, ang magaluntad sa sininga pamilya. Gusto na nga kun palangga tang aton pamilya, our instinct, no, is ipakigbato tagid sila. Proteksyonan tagid sila. Pero ginasiling mga ka-K5 rin, no, nga ang true protection is not only about fighting the person nga nagsakit sa aton sini nga mga pinalangga sa kabuhi. May iban pa daw nga pamaagi nga hindi man bayulente. Iniam mo ang pagpangita sang pamaagi para mauntat ang pagpang-abuso without creating more danger. Ang kaakig, ang kaugot sa ni Rez Yasining Abayaw, that's understandable. Pero ang mga desisyon daw nga ginahimo out of anger, magatuga man or may mga konsekwensya man. Kagisa dira ang nakita nato nga inang magabaslanay. Ang priority subong isang safety sang sister. So ang aton nga na suggest is may someone nga magapatunga like ginikanan. Magalaygay sa sister ni Res. Kung nakita ni Res nga daw, hindi nagidusto. Someone nga magalaygay sa sister para ma... Okay, base na bubulag-bulagan lang siya tungod sa pagpalangga sa bana niya. Dira lang anay ma-start no, sa pag-istoryahan ay. Sa sister ni Res, ang physical abuse should not be tolerated. Kabay pa, no, nga makabinag-binag ang ining sister ni Ren. Makapangayo isang bully sa iya sininga pamilya. Kag sa otoridad, eh, kung kinahanglan. Kung permi ka lang yung may black eye, hindi naman yan normal. Karon ginapangita pa ang naghimo, ang nagtiro kay Renz. Again, Renz, hindi magpadaso-daso himo sang desisyon ha, tungod lang akig ikaw subong. Kay ginapananaw naton diriya nga no, mas labi nga magkinagamo ang pamilya kag base may iban pa nga madalahi tungod sa sini. Sigalot nimo sang bayaw nimo. Kung need na gidman, no? Need gidman nga idangop sa proper venue ti himuon. Ang sa sister niya, kayo, again, hindi gidya pwede nga sakiton ang imo sini nga, hindi gidya pwede nga sakiton ang isa ka babae. Kundi hindi kaya kundi iuli mo. Di ba lang? Diri naman sa Karens, kay natiruhan siya, ti idangup niya gina iya sa proper venue. Need gina iya na mahatagan sa hustisya kung sinusin na ang nagtiro sa iya kag para mahibaluan ano ang motibo sa likod sang pagtiro sa iya. No? Importante nga, mahibaluan. Diin ina halin, no? Eh, syempre, safety na. Ni Rez, kagsang iya sini nga pamilya ang gina istoryahan. So, deserve, no? Sang answers, sino ang naghimo, and sang accountability, mga ka-K-5. Kabudlay, wala mag-advise kung amo-amo sini ho. Okay lang tani ng mga hibi-hibi sa gugmaan. Daw kahapos lang maghatag advice. Pero amo sini balaw nga seryoso, katama, nga may mga pagpanakit, may mga pagpaniro. Ang safety na bala sang tawo ang ginaistoryahan. Kaano di bala? Kakomplikado tuod nga sitwasyon. So, kabay pa nga i-heal kamo, i-heal ang inyo sinintagipusuon, makapatawad kamo sa isa kag isa, kagliwat maghiliusa ang inyong pamilya. Kabay pa nga hindi lang ang bayaw ang may kahimuan kay Rez para makaamat-amat nga makahatag sang kapatawaran ang tagsa-tagsa. K5, maraming salamat sa inyo sila nga pag-upod sa aton this afternoon. And kita-kits kita tomorrow sa panibago na namang edisyon sa aton sila nga palatuntunan sa una nga adlaw sang July. Birth month ko na tomorrow. Isang birthday ha, birth month. Kung saligon July ako ginbunan. Kita kits, you know, 1 to 3 p.m. room 1009 ang inyong sining hulot pala utwasan sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas. Sa aton sining partner sa technical side ka K5 Michael Chanditoha kag ka K5 Joby Cover sa ngalan sang aton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz sa K5 News FM.

0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mapagat sa mga butika.
1: D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3Bio!
2: Ang D3!
1: Yung may Vizio!
2: Yung
1: may D3.
4: Kasakit ang tiyan.
5: Max 4 Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
5: Max 4 Biotics.
4: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan.
4: Mag-klinika.
5: Max 4 Biotics.
4: Makabulig sa pagtapos.

0: Oras ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
12: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
15: FM.
2: News FM.
16: Target sang DTX 500 kag Mighty C adlaw adlaw.
2: My family history ba nakamuusong diabetes?
17: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DTX 500 ka na.
2: DTX 500
17: may powerful compound.
2: Ganagapanubo
17: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
17: garantisado.
2: Epektibo.
17: Ara mismo.
2: DTX 500.
8: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
18: Number 1.5 K5.

Hi there, music lovers. You are listening to 101.5 K5 News FM. We got 306 right now. Just blink twice. Kung may natin na pahubahu kayo nga sahot sa araw na ito. Araw tayo nga Tuesday. June 30, what a day. What a perfect day para sa lato ng mga nakapagkasahod na ho. Kayo nga araw na ito. Good luck. Welcome aboard. This is the Big Mix. My name is Agent Jack.

A los tres. A las 3 de 12 horas que vamos a poner a ser este dos señores que tenga DJX Coffee Mix. Ang paborito kape ng kasambayan ng Filipino. Ang pambansang kape DJX Coffee Mix.

Mamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
13: Adlaw-adlaw. 101.5

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified na probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
3: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
3: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: DTX 500!
7: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, dinamit na gitsa ako nga mat.
5: TDX 500, Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamig gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
16: Excel Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Litri Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: Litri Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, Litri Bayo.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: Litri Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500. Kasi
5: tumasun sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarko. DTX 500.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
5: Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo, nangagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambok ko.
9: K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kanginan. Medyo gitbakuhan sang leksyon, nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, karma is real!

0: Kaibalo ka sang rason kung nga anaguba ako kay Sandra. Ginidiyahan bugid ko eh.
1: Tsura mo eh! Ay, sala mo ya! Kay nagpadala-dala ka sa temptasyon. Kay kung tuon niya naluyag kagidya kay Sandra, tani, wala man nagtindog ang imo sang gidromansa ta ka. Kag ano pang mahambal mo? Ha? Dako iyang dughan ko sang sa kay Sandra. Ote? Sino sala? Ha, Serafin? Akon? Ha?
0: Hipos na! Makatilaw kagid karon sa akon.
1: Ay, ikaw lang sugod sini? Pagkatapos pa ipusan mo ka? Ha? Ote, ano gusto mo? Bulagay ta? Ay, bulagay ta! Balik ato sa uyab mo nga balati anon.
0: Gusto na na, ha? Kay basi karon kon akong makahambal balas ang baho mo. Kag magkulo ka?
1: Oh! Ano yung issue mo sa akon, ha? Abel? Ha? Ano? Oh, ginahangkata ka! Ginahangkata ka! Ibagwa! Kay sabton ko!
0: Ginahangkat mo gid ako, ha? Pwes sige. Mamangkot ako sa imo. Pila kabulan nang ginabusong mo sang natabo kita nga duha? Ha? Pila na kabulan ang ginabusong mo? Kagin pa ako mo sa akon? Sabta, Evelyn! Sabta!
1: Serafin?
0: Te? Nga ka, no? Nga ka? Sugiri ko, be! Sino ang amay ni Elvira? Sino?
1: Dasa tangkuloy ka? Hindi e, balas ang ginbata ko si Elvira? Shiti-shiti siya? Ha? Buot silingon, bata mo siya!
0: Wala ko ina na batyagan! Nakabati ka! Wala ko ina na batyagan!
1: Ote, mamangkot man ko bisa imo. Antis naman na ang ex mo nga si Sandra, sabana niya subo nga si Jemmy, kapila ka mo matabo, ha? Oh. Kapila mo ginkali ang sisiya, aber! Ha?
0: Hoy, wala ko yan natandog si Sandra.
1: Aba!
0: Hindi siya ya pareho sa imo nga ikaw pa yang nagapangamang sang lalaki.
1: Ay, ako pa yang papatiyon mo? Hoy, kami nga duha ang close ang una. Antes ka mo nagkilalahay, bigatlan pa na sobra sa akon. Irason pa na, sobra pa sa akon, Serafin.
0: Hambot lang. Hambot lang. Basta isa lang ang mambal ko sa imo. Duda ako nga ako ang amay sang bata mo.
1: O ta sige! Kung duda ka, ipa-DNA test mo eh! Kapos ina! Gina-challenge ta kaya, Serafin! Gina-challenge ta ka! Ipa-DNA test, Elvira! Kay isa lang sigurado ako. Bata mo siya! Dugo ag-unod mo! Nakabati ka? Dugo mo kag-unod mo, Elvira!

0: Ga, ma-reunion ka mo kuno hambal ni Shine?
1: Ay, oo, ga.
0: Tiyatin ka eh. Para nga makalingaw-lingaw ka man ha.
1: Hindi na ga ah. Amo man nagkihapon eh.
0: Ah, di kung gusto mo, danta ka.
1: Hmm?
0: Gusto ko man nga makalingaw-lingaw ka eh. Permi ka lang nga dandiri sa sulod sa balay. Ikadto ka to sa mga miga mo eh nga si Shine. Tag-iabalas ang parlors bang ga? Magpagwapa ka dito. Kaya ako nang bahala magbayad sa iya.
1: Oh, tood ka ga?
0: Oo ah. Ipakulot na blang buhok mo kag pakuliris ang daw brown na bala? Kay gadugang ginagawa ang pagkamistisa mo.
1: Tood ka? Ang ayan ay hanap ko sina.
0: Oo ah. Gusto ko nga kung makita ka sang classmates mo sang high school ka mo. Masiga ang ilang mga mata tungod nga ti dawala kaya nagatigulang.
1: Na ko lang iniho. Thank you, kid ka. Ah. Di buenas, kid ako nga ikaw ang napamana ko. Di buenas, kid ako.
0: Di buenas, kita nga doa, ga. Kita, gid nga doa. Kita mo? Kalinong sa pag-upod ta. Wala away. Wala gamo. Kiti ara ang respeto kag pagpalanggaan ay sa isa kag isa.
1: Gusto ka, ga.
0: Oo, ati, sige na. Lakad ito sa parlor. Kay dugay na blangadaan ang magpa-hair color. Pero, hindi mo lang pagpalipotan ang buhok mo, ga? Ha?
1: Ate, oo, ah.
0: Taga likod lang yapon ang kalabaon, ah. Oo, araw. Mm-hmm. Araw.

0: Cellula, Fascob, ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid, salamat. Get VTX Coffee Mix, may kape ka na, na-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: Kasyan, inay-inay lang yung ang brushing. Kay kasakit na tama sa ulo ko. Dumadulot ang brush mo sa ulo ko eh.
1: Ay, so sorry. Sakit? Si gano kasakit sa nabatsyagan ko? Ha, Sandra?
0: Anong buhat mo, silikon? Silikon shine?
1: Ay, kabalo ka na na sina, ah!
0: Anong kabala? Man? May sala bala ako sa imo? Ha, shine?
1: Ano na yang ginapalapta mo nga istorya? Ha, Sandra? Nihalos na nga mga tambay diri sa purokta, ginatagan ko kwarta ka ginagamit! Ha?
0: Ano? Wala, Diyos ko, Shine! Bisan mapatay pa ko, wala agad ako sa ginambal nga amo sina! Diyos ko, kabalo kagad bala sa akon nga wala agad ako nag-interest sa mga kutso-kutso, labi na sa personal sa iman niya tao. Halos wala na gani ako nagagawa sa balay na amon. Shine, kilala mo ko. Halin sang high school pa kita. Close kita na mama.
1: Dumapati ko tani sa imo, Sandra. Pero close mo. Kag close ko man ang nanugid sa akon.
0: Sino, Shine man? Sugiri ko bala kung sino. Kay suknaan ko siya. Suknaan ko siya sa atubang mo para maklaro kung ngalan ko.
1: Si Evelyn!
0: Si Evelyn?
1: Oo! Si Evelyn!
0: Diyos ko!
1: Oo, ti ano, manigar ka pa? Sandra, oy!
2: Shine!
1: Oy!
2: Sandra?
1: Maayo kaya rin si Evelyn, ho? Sulod di Eb! May istorya ta nga tatlo.
2: Ano ang istoryahan ta?
1: Arie, kaya tubangay ta nga tatlo.
0: Sige.
1: Suknain na si Evelyn, Sandra. Suknain na siya!

0: Agoy, mami!
1: Nagabukal gidang dugo ko sa ilang aduha ni Sandra Kagshine. Abi ko abanansin na ako? Igo mo rahon gali iya? Ako pa ang ginpisa-pisa nila nga duha?
0: Hala?
1: Kagwala ako sa nahimo. Doon naunahan nila ako sa dungan. Mado sa gaga ang guwa ko. Sang ginapasugid ako ni Shen sang isyo nga ginhimo-himo ko storya sa ila.
0: Ay! Kilinat! Sige lang, Mia. Sige lang, Mia. Makakabalos kita na sa kaita, Sandra. Akong bahala, Mi. Mabalos ta. Anong gusto mo, Hao? Papulihan ta si Mabel sa mga barkada kung mga sunoy para kabalos ka?
1: Ay, hindi na. Hindi lang. Eh, kay ba si Mapri?

0: priso ta sina.
1: Mapriso man lang ta kung madakpan ta. Pero kung hindi, hindi man mi.
0: Sige lang, nak. May lain ko yung plano, nak.
1: Ba? Lain nga plano? Ano na, mi?
0: Pamati, kay sugiran ta ka. Tanawon ko lang kung hindi maglipong-lipong ang gaganga, Sandra.
1: Mami, nga ano imuon mo kay Tita Sandra? Anong imuon mo, ha, mami?

0: Mga animal ka mo! Mga animal ka mo!
1: Ano to?
0: Wala ka mo sa kaluoy!
1: Si Jimmy nagsanggitan. Ano yan? Ano ito po? Mabangon ako.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunagin niyo sa papamati ang makalaw at hawat yung kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ganyang gitbakuhan sang pagtunaan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Karma is real! Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyong alagad, AJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

0: FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid na ni bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali ka sinapit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: Hi, chemistry is
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
17: Kay may barato balay nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
1: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 26 minuto sa nabili nantis kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

0: Castígate. El castigo.
1: Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Kapit. Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga kakifive. Pet sa 30 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Katapusan nga adlaw sa ika-anom nga bulan sang tuig 2026 mga kakifive. Kagkaupod niyo sa subong ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga nagkahinabo ng mga balita, no? Kung mga nagkahinabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas, diri sa Western Visayas, mga Kakifive, kag sa probinsya sang Capiz. Of the night kita, tubto balasay, sini nga gabi, mga Kakifive. Sa ato na sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Linibo ka mga tawo nagpadulong sa EDSA, nagapanawagan batok sa korupsyon. Pagtilipon sa linibo ka tawo sa EDSA, agaw atensyon na sa bilog nga kalibutan. Ginabalita sa mga international media. Kag sa aton diri nga mga balita lokal mga Kakifive. Mga nagahaboy sang basura sa Barangay Dayaw. Mga pangayaw suno kay punong barangay Weni Batuampo. Sa dugang panaton diri nga mga balita, Barangay Dayaw Council may ginaplano na nga ibulos kay gagawad Chad Del Rosario. Ang ginpanglinyada naton nga mga balita mga Kakifive, ato ni na nga tutukan istoryahan naton diri sa aton sini nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Ang aton gid nga pagpanamyaw paghatag sang katahuran sa mga nagamonitor na sa ila sini nga tagsa ka mga radyo sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas, sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuan ay Pilar, sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan, kagsubong man sa aton sini nga mga Facebook Live viewers nga nagatutok via Facebook Live sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Maulanon gid nga hapon, no, diri sa siyudad sang Rojas mga Kakifive, akaina sang kunalin pakinasang aga, no, may mga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan diri sa siyudad sang Rojas mga Kakifive. No, ano ba lang lakat sang aton sini nga panyampo mga Kakifive? Based sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa, ang low pressure area ginamonitor gyapon ni sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility kag ara sa mataas nga tsansa nga mag-develop sa tropical depression sa sulod, no, sang masunod nga 24 oras suno sa aton sini nga pag-asa. Ang ining low pressure area ara ini siya sa coastal waters sukon kalalawran sang Gasan sa Marinduque mga Kakifive. As of 2 PM nga update, no, sang aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa, no, sa ila sini nga 24-hour tropical cyclone formation outlook ang aging isyo, no, subong alas 4 sang hapon mga Kakifive. So amo na, no, ang nagadalaman sang mga pag-ulan, no, diri sa pila ka bahin man sang aton sini nga pungsod Pilipinas mga Kakifive. Samtang ang southwest monsoon, no, padayon gyapon nga nagapekto sa pilaman kabahin sang aton sini nga pungsod da Pilipinas, nagadalaman sang pag-ulan sa gabi, lawigid ang ulan do halos natulugan na tabi. Nag-start ulan alas 9 sang gabi mga Kakifive, bukod pasado alas 9 pagpuli naton labang alas 11 sige pa inulan, tubtob nga natulugan na kita mga alas 12 na sang kagahon. Wala gyapon nagauntat ang pagtupa sang ulan mga kakifiber. Hasta kay nasang kagahon na sang agagali no pagbugtaw nato may mga lapta-laptaman nga pagulan. Sa subong no nagatulot-alit eh, ang palibot sang aton sini nga syudad sang Rojas. Halong lang ha, sa mga motorista naton. So, medyo mabasa gid ang aton sini nga dalan. Halong lang sa pagmaneho sa aton sini nga mga motorista mga kakifay.
0: El Castigador. El Castigador.
1: Oras aton sini nga pagpangalaga 19 minuto sa nabili nanti sita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Mga kakifay, mga aton sini nga ulat panahon kagang ini nga bahin kag mga balantayan aton nga mga balita. Boylog nga ginadulong sa inyo mga hakifay sang healthy nga kape. Ang aton sini ginapangapi adlaw-adlaw ilabi na kon morning. Mga hakifay ang DTX Coffee Mix. Ang kape nga healthy kag friendly no sa aton sini nga lawas. Hindi iniya acidic no, hindi ni makapasumol sa aton sini nga sulok-sulok. Hindi man ni makapalpitate sa aton sini nga heart. Mga hakifay, so very friendly and healthy para sa aton. Mayara inisang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and the sugared sugar cane extract powder. Amo ning mga kampyon nga mga ingrediente nga makabuligid sa aton sini nga ikaayong lawas. Mga kakifay, kay balo-bala kamo nga pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX coffee mix. Ginadetoxify sini ang mga toxins o kon mga higko sa aton sini nga lawas nga hindi gid dapat magpabili no sa aton sini nga lawas kay amo ini ang nagadala mga hakifay sa mga balatian. Hindi manami no nga mahigko ang aton sini nga lawas. Gani makabulig cleansing sa aton sa pag-inom nyo adlaw-adlaw sang DTX coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa mga kakifay. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar mga kakifay. Ang clinic sang Clinica de Alternativo diri sa siyudad sa Rojas na hamtang diri sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5.
0: El Castigador. El Castigador.
1: Oras naton 17 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon no diri sa ton sini nga pagpangalagad kay Tristan Wyatt Vigulay nagatutok naman adri sa ton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Kagiban pa naton diri nung mga Facebook live viewers. Naga-monitor naman. Kay Patrick Matias Robles, no? Mayong hapon ka K5 sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa Banwasang Pontevedra. Bebo Patricio, mayong hapon. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon man ka K5 Sir Darren. Naga-monitor na kami sa pagpinamati. Thank you, Gid. Rodel Bugarso Posadas, nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad mga kakifive. Akag dugang diri nga mensahe, shout out man sa family Posadas sa barangay Tiko Panay nga always gid no nagapamati sa programa mo. Thank you. Thank you man sa dira sa mga taga barangay Tiko sa Banwasang Panay. Rodolfo Abilarde, mayong hapon Sir Darren. Pa-congratulations lang sa amon nga bata nga si Rodolfo C. Abilarde. Oh, nga man, Sir Rodolfo, congratulations lang. Kung ano man na nga kadalagaan na angkon sang imo sini nga bata, nag-graduate man o kung nakapasar, congratulations gida si Ling ni Sir Rodolfo Abilarde. Sa liwat, congratulations sa sini nga bata nga si Rodolfo C. Abilarde. Mayong hapon ka K5 Dar from Bagtas Footwear dira sa May Baldoza sa La Paz, Iloilo City from nung Noven Herosa. Thank you gida sa mga nagatutok dira nga mga friends naton sa Bagtas Footwear. Kay boss Freddy Casio no regards lang dira kay Sir Mike De La Torre Nasaya sini kaging padala nga mensahe gina-greet ya lang ang family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan sa Barangay Indayagan maayon kag sa family Sirado sa Barangay Liong specially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado kag sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sokgang family kay Pakas Richel and Maricel. Thank you geda. Kag sa Lambarte Sari-Sari Store ginatamyaw yaman no sa Barangay Poblasyon Mambusaw specially kay Angkol Yazal De Lambarte, Angkol Eden kag Auntie Gingging sa Nagabaliga at mga karni kag Baboy no sa Binliro Store sa kay Auntie Daday De La Torre Binliro kag kay Angkol Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon kag ginatamyaw yaman ang mga taga CVM Pawn Shop Money Changer all branches sang laan ng mga gadgets sa Uyo Torong Street Kalibo Branch kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976 mga kakifay. Akalin ang pagpanamyaw kay Sir Mike De La Torre. Sa kay Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona nagamonitor naman. Good afternoon kakifay dari nagatutok na kami diri kag nagapamati sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Maramogin nga salamat no sa aton sini nga mga Haki 5 nga nagamonitor no mapa-online man o kon on air o sila sini nga mga radyo mga Haki 5. Mga Haki 5 no sa aton diri nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad kainasang aga madamo sa mga nakibot no sa sining golpyada lang pagdamo sang tawo dito sa may EDSA People Power Monument kag sa liwasan ng okon liwasang Bonifacio no mga kakifaib kun sa diin no nagtilipo ang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo no kag sa subong no sa as of now subong hapon hindi lang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo ang nagpadulong para magpatigayon sang panawagan o kon peaceful rally mga Haki 5 batok sa nagakainabo nga korupsyon diri sa aton sininga pungsod da Pilipinas no kag may kang tanan dira may ara nga ginpagwa nga official statement ang Iglesia ni Cristo no angot sa sining makabig naton nga agulpyada lang rally no hinali lang pagtililipon man no sa mga tawo dito mga Haki 5 nga tubtob subong no nagadugang kay ang iban pa nga mga nagkalain-lain nga mga grupo ang nagupod man sang sininga panawagan ano ba lang bahin no sang Iglesia ni Cristo kag ano ang ila sininga panawagan ang ila sininga official statement mga Haki 5 aton nga ipabati no diri sa aton sini nga pag pangalagad.
2: The Iglesia ni Cristo is not opposed to the implementation of the law. What we oppose is the distortion or bending of the law, especially when it is being done to cover up corruption. As many citizens know, Senator Rodante Marcoleta has been leading the investigation of one of the biggest corruption scandals that has happened in our nation's history. He started this when he was the chairman of the Blue Ribbon Committee of the Philippine Senate. The leadership of this committee, however, was replaced. Nevertheless, he has continued seeking justice for us, Filipino citizens. What we find surprising is why it is Senator Marcoleta who has been pushing forward to expose those involved in the massive theft in the Philippines, who has a case being filed against him and is being threatened with imprisonment, and not the ones who have been exposed. Senator Marcoleta is being charged with plunder, which is a non-bailable offense. This means that they plan on incarcerating him with no possibility of bail until his trial is concluded. To put it simply, Senator Marcoleta would be rendered unable to continue the expose of those involved in the plunder of government funds that took place. How did receiving campaign donations become plunder, when, in fact, the donation that he received was not from public funds, but from private citizens who supported his candidacy as senator? COMELEC itself has already issued a decision clearing his acceptance of campaign donations of any violation or crime. The Iglesia Ni Cristo supports the advocacy of Senator Marcoleta because this is also our position. We are calling for transparency, accountability, justice, and peace. Thus, we want to convey to those concerned that even if they imprison Senator Marcoleta, we will not stop demanding for justice for our countrymen whose money the corrupt has stolen. We want them to know that selective justice is an injustice. And for the sake of all our countrymen, we will not keep quiet in the face of these acts of trampling justice. Thank you.
0: El Castigador. El Castigador.
1: Nabatian, no, mga kaki-five, ang spokesperson sang Iglesia Ni Cristo, si Ka-Edwell D. Zavala. Mga kaki-five, so ginatag din nga hindi, kung wala nagapamatok ang Iglesia Ni Cristo sa pagpatuman sang kasuguan, apang nagapamatok ini sa pagbali, no, sa aton sininga kasuguan, ilabi na mga kaki-five kung ang katuyuan sini among takpan ang anomalya, mga kaki-five. No, hindi manigar sa ato, no, sa nagakahinabo man nga mga isyo diri sa aton sininga pungsod. Very vocal, no, si Senador Dante Marcoleta sa pag-imbestigar, no, pagpanguna sa pag-imbestigar sa isa sa pinakadako, no, nga isyo angot sa korupsyon sa kasaysayan sang aton sininga pungsod Pilipinas, mga kaki-five. Ginumpisahan ini sang chairman siya sang Senate Blue Ribbon Committee sang Senate apang makaligad, no, ang pilalang kabulan ginislan ang liderato apang tinagpadayon gihapon ini sa paghimo man sa mga tikang para sa investigasyon kag sa pagpadayon man mga hakifibe sa pagbato, no, angot sa sining isyo sang korupsyon sa aton sininga pungsod. So amo ning ginakatingala nila mga hakifibe nga ang nagaduso pasuno diri sa pag-expose sa mga involved sang dako nga kinawatay diri sa Pilipinas ang ginakasuhan, o kung ginauna nga kasuhan, mga kaki-five.
0: El Castigador.
1: Okay ko naton nga ano, no, nga ilaragway bla, no, ang aton sininga pag-abot, no, sa aton sininga hustisya diri sa aton sininga pungsod sa nagakahinabo diri, mga kaki-five. O kaangay, no, mga kaki-five nga may pila ka mga nagapakigbato, batok sa sining korupsyon sa aton sininga pungsod ang ginauna, mga kaki-five. Ginauna nga kasuhan, no? Nga kun sundon, madamo sa mga ginpang-mensyonar, basi man sa mga ginpatigayon nga mga investigasyon, ha, mga kaki-five, damo sa mga dalagkuan nga mga pangalan, kaangay nga suno diri, ang hustisya ginapili o selective justice, mga kaki-five. O kagang ginapangatubang diri nga kaso, no, suno man sa kay Ombudsman Rimulya nga posible kasuhan subong semana amo ang campaign contribution ni abangod sa campaign contribution o donation. Rason nga arestohon si Senador Marcoleta, mga hakifibe. O galing dugangan nato ni na, no, sa aton diri nga pagpangalagad kay ginakolabos na kita sa aton sininga tiempo para sa pagbuya man sa aton sininga mga commercials, mga hakifibe. Sa aton sininga pagbalik, adugang pa naton diri nga mga balita kag impormasyon. Inyong atutukan, mga hakifibe. Standby na sa K5 Health Alert kag mga importante nga pahanumdom. Kindly standby.
0: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TGX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 116. Na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
6: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Miloy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sining kalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabugusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
7: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Mm. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
6: Gusto.
7: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
6: Gusto.
7: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula. Aton cellula. Galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
6: Husto.
7: Hinay mo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit kauntam is, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
3: TGX 500.
8: June 7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
8: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
8: Pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
3: TGX 500!
6: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
7: Correct.
6: Which is gaga...
7: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
9: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
7: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
6: So, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
9: Correct.
6: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
7: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite, once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
6: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
7: healthy diet plus a healthy supplement.
6: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
7: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
6: Oh, see?
3: DTX 500.
10: Si Catalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Pagkatapos, mangabuti ka.
15: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
11: DTX 500.
16: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag-DTX 500 na.
16: Masaminig ka pala tiyan?
11: I-DTX 500 muna.
16: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
11: Mag-DTX 500.
16: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong
4: score gani?
5: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
19: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
3: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio.
1: Ang D3. Yung
3: may BCO.
1: Ang BCO.
3: Yung may D3.
5: K5.
6: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
1: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
8: El Castigador.

6 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kakifive. Pabalik kita sa pagpalayag sang El Castigador. Sa gihapon kaupod nyo ang inyo alagad si kakifive Darren Salomeo Henson.

0: sa aton pasini nga mga balita, mga kakifive. Aton ginapadulungan subong hapon ang Barangay Dayaw. Lagod kuhaon man aton ang bahin no sang punong barangay. Aangot sa sining basura mga Haki 5 nga ginahaboy dira sa kilid sang karsada magpasulod kagid sa may entrance dira bla sa may Barangay Dayaw kunalin ka diri sa may bahin sang Kapilko no mga Haki 5 sa uluunhan lang no dira gid sa may tulay na bla no sa uluunhan antes magdangat sa isa ka subdivision mga Kaki 5. May mga nagatinumpok dira sa higad sang karsada nga mga basura mga Kaki 5. Kag wala makapugong si punong barangay Wani Batuampo nga magpahayag man sang pagkadismaya kag subong man no pagkaakig. Mga Kaki 5. Bangod kaangay nung aginahikuan sining iya sining barangay kag dira pa sa may higad sang karsada mga Kaki 5. So nagpost sini sa iya sining social media kag ginapanawagan nga kun sino man ang maghaboy o kun magbilin sa mga basura halos kalabanan didto no mga Kaki 5. Putos sa mga parcel may ara pati didto nga mga nakaputos nga mga ano bala mga nabili na ba lang ang mga kinaon no nare-sari lang may mga bottled water, mga nakaputo sa karton, sa garbage bag, kag sa dako nga sako, mga Haki 5. So kung ninyo matandaan, alin pa sa nagligad nga simana, amo ning problema man sang iban nga barangay sa ginpalabot sa aton sini nga segment nga ipaki 5 mo. Sa Barangay Kagay to kahapon higad man to sang highway. Mga Kaki 5 na gintumpok man sang apila ka mga individual no nga mga kalabanan no nagaparking dira nga tracking ang problema gid sang aton man sini nga pumuluyo kay bangod sa indi manami tulukon ko maglabay ka ang baho pagit sini mga Kaki 5 nga indi gid maayo para sa isa ikayong lawas. Online dira aton ipabati no ang pahayag ni punong barangay Wenny Batuampo no angot sa sining nagatinambak nga basura sa ila dira nga highway sa Barangay Dayaw mga Kaki 5.
1: Mamaya dayad din adlaw Kaki 5 darin kaga sa inyo taga Tumalanaw sa inyo station kaga sa nagapalamati sa subong tiod. Regarding sini sa basura nga ginahaboy diri sa amon sa Dayaw hindi man naton initani pag ipa social media kaso lang kaya nakita gyud naton nga hindi lagi diya isa kaputos, duwa kaputos, kundi walo kaputos, ini ang ilang hindi din sa amon sa Dayaw. Kaga ang masakit lang, kaya hindi iya taga Dayaw ang nagabuhis ang basura. Sa kalapit na mo niya nga barangay ang nagadala diri sa basura, kaga daw kasakit man nga kami diri, katingwaan man sa konseyo sa Dayaw na maging malimpyo man niya ang amon barangay. Kag sila ya ilawya basura diri nila ya ihaboy sa amon nga ginawa man gani namon katatap sa amon mga basura at sa rianda nga nabalaan man aton nga kabudlay gid kaya aluso na madasig na lang mapuno aton dam site sa San Jose kag manumano dito yanda ang amon pag-ariya so naluoy gani ko sa akon mga tawo ya kaya ugay sa alas 2 sa magaga nagagawa na ina sila kaya di malipod sa aton nga sa nagliligan nga mga semana kasakit gid kaga mataas gid ang temperature sang init so ginalikawan man naton nga basibala magkala high blood sila dira kaya grabe man ang init dito especially dito sa dam site way gid dito ya sa mga kahoy nga pwede man nila dapi pasilungan so gay na lang kami sina kaga balaan man nila nga kabudlay gid pero ara sa gyapon gid serbisyo gyapon kahit papaano nga aton mga officialis kaga aton mga tinawo nga nagakolekta sa basura. So muna gani nga nag-post gid kuya kaya galaing jamon niya buot kaya kami ya gapatikasog kami aton mga beach na bulyo ga kandak niya sang sibak aton mga tanod conduct niya sa mga clean-up drive upon sa mga officialis. So masakit nga diri nila ay ihabuyang ila basura.
2: Paano na to na-confirm kap nga halimbawa sa ibang mga barangay kag-indistri sa dahil
1: nagapuntas? Ang akong tanod, ako na gina-train nga pag-abot nga may ara, dira gimbilin. Ginapa-open ko na at isang nga basura na tuod. Ginapakita, pangitaan na to na identification nga kung sa din inahalin. So nakita na to dito nga

0: yung mag-impyo man naman barangay doon.
1: Okay. Pagpag-abot na niya sa mga pagkolekta, regular na sa kolekta ng barangay na
0: doon? Ang ato na barangay, sa una na ito niya pagpungko, nagtimakas kita ang konseho na makabakal kami sa bago ng garbage truck para ma-sustain man naman ang malimpyo naman niya pag-ibot diri sa Dayaw. So, may ara kami ang bago ng garbage truck kaga nag-collection niya sa adlaw sa Merkules, Bernes, kaga Domingo. So regular na nga nagakoleksyon, magluwas lang kung may mga problema kita dito sa dump site nga hindi kita ya makaula sa atong basura. So amo na napapapalya ang atong pag-trip sa atong basura din sa dali.
2: Kahit naman wala yung nahapon, may agreement ka mo sila dapat mahapon instead of barangay tayo?
0: Kati paibalan, ang dira ng basura nga ginaboy nila, may istorya kami diri kahapon, nga himuso nila. Yung bihap nga sinakupili ka mo, makanda ka mo community service o mabayad ka sa mga multa, ay hambal man sa mga tag-iya, is himuso nila ang basura. So may agreement kami na himuso nila yung nagdala ang basura na ginaboy nila.
1: Sino ang mga napali na identify nila ang tag-iya?
0: Na-identify na nato na ang nag-aboy nila.
1: Ano siya, defense establishment or
0: Ano agita ng tag-iya sa ano po? May sa commercial siya. Pag nagagawad man sa city na itong sa permit.
2: So, hindi diya rin sa mga barangay?
0: Hindi diri sa itong sa barangay. So, nag-advise ka ni kita sa iya, kay kung tanawon niya ang iya mayor's permit, nagabayad din na sila sa garbage pay. So, kung wala sila habuyan, ang ato niya city, sinobligado ya magkuha sa ilang basura. Siguro kulang lang sa communication sa aton syudad, sa aton na garbage collector. Kaya inasilaya, pulipid na sila sa pagbayad sa ilaya garbage sa Biluga Tuig. So nag-advise mo ito siya, kaso po kaso, kagto sa opisina, sa city, kaya pwede man na sila to kayo niyo.
2: Okay, may makotap. Anong sanction mga brown sa nasila?
0: Nahulat-hulat pa naman yun ng hapon. Diba? Si, wala lang sa balatawo, mag-collecta, mag-akuha sina. Pero may agreement na kami kahapon yung pao nila.
1: Okay, so bali nag-dispatch na sila ng pao nila?
0: Oo, pao nila ko no. I-delete ko man ang post pag nakuha na nila basura.
1: Okay,
2: sige. You will take ka lang naman yung opportunity, no? Kakalangin mo lang. Sobrang message.
0: Sa mga nag-plano, kaga mahaboy pa diri sa amon sa Dayaw, kung lang mambal sa inyo, be responsible man sa aton mga basura. Kay tanang kita, hindi man aton gusto nga may basura kita. Muna ganit, inatingwaan man aton nga maging malimpyo ang aton palibot. So, tama lang nga pagdisiplina, kaga ihaboy lang sa tamang lugar. Kaya may arap man kita halabuyan sa amon diri sa barangay, duwa man lang diri amon basurahan, ang amon garbage truck, ang aton sanitary landfill dito sa San Jose. So magluwas dira, why na diri basurahan nga iban sa Dayaw, kaga regular man kita nga naga-pick up diri. Kung may mga problema, kamuya sa inyo basura, may mga opisyalis kita sa barangay nga dapat natong palapitan. Hindi kita ya basta-basta nga kundi hindi na nato niya ihaboy aton basura. Kaya masakit may na sa kaipin ninyo mga kabarangayan nga ginhawa kalimpyo tapos ihaboy man lang ninyo diri sa amon sa Dayaw. So, with that, madamo gid nga salamat sa inyo pag-agpag rin sa bungapon. Kaga, niyadayad niya ako sa pag-agpag.
3: El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson!
4: Nabatian, no, mga kaki-five, si punong barangay Wenny Batuampo sa barangay Dayaw. No, angot sa sining pila ka mga individual nga nagahaboy no sang basura sa ila sini nga barangay mga kaki-five. Nagdira pa sa higad gid sang karsada. So ginkumpirma sini nga indi ya taga Dayaw kundi taga iban nga barangay. Base man sila sini nga pagmonitor kag may na-capture pa sila gani ginsundan gin video nga mga kaki-five nga mga nagahaboy dira no halin sa isa ka commercial establishment. Nga mga basura dira ginatumpok. No kag may ara man nga mga parcels halin sa pila ka mga delivery rider. Mga kaki-five to suno kay punong barangay Wenny Batuampo ang nagahaboy gid dira nga pinakadamo gid nga basura among isa ka commercial establishment dira lang sa may

0: Barangay 5. No, antes man ka mag sulod nga dan sa Barangay Dayaw, mga Haki 5. So, Barangay 5, no? Mga Haki 5 ba ang malabayan man imo nga barangay. So, lapit lang dira ang nagahaboy man sa basura kag ang taga Barangay Tangke, no? So, no, kay Barangay Okon na punong Barangay Weni Bato Ampo. So, gin pang istorya yan ani. Ang inistorya yan ining isa ka commercial establishment nga kuhaon, no? Sila ang magakuha sang basura nga ila dira ginaboy ang mga Haki 5. Although at irregular man sila nga nagakolekta sang basura sa Barangay Dayaw, mga Haki 5, Miyerkules, Sabado kag Domingo ang schedule dira. Tiyan mo na gani kung halos pa hindi man maarapalan nga daan. Okay, ilabi na, no? Nagaproblema mismo sa aton sininga landfill diri sa Roa City nga tam-an na gino kadamo, no? Mga Haki 5, ang basura. So mo nang pila ka mga problema diri sa aton sininga siyudad sang Rojas. Okay, ang iban irresponsible sa pagaboy sang ila sininga mga basura, mga Haki 5. O isa lang man ikuntani, no, ka simple nga hilimuon, no, bilang isa ka individual man, no, kun sa panimalay man bi, kun may establishment ka man dira, may negosyo, mga Haki 5 nga magtipon sang basura sa insakto nga lugar, may timi nagakolekta man kada barangay, mga Haki 5, no, aton sini nga tagsa ka barangay, no, may ara man nga mga garbage truck, halin man sa aton sini nga city government, mga Haki 5, o dito gani sa Barangay Kagay, no, pagpadulong naton kahapon, may ginareklamo man dito. Tiguba man to ang ila sini nga garbage truck suno kay barangay akon barangay kapitan Aragon. Iya na lang ni nga duha ka private nga salakyan, no, nga pick up ang naga ano yan, no, naga kolekta sa mga basura. So kanya-kanya na lang ni nga pagpaninguha man, no, kada barangay naton sa pag sulbar man, no, sa problema sang basura. Kay may ara pila ka mga barangay sa kadugayon bala sang ila sini nga garbage truck, mga Haki 5 iban guba, no, kag kadamo na gidabi subong, no, mga Haki 5 sa mga establishmento, no, kag ang populasyon nato nagadugang amo na nga damo man sa mga nagatumpok nga mga basura. No, tiban niya ginabutang Manila sa insakto nga bulutangan o kung may ginadisignar dira nga lugar nga dira nagalabay man na mga nagakolekta, timayo na iya mga Haki 5. Pero ang iban nga para sining natabo si sa Barangay Dayaw niyo nga ihaboy lang dira iya sa may higad sang karsada, mga Haki 5, wala bala pasunaid, oh, mga Haki 5. Kag malain pa mga pangayaw pa ni, no, kung hindi taga Barangay Dayaw, hindi gid man nami. Oh, isa lang ni kasimple nga hinimuon, no, mga Haki 5. Pero kung aton ni nga mapabayan, dako nga epekto sa aton sini nga palibot, mga Haki 5. Gani practice gin aton ni sakto man nga paghaboy sang aton sini nga basura. Kay budlay abi kung kaisa sa iban sa pihak sang liwat-liwat nga panumdom, kag may ordinansa kita sa aton sini nga syudad, may pinalidad ko madakpan. Pero damo, gyapon nagahaboy sang basura sa mga diin-diin lang dira sa karsada. Ha, mga Haki 5? Ay, malain pa dira, lapit na nga daan sa sangha. Ay, kung mag-inulan dira, kag anuron naman ha, ila ka mga plastic dira o, di mabalik man na gyapon sa aton, no? Kung magbara ang aton sini nga mga kasubaan, ang aton sini nga mga kanal, mga drainage na to na namian kamusina, ano, sa mga pila dira ka mga uyaya sila sini nga kaugalingon nga basura. Ang bagani ni punong barangay Bato Ampo partner nga amon gid barangay paborito nga habuyan sang iban nga taga barangay diri sa syudad man. Okay, kun ninyo madumduman sa nagligad to ka mga binulan, pangayaw man tong nagahalaboy sa may circumferential road, halabot pa to yung mga tagalawaan, no, mga Haki 5. No, kalabanan, iba ni may mga negosyo bala, mga Haki 5. sa mga binukan tubla sa mga lubeto dito manilangin tumpok to. May lang gani ginawanan man sa nga ton sininga mga opisyalis ang barangay sadto partner. Sa pagpanguna man ni po ng barangay Batuampo, subong nagamat-amat naman balik ka. Ha mga kaki-five. Okay, balo naman kitang epekto sa nga ton sininga basura. Ilabi na subong at tigululan. Kung mangin barado aton sininga kanal, tidira naga resulta sa pagbaha. Tapos dayo naton post, magbinasol kita sa aton sininga mga opisyalis man nga kita man kisa may ara man sang sayop, no? So hindi naton man dapat nga pag-isalig lang mga hakipay. Mangin kita, mangin responsable kita sa aton sininga kaugalingon. Why kita sang dapat balasulon man sa ulihi kung gakatingala kamo nga nagabaha, no, nagabarado ang aton drainage bangod sang pila ka mga individual nga responsable sa pag segregate, no, pag himos sang ila sininga basura, ihaboy lang kun diin-diin mga hakipay. Ito yung solusyon naton nagaumpisagid sa aton sininga tagsa ka mga kaugalingon. Ilugon tabla sa Japan bla. May makita katuyang mga panit sang dulce, kitaan mo mga Japanese. Ginasulod na nila sila sininga bulsa. Basta mga basura, kita mo mga kanal nila to, damo-damo, mga isda. Nagakabuhi to yung mga koi fish, kagiban pa nga mga isda. Kay disiplinado sila mga kakifay. Tikabay pa, mapraktis man ina naton diri. Okay, why kita may mahimo man kung magbinasulay kita, basulon man naton sinong mga opisyalis ang barangay. Nga kita man sa aton sinong kogalingon kung kaisa may kasaypanan man. O sa simple lang pagkulikta sang basura, nga hindi na pag segregate, pagtipon sang basura, hindi naton mahimo mga kaki-five. O ginatingwaan man nila, ha, sang aton sinong opisyalis ang barangay. Although nga may pilagid nga mga waygid yang nag-function sila sininga barangay, pero hindi man tanan mga kaki-five. Oras aton sininga pagpangalagad 25 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Ang dugang naton nga mga balita kag impormasyon, subong man inyo sininga mga pagpanamyaw nga way naton mabasa mga kaki-five aton inang abalikan. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Alkaline Vitamin C. Batok sa mga balatian, kaangay sang sipon o bulag nata, trangkaso kay sakit sang ulo, ilabi na subong at tigululan. Base mahina ang inyong sininga resistensya mga hakifay, magsuplemento sang Mighty Cell Kaline Vitamin C para sa mapag-on nga immune system. Mabakal sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. El Castigador. Baga balik kita mga Hakifive pagkatapos sa mga importante nga panumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
8: Bastante sa antioxidants.
9: Pangontra sa mga halit
3: ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
7: gula? High blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
7: 180 over 100.
10: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gah, ma-joy ride man tabi, gah.
18: Ah, wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, ma-joy ride na ta.
18: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
17: Siyempre,
18: naka-extend ko yan.
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend, supplement for men. DTX
19: 500. Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Bayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juan.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juan.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Dennis Juan.
20: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso!
3: El Castigador!
24: El Castigador!
3: Darren Salomeo Hanson!

0: 27 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa Tacna nga alasay sang gabi. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpalayag sang El Castigador. Sa gihapon kaupod nyo ang inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. El Castigador. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga kaki 5. Ang barangay council sang barangay Dayaw may ara na no sang ginaplano na may posible na silang igabulos sa kay nagtaliwan nga barangay Kagawad nga si Chad Del Rosario mga kaki 5. No, sino bala ang posible no nga igabulos sang barangay council sang Dayaw mga kaki 5? Ang detalye sini ato ni Baloon sa report ni Kaki 5 Sir Alan Catalan. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: May ara sang plano ang barangay council sang barangay Dayaw Roha City sa pagpangamuno ni barangay kapitan Winnie Batoampo sa igabulos ang nagtaliwan no nga barangay Kagawad Chad Del Rosario. Kaya na mga ka-K5, ka-K5 Darren, sang ginpadulungan man naton ang barangay Dayaw, ginsalota na lang ining interview sa kay punong barangay Batoampo kay madugay-dugay na ginman nga pila na kasimana no nakaligad nga nagtaliwan si Kagawad Chad Del Rosario tuga sining pagka aksidente o kuning aksidente na tabo sa may probinsya sang Aklan pila na kasimana Kagawad Darren no sunod sa kay barangay kapitan Winnie Batoampo nga mayara na sila sang plano o kon option nga ginatawag kung sino ang ila pabuslon kay former barangay Kagawad Chad Del Rosario. Sa matandaan sa aton sini nga mga ka K5 diri sa Roha City nga pito malang ang Kagawad sa barangay kag nakulangan inisang isa suno sa kay punong barangay Winnie Batoampo mga ka K5 nga ginaplanuhan nila ang bata ni former barangay Kagawad Chad Del Rosario nga kontani amo ang igabulos nila sa barangay council. Ginmit lang yaman kagina ang ngalan sang anak ni former barangay Kagawad Chad Del Rosario apang ipresentar pa nila ini kuno sa barangay council. Kag ang pamilya gusto man nila istoryahon para man mahibaloan sang pamilya nga interesado sila nga igatalos o kon buslan ang amay mismo ni or ang barangay Kagawad. So ang bata sa ginpamangkot naton ang punong barangay nag-eskwela panigili ka K5 Darren no estudyante pa ini pero siling niya wala man sang kaso kay amo ina ang amon niya ginahamutan nga ibulos gid sa kay former barangay Kagawad Chad Del Rosario. Ang proseso suno sa kay punong barangay Batoampo nga ang barangay council sang barangay Dayaw ang magapasar sang resolusyon kag recommending sa bata sang nagtaliwan nga barangay Kagawad kag ang final approval yari gapon sa city mayor no amo ina ang pagpahayag sang barangay o kon punong barangay. Yari pa bati ta ang aton sining interview sa kay punong barangay Winnie Batoampo sang barangay Dayaw Roha City.
3: First name kay former barangay Kagawad sa Talusan sa incident at sa Aklan. May tanong ka na kung sino ang supposedly or option na ibulo sa kay Kagawad at bilang member si mga barangay council.
4: Regarding dira sa kung sino mabulo sa kung nagkaliwan niya pinalaga na mo rin ang kagawad sa dayaw. So masakit man, kaya nga iyak kagadula, pero kailangan na mo matunon. May mga paghinala ng mga mesang council sa mga nagliligad, istorya ako sa ila, na may bakante ang atong piyesto. Tapos masakit man, kaya nadula gi siya. So may mga opsyon na na ginaistoryahan. Possible isa sa ila pamilya ang magabulos. So kinanglan pa istoryahon, kaya siguro masakit-sakit pa man. Masakit-sakit pa ang tuga sa aksidente nga natabo sa amon isa pa pagawad. Kaga istoryahan pa nila nga pamilya kung sino ang ila ipatigay yun. Kaga i-open up kung man liwat sa amon konsiho kung okay sa ila. Kaya makapasa pa kami sa recommendation.
3: Kung sa'y halin sila pamilya, definitely malapit nga pamilya din sa either bata o bata iya. Ang isa sa mga option ko.
4: Tama ka nila ka K5.
3: Anong process niya ka? Recommendation ang rules ng barangay, then the approval?
4: Kay Mayor.
3: Kay Mayor. Pero ini option pa malang?
4: Option pa malang. Na-planuhan pa naman. Basi kaga ang iya pamilya, siyempre, mabudlay mga daan ko naraka sa politika, basi hindi makaya sa iya na puya or ano nga mga bulis. So, ilang man dyan po ng desisyon.
3: First term mo kat, no? As barangay captain?
4: First term na po, sir.
3: Wala pa man na budayan na pag-handle sa inyong barangay as barangay
4: captain? Sa pag-handle, mabudlay. Hindi basta-basta maging kapitan sa isa ka barangay. Okay lang ko na kagawad ikaw, kaya talagsa lang ang duty. Kaya parang ito na responsibilidad sa kapitan. Kanantanan, mumantanan, kaga sa subong. Na-practice naman natin, kaga proper dissemination lang sa mga lubrahon, buliganay lang sa barangay, mga tao ni mo, palanggaon mo, kaya palangga ka man sila nila. So continue ang servisyo, bisan na matapoy, pero kung hindi na-enjoy mo, okay man ang kapitan.
3: Last week up, may gusto ka ipabot sa naghahaboy basura sa nga doon hindi mo.
2: Amo to ang pagpahayag ni Punong Barangay Winnie Batoampo sa na-interview nato na regarding kakifab darin sa Magabulos sa kay Kagawad Chad De Losario matapos ining na-aksidente siya sa saka dito sa probinsya sang Aklan, no? Itanyag pa ni nila sa pamilya. Depende sa pamilya kung bato nun sang Iloy, no? Sang anak nila ni Kagawad Chad De Losario nga ang iya sining bata amo ang pabuslon bilang barangay Kagawad, considering the fact na isudyante pa lang ini kay K5 darin.
5: Oh, no? Subot silingon K5 al, wala pa ni siya naka-graduate.
2: Wala pa, no? Pero siling niya, siling ni Kapitan Batoampo, hindi man gid mabudlay ang rule sa isa ka barangay Kagawad, kag daw pareho lang alalayan magyapon sa isa ka barangay Kapitan, no? Kag siling ko, anong nagtulod gid si Nyo Kap na muna siyang ibulos, no? Sa kaginasang daw nakaistorya kita. Ito sila niya kay amo nang nahamutan namon, no? Diri sa barangay Kagawad. Kay sila niya, why pa man kita gid naka-recover, kay daw masakit gito ang natabo sa kay Kagawad Chad De Losario matapos nga na-aksidente ni dito sa may probinsya sang Aklan na mga K5, no?
5: Okay.
2: So, hulaton ta ang ila sining final resolution kag pag-istorya sa pamilya kung madayon ini o kung hindi kay ang final approval matapos sinirekomendar sa barangay council, iyari magyapon sa city mayor ang final approval sini mga K5. So muning aton nga madulong report update diri sa mga balita sa may barangay Dayaw para sa El Castigador program. Ini si K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kafis. K5 News FM Ross.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
5: Madamo gin nga salamat, no, kay K5 Al Catalan sa gindulong sininga report mga K5. So ginaplano na ni karon sa barangay council sa barangay Dayaw kung sino no ang igabulos sa kaya nagtaliwan nga kagawad nga si kagawad Chad Del Rosario. So ang ila siniginahamutan mga kaki five ang bata man no ni kagawad o kun nagtaliwan nga kagawad nga si kagawad Chad Del Rosario mga kaki five. Pero ang pinaka ano gid diri no ang approval is gikan gyapon no mga kaki five sa ton sini nga lokal nga pangaluhan sang syudad mga kaki five. Oras aton sini nga pagpangalagad 16 minutos ang nabili natin sita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Padiri sa pagpangalagad sang El Castigador program. At aganta na iligwa no inyo sini mga mensahe mga kaki five. Dali lang gid no ipangitaon tadi ang live naton. Para matagaan man aton sang tinion no inyo sini mga ginpadala nga mga greetings diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki five. Di na kita naguntat kay na okay diri kay Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona nagatutok dira sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Jocelyn De La Cruz, good afternoon kaki five Darren from Bungsuan Dumaraw. Thank you gid. Kay Nonoy Janmar no nagamonitor man sa aton sa Facebook Live dira sa may kompanya sentral sa Molo, Iloilo City. Sa kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong hapon kaki five Darren nagapamati na subong upod ang miyembro sang Tribudos Tribe. Thank you gid sa Tribudos Tribe dira sa Barangay 2 kag sa tribe owner kay Sir Ronald Silvestre Dolor sa always gid no nga pagtutok diri sa K5 News FM Rojas. Kay abyan aton dira Lodi Dolor mayong hapon man. Ma'am Becky Lana, good afternoon ka K5. Good afternoon man. Kay Ma'am LC Aconia no nagatutok naman. Mayong hapon gid. Dira sa may Kapagaw panitaan kay Ma'am Jana Amvil Siloso. Mayong hapon ka K5 dari nagamonitor na loud and clear sa shop sa Luktugan. Thank you gid. Kay Ma'am Jana Amvil, okay, tapos na. Kay Sir Inanti Cam, good afternoon Sir Darren kay wifey Baby Cam kagkasamon anak Beboy Cam. Sa akon Iloy Helen Cam nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw. Salamat gid Sir Darren sa pagbasa sang message ko. Kay Tessie Blances no sang Balatukan panitaan nagatutok naman ginatamyaw ni Ma'am LC Aconia. Kag Sir Loway J. Demo nagamonitor man sa aton sini nga pagpangalagad.

0: Sir, mayad lang kapag pamati man sa pamilya Labitan sa Barangay Burias, Mambusaw. Labi na kay Parigugo, Chicks Boy, Abao, Perte. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Sa mga taga-barangay Nagba, dira mayong hapon man na kay Tyro Di Cata, always nagatutok ka. Kay Dodoy Warren, no? Kay Nini Camille, kay Lamerdi, kay Nungondot, kay Laalis. Kay sa tanan nga taga-barangay Nagba, no? Kay Mama Lea, dira mayong hapon. Sa kay Tay Chupisto Hilikan Galea. Kay Tatay Pisto, dira sa barangay Balingasag sa Banwasang Kwartero. Kumusta na tay? Ginatamyaw man aton dira. Kag sa tanan, no? Nga mga taga-kwartero, no? Nga nagatutok sa aton sininga pagpangalagad. Destor Jonathan, mayong hapon ka idol. Shout out naman diri sa barangay Tinigban sa Destor family. Listening kag okay, Kantor family. From West Villa Flores, mayon kapi sa idol. Siling ni Jonathan Destor nga nagatutok sa aton sininga pagpangalagad. Sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabo kay Nainelia and Ate Bebs. Ka Saraj kay Ina, no? Kay Taros Marie and to Jojo Aperes mayong hapon man. Dose minuto sa Rabilin, mga Haki 5. Sa aton sininga pagpangalagad. Diri sa programa nga El Castigador. Ang iningabahin mga Haki 5, ang ginadulong sa inyo sa Klinika Complete Spore Biotics. Mga Haki 5, no? Ang Klinika Spore Biotics, manggaranon ini sa mga good bacteria, no? 80 billion CFU sa mga good bacteria. Kaya ang bacteria nga daan mga Haki 5, may ara good, may ara man bad. So dapat ipabili naton sa aton siningalawas is ang mga good bacteria. Ang mga Haki 5. Mayo ini sa digestion, naga-relieve sa constipation, kay nagapa-boost sa aton sininga immune system. Mas ginpabakod, mas ginpapag-on nga probiotic supplement mga Haki 5. Mas ginpakusog pagid, no, ginpasangkad ining Clinica Spore Biotics dietary food o dietary supplement capsule mga Haki 5. Agin na updan ini sang ukon magluwas sa 80 billion CFU sa mga good bacteria, ginupdan pag ini sang prebiotics para sa mas epektibo pagid nga mga health benefits mga Haki 5. Gani ano pang ginahulat nyo? No, magklinika Spore Biotics na dietary supplement capsule every day para mapag-on ang aton sininga immune system mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar ang mga Haki 5. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Oras naton 10 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. No, diri sa aton sininga pagpangalagad. So, nagapadayon gihapon nyo ang pagdagsa, no, sa mga tawo dito sa may EDSA People Power Monument. Ang iba naman, ng mga nag-alabutan, nagapadulong o kunhalin ni sa may Liwasang Bonifacio, nagpadulong na ni sila sa EDSA People Power Monument para sa sining pagtililipon. Ang mga Haki 5, batok sa korupsyon, no, kaupod rin ang Iglesia ni Cristo. Ang mga Haki 5, okay, nasa ngaga. Temprano pa ni nga nagpadulong man sa may EDSA People Power Monument kag sa Liwasang Bonifacio, panawagan ang mga Haki 5 batok sa korupsyon, no, kag base sa statement, no, angot inigani, no, sa sining pagpamatok nga balion ang kasuguan. Ilabi na kon ang tinutuyo, ang takpan, ang anomalya kon korupsyon, mga Haki 5, no? Angot man sa sining plano, no? Nga pag aresto kay Senador Dante Marcoleta nga nagapanguna sa pag-imbestigar sa pinakadako nga korupsyon o kon kinawatay sa kasaysayan sa ngaton sining pungsod. Hindi lang bilyon, hindi lang milyon, kundi trilyon, mga Haki 5, nga kaangay bulag ang aton sininga gobyerno. Okay, balo naman kita nga nag-ako si former Congressman Zaldico, kagbangin si Martin, former House Speaker Martin Romualdez. Klaro, tamaan katag sila sininga mga statement. Sininga ganito, how can I be mastermind? Wala lang siya nag-aisahanon. Mismo pakaisa sang presidente. Pero ang ginakasuhan, mga Haki 5, amo ang nagapakigbato, batok sa korupsyon, mga Haki 5. So amo ning mga pila, no, ka mga panawagan sa mga nagapadulong subong sa EDSA People Power Monument nga ginalauman, magadugang pagid mga Haki 5 kay iban nga mga grupo, religious group ang nag-upod man sa sining pagtililipon o kon peaceful rally, mga Haki 5. Kag ginapahayag diri nga kaangay, no, nga makaduluda ang madasig nga aksyon sang office of the ombudsman sa sining ginapahayag plunder case. Kaangot, no, sa sining campaign contribution plunder case ni Senador Marcoleta, kaangot sa campaign contributions, mga Haki 5. Ano bala ang plunder, no, nga kaso, ha, mga Haki 5, o kung pagpangawat, no, pagpangulimbat ko sa Tagalog, o kung pandarambong ati dako niyang kaso, kumabugat nga kaso ini, angot sa illegal nga pagkamkam sang pundo o kon government funds, mga Haki 5. O diri nag-ugat ang reklamo, ha, mga Haki 5, angot sa sining 75 million campaign contribution, ha, mga Haki 5. Again, contribution ini halin sa tatlo ka personalidad, isa ka former mamalida, kag duha ka negosyante, ha, mga Haki 5. Nga suno sa ombudsman, wala gin declare sa SALN kag sose ni Senador Marcoleta. Apang, mga Haki 5, ano ang kangtanan sini sa isa ka plunder case kung ang kwarta nga ini hindi man gikan sa pundo sang aton sini nga gobyerno, mga Haki 5, kag wala man ginkawat, no, halin sa kaban sang aton sini nga pumuluyo. Oti siling gani ko naton balikan ang pahayag ni Senador o ko na former Senate President Chis Escudero, forthwith ang investigation sa maanomalya nga flood control project. Naimbestigahan balagilayon forthwith o kon gin-apply lamang ini sang ombudsman, mga Haki 5, kay Senador Marcoleta kag sa pila ka mga nagapakigbato o kung nagabulgar sang kinawatay sa aton sininga gobyerno. So muning panawagan karon, no, sa mga nagatilipon man dito sa may EDSA People Power Monument. Matapos, mga Haki 5, ang ining issue man, no, sa sining korupsyon diri sa aton sininga pungsod. Oras naton, mga Haki 5, 4 minuto sa nabili natin si Tamagdangat sa takna nga alas 6 sang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad. Ginakolabos na kita sa aton sininga tiyempo, dugang nga mga balita kag impormasyon. Bantayan sa masunod nga programa sang K5 News FM Rojas ang D3Bio Evening Newscast with ka K5 Maria Rochelle Dianon Hebron. Sa pangalan sang bogos nga persa sang K5 News FM Rojas, ko po naton sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon sini nga news director Kakifa, ako samon nga station manager Kakifa, Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa Maalwan, mabuot kag mapinalanggaw naman nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ini naman ang inyo alagad si Kakifa Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ethereal Bio. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethereal Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: Ethereal Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Ethereal Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Masamig ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galmi kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko, ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
11: today, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
10: naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito. Skapa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito.
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
1: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, sa isdos sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Maria Rochelle Abron.
8: Different Bio MP Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: K5 sa mga headlines.
9: Headlines.

0: sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Drug protector sa sakapi sa mas madamo pa sa users kag pushers suno kay gulingay. Tulog sa mga PDL sa CRC, shifting na. Barangay Daya, liwat nga ginhimo halabuyan sang basura. Punong barangay Bato Ampo, nagpabutsyag sang kaakig. Lalagi ginbuno, pilason. Duha ka mga motorsiklo, nagbunggoan ay barangay Tanod, isa sa mga napilasan. Sa duga nga mga police reports, lalaki nga wanted sa kaso nga qualified theft, arestado. Drive-in hotel, ginkawatan, suspect, isa sa mga guest. Kag 95 anyos nga manoghilot nga isahanon nga nagapangabuhi, nahatagan sang bulig sang K5 News FM, Rojas, upon si Kong Tulong kag Quick Prime. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon, Western Visayas, mga balitang regional. Mga eskulahan sa Western Visayas mahimo maka-procure sang metal detectors pagi sa ilang mode. O kung suno sa DepEd 6, masobra 900 ka-reported cases ang bullying na balang sa mga eskulahan sa Western Visayas sang tinalikdan nga school year suno sa DepEd. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. President Marcos ginkanselar ang pagtambong sa fuck up luncheon agonda, mabantayan ang hublag protesta sa EDSA. 44 ka barko sang China na siplatan sa West Philippine Sea. Kag 48,000 public schools, may 200 lang na security guards. Balita ka K5 sa lawas ang pungson, balitang international. US gin doble ang bulig pinansyal sa Venezuela matapos ginigo sang duha kalinog. Balita ka K5 sa patag sang hinap. EJ Obiana nagpangibabaw sa Poland meet para sa pinakaunang nga gold medal sa 2026 outdoor season. Balitang sports. Kag para sa aton, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: F4 member Vanis Wu liwat ka nagpakasal.
1: Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siringapag pangalagad sa buong adlaw sang Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radio Tabuanay sa Bando sang Pila. Kag sa amon nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ni Andy, 3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, Top Stories of the Day.
1: Top Stories of the Day.
2: Top Stories of the Day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East 8 sa gabi. Ka-K5 ring oras ang ginadulong sa aton sa Kaluan. Sang Klinika D3 Bio. D3 Bio ka-K5, di ko ang masaming stress, sa buringot kag masaming nagakalipat. Kakagod nga maamligan ang aton sining memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, meras ang virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka-K5 sa kaungdan sa aton mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Mas madamo na ang ginakabig protector sa ginadumilian ga droga sa probinsya sang Capiz kumpara sa numero sa mga aktwal nga nagagamit kag nagaduso. Suno kay Primo Gulingay, focal person sang Provincial Anti-Drug Abuse Council o Konbadat, ang presensya sa mga nagahatag proteksyon sa ilegal nga operasyon sang droga ang isa ka o kun isa sa upang sa kampanya sang gobyerno. Dugang pa sini hindi lamang limitado sa nagaganar sang materyal o kun pinansyal ang pagiging protector. Kalakip man diri ang mga nagatolerar ng mga miyembro sang pamilya. Nagapati ini ka K5. Nga kinahanglan magsugod mismo sa sulod sang panimalay o kung pamilya ang kampanya batok sa siling abisyo. Bagod kung wala sa nagagamit sang droga, wala nasang magaduso sini. Wala manalipay ang mga otoridad, sino pa kay Gulingay na may madakpa ng mga ini. Gani samtang temprano pa, magbago na mga natungdan o kung magpaidalom sa mga programa sang gobyerno, nga handa magbulig sa mga luyag maglikaw o kung magbago. Padayon ang pagsaka sang numero sa mga nabilanggo nga persons deprived of liberty upon PDL sa Capiz Rehabilitation Center. Sino kay retired Colonel Primo Gulingay, focal person sa Provincial Anti-Drug Abuse Council. Bangod sa paginutok sa pasilidad, dugas ang wala tuo nga operasyon kontra iligal nga droga. Kag mahina nga pag-dispose ang kaso sa korte. Shifting na ang pagkatulog sang PDL sa pila sa mga PDL sa official ang nagalapaw na kun ka isang sa numero sang tinuig nga pagkabilanggo antes makagwa sang kun makagwa ang sentensya. Ini ang resulta ka K5 sang mahinay nga disposisyon sang kaso. Nahibuluan nga base sa nauna nga mga datos. Dako ang numero sa mga PDL sa CRC nga may kaso may kangtanan sa droga. Padayon man ang pagutok sini bangod sa kakulang sang bastante nga pasilidad nga sarang, maka-akomoda sang dako nga numero sa mga PDL. Panawagan naman ni Gulingay ang kampanya kontra droga. Ang kinahanglan magsugod sa tag sa kapanimalay kag pamilya, hindi lamang dakpanay ang solusyon sino pa sa opisyal, kundi ang pag-edukar sa komunidad kag pagpatuman sa mga programa, kaupod ang iban ng mga ahensya sang gobyerno para sa luyag nga magbago. Sa piyak nga bahin ka K5, wala na pungga nga mag-post sa iya social media account ang punong barangay sang Barangay Dayaw matapos liwat yung ginhimo basurahan ang ila lugar. Base sa Facebook post ni punong barangay Wenny Bato Ampo, ginpanawagan sini kung sino man ang naghaboy o kung nagbilin sa mga basura nga halos kalabanan puto sa mga parcel nga naka-address sa Barangay Tangke. Nahibuluan nga na kung makapila na kabeses nga nagpaandaw ang opisyal sa mga nagabilin sang basura sa ila barangay. Kaya hindi sila magduha-duha nga ibalik ini sa natungdan ang gunatagan sang leksyon. Kag ipahangop nga tunan mangin responsable sa paghaboy sang basura. Para sa aton nga mga police reports, pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang isa kalalaki. Matapos ginapahayag, ginbuno alas 8:50 sa gabi, Hunyo 26, sa barangay Nagba, Kwartero, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vicente, yara sa legal nga edad, laborer, samtang ang ginatudlo suspect, ang ginkilala kay alias Berto, 74, dun sa mga residente sa nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sa Kwartero Municipal Police Station, ginapahayag na naglabay ang biktima sa puloyan sang suspect na nagasinggitan kay nagapanghangkat sang away. Apang wala iniginsapak sang suspect kung sariin, makaliga ng pila ka minuto. Nagpalayo man sa lugar ang biktima apang lipod sa iyaihibalo nga nagasunod ko nagsunod ang suspect agin buno inisang makapila ka beses gamit ang bolo. Nag-angkon ang biktima sang pila sa tiyan kagtuong nga kamot nga gilayong gindala sa Dao District Hospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Nahibuloan ka K5 nga kahulugbon ang gidalantang motibo sa krimen. Natigayon naman madakpan ang suspect nga sa karon, yara na sa kustodiya sang Kwartero Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposition.

0: Ala nagikan sa Dumalag Town proper, kagpapaulin akong tani. Samtang kasugata sini si alias Arnel, ginapahayang kapag abot sa lugar, nagliso ini sa piyak nga linya, kabangdanan sang ilang pagbunggaanay. Pila sa magkatuhay nga parte, sang lawas ang naangkon sa nasambit yung mga individual, naging padangat sa separado nga ospital para sa nagkaigo nga pagbulong. Yara naman sa kustodiya sang Dumalag Municipal Police Station ang mga imbolbado ng motorsiklo.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehinsay, Sukod Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alasi akong alasay sa 15 sa gabi. Kaka-5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa nga Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Obosip on, hilana trangkaso, Mighty C, the immunity booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Sarang makabakal sang metal detectors ang mga bulutuan sa Western Visayas gikan sa ilang budget sa maintenance and other operating expenses para sa pagpasangkad sang security measures. Sorokay Department of Education, Region 6, Finance Division Chief, Administrative Officer, Marta Ampig, inibangod nga mas madamo lamang o kung mas manubo lamang ini sa 50,000 pesos. Mahimo man nga makapangayo sang bulig gikan sa mga local government units. Base sa talatapan, dako nga butang ang metal detector. Agon nga wala sang makasulod nga mga kontrando, kangay sang patalom, armas kag iban pa nga ginadumilian na items sa mga eskwelahan. Sa kaangot nga balita ka K5, naka-record sa 966 ka-reported cases sa bullying sa mga eskwelahan sa Western Visayas sa school year 2025-2026. Sinokay Department of Education, Region 6, Education Support Services Division Chief, Dr. Leonerico Barredo. 95% diri ang natigiyon nga ma-resolve paagi sa paghimo sa interventions kaangay sang pagpatawag sa mga ginikanan kag pagpanguna diri sa Learner's Right Protection Officers. Nagpanguna nga sa isang bullying sa mga ginreport ang physical bullying kaangay sang pagpanumbag, pagtikludana ay kagiban pa nga pagpanakit. Ginasunda naman inisang cyberbullying, ilabi na nga madamot ang mga estudyante ang may access sa social media. Base sa talatapan, dapat man na mga manunudlo ang makadetect sa mga signs sa emotional distress sa mga estudyante. Agol gideon nga maka-intervene kag hindi maglala pa ang sitwasyon.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K-Fan sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 17 sa gabi. Kaka-5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Clinica DTX 500 Hypertension Diabetes. E Clinica DTX 500 Kaka-5 may aras ang Ambalaya Leaves kag D-Sugar Sugar Cane Extract. Isa ka herbal food supplement kapuno sa antioxidant. DTX 500 is superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Gin-cancelar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakatalana niya nga pagtambong sa presidential luncheon nga gin-organisa sa Foreign Correspondents Associations of the Philippines. Martes, sagot personal nga mabantayan ang sitwasyon sa EDSA. Sunod sa Presidential Communications Office, ginpalabot ni Acting PCO Secretary Dave Gomez sa FOCAP Board, kung Board of Trustees, na hindi makatambong si Presidente sa dialogo. Kaupod ang mga miyembro sang Foreign Press, kanatala na patigayunan sa Makati Shangri-La Hotel. Bangod sini nagpagwas ang abiso ang FOCAM nga ipaiway anay ang nasambit nga pagtilipon. Kagin anunsyo na lamang ang bagong nga petsa sang presidential. Antisiri ka K5, nagtililipon ang pilaka wala pa nakilala nga grupo sa palibot sang EDSA Power Akon People Power Monument nga nagtugas ang tumad kahinay nga dalagan sang trapiko. sa dugang.

0: ang balitang nasyonal. Naglabot sa 44 kabarkosang China ang siplatan sa West Philippine Sea umalin sa Hunyo 23, tubtob Hunyo 29, sunod sa Armed Forces of the Philippines. Sunod sa AFP, Silinga Martes, kalakip sa mga na-monitor ang mga barkosang China Coast Guard kag People's Liberation Army Navy. Kalakip diri ang 18 ka CCG kag Sham Kaplan sa Baho de Masinloc. 8 ka CCG kag isa kaplan sa Ayungin Shoal. 2 ka China Coast Guard kag 2 man kaplan sa Escoda Shoal. 1 ka CCG kag 3 kaplan sa Pag-asa Islands. Ini ka K5 ang mas mataas. Subong nga semana kung ikumpara sa 17 kanabalhan sa tung Hunyo 16 sa tubdob Hunyo 22. Nahibuluan mas manubo ang numero sa nakaligad nga monitoring period pagod sa malaing nga kondisyon sang panahon. Suno pa sa Armed Forces of the Philippines.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman kay K-Fans sa luwas ang pungsong Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas ka K-5 alas 6 Vyente sa gabi. Ka K-5 ining oras ang ginadulong sa inyo sa manamit kag healthy nga kape DTX Coffee Mix. Mapadasing ang atong siriga detoxification process. Galitilawi na ang manamit kag healthy nga kape DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
2: International.
0: Gindugangan pa sa Estados Unidos sa ilang pinansyal nga bulig sa Venezuela matapos ang pag-igo sa duha ka magkasunod nga linog. Sunod sa US State Department, nagpain ang estado akong Estados Unidos sa nga $300 million nga bulig. Ini ang doble sa una nila nga ginhatag nga $150 million. Ang among nga pondo ang pagagamiton para sa medical care, food assistance, tubig, sanitation, mga shelter protections, sa mga kinahanglanon para sa relief logistics. Ang kuwarta nga rekta ay gahatag sa partner organizations ka K-5, parehos ang Samaritan Purse, Catholic Relief Services, World Food Program, kag Red Cross. Ginbuksan man sang US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas, agod mapadasig ang relief operation.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hirap.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Nakuha ni EJ Obiana ang iya unang gold medal sa 2026 outdoor season matapos pangunahan na si Zeshaw Shibulski Memorial sa Poznan, Poland sang Lunes. Nalumpat sang Pinoy pole vaulter ang 5.72 meters sagod madala pauli ang kadungganan. Kung sa diin, ginlutos niya ang napulo kay ban pa nga mga players lakip ang 4 ka Polish gaging pangunahan ni world number 21 Piotr Lesek. Nakuha naman ni Owen Heard sang Great Britain ang silver medal. Sometimes si Matteo Oliveri sang Italy ang nag-angkon sang bronze medal.
1: Balita Sports, Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 Chika Chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ginpakigbahin sang Taiwanese star kag Ephraim member nga si Vanice Wu ang liwat niya nga pagpakasal sang damlaglang. Ini ang ginanunsyo sang major garden star sa social media sa iya nga current marital status kahapon Hunyo 29. Kung sa madumduman, una na nga ginkasal si Vanice kay anay Singaporean entrepreneur Arisa Cho. Sa di nagkaupod sila bilang married couple malinsang 2013 tubdob 2018. Sa iya Instagram, magin post sang miyembro sang Ephraim litrato sang kamot sang iasawa suksok ang ila white gold wedding ring.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka kay Fad ang kaungdan sa mga nagapangunan nga balita sa mga adlaw sa Martes, Hunyo 30, 2021. Ako ang dinangintag, balita ka kay Fad.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live and new kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.29, 89.7, K5 Radyo, Tagboanay sa Banos ng Pilar. Kag live inyo man kami nga nakitaan sa bilog ng Pilipinas, kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rock. Good evening sa aton mga ka-K5 and solid supporters, mga Facebook viewers. Good evening kay Asdel Jambillones, Ma'am Mary Jean Ocampo, Sir Jobin Bacali, kay Ma'am Bernadette Umiting Calzado, kay Ma'am Elsie Acuña, kay Sir Duy Artur, kag sa aton nga mga ka-K5 nga nagasuporta sa K5 News FM Rojas. Madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan ng gid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael Jantitoga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amunin news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amun station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amun nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabat siya
1: ganito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karamil na ako ginaubo, kag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh!
12: Para sa maputi at mabangong kilikili!
14: Clinica Deo Fresh!
13: Nagabasa na naman balaga!
12: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
14: Clinica Deo Fresh!
12: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
17: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel.
22: Sang Banika,
21: Roa City.
22: May high blood ako.
21: Permi lang galingin ulo ko.
22: Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
20: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
20: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
24: Memory Advance Syrup.
20: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunona. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
20: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon,
20: mag-inom sang Eye Care Go,
23: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
20: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
28: Tinig ng Reformasyon.
27: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
28: Tinig ng Reformasyon.
27: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
29: To share your love.
0: Sa tanan nga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon sa tanan nga mga kakipay, mga suki, nga nagapamati permi sa mga programa sa siniing astasyon, K5 News FM Philippines. Kamusta ka mo? Sa ngihapon, ang wala untat nga pagpamisita natin sa inyong mga kuluyan, sa wala untat nga pagpanamiyaw, pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa ngihapon, aton nga dayaw ng Diyos, aton man siya pasalamatan sa tanan nga mga pagpamaayo nga iyang inhatag sa aton, sa kayong lawas man, o sa tanan man nga mga aton kinanglanon, aton gin siya pasalamatan permi nga man. Amugid lang na ang kalipay sang Diyos. Amo na nga dayaon ta siya, paslamatan ta siya. Kag sa aton nga ginasulit-sulit diri, ang wala untat kid nga pagpangabay nga tani, aton gin pabakodon ang aton mismong walingon nga pagtuo. Aton dumdumon nga individual ang aton pagtindog sa mga pagtilaw nga magabot sa aton nga kabuhi. Kag dumdumon gid naton nga sa aton nga pag-alagad, hindi by group, kundi individual. Individual kita magtindog sa mga tentasyon, individual kita magtindog sa pagtilaw, kag individual man kita nga koronahan sang Dios sa panahon nga kita mangin mandinalagon. Amo na nga permin aton ginasulit-sulit nga aton gid siya pasalamatan, aton siya dayaon sa pihak sa tanan nga mga aton na eksperyensyahan sa sini nga kabuhi. Muna nga importante katama makaturan. Now, malang ni ang aton nga mga pagpanamyaw sa gihapon, samtang hindi pa kita magpanayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan payo ng mga langit sa mahandali pong ito. Kami po ay muling dumulog sa noong maranuklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus sa Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ng inyong pag-ibig, patuloy, gabay at pagkakataon na inyong ibinigay sa amin upang kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na salita at aming mabulay-bulay ang kahalagahan upang aming maunawaan ang inyong katotohanan sa kabuhayan upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Palayan mong ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Rokimin Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection at sa aming lahat. Nawa, aming matatanggap ang mga pagpapala at mga pagpatawad sa lahat naming mga pagpapasala laban sa inyo. Ito ay aming hiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mipinesos. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, mga kuturan, rin sa gingamit naton nga mga paanggid kag katumanan suno sa kasaysayan sang kalaglagan sang Jerusalem. Aton dumdumon nga palangga gid katama tani sang Ginoo ang Jerusalem. Siya ang nagsugo nga magpatindog sang Jerusalem panahon ni David pagkatapos ang kaliwatan sang Israel nagagawa dito sa Egypto. Siya ang nagsugo nga magpatindog pero si Solomon ang nakatuman pagkatapos ang 480 ka mga tuig halin sa ilang pagwa sa Egypto. Dayon nagluntad sang hindi magnubo man sa 400 ka tuig ang Jerusalem nga ginpatindog ni Solomon nga grabe ka parte ka balaan kasagrado bangod kay ara presensya sang Ginoo sa mga maghalad sila ara ang Ginoo nagasabat paagi sa pagsunog sang kalayo ginbubo halin sa langit dayon pero bangod sa ilang sala bangod sa ilang paglapas inlapas ang adlaw inupuhay nagsimba sa iban nga mga Diyos nga hindi gintugot sang Diyos kaya hindi maginagtugot ang Diyos nga magsimba sang iban nga mga simbahon ang natabo din tugutan niya nga malaglag sa panahon ni Hari nga Nabucodonosor sa Babylonia. Naulipon sila sa hindi magnubo 149 ka tuig sa Ehipto. Dayon pagwa nila ilagin patindog ang Jerusalem nga ikaduha sulod sa 49 ka tuig lakip ang mga pader sa palibot. Din pakabalaan nila maayo ila nga din gamit para sa pagsimba, pagdayaw sa Diyos, pero sulahi, na apostasya sila tungod sa damo na sila ng mga pagsulundan, gindugang sa ilang mga eskriba, mga parisyo, sa mga leaders ng simbahan. Amutong naabutan ni Kristo, nga nangaki si Kristo, himuuntan niya ang purification. Suno sa aton ang ganitunan, sa aton nabasa siya sa Juan 2, versikulo 13-15 hasta sa versikulo 21. Mabasa taman siya sa Mateo, kapitulo 19, versikulo 12 hasta sa 13. Mabasa taman siya sa Lucas 19:25 hasta sa 26. Inatanan mga kuturan, naglaragway sa pagputli o pagpurify tani ni Kristo, pagreforma ang gusto niya himuon sa Jerusalem. Pero sa pihak sinangatanan, huwag siya nahimo, pila lang ka bilog ang nagtuo laban sa mga nagatuo, mapagid ang mga imol, mga bigado, ang mga manggaranon sa Jerusalem, pila lang kabilog man nagsunod, si o silang ang taga-Ramatia, kag si Nicodemus, nga membro sa Sanhedrin, kay mga membro sila sa Sanhedrin, pero may pagtuo sila sa mga nasaksihan nila, kanabatian nila sa ginpanghimo ni Kristo, mga milagro. Now, nga nga aton inisyagin sa marais, kaysa aton nang ginatunan diri, ang Diyos nagpakamalaot sa ginasulit-sulit na tunbasa nga makapilatani kabisis nga gusto niya nga tipunon ang mga katawhan niya. Pero way man magpati, hindi man sila luyag. Amo na nga ginpakamalaot niya. Ang inyong gabalay, igabilin sa inyong mingaw. Mingaw, nga man. Kaya siyempre, maguba man siya. Karon, si Kristo nagsiling, kung aton nga basahon ang Mateo 24, versikulo 35, si Jesus nagsiling, ang langit kag ang duta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi magtaliwan. Isa ni isa gingamit naman ni Kristo nga, garantiya. Madula pa ang langit kag ang duta kaysa ya pulong. Amo nang matuman gid siya ang iya mga pagpakamalaot. Kabaron naman ta kung lantaw niyo ang history, bold history, lantaw niyo sa Google, makita ninyo nga kung saan o kung kagpaano terrible ang pagkalaglag sa Jerusalem nga naputan ni Kristo. Bangod sa iya mga sala, sala sa Jerusalem, ang kaakig ginpakamalaot batok sa Jerusalem, kagang iya matipang na pagkawalay pagtuo, naghimo sa iya kalaglagan nga patuon. Ang Ginoo nagpahayag paagi kay Propeta Mikias, kung ato mong basahon ang sa Mikias, kapitulo 3, versikulo 9 hasta sa 11, silingdiri. Pamatiin ninyo ini, ginaampo ko sa inyo, kamo nga mga pangulo sang panimalay ni Jacob, kag mga pangulo sang panimalay ni Israel, nga nagadumot sang pagkukong, kag nagapatiko sang tanan nga katarungan. Ginatukod nila ang Siyon paagi sa dugo, kag ang Jerusalem paagi sa kalautan. Ang mga pangulo sini nagahukom tungod sa padya, kag mga pare sini nagahukom tungod sa padya, kag ang mga pare sini kag magasuhol sila sang ila mga manalagna, magsandig sa Ginoo, kag magsiling. Hindi pala nga ang Ginoo yara sa tunga naton, wala sing malaot nga magawot sa aton. Grabe kakampante sila, grabe kakumpiyansa sila. Ngaman, kay nagsalig sila nga, sila ang pinasahi nga katawan, nagsalig sila nga, ginpili sila sang Diyos, pero wala sila magahuna-huna nga tungod sa ilang sala. Kaya ang Diyos akigid siya sa sala, bisan diin na makita ng sala, dako man ang sala o gamay ng sala. Para sa Diyos, ang sala, sala ginasya kag ang bayad kamatayon, may silot siya. Amo na nga, hindi sa kadakuon kag ang kagamayon sang sala ilantaw sang Ginoo, kundi ang sala basta masapuan siya ang bayad kamatayon. Pero sa pihak, bisan ano kadako ang sala, bisan ano kagamay ang sala, ang kinahanglan hinulsulan. Hindi bangod nga gamay ang sala, nga pabayaan lang kay kita sa ato na basta kay gamay lang, ah, pabayaan na lang, gamay man lang na. Pero sa Dios, basta sala, mana kinahanglan hinulsulan. Bisan anuman kadako ang sala, so no, sa ginasulit-sulit nga bersikulo si Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Nga bisan ano kadako, bisan ano kapula ang sala, ginagamit ng pulo nga pula, papution siya sama sa niwi. Papution pa kaangay sa balihibo sa karniro. Amuna nga ang ginlantos ang Ginoo kun ano kasinsiro ang tao nga gusto maglagad sa iya. Agud nga patawaron man siya kag pagpatawad sila siyempre pakamayuhon sa Diyos. Amo na nga ang ginbasa naton nga sa Mikiyas 3:9 hasta sa 11 diri nakita naton may mga tao nga nagahukom pero paagi sa padya sa aton subong amo na gihapon may mga huwis nga bayaran hindi na gingamit ang tuod-tuod nga ustisya aman bangod sa kwarta amo ang balon. Kun may amo mana sa aton nga mga panahon subong, parehas gyapon at natabo sa una sa Israel. Mga Kristiyano kuno sila, mga matutuod sila nga tumuloo, pero ang anong ginhimo nila? Nagahukom sila tungod sa padya, mga pare man, dilindre, mga kay pare, priest man na. Ang mga saserdote sang una, naghukom sila tungod sa padya. Amo na nga, kung may mga lagna man, may mga lagna sa una nga, may mahilig sa suhol. So muna nga, sa aton subong, mga nakita naton, may mga damo nga mabakal sa kwarta. Basta kay kwarta na ang magiho, kwarta na magubra. Muna nga, ang aton nga gani nga nasyon, muna nga tabo subong nga grabe kagamo, pati kagamo nga man, bangod sa personal interest. Muna nga, diri, ginilagway ang kaimtang sang Israel, muna nga akigid ang Ginoo. Ang ini nga mga pulong ginsulat sa Mikiyas 3:9 hasta sa 11 matutong nga naglaragway sa malaot kag nagapakamatarong sa kawalingon nga mga pumuluyo sa Jerusalem samtang nagapangangkon nga ginatuman nila ang sing istrikto ang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios ginlapas man nila ang tanan nga mga prinsipyo sa gindumtan nila si Kristo tungod kay ang iya kaputli kag pagkabalaan nagpahayag sang ila kalautan. Kaginsumbong nila si Kristo nga amo ang kabangdanan sang tanan nga mga kabudlayan nga nagabot sa ila bilang resulta sang ilang mga sala. Bisan panhibaluan nila nga wala sila sing wala siya sing sala, wala sala si Kristo. Ginpahayag nila nga ang ila kamatayon o ang iya kamatayon ni Kristo kinahanglan para sa ila kaluwasan bilang isa ka pungsod. Kung pabayaan naton si Kristo, siling nila. Siling sa mga leader sa mga Hudyo. Ang tanan nga tao magatuo sa iya, kag ang mga Romano magkarih kag kuhaon ang aton doog kag unsod. 1:11 versikulo 48. Kung ginhalad ni Kristo, o ginhalad si Kristo, mahimo sila, mangin isa kaliwat ka mabakod, mangin isa liwat ka mabakod, nahiusa nga katawan. Gani, nagpangatarungan sila. Kag naguyon sila sa desisyon sang ilang mataas nga pare nga maayo pa nga mapatay ang isa ka tawo sang sa malaglag ang bugos nga pungsod. Gani ang mga leader sang mga Hudyo nagtukod sang Sion paagi sa dugo kag ang Jerusalem paagi sa kalautan. Mikiyas 3:10. Kag bisan pa samtang ginapatay nila ang mga o ginapatay nila ang ilang manluluwas tungod kay ginsabdong niya ang ilang mga sala. Amo ang ila pagkamatarong sa kagulingon nga ginakabig nila ang ila mga kagulingon subong nga katawhan nga ginapaboran sa Dios kag nagapaabot nga ang Ginoo magaluwas sa ila gikan sa ila mga kaaway. Gani padayon sang manlagna sa bersikulo 12 sa Mikiyas ang Sion tungod sa inyo pag-aaraduhon subong sang isa kauma kag ang Jerusalem mangin tinumpok kag ang bukid sang balay subong sang mataas nga mga duog sang kagulangan. Sunod diri sa Mikiyas kapitulo 3 bersikulo 12. Susulod sang halos kapatan katuig pagkatapos nga ang kalaglagan sang Jerusalem ginpahayag ni Kristo mismo ang Ginoo nagpadugay sang iya mga paghukom sa syudad kag sa pungsod. Makatilingala ang malawig nga pagpatas ang Dios sa mga nagsikway sang iya ebanghelyo kag sa mga manugpatay sang iya anak. Ang parabola tuhoy sa wala nagapamunga nga kahoy nagalaragway sang pagpagigamot sang Dios sa Hudyong pungsod. Ang sugo nagwa utda ini nga nagapabugat ini sa ruta Lucas 13 versikulo 7. Apang ang balaan nga kahoy, ang balaan nga kaluoy nagruwa sini sing Dios tayo. May madamo pa nga mga sa tunga sang mga Hudyo nga wala sing inalongong sa kinaiya kag sa bulhato ni Kristo. Kag ang mga kabataan wala nalipay sa mga utilidad ukon nakabaton sang kapawa nga ginsikway sang ila mga ginikanan. Bagay sa pagwali sang mga apostolis kag sang ila mga kaupod, ang Dios mga pasilak sa ila sang kapawa. Tugutan sila nga makita kung paano ang tagna natuman hindi lamang sa pagkatao kag kabuhi ni Kristo kundi sa iya kamatayon kag pagkabanhaw. Ang mga kabataan wala din na pagkamalaot tungod sa mga sala sa mga ginikanan. Apang sang upod ang ihibalo sang tanan nga kapawa nga ginhatag sa ila mga ginikanan, insikway sang mga kabataan ang dugang nga kapawa nga ginhatag sa ila nga mga kaugalingon. Nangin mga malambit sila sang mga sala sang mga ginikanan kag ginpuno ang talaksan sang ila kalaotan. Ang malawi kapagbatas ang Dios sa Jerusalem nagpamatuod lamang sa mga Hudyo sa ila matig-ah nga pagkawalay paginulsol. Sa ila dumot kag kapintas sa mga disipulo ni Jesus ginsikway nila ang katapusan nga tanyag sang kaluoy. Dayon ginkuha sang Dios ang iya proteksyon gikan sa ila kag ginkuha ang iya gahom sa pagpugong gikan kay Satanas kag sa iya mga anghel kag ang pungsod ginbilin sa pagkontrol sang leader nga iya ginbili. Ang iya mga anak nagsikway sang grasya ni Kristo nga makabulig sa ila sa pagdaog sang ila malaot nga mga huyog kag karon ini sila nangin mga manugdaog. Ginpukaw ni Satanas ang labing mabangis kag labing kubos nga mga kailipgon sang kalag. Ang mga tao wala nagapangatarungan, hindi sila makatarunganon ginakontrol sang impulso kag bulag nga mga kaagig. Nangin sa taniko sila sa ila kapintas. Sa pamilya kag sa pungsod, sa tunga sang pinakamataas kag pinakamanubo nga mga klase, mayara sang pagduda, kahisa, dunot, pagilinaway, pagrebilde, pagpatay. Wala sing karuwasan bisan diin. Ang mga abyan kag mga himata nagluib sa isa kag isa. Ang maginikanan nagpatay sang ilang mga kabataan kag ang mga kabataan sang ilang maginikanan. Ang mga manugdumala sang katawhan wala sing gahom sa paggahom sang ila kagwalingon. Ang wala makontrol ng mga kailibgon naghimo sa ila nga mga mapintas. Ang mga Hudyo nagbaton sang butig nga panaksyohon sa paghukom sa inosinteng anak sang Dios. Karon ang butig nga panumbungon naghimo sang ila kagulingon nga mga kabuhi nga hindi mapatud. Pagi sa ilang mga buhat, madugay na sila nga nagsiling. Pauntata ang balaan sang Israel sa Amon at Umang. Isaiah 30 versikulo 11. Karon ang ilahandom ginhatag ang kahadlok sa Dios. Wala na matublag sa ila. Si Satanas amo ang nagapanguna sa pungsod kag ang pinakamataas nga sibil nga religyoso nga mga otoridad yara si dalom sang iyagahom. Ang mga leader sang nagakasumpikilay nga mga paksyon kun kaisa nagahiusa sa pagpangawat kag pagpaantos sang ila makaluloy nga mga biktima kag saliwat nagtupa sila sa mga pwersa sang isa kag isa kag ginpatay nga wala sing kaluoy. Bisan ang pagkabalaan sang templo hindi makapugong sang ila makangilidlis nga kamangis. Ang mga sumilimba ginpatay sa tawbangan sang halaran kag ang sangtuaryo nadagtaan sang mga bangkay sang mga pinatay. Apang sa ila bulag kag mapisipalahon nga mga pagkamatinastason ang mga manugsugyot sing sining impyerno nga buluhaton nagpahayag sing dayag nga wala sing Wala sila sing kahadlok na ang Jerusalem malaglag kay ini kaulingon nga siyudad sang Diyos. Tungod sila nga pagtuo nga Jerusalem to siyudad sang Diyos, wa sila magtuo nga laglagon sang Diyos paangi sa Roma nga lehiyon. Amo na nga agud mas mapalig-on ang ilagahom, gin hamham nila ang di matuod nga mga manalagna sa pagbantala. Bisan samtang ginlikupan sang Romanong mga lehiyon na ang templo nga ang katawhan dapat magulat sing karuasan gikan sa Diyos. Bisan nakita na nila nga ginpalibutan na sila sa mga kaaway, bangod sa ilang pagtuo nga sila luwason sang Diyos, bangod kay ilang ginpatihan nga Jerusalem, amugid ang katawhan sang Diyos, bisan nga sila dayag, klaro na kay nga naga Manila Pason, na tubtob sa katapusan ang kadamaan, naguyat sing malig-on sa pagpating ang labing mataas, mga patunga sa pagkalutos sang ilang mga kaaway. Apang ginsikway sang Israel ang Diyos nun nga pag-amlig, kagkaroon wala na sila sing depensa. Hindi malipayon nga Jerusalem. Ginarkilahan sang mga pagbinahinbahin susulod ang dugo sang iya mga kabataan nga ginpatay sang mga kamot sang isa kag isa nga nagapula ang sang iya mga kalye samtang ang mga dumuloong mga hangaway naguba sang iya mga kuta kag nagapatay sang iya mga tinaw sa inaway. Ang tanan nga mga tagna nga ginhatag ni Kristo na nungod sa kalaglagan sa Jerusalem natuman sing bukos. Naexperyensyahan sang mga Hudyo ang kamatuoran sang iya mga pulong nga sang pandam. Sa ano nga talaksan nga inyo ginatakos amuman ang takson sa inyo, Mateo 7, versikulo 2. Ang mga tanda kag mga katingalahan nagapakita na nagapandam sang kalamidad kag kalaglagan. Sa tunga sang kagabihon, isa ka indi kinaugali nga kapawa ang nagsilak sa templo kag sa altar. Si babaw sang mga panganod sa pagtunod sang adlaw ginlaragway ang mga kangga kag mga soldado nga nagatipon para sa inaway. Ang mga pare nga nagalagad sa kagabihon sanctuaryo hinadukan sa misteryo nga mga tunog, ang duta nagkurog kag ang kadamaan sang mga tingog na batian nga nagsinggit, maghalin kita diri. Ang dako nga gawang sa sidlangan nga tuman kabungat nga halos indi ini masira sang pila ka tawo kag nga ginsiguro sang dalagko nga mga rihas sang salsalon nga mga ginhingot sing madalom sa simentado nga bato nga ginbuksan sa tungang gabi nga wala sing makita nga ahensya. Namang ginbasa tani mag-uturan nga kasaysayan sa kasaysayan sang Hudyo sa Book 13. Susulod sang pito ka tuig, may isa ka tao nga naglibot-libot sa mga daan-andalan sang Jerusalem nga nagasugid sang mga kalalataan nga mag-aabot sa syudad. Sa adlaw kagabi, nag-amba siya sang mabangis nga paglalaw. Isa ka tingog gikan sa sidlangan, isa ka tingog gikan sa makatundan, isa ka tingog gikan sa apat kahangin, isa ka tingog batok sa Jerusalem kag batok sa templo, isa ka tingog batok sa mga nobyo kag mga nobya, isa ka tingog batok sa bugos nga katawhan. Ining makatilingalang tinuga ginbilanggo kag ginbunal apang wala sing reklamo nga nagapalagyo sa iya mga bibig. Sa panginsulto, pag-abuso, nagsabat lamang siya, kailo, kailo sa Jerusalem, kailo, kailo sa mga pumluyo sini. Ang iya singgit sa paandam, wala maguntar tubtob nga napatay siya sa paglikop nga iya gintagna. Wala sing isa ka Kristiyano nga napatay sa pagkalaglag sa Jerusalem. Si Kristo naghatag sang paandam sa iya mga gintutunan kag ang tanan nga nagapati sa iya mga pulong nagbantay para sa ginsaad na tanda. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalikopan na sa mga hangaway, siling nisos, niyan, may baluan ninyo nga ang iya pagkalaglag malapit na. Niyan, ang mga yara sa Hudya magpalagyo sa mga bukit kag ang mga yara sa tunga sini maghalin. Lucas 21, versikulo 20-21. Sang malikupan sa mga Romano sa dalom ni Sistius ang syudad. Wala nila ginapaabot nga ginbiyaan nila ang paglikop sang tanan daw paborable para sa gilayon nga pagsalakay. Ang mga ginlikopan nga naduraan sing paglaom sa madinalagon nga pagbato yara sa punto sang pagsurrender sang mga Romanong general nga atras sang iya mga puwersa nga wala sing bisan jutay nga maathag nga rason. Apang ang maluluyon nga pag-atipan sang Dios amo ang nagatoy-toy sang mga hitabo para sa kayuhan sang iya kaulingon nga katawan. Amo ni ang kasaysayan makuturan nga samtang si Sistios nagsalakay nagpalibot sa Jerusalem diri naintindihan dayon sa mga nagapamati o nagpati sa mga pandam ni Kristo. Amo to nga nahadukan sila, hinadukan gid sila maayo. Karon na tingala na lang sila nga samtang napalibutan, hindi nagbugayan, nag-withdraw man sila. Ang kasundaluhan ni General nga Sistios, nag-atras sila, ang iya puwersa, way man rason kung nga, dayon, amo na nga ang nagpati sa ginhambal ni Kristo, nagkuha sila tanan, amo to nga sila naka-ikyas. Amo na nga, suwerte sila. Pero ang mga nabilin nga nagpabilin to sa siyudad, amo to sila. Kay ang pagbalik sa mga sundalo nga Romanhon sa panahon sa pagano nga Roma, hindi naman si Sistios ang nagrumala, kundi si Titus na. Amo na to nga, ginpalibutan sila sulod sa apat ka mga tinuig. Lamang ang aton oras, wain naman naubos naman, aton anay nitaposon sa numbo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa manalaluklukan at pinasasalamatan po namin habang kami po ay nagbulay-bulay sa kasaysayan ng inyong bayan na inyong pinantulutan na mapahamak dahil sa kanilang katigasan na hindi sumunod sa inyong kalooban. Ito nawa ay maging aral sa bawat isa sa amin. At pagpalain mong ginagamit ng bilan P5 News of the Philippines na ginagamit upang may bahagi ang inyong katotohanan, may pangaral sa pagpapawid. Pagpalain mo man ginagamit na siyo o kamiluoy ng inyong lingkod. Nawa ang pagpala kasama ang pinakailangan ng pamilya na physical, mental, spiritual, financial and protection. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan na gawa lamang sa inyo. At pagpalain mo kaming lahat kung aming sinasambot na langin sa pamagitan ng matang sa pangalan ng Jesus. Amen.

0: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka
8: mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng blood na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon.
1: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juan.
11: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
21: D3 Bio!

0: Anak, wala ka man na huya. Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay, mas kahuluya guro kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh.
1: Hey, hi, galing ngawang time.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500.
8: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
8: DTX 500.
4: DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Namit nagit sa akong nga mata.
4: DTX 500. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
4: Excel Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan ma. Ayaw kitang
4: DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: five Kalingawanta.
1: Hold up, day. Ihatag sa akong taranyo kwarta mo.
2: Ako? Hold up on mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
1: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
0: Hey! Five Kalingawan Time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
4: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Anyway.
6: Doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
5: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
7: Gusto. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella.
6: Mm-hmm.
7: Ang salmonella nga bacteria naturally occurring sa aton nga large intestine. Mm-hmm. Pero kung inisya ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bacteria. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
8: Correct, no? Suportahan ko lang ang bali Sir JP. Nga gusto ko D3 Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko. Nga Kaya D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
9: Sir
8: na siya.
9: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
8: Pharmacia, no?
10: Kumulito ka na.
8: Do, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Do, ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
10: Diarrhea,
8: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man
5: kung
8: siya.
5: Kung may hyperacidity ka, pwede man
8: ang
5: siya.
8: Ang pinakanamigit, at nakastunga sa biyahe, hindi ako ay kabaklan pagkaon, hindi ka magutom.
5: Hindi ka magutom.
8: Nga ka lang, no? Kimala siya, dahil yung source of energy.
3: D3 Bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mga mabuti ka.
9: Nami Angie ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
10: Ay, amo na ta!
5: Amo na!
9: Oo.
8: Realidad.
9: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko D3 Bio para may first line of defense nako against sining nga mga kagaw. Nasugot ka sa hindi. Wala ni kaong tataning flu ni. Kaya para ma-flupigado ta.
8: Flupigado ginagid.
9: Masugot ka sa hindi. Biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
10: kampiyon na punto
9: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni D3 Bio kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginhawa.
10: Ang iba na ganito,
9: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide ni akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa D3 Bio, ang imo blood trust, dula ang anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka-D3 Bio ka, grabe ang trust mo. May naka-D3 Bio, kuya.
8: Correct.
9: Kaya niya pat yun sa
10: So peace of
9: pero kung wala ni mo maintindihan ang D3 Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang. Gamay nga trangkaso, gamay nga Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka D3 Bio ka, buhi pagyapon sa sila. Kaya man, kung wala ka di tribayo, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
8: Ang makupila ka milyonis na nga sila na patay.
9: Kasi siyempre ang matupad na yaya.
8: Himuon mo pa na liwat.
9: Iyan na kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, o bago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung nakaditribayo ka, malikawan ang paghubag.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! D3Bio! Health! News D3Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
14: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kuti. Nagtry ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kuti.
3: D3Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
15: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
16: Kasi tumasun sa barangay
17: po. Ano ginabatsag mo sa
16: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
17: Tumarkog. DGX 500.
16: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
17: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na.
16: Try gig kamo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
19: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
3: DDX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, email
0: Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-onas. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
7: D3 Bio!

0: five galinha one time.
1: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
2: Mabagal!
3: Ano ba, Klon?
2: May dulce ka mo?
3: Wala.
2: May soft drink?
3: Wala.
2: May tinapay?
3: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Bango ah!
2: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, Klon ko!
3: K5 Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga pungkot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galao magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.
18: isang bala ka lang. ako,
19: ang linya ko,
18: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
20: Sa pulmo, baby.
18: Extend Superman for Men.
20: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
21: Ako si Andrea de Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
22: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio.
26: Up with it.

0: Five Galinha One Time.
1: Hello, Tay.
2: Ano to, anak?
1: Honeymoon na namon sang asawa ko, Subong Tay, pero hindi ko kabalo ko na nukubrahon ko.
2: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya.
1: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
2: Okay, okay na.
1: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
0: Yeah! Hey! Five Galinha One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat, ka.
8: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
5: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano yung
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ang muning programa nga nagagiya sa inyo ha, sa Matag-Adlaw kung paano kita mga buhi nga healthy. Pinakakontragid niya sang tawo subong ang maospital kay una bes, mabudlay kay may pandemya. So ang ato ni Moon, just make yourself active, magkaon sa mga utanon, mag-inom sang food supplement ka makabuligid sa inyo ang DTX 500 along with Mighty C or Pure C kag D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga abala nga nagatigulang ka kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag ma-delay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Doc Ramil Uy, ang amon CEO. We also have Sir Boy Sulweta and Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
8: Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Mm-hmm.
5: Kon ang imong kabuhi nami man lang, damo ka kwarta, like the kings of the past, mm-hmm. ang mga hari basta na sa Inglaterra, gusto nila Sir Boy nga magkabuhi sang dugay. Mm-hmm. That's why nagimo sila sang Knights Templar. Pangitaon to nila ang kuan, ang cup nga ginimnan ni Ginoong Hesus. Mm-hmm. May pangitaon nila ang Tree of Life.
8: Damo lang no?
5: Oo, tanan. Mm-hmm. Damo-damo ka kalamatay sang quest nila.
9: No, Spear of Destiny.
5: The Spear of Destiny. Kaya base amo na ako na makapasugpon sa kabuhi. pro wala gid
8: lately, lately may iba, may ara ang insik
5: oh?
8: Anong sayaw gani si Lungguman pispista ba lang ara sa kwan
5: bird's nest
8: oh, bird's nest muna ang sa kwan mo mga insik mo oh, para no? Lang maghubin ka
5: so tanan-tanan na lang at sa modern times na realize ang tao nga hindi niya superstitious na ang pinaka nakita nila nga solusyon is ining modern science ang tawag naton nga ining ang
8: stem cells.
5: So Dr. Ramil ano bala ang mga ang tao kisa magtinguha gid no nga maglawig ang imo kabuhi no
8: kablawas Sir JP ano gusto ko
5: oh.
8: Kung mabakal man lang ang extra nga inadlaw sang kabuhi
5: oh.
8: Mabakal ko
5: tani no
8: damo ka man lang kwarta mabakal kan lang bakal ka dito 500 kag MTC how I wish nga amo na ka simple lang Sir JP halimba isa ka toy 1 million kung mayara ka dugang 20 ka toy arang 20 million is dugangi lang ko
5: oo ah
8: pwede
5: mabayad si Rusutan eh so amo man lang na how I wish to nga amo na no but actually do
8: pero may man gaya ano Sir JP pero may man na to ginambal nga bakal ka damo dito x kag MTC para maglawag imo ka buhi
5: gusto actually do ang ginaimo naton nga paglagay sa ila amuning first step sa longevity kung permi ka nagapamati sa aton program makabalo ka nga paano mag-amlig si Mulawas pero husto na Doc ang health is an investment no gani dala na diri ang effort ang imo pasensya ang pagpadayon kag of course little price to spend for DTX 500 kag MTC
8: ati dapat dakuon nilang kay little spend Sir JP. Oh. Correct Sir JP. Kaya kung ibutang ta, hindi ka magbakal DTX 500 kag MTC.
5: Masave ka abi?
8: Maprotas ka lang.
5: Oh, oh.
8: Mautan ka lang. Okay man ha, ang pamangkot, kaya ba ni mo magbakal sang pulo ka klase nga utan kada adlaw hindi ka klase nga prutas kada adlaw
5: mahal na
8: kasi na
5: oh, yawan ka
8: imagine la pulo ka oranges isa lang kapsula sa MTC
1: kag
9: damo makita
5: ayaw ka na urab
9: ayaw ka na urab sa oranges no kag economically it's expensive
5: posto.
9: No if you want to achieve the same potency of MTC ano na lang MTC
8: na lang DTX ka na lang
9: DTX ka na lang
5: that's why we make it simpler no inom ka na lang DTX 500 kag MTC kadadlaw kumpleto pa ang supplementation mo no storyan ta Dr. Ramil kung ano bala ang ginatawag nga telomeres kag ang secret sang aging salamat Sir Kevin Bigay for giving me this ang telomeres amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes. Daw
8: ano,
5: kaangay
8: daw,
5: ini.
8: Daw saha?
5: Daw, no, no, daw, daw binder ni siya. Daw binder ni siya, Doc. Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta.
8: So, amo ng telomeres.
5: Daw mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga aton nga DNA is double-stranded? Nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
11: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
12: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas
10: DTX 500
5: now ari pa diri suno sining telomeres no nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands no sang aton nga DNA kun ini ang naga-function properly doc ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi doc.
8: So, sa kadation gali Sir JP, nga nag-divide ang cellula, nagagamay ang kwan?
5: Telomeres.
8: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala Sir JP, kung 75 years, no? 75 years nga constant nga cell division.
5: Sige-sige nga cell division, ano?
8: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
5: Husto, no? Kag actually kung healthy ang cells, autophagy will take over.
8: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
5: Oo.
8: DTX 500 and MTC.
9: DTX 500 and MTC.
5: Isa na, kag dumduman yung lecture ni Sir Boy about autophagy, kung okay ang cellula mo, kag nagtigulang na siya, nami ang iyang aging, autophagy will take place by removing unnecessary kag dysfunctional components ang cells. ang iniginatawag nga orderly recycling sa mga cellular components. Ina kun wala problema sa si telomeres.
8: Ang problema sa JP kun kulang ka sa antioxidants. Kay mismo ang cells o ang cellula hindi lamang telomeres. Ang ginagubas ang free radicals. Gubon po na niya, no? Aren delikado sir JP, kun maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balati anon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
5: Amo na ang kapilagid balik-balik ko ni Sir Boy, when the cells fail to destroy sang mga way na pulos, no?
8: Dira gid importanteng autophagy. Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
1: Correct. I-recycle ka.
5: Gusto, recycle ka.
8: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
5: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya, madamo pa.
8: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
5: Of course. So sa simple nga pagangop dok, ang kakulang sang antioxidant sa lawas ang nagapaguba sa mga cells kag nagaresulta sa pagtuhaw sang cancer. Another thing dok, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang kana, here's the fact. Every minute sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
8: Grabe no, kwarta pa na, dokadamo kwarta na to.
5: Every minute. So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. Mm-hmm. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when you when the cell die, why na sang mabulos?
1: Plastic pa mapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
5: To be honest, pag ulo ko gani kay encounter sining telomeres mo, no may amo galina siya galing ka gaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
1: Do ano do safety cap.
5: Safety cap siya no.
8: Grabe no. Tiatipan no na matipan sa kon. Kung gadi TX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Na Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500 kag Mighty C. Ang mismo nga selula hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX 500 ka kag naka Mighty C ka. Kag pirmi na to na ginasulit-sulit Sir JP. Hindi ka dali magtigulang kung naka DTX 500 kag naka Mighty C ka. Why? Because ang super antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomeres. So, kung gusto ka maghubin, gusto lawig imong pagkahubin Sir Boy, DTX 500 kag Mighty C.
5: Pasimple lang magali no. Mabakal ka lang DTX.
8: Kapila man nato ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C.
5: Dok, kung nag-time machine ta, mabot sa panahon to ni King Henry kag ni King George, yan mo galing sekreto. Bakal ta to damo-damo DTX. Kag imnon ta permi, kay dumabuang sila sa una kung paano maglawig kabuhi. Amo mo lang galing kasimple.
8: Amo na galing. Amo na galing Sir JP, kung may kwarta ka lang, bakal ka glutathione, bakal ka prutas, bakal ka gulay, jusana siya, bakal ka DTX, bakal ka Mighty C, tanan nga antioxidant, ibutang masakuan. Para hindi ka dali,
1: in short dok, kung gusto mo magbakal duga nga kabuhi, indirectly speaking, bakal ka DTX 500.
5: Gusto.
8: Pero kung may kakwarta, pananom da.
13: Pananom da, no?
1: Pananom. Kaya ang mga tanom,
8: kung ano antioxidant. Hapos lang. Panguha ka plastic, butangi dota.
5: Gusto. So again ha, DTX 500, kag Mighty C, nami ni siya impunon.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
15: 500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Akaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo, magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
14: DTX 500! DTX 500!
16: TTX 500.
17: Ako si Princess Jack Consular, taga Sichuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang TTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang TTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
18: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa TTX 500?
17: Itry nyo gid kay namigid ang epekto, hindi ikaw mo ginulsol, proven and tested.
16: TTX 500! Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Vitamin yan, at taga-lapas. Nagasakit nga ako ni Kod, yung kaso ako, tapos nabrokoy ka o board, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpatikap ko ito, kuha naman.
16: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ano meron nila, ilang kumis ang katulog ko, ginampukay ako siyang ito siyang pag-inom ko siyang Pure C. Nagamatamat ka lula, nagbalik ta. Salamat sa Pure C.
16: Pure C, vitamin C.
21: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Ang kabuhi nami palawigon, plong baho sang ilok do hindi ginami pa tugayon ano. Dapat
23: otdo. Inyo lang na.
1: Pampago pampago ba telomere sang friendship.
22: Ano mo nang lawi kabuhi kung baho ka man ilok. Siling sa tupad mo, yung sa lupa din siya mapatay man.
23: Saka baho.
1: May duga ba si Jimmy? Basi akong mauna ba?
23: Dapat dumduman dubla. Nang kalimbabi ang bata wagi indigid ka kuha ko manggan sa kwan sa tat, sa nanay niya tatay sa no pa ni patay sa tatay niya no mo na blaw sa siguro hindi ko na ni pa imnon DTX kun kwan ay may PCI
22: dirgyo ang tuntuyo sa gi pa inom DTX pag lawing pakabuya pero wagi sa kapakaldio preso.
23: Naglawing ka po eh. Clinica Diofresh. Nami, hamot ang ilokit.
24: Clinica Diofresh with VCO, no? VCO, may tawag siya microbial activities. Nga kakunta sa mga mikrobyo nga kapabaho sa imo ilok, no? So, ang imo balhas, why na tanibaho, no? But ang microbes, gakos ang pagbaho.
23: Pero mas mayos, sir boy, maligo daan.
24: Maligo daan. Huwag Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap
23: with VCO, man. Maroon, mabutang ka Clinica Diofresh, tapos maligo ka.
24: O, dapat ligo, ano?
1: Ligo, ano? Nang ugaliun gid ang pagpanghugas ang kamot para ang paglaptas ang balatian hindi na maglagaw-lagaw.
24: Tantina, no?
1: Amo ni kampion Santon Plus Herbal Soap makapatay sa mga kagaw kag mikrobyo nga ara sa ton kamot nga malikawan ang paglaptas sa mga kagaw nga pwede na ton mapasa sa ton mga pinalangga.
24: Okay, tapos maghugas ang kamot ano ang muraon sa LGP mga pi?
22: O siyempre eh.
24: Mga pikaga pa. Mga pisang DTX Premium. Ang DTX Premium may gano mushroom, no? Rich in ergotionin, gapadugay sa glutathione, vitamin E, and vitamin C sa lawas. So, if you want to maximize your antioxidant, updan mo sang DTX Premium Coffee with gano mushroom and of course, stevia ang sweetener. Social.
22: Oh, well, gainom kami no? Rayo Coffee, gainom kami. Gapamasahe ka sang tiil mo, gamit ng Santon Plus Herbal Oil, kampiyon. Dalundon ni nalang extend for your circulation.
24: Extend, no? May frontal effect ka pa, no?
22: Alright. Hindi yan side effect, frontal effect.
24: Frontal effect.
22: Sige.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? There are many ways, but isa-isa hunta, no? Number one, it improves, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature.

0: ang gitawag Alzheimer's disease.
1: Correct. Brown out sa utok.
2: Brown out nga ah.
0: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
2: Hoy. Pero na wala. Ang
0: disease. Gusto niya mag-brown out yung utok para lipatan utang ti
1: hindi sila mag-ditribayo.
0: Hindi na, hindi mo mag-inom ditribayo.
2: Ang ditribayo, di ka padamo sa imong metabolism, ka panasig. Meaning to say, nami healthy ang brain, ang ditribayo liwat. May isa pa ka purpose, gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What mm-hmm. are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. Mm-hmm. These dead proteins in your brain mm-hmm. causes the disruption of signals between one neuron to another.
0: Tingnan ka ditribayo siya, sir boy, ginatinloan
2: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa ditribayo mm-hmm. ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
0: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study, siling tla nami ko ng mga chocolates, mga tamis, while nga ga-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
2: Correct.
0: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga postida sa kalawig.
1: Sa tuman niya kagamit sang glucose dok kamo man siya ma-produce nga free radicals
0: amo nang matabo so kag matumba nang mga neurons tumba ang pusti sa pero okay tingala ka soli musulin sa kaala man ako sang bata pa ko subong niya nagindada ko 40 so ito kapigaw na ako memory
2: na
0: kaya nga man wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain
2: correct
0: in short sir boy kung halimbawa bi studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon. Abogado ka bi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from ditribayo nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Hatag energy, pero wala latak.
1: Wala latak.
0: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang ditribayo, sir boy. In short, sir boy, ang ditribayo nga ginainom mo over ordinary nga ditri, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy.
2: Epilepsy, kayang-kaya.
0: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sang ditribayo, sir boy. Ang epilepsy,
2: pa, no?
0: Makurik pa na siya. Number 40, kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuligan.
2: Even kag migraine to ka?
0: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, sir boy, it's the anxiety and depression.
1: Anxiety.
2: Amun ang dako nga bagay?
0: Amun ang dako nga bagay, daw.
2: Plus, ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni ditribayo produces majority of the serotonin. 90% of serotonin is produced in the gut.
0: Ina kung gainom ka ditribayo.
2: Ina kung ginom ka ditribayo.
0: Because ditribayo, the BCO in ditribayo is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga produce sang
1: serotonin.
0: Serotonin.
2: So, kita mong advantage.
0: Ang ordinary nga D3,
2: wala na.
0: It's not prebiotic, sir boy.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
5: D3Bio! Ang D3Bio!
6: Yung may PCO!
5: Ang PCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika!
6: D3Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio! Ang D3Bio!
6: Yung may PCO!
5: Ang PCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika! PureC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit ang ako ni ko, diadrang kaso ako, tapos nabrokoy ka o board, tilaw ko nga magigamit siyang PureC. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
5: PureC, vitamin C. PureC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Numer nila ka, ilang kumis ang gagtulog ko, ginampu ka, kusang kusang pag-inom ko, sang PureC. Nagamataman ka lula, nang balik ta. Salamat sa PureC.
5: PureC, vitamin C.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and

0: Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Ang gynecology journal, naghambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe ang carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
5: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid mo. So even body odor.
6: Kayang-kaya.
4: Yes.
5: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
6: Vitamin D3.
5: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, ngang mantika, gapalala sa hyperacidity kang ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
6: Oxidized.
5: Galing kay ang D3 Bio, ang yung mantika is cold press.
6: The best kind of extra virgin coconut.
5: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
4: May protection.
5: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka ordinaryo nga D3.
7: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa nga akon siyan.
6: Dasig lang.
7: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Nasuppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Ngayon, masuppress na ang akon gutom sang akon nga mga sumula.
4: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
7: As food. Healthy food.
5: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre, malikture ka. Matalakay ta, gamitin ang utok. Di, walay kakaon. So, wala ka sa ibang nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
8: Will provide you energy.
6: Wala na, ano, provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga, gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kaya kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, uy, basi ano na ni, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1-2 days lang cause protektado ang imosilula do may bodyguard ang imosilula.
5: Akon Sir Boy, ang nakulbaan ko hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
6: Amak muna no. 14 days.
5: 14 days bla pero suhon ka.
6: Suhon ka.
5: Inano na man.
6: Tapos iupod ka to sa iba nga may ara gid ya no. Munang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio every day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ako na kuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kuti.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mabagal, sumabuti ka.
9: D3
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio. D3C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Andrea, parang kaging. Ang akong ginabatsyag kay ang hapo ko. Dugay na nimo. After nga nagamit ko sa D3C, mayo na matsyag ko.
8: D3C Vitamin C. D3C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Joanne Martin, pramilang laga bloating nga akong chanbla tapos magkako gali sa mga utam dayon ko nagalot. Okay, amoto ginsingan ko lang ang
8: Pure C. Salamat din sa Pure C. Totoo. Pure C.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Ako si Maria. Nataas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
15: Mga butika.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: K5 News FM. News FM.
8: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
15: Sport
8: Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag dagunta ang paglabdas ang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc ang ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops at Lamadla. Ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight

0: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263 o kung sa itong Globe number 0927-448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwad, i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448940. June 30, 2026 is a Tuesday evening mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Feb Jirili.
0: Kamusta yung mga adlaw, Lo?
1: Well, as usual, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tontanan ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan. Nga dapat lagi sa subong nga panyempo, ibutan lagi sa mas mataas nga prioridad ang atong ligayong lawas. Hilwa sa kunano man nga sakit o balatian. Pitsa 30 na subong sa bulan sang Hunyo, June 30, katapusan nga adlaw sa bulan sang June, kagbuwas pitsa 1 na sa bulan sang July o kon Hulyo. Halfway na kita mga ka-K5 sa tuig 2026. Ara na kita sa tunga-tunga sa bulan sang tuig 2026, June, July, August, September, bauti pagtapak siyang beer. Ito ginahunos na lang na yun ang mga inadlaw. September, October, November, December, take Christmas na yun kag Happy New Year sa tanan. Mga ka-K5 na last remaining few months of the year 2026, pasiguraduhon tagin sa liwan. Ngahilway kita sa sakit kag balatian. Tapuson taning tuega. Ngahilway sa sakit kag balatian kita tanan mga ka-K5. Aton gitagaan sang oportunidad nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para magbakot ang lawas ta. Aton man natagaan sang panahon ang pagpabalhas. Among ini ang siya ka pamaagi nga para mabuhinan, mailiminar ang mga toxins nga nagapundo sa aton sistema. Nga kung sa diin ang toxins ang mugid ang ginatudlong isa ka mayor nga rason nga nagahatag siyang pagguba sa aton sistema kung sa diin nagresulta ini sa sari-sari nga masakit o kung balatian. Sa kada pabalhas naton, kada ilig sa balhas naton, nagkakabuhinan, nagagwa sa atong sistema ang mga toxins. So gani pisanan talang ini, kay balaan tananong rason, nga kinangla kita maghatag sang panahon sa pagpabalhas. Kay para nga maglimpyo, mabuligan tang sistema ta, nga makapaiway sa kunanong nga sakit kag balatian, pagi sa pag-eliminar sa mga toxin deposits naton, pagi sa pagpabalhas. Subong man ang ginatudlo nga rason kung nga nagamalasakit kita kay nagamalatian tungod siyang kagaw. Ang kagaw ara gatiner sa aton palibot, especially kung mahigko mga ka-K5 ang aton palibot kang aton nga panimalay. So ang aton gid nga himuon nga inisyatibo, tinlo, malimpyo kita. Para hindi makatinir ang kagaw, kaga hindi siya makahalit sa aton nga panimalay sa membro sa aton pamilya. So limpyuhan tagid ang aton na palibot o saran, especially ang sulod na aton panimalay. Tandaan tagid kung gabi mga ka-K5, kung posible palang ibutang tagid sa safety ang aton nga mga cooking kag eating utensils. Kiko sa chimpong nga nagkatulog kita, may nagahari sa aton malay. Kung nagkatulog kita, may nagahari. Sino ni sila? Amo ni silang mga tanga. Mga tanga, mga ilaga, gaguluwa. Mga damang, mga toko na. Tanan sila nagapangitas ang ilaya nga pagkaon. Tindin sila makanto dirili. Sa kusina, kung may mga lapta kita na nga pagkaon, mga momho. Kung hindi naton ginashifting aton mga kutsara, tinidor, baso, tasa, pinggan, dra posible silang nga magalatay-latay mga ka-K5. Kag ang mga ilaga, tanga, mga ka-K5, shadow gig kagrabe ang mga dala sininga kagaw. Sa bilog nila nga lawas, gatinapik na na. Kag sa mga tiil nila, aragin ang kagaw. Di pagabuas gamiton mong kutsara mo, ibutang mo sa baba mo. Ang baba sa baso mo dati, siyempre mainom ka, pinggan mo. Kang nakogin ang tsansa nga kung hindi naton ma-safety, matabunan, mabutang sa sigurado nga hindi makamangan, eh makaangkon kita sa nga posibleng asakit kang balatian dalasin ng mga tanga, ilaga, tiki, tuko, damang. So kinaglantagin nga limpyuhan ha, ang aton palibot, especially sa liwat, ang aton sulod panimalay ha. Kag likawan man nga hindi tama stress. Kaya ang stress, mga ka-K5, tungod sa stress, mahiblad ka. Kay tungod ang stress, mga ka-K5, imbulbado ang imo brain, ang imo utak mo. So kung ang utak ni mo nagatrabaho todo, tungod sa mga problema, sa mga bagay-bagay, nagakinaglan nina siyang oxygen. So ang oxygen, ginadala siyang dugo. So masignal na yung aton nga brain nga kinanglan ko damong oxygen, ha? Abi heart, ha? Korason, bumba na todo sang dugo para makalabot ni damong oxygen. Di idalon ina mga ka-K5 sang aton dugo pagkanto sa brain. Tindin maaging dugo. Alang-alang mang laktod siya. Siyempre sa aton ginugat mga ka-K5. Tiko mo ina-grabbing pressure katungon nga nagakonsumo sang damo nga oxygen ang aton brain every time nga ma-stress kita. May chance agin nga tamaan ka volume o na pressure sang dugo naton. May chance nga mag-bugto o kung magkalatastas ang ugata tungod sa kakusog sang persa sang dugo ta. So mo na iban mamatian naton. Niya napatay siya, nadabo siya haw, niya tumbaway pilas. Kagali nagkalatastas itong mga ugat sa sulod siyang lawas siya haw. Tungod sa high blood pressure. Ano ginalinad siyang high blood pressure? Tungod na stress ka mo. Grabing imo yung stress. Nasiway bantayan tagin, kaglikawan tagin ma-stress kita. Kag hindi gin magkalipat mga ka-K5, ha? Sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 ginapabakod niya ang aton nga ugat. Ginapakupos siya ang nagtanan nga nagabalanog sa sulod sang lawas naton. Ginarepair niya mga damage nga mga cellular kay mga tissues naton. Kang inatagaan niya sa kabakod kang nutrisyon ang aton sistema. DTX 500 himo inis ang palaya extract nga numero uno gijirili nga nagabantay sa aton nga blood sugar level. Kinabantayan siya ang Palaya Extract, ang number one kon ang una ginga ingredient. Panakot siyang DTX 500, ang aton level siyang aton nga blood sugar. Nga kung maglapaw sa level, mapanaugo niya dirili. Kagilabantayan nga hindi na maglapaw, liwat dirili ha. Kag subong man may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang DTX 500 mga ka-K5 ginatultol niya ang mga toksin sa aton sistema. Sa na-mention naton siyang timprano, ang toksin isa gid nga mayor nga ginatudlo nga naghatag siyang kalitan sa paguba sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Amo ginapangita sa DTX 500 ang mga toxin deposits naton nga nagatinir kang nagapalanago i-eliminarya pangaksyon niya dinili kang ipagwa sa aton sistema. DTX 500 may arapagid sa super antioxidant nga halin sa tubo. Wala labot sa toxins mga gagayfam nga mo ini ginatudlo nga mayor nga naghahatag sa aton sakit kag balatian. Ang mga free radicals, amo naman ining nag-atake sa aton ng mga healthy cells. Ginaguba yaman na selula naton kag nag-develop sa kunano nga sakit kag balatian. Ang DTX 500 may aras ang super antioxidant nga naghatag kabakod. Depensa sa aton selula, batok sa makahalalit kag makamamatay nga mga klase sang free radicals, no? So, adlaw-adlaw mga ka-K5, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, buti namin giniparison sa DTX 500 mga ka-K5. Every time nga mag-inom ka sa Mighty Shea, mabatsagan mo gin nga do ganado kamla. Mapag-shake ka dirili. Kay tungod taas ang level sang resistensya mo kag depensa. Especially subong ang aton panahon nga maulano na may cambio klima kita. May mga tsimpong parihasubong nga pwede kahilan naton. Trangkasuhon. O kung magapinot ang ilong mo, dugay-dugay ka pangatsi tungod na allergy kami, maataking hapo mo o asma mo. So kinanglan lang naton nga may mataas kita nga resistensya. Kag-depensa. Kay tungod ang aton yung health condition naton mga ka-K5, apektado sa aton nga klima. Kung anong klima taga-kapiktuhan ng aton nga, aton ikayong lawas. Kung mainit, kung mabugnaw, may epekto ina sa aton nga kayong lawas, no? So kinaglan ang aton sistema, abtik sa pag-adjust, abtik sa pag-depensa, abtik sa paghatag sang resistensya nga hindi kita makaangkod sa hilanat, sipon, ubo, trangkaso, kang iban pa. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, naghahatag man sang dugang kabakod sa aton nga mga kaugatan, naghahatag sa dugang nga elasticity. Layo sa bugto, layo sa tastas, o layo sa tumbang nga wala siyang pilas. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C. Do may bagyo subong, ano nilo pressure gapon? Do ara na siya dirili, nagtasulod na siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Nagatabok na sa subong sa tunga sa nga Visayas sa Pilipinas, siyempre, no? Ati do sa padayon nga ginaobserbaran sa pag-asa mga ka-K5, kung inibala mag-develop na sa isa ka tropical depression o kung bagyo. Tanawon naton ang weather update naton with Jerry Lee, ha? Anong weather update naton da, Jerry Lee?
2: Yes, lo. Weather update mga ka-K5, mataas sa gihapon ang chance nga mag-develop sa isa ka tropical depression. ang low pressure area or LPA. Apisar, ganaga tabok na ini sa Visayas. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita sa kadagatan sakop sang Gasan, Marinduque. Ang LPA kag ang southwest monsoon kon habagat ang nagadala sa mga paggalom kapag ulan sa Metro Manila, Visayas, Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa kag Bicol Region. Apiktado naman sang habagat ang Sambanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental, kag amuini ang nagahatag o kung nagatuga sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Ang mga nabilin naman ng bahin sa Luzon kag Mindanao, ang apektado sa localized thunderstorms, nga nagadala sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Diri sa aton probinsya, Negros Occidental, ginalauman ang mga pag-ulan kag paggalom subong nga gabi, tubtob sa kagahon bangod sa epekto naman sa LPA. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
1: So why pa nagbagyo dirili?
2: Wala malo.
1: Pero tiyan mo ini mga kakipay maulano ng aton subong nga gabi. Shorty tani ma one time na nasigisigilan ay ulano. Kay parang makatipon na damo nga tubig bla. Hindi lang magbaha bla to duhaw. Hindi lang bla mabasa-basa lang ah. Pero may advance forecast mga kaka-5 ang mga weather company. May ginabantayan sila ini mga international weather system lang nini. Ngayon may posibleng isa ka-super bagyo sa bulan sang July next month, no? May isa ka-super bagyo nga mag-igo sa Pilipinas. Di mo pa na ang forecast ka ginabantayan ka ginatunan sa aton nga ahensya, no? Okay, tiini nga bahin, lakad sa panahon, magkaka-K5 weather update. Ginadulongin sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ati good, very good, ha? Basta D3 Bayo, gininom gid ha? Adlaw-adlaw, magkaka-K5, inom kita D3 Bayo. Kay number one gid ang kagaw tiara na yung kagaw. Ang mayroon siya perti pag inis yubra pag inis kagaw. Kay ang ginainom mo yung bulong para sa kagaw, hindi ka dulot sa mayroon, dirili mo. Ang mga kagaw, yan hindi may bulong na naiya. Ang mayroon siya, way Gyapon eh, no? So ang aton lang himuon is depensa sa Gyapon ah. Pabakuron talang ang aton sistema. Ang isa makahatag yung depensa sa aton is ang D3 Bio. Himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3 nga nagahatag proteksyon sa aton nga mga selula. Ang selula gid ang magiging tuyo sa virus. Kaya mo ining pinakaugat sa kabuhi sa tao mo, ang selula bla. Ang aton nga selula ginatake sa virus. In kaso makasulod sa lawas nato ng virus, hindi nato mapunggan tungod dito siya makita mo. E kung makita talang siya, no, pa siyang lamok, bigin ako, di patyon tayo. Kung di galing yung virus, hindi mo makita, yamis ka na nakuon mo pang mata mo. Pagsulod niya sa sistema nato, kinanglan siya mabuhi sa sulod sa sistema ta. Pangitao niya ng mga selulata, kag-okuba niya dili. Ang ginakalimbawa at permido parihas mula sa mitik sa ido. Ang mitik maukob sa panit sa ido. Siyo po niyang dugo mo para mabuhi siya ni Blat. Kaya mo na ginasampol na ton nga magsulod ng virus sa lawas na ton, ukuba niyang selula. Siyo po niya tanan niya kung anong may ara na sa selulata. Ang isa kaabilidad sa selulata is natawag naton nga cell division. Kabalo siya mag-multiply siyang lawas, siya mapadamo yung kagalingon niya. Ang isa ka cellular pwede maging himo 2, 3, 4, 5 kagkadamo pa. Tekwa o nina ang abilidad sa cellular na to, masahilo sa virus. Kasi upo niya mo. Di ang virus naman sumbunga mo nang magamit siya ng duplication o kung ng cell division. Mapadamo, masasangya ka galingon. May virus ng isa, sun kumo nga nakuha yan ang abilidad sa ato nga cellular. Mahimo na sa 2, 3, 4, 5, 6 kagdamo pa. Di kada isa itong nag-multiply, kaya nag-duplicate sa lawas siya, manguko man na isang cellular. That's why nga kadasig lang mag-deteriorate ang aton ikayong lawas kung may infection na kita siyang virus. So kung mo ikaw yan nag-inom sa D3 bio, in kaso ginman makasulod ang virus sa aton sistema, hindi siya maka-atake sa aton cellular. Kaya nga aman, ining extra virgin coconut oil, may aras siyang natawag ang monolaurin. Nga mo ining nagaputo sa silulata. Nga kung baga pa mag-ukob siya, hindi siya kadulot dili. Kaya naputo siya siyang monolaurin. Halisa, extra virgin coconut oil, nga mo ining main ingredient sa aton nga D3 bio. So sa dalayon nga tinguha siyang virus nga makaukob silulat, Nagaluya siya. Tungod may ara lang siyang time nga dapat siyang nga mabuhi liwa sa aton sistema. That's why nga hingagaw siya nga makaukob silula. Kayroon kay hindi siya kaukob. Kay tungod nga siliado siyang ditribayo ng aton silula. Maluya siya. Dira na ina, nagasulod naman ang aton immune system. Mga soldado siyang lawas naton. Nga naga hara-hara jirili nga kastigohon ang virus. Luya na siya, kastigohon pa siya sa aton immune system nga kargado sang vitamin D3. Ang wa siyang virus, patay jirili, lipong. Hindi na siya makapadayon pa mabuhi sa aton sistema. Amo ina ka nami kaga ka-epektibo siyang D3 bio, mga ka-K5. That's why rason nga adlaw-adlaw inom kita gid sa pagbugtaw ta sa D3 bio. Kukon din matamag kadto antes ta magwa sa aton panimalay, inom ta D3 bio. Balon kita sa bag naton, butang ta sa bulsa ho. Kag butangan man sang pundong balay da. Kang D3 bio, way labon nga ginainom naton hindi kag epektibo gid siya sa paghatag sang kayuhan sa aton ikayong lawas. Mapuslan sa dirinig kung may mga pasyo ka. May cash pa ka. Mga gagay-vibe, may cash pa ka na. Delikadong cash pa, dirinig. Kay man, malingaw ka sa cash pa mo. Malingaw ka sa cash pa. Parehas ang akon nga kilala, no? Tupad balay, dirinig. Peran ko gina, magbugtaw na siya. Tapos siya nakapangapi. Dayon niya nakapungko doon sa may mga lamisa, sa may kahoy, silang saran. Kag mahumbla na siya siyang telam lang itom. Kag may husay na siya kamagduko, kag hala husayon niyang iabuho. Ganilupad ka spaya, ginasalo niya mla. Kag tapos mamba siya, grabe ka spaya ba? Damo ba? Teka ron, sa dalayon niya nga sigid, iya siyang husay mla. Kung siya may brush pa na nga dutig, abla jirili, hala, karot-koton, nga karot-koton. Kung hindi nagkalapilas, pagkapilas siya jirili, kung mo yung kaspani, mga fungos mani sila mo. May mga kagaw mani sila. Now, take karon kay may open na bingaton nga ulo. May bagras na. Tungod siyang hala, kurot-kot mo na siyang imo yung ulo na siyang kakatol siyang kaspa mo. Karoon na infeksyon. Hala, nagnignig, girilik. Naglapad niya ang ano ni, ang pilas. Kuni naglain pa. Mga kakifive, ang kumay kaspa ka, ang himuon mo lang, kwa ka di siya kanitriba yun. Ibutan mo siya limpyo ng algodon. Bas on mo lang, D3 bio, kunin soft gel mo lang niya, pwede mo lang makagat. matubod mo lang na siya, mailig mo lang na siya, iibason mo ng oil, kag ibutang mo to kung dito nga bahin siyang ulong may kaspabla. Especially kung magtulog ka sa gabi. Butangan mo lang hapin ang ulunan mo para hindi mag-ilig ang oil. O kung nag-litri bayo. Imuon mo na in 1 week, dula imuya kaspaya jirilea. Kakatol-totunlan mo sa sobra ka panigarilyo. Sobra mo nga panigarilyo, kakatol ang imo nga totunlan. Butangi bala kung ugo mula litri bayo mula, duwak bilog bala. Dula katol tutunlan mo. Kay kabudlay nga kung chimpo na iya siyang muok tulog mo mula. Mabugtaw ka katungod ka katol sa tutunlan mo, sigik lang na nga ubo. Pating upon mo da sa balay nyo da. Yan o ginataghol ni na eh, tatay man. Arang kataghol naman siya o. Kay galing ka katol sa tutunlan. Eh, amo inang himuon ta, isa tumto duwa ka D3 bio capsule mga ka-K5, kanta lang ah. Kaga sipsipin mo lang ah, ha? Itinir mo kadali sa babah mo, kag itapos itunlon mo git, iuyon mo git sa bahin sa tutunlan mo kung dito nagakatol, bla? Dula na yun ah. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal mga kaka-K5 sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kanto lang kamo sa pinakamalapit nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na lang dayon sa Aton Medical kag Alternative Doctors. Libre, wala sing bayad, ha? O tawag na kamo, open ang aton nga linya mga kakifan. Siya may mga problema. You know what problema? Normal na mo. May purpose niya ang problema, Jirili. Galing kung paano naton may tsindihan kang masulbar ang problema, amo na nga ton na yung ginaproblemahan. Ang problema, may purpose na yung may rason para una beses nga makapaminsar kay. Kagdira mo na ma-exercise ang imong paminsaron, nga masulbar mong mga problema mo, kung anong mga options nga dapat mo himuon. Kag sisina nga punto, every time mo malampasan ang problema mo, nagaalam kita, no? Nagaalam kita mga ka-K5, no? Kag ina siya isa man ka-importanting blessing sa ito na problema, kay may limitasyon ta as human being, as tao kita, may limitasyon kita mo. So kung may problema ka, isa may naka-indikasyon nga kinangla kita maghatag sa relasyon, connection sa aton Ginoo. Kasi ayaw-ayaw ay limitasyon kag wala siyang imposible. So there is good in every problems. Sa may mga problema ko sa problema, may mayuman nga dulot ini sa aton. Nagaalam kita every time malampasan aton. Kag naghahatag ini siyang oportunidad nga makahatag kita sang relasyon sa aton Ginoo. Anyway, may problema. May cooler kita, Jirili?
3: Yes, Laura.
1: Okay, hello. Hello, good evening, caller. Hello.
4: Mayang gab, hello.
1: Ah, rin ang Jirili si Duwinde. Ah, si Grace ni. Grace, ikaw ni Dai?
4: Oo, no.
1: Ano na na?
4: Kamusta ka na ba?
1: Ari tawag ya po. ikaw ya, kamusta ka na Grace? Kapan ya po ka na?
4: Oo, no.
1: Hindi na kumamangkot, hindi ko na inom niya. May tisyo, may pwede siguro ka inom.
4: Wala, did no, ito wala pa pa. Kaya nagbakal.
1: Ah, gali ka. Te, inom ka ng damo tubig. Oh. Ayaw gini siya, hindi mo pamati-mati. Wala mo. Amo ni mata nga pwede ka maro, Jirilio. Ano na? Nag-rage, day? Ano nga ba? Oo, siya kagabi pa. Ako pa niya po, nakuha. Ikaw yan ang nasyudaan mo na subong. Ala, nagbungol na si Grace.
4: Utan na.
1: Ano? Utan? Ano nga utan na?
4: Marguso.
1: Marguso? Mabirti ba? Ano nga pagluto si Marguso? Ginalaswa mo na?
4: Ginbutangan itlog.
1: Itlog siyang ano, tiki?
4: Manok.
1: Ah, manok. Kunay tiki.
4: Hindi na kay gole kong tiki.
1: Ano na?
4: Hindi na yung kaigo kong iyas ang tiki.
1: Tidam mo, mo eh. Mga isa... 12 kabilog. O, tisig yan. Pila na gani edad mo si Mong Grace? No birthday mo na sa July, no?
4: September 26, no.
1: Ah, September 26 birthday mo?
4: Oo, ano?
1: Di, mapila na dayon ang edad mo sa September 26. Dayon, ma-9 ka na?
4: Oo.
1: Bo, 9 years old ka na dayon?
4: Oo, ano? Ikaw yan, no? Ha? Pila ka na?
1: Ah, 10? Siyang una, pag-istoryahan na, ito doon naman ko, 5 years old pa lang ka mo, di ba? Subong, pila ka na, 8 ka na, Subong?
4: Ano?
1: Ay, siyo. Te, ano, higiskwila mo, kamusta man ang imong pagtuon?
4: Nang, okay lang lo. May gis ko to ba lang lo sa among teacher sa English kay... Nang din pa sa ulo, ya kami.
1: May gift.
4: Ako na sa ulo.
1: May gift. Ikaw si imo maestra sa English.
4: Nang maestro.
1: Ah, maestro. No. Maestro. May gift ka sa maestro mo kay tungod sa English si naga maestro. Tungod nga, may task ka mo nga sa ulohon. Kamot kay na sa ulo mo?
4: Oo, no.
1: Anong ginpa sa ulo niya si inyo, how?
4: Point.
1: Ha?
4: Point.
1: Ano kuno dili?
3: Poem.
1: Ah, poem. Ah, okay. Oh, sige. Laba, lawig.
4: Nabo lang na.
1: Ati, sige. Pwede mo ba request mabatian ka sa ang poem mo na? Anong title sa poem mo na?
4: Trees? No.
1: Ha?
4: Trees.
1: Ano ko daw? Swiss? Trees. Quish?
4: Kahoy.
1: Kahoy, nirili, bungol ka. Trees, gali, trees. Mga trees. Kahoy, okay.
5: Kahoy, okay.
1: Sige. Mamati ko, babe. Pinayin lang lang, Diyo mo na. Mamati kami about 3, sabi.

0: Read the maid in summer wear. A net of robins in her hair. A bunch of blossoms know her place. When the maid lives with rain. Poems are made by fools like me. But only God can make a tree.
1: Grabe, Jirili, takto na. Noto mo silingon man? Abi pa chindi ha ko be ano ano pagi chindi mo na siyang poem mo na party sa kahoy ano ko nung kahoy yao
0: tablo ekolo
1: ano nga ikaw ga recite da ko pa ano ko nung kahoy yao ano ko nung kahoy yao ano ko na be pagi chindi mo na ano ko no ang kahoy ginakaon. Tama na?
0: Hindi.
1: Kamuti kahoy, bla? So, ang kahoy ginakaon ko, kamuti kahoy.
0: Oo.
1: Ati, sige. Very good, ah. Tinakuha mo ng imo gift, boy pa? Ano ko nung gift mo to, aw?
0: Wala na sa naghambalo.
1: Ah, basi may tisi, zero for kids.
0: Nakamangin free per month. Tapos pa kami ganito sa Bernice nang matanom kami.
1: Tuod ka? Ano yung tanom nyo, Spagite?
0: Ano? Nang mga binhe. Nang tuwerang pagtatanim. Kagtuwerang pagtatanim.
1: Ah, okay. Tuwiran. Ano to? Tuwiran?
0: Tuwirang.
1: Ano na siyang binhing tuwirang man?
0: Ano? Ginarik ka lang tanom sa duta. Ah. Ang di tuwirang niya ginatulog sa danay sa sidak. Tapos ginasay ng kung manubon na isaylo sa duta.
1: Ah, okay. O sidling, si mga muna.
0: Oo.
1: Te, ano ang gintano mo to? Ano gintano mo? Ano na? Uta na siya? Kahoy na siya? Ano ang imo nga gintano? Manunggal?
0: Matanong pa kami losang utan.
1: Ah, matanong ka pa siyang utan. Oo. Ano gani paborito mo nga utan gani, Grace?
0: Mago, sa kag-okra.
1: Boperti nga mata, Jirina. Tingala ko kaalam. Oo, sige. Saan ka mo matanom sa Birnes?
0: Oo, no, boss. Wala kami klase. Amo na nakatanawag ko sa imo.
1: Ngaway naman ka mo klase, ha? O nga na naman, nabasa naman na ganon ni ma'am?
0: Wala, ano, ano, may kag-answer. Then sa hapon, wala gintanan klase.
1: Ngaway klase, ha? Birthday mo?
0: Hindi, loon, eh. Nang hambal man, ganon ni ma'am.
1: Ang big-in
0: nga, wala klase.
1: Ah, di wala kasi kung may klase. Ah, sino pinahog mo na to?
0: Sa hapon lang man, no?
1: Ah, sa hapon lang po siya. Gamay klase, ya?
0: Oo. Wala klase. Kaya may kagtuan naman, ma'am.
1: Ah, Diyos. Hindi na siya. Abalo mo si ma'am. Halong na siya pag lakata, ha? Oh, di sige, okay. Di boss,
0: Nagsunggod na ko sa imo, no?
1: Ano na?
0: Nagsunggod na ko sa imo.
1: Dili, baba, delikado ka sunggod, dili. Isuhi, chiki, be.
0: Kay hambal mo, nagligad sa akong machat. Ma-text ko sa imo, wala ka man nag-reply.
1: Kita mo lang, dili, ano? Ang buta kay dili, ay ako ya, huwag ko kabaloy, kaya huwag mag-uukapot, silpon.
0: Oh. May cellphone ka na ginlock ko, iPhone 17?
1: Ay, hindi kay iPhone 17 niya, iPhone ano niya, 16 na ni half lang eh. Huwag kilabot 17.
0: Then na all si Lolo ba?
1: Oo, nga sunggo-sunggo, hindi ka na magsunggo-sunggo doon sa bata gamay ka. Ate, sige. Tamyaw na daw para hindi ka na magsugod. Tamyawan na sila tanan ng mga kilala mo na sa inyong lugar. Ha. Go ahead, mga classmate mo na.

0: go ahead, sino kilala mo da? Tamiwa sila.
1: Kinapamiya ko man gab is Sir Denmark Severino, si Dash Severino, si Tokyo Peter Dishinal, si Tananilin Dishinal, si Flip, Nanay Aman siya, in Tana, Lola Linaban, Lolo Cup Liniban, Tito,
0: Tito,
1: Giovanni, Adela.
0: Ah, kung tito, may kung tito.
1: Pag may kung tito, ikay Dok Ramel.
0: Mula na?
1: Ano?
0: Okay, di, sige. Good night, bye-bye, Grace.
1: Ano ka dito, Carmelo, ha?
0: Sige, sige. Thank you. Ah, batang maliit. Puperting utok, Jelly. Ah, ginhiritan niya pata. May dala sukmat. Nunukmat gin siya. Alas 10:23 siyang oras na ton, mga kakifive, Michael Jordan, ha? Alas 10:23, Michael Jordan, ha? Ganun mo. Kakawili ko na sa Facebook, yung makita ko yung mga hampang kag mga galaw so na ni Michael Jordan. Nagapundogi ko na sa Facebook. Kaya sa subong jirilido, inam lang iya pagka-graceful, no? Timing kagang iya yung paghampang sa basketball para sa kondo ka nung pinasahi, ginabi. O ari si Michael Jordan na niguro gatawag sa to, no? Hello, si Michael Jordan, eh. Hello.
2: Yes,
0: Dilolo,
2: si Michael Jordan.
0: O, si Galiap, manijirili, no? Nagandang manij siya mga isyo kang mga malita, yaho. Rex, mayong gabi na si Ma. Nainom mo na, Rex?
2: Yes, ako mga yapo na.
0: Oo.
2: Bitre bayo, kag may tise.
0: Ang mga amigo ko na siya kapihan, mula, ng mga grab driver, mula, no? Nya lo perte mo kung gaaman nya kaamon nya nga biyahe siya grabe ya wala yung tat mo sige sige mo kinanglan nya ang amon nga kondisyon mayogin nya isa ka base lo lundugahan na kontrang kasuhon inom ko may tise kag ditribayo untat mo wala na yung trangkasyo mo.
2: Oh, oh.
0: Di nagambal ginaya mga amigo na ito ng mga grab driver da, no? Anyway, oh. Ati sige ah. Rex, grab,
2: yes.
0: Grabbing tao sa Manila. Ano itong tamo man, nagtipo, ano ito man, no? Insya revolusyon ito, ano?
2: Amo ganun, sige ko, ako mas mo may problema, mang ko mo.
0: Anong problema mo? Ah, girlfriend mo, nabusong? Hala, may ko nilabot niya. Ano
2: po liwa? Ano problema ko sa buong kay natawag na dilulo? Si Secretary Bunuan, yun yung mo state witness.
0: Hindi ba si Bunuan eh, ano ni siya nang, ang background niya sinindo, ano ganin na siya, prison na siya?
2: Hindi, yeah, Secretary o ano siya sa
0: DPWH. Ah, oh, siyang Secretary siya una, siyang, until now, oh. Until now, nung di na na siya, kinag-isla na na siya ni siyang isa katimpara, no? Si sino kanina?
2: Si Vince Bidon.
0: Ah, ginisla na na siya. Si Binuan. Si Binuan. Binuan o kung Binuang?
2: Binuang o braya.
0: Binuang, ginuho, takto. Ang bebe, siyong hindi. May ano-ano ang imo na ang observation, Rex, ang bebe. Si Binuan. Abe?
2: Si Binuan.
0: Ah, Binuan, oh.
2: Si Bunuan yang imuon siya state witness.
0: Oh.
2: Si Marcolita ya amo yang plerisohon.
0: Ay amo.
2: Kung sino to ya, kung sino to yang tao nga gusto yung open ang liwat ang problema sa pinawatay sa DPWH. Amo pa yaging kasuhan. Sa si Defensor. Okay. Si ano ya, si Romualdez, si Saldico, yun absilto sa kaso.
0: At ikatag naging katama, na?
2: Amo na lang siguro na mabuhaan ko yan siguro kaya ang problema ko di magwanta na amo na nakatabo sa ato. Sa gari, si Lulo,
0: oh.
2: May nabaton ko nga balita.
0: Oh.
2: Nga sa subong sitwasyon ko dito kagamuna.
0: Obe.
2: Ang oh. Ginapangatag ko nung mapati ka, ginapangatag ko nung malita subong dollar na hindi na puno piso, kaya ang balyo ko na 10 piso, tama na kanubo, nagadiman ko no ang Congress ng ibang nga senador nga dollar na ihatag kay nubo na nga 10 piso. Inaya ko matuod ang ato na nabaton.
0: Kung tuod na reksyon, ay, makapamuyaya ko nila nga lang.
2: Kaya mo nagagrabe yung problema ko. Ikaduwa, may nabaton kong problema. May nabaton kong... may plan A sila. Ang plan A nila, hindi ko matuod niya siya. Kay, kundi, kundi para ka, kundi sa subong wala isang ano si Marcos, sa ido-ido, kung sino pagkaganon niya sa 28.
0: Mm.
2: So, ginapilit nila galiinin. Subalo kasi una, halin pa sa una, may isa kabugado na naghambal. Dugay na galing ambisyon ni Datsalyan na maging presidente sa Pilipinas.
0: Mario, si
2: galing wala, oh, wala na sa tsansa. Sa ulihin niyo, siguro may takabalo kung ano'y naging nasturyahan, kaya kung wala sang kandidato ang si BBM sa sining ining administrasyon,
0: oh.
2: Ginpilit nila na impeach si Sara kaginimo nila si Datsalyan na Senate President. Kaya hindi ganun plano nila, once na ma-impeach na si Sara, ang madula ng Vice President, ang idaso nila amo si Datsalyan.
0: Mario Ship, hindi si Mao.
2: Kaya 2021 pa lang nag-ayo man siya tanay sa una na Vice President man siya mo. So, kumo si... si ano, si
0: Wing Gatchalian,
2: si Sarah, Sarah ang nagdaog. Mm. Siguro may mga sunggod siya kay Sarah. Nga muna ako nga daw, gusto niya man sa subong nga ma-impress si Sarah. Kaya siya, saya natin ang plano, nga plan A, siya ang ma-presidente na madasog. Kaya wala sa presidente si BBM. Pero may plan B sila.
0: Anong plan B? Ano,
2: ang plan B naman naman eh. Ini mag-abot sa July 27 nga suna ni BBM. Mapatawag sa gali sang ilang conference o anong tawag nila da meeting.
0: Mm.
2: Nga mahilabta naman nila ang aton nga Philippine Constitution nga pwede nga wala na sang eleksyon. Amo na ilang plan B. Kapag hindi
0: Pwede kaya ba muyayaw?
2: Sa pagkagabi nga, problema ako mo.
0: Kaya muna, ang plan B nila, ang ritokiho nila ang konstitusyon naton. Nga para wala na eleksyon. Kaya kung wala na eleksyon, forever na na yung until kung saan na gusto si Marcos na sa posisyon, no?
2: Oo, amo na.
0: Ti yan ay kati, masugod na yan ng tao, Pilipino?
2: Ti amo na gani, nga subong nagsugod ng tao to rally sa ano, okay, abot mo nakagawa na ni siya nga balita, nga siguro nakabalo naman ng ibang nga tao, amo na ginasakit sila buot. Kay once nga wala na eleksyon, kag hindi tani mapunggad subong, nakuhin nga problema.
0: Ang problema na na yan, katagatama, if they are not guilty, kung hindi guilty, ini mga tao nga ginatudlo nga involbado sa flood control nga corruption, nga hindi nila ni pag i-discuss abi, no? Kagusisaon. Nga kag si BBM ang presidente naton, kay do amo ini ang gusto sang kalamanan sang tao abi, no? Kung may ara sila sang survey. Nga hindi pagmanduan abi kung i-request abi ng Senado na kung nag-Congress abi niya, di abi sulba nyo na ang ining flood control anomaly, anong mga korupsyon. Nga ano, nga ginalikaw nila, no? Si Marcolita, itong hambal mo, nga hindi nagsito na kapot siyang Blue Ribbon Committee, nami na to tani, gini-isla ni Ping Lacson, doon nag-malang-malang, doon wala man to klaro. So may ICC?
2: ICC?
0: Ha?
2: ICI.
0: ICI? Do, wala man to. Amo to kuno ang ilay ang panapato sa corruption. Wala man to sa sumong, di ba? Di karon, si Marcolita, amo ang nagat, galing kati amo, naginatudlo nila si Marcos, amo ang mastermind siya ginawa. Tayo mo, tiyan mo naguroy ang kasuhan siya. Titani, tigali ka tiyan mo na ang makaso siya, si Ombudsman Buying Rimulya.
2: Oo. Yun ang bala na, ang aglain, pagin kay paghambal ni Rimulya, nga base sa mandi ko, no, mapustro na ang kaso ni, ano, nagpunalakpak ng ibang media.
0: Kaso ni sino?
2: Ang naman ko ni Tabla, ipusto yan ang ipagbaon niya ng warrant of arrest.
0: Doon ka pinalagpat na lang ni si Ibuying, no?
2: Si Karoon na pinalagpat ang media. So, na, eh, ito na.
0: Sino na pala, sino na pala pag ang media man?
2: At batian ko sa likod, pinalagpat. Si Wayong Balo ko na yung sinoto. Nag-ante siya yung preskon. Nagpa-preskon siya mo.
0: Diba siguro pinanampak doon sila siyang magtag sinmil gano'n? Ito nga, mapalak-palak-palak mo, panampaon na mo sinmil gano'n.
2: Ang lain pa kayo nga paghambal to bala ni Aimee Marcos nga may plano si sila nga tagdugunin ang konstitusyon. Nga sila to nakita ni ano, BGB, si Soto, naglabay matutunos. Nagdrama-dama man si Pindakto na naglabay lang siya kuno. Pero ginako nila, nga matuod ang hambal ni
0: Aimee
2: Marcos. Mm. Oo. Pero nagpakita gilas inin si Mig Subiri na ipa-strike out siya. Kaya wala na yung kuno. Actually, wala man yung panglawag. Bala nga lang nila ang ginawag. Ito bala na tuntun. Lawag si Lacson. O di kasi si Soto. Kag si... ano, si Juby. Ano na papagasin nila? Buno. Kasi na kanin. Ang presidente sa Congress lang nila ano?
0: Si Budje.
2: Budje, oo. Si sila pa natin ni Soto, nakita ni Aimee Marcos si Storya. Si, why man ganit na balibad si Ping Nakson kay Sakto na itong habang ni Lito Banayo. Si Karon, nagpa-strike out sila kung magsulusunggod na wala ba sa mga Storya. Pero nag-ako na yan si, ano, si Ping Nakson kag si Soto. Buti ningon, ang tanan na nga binuntay, ginahimo nila, maski nabariskan din ang tanan, subong. Kay Kabalo ka dilulo, ang istorya gali, kung hindi sila, kumagalin sila sa kay BBM nga side, ang tanan nila nga baho, ara gali nakaripon na sino na ngayon, kwarta, ipagwaon sa Malacanang, amo na gali na subong, ipit sila tanan ang mga senador. So ang ginimo na sa mga senador, nang piyong na lang sila, nagbatunon ang kung ano ang ginagiro subong sa administrasyon kay ipit-ipit naman sila dali.
0: Grabe, no? You know what? No. Morning problema, Rex, tingaman. Ang makaluluoy di ang mga ginapanamkon pala nga mga kamataan. tawag liwat, Rex, tawag liwat, no? Mga kaki-five, amuni, kamudlay kay way klaro ang aton subong direksyon sa aton nga panggobyerno, no? Damo gin naghambal nga daw mahisa sila compare sa iba nga mga nasyon diri sa Asia tungod nga progreso sila. Nami siyang ilaya pang palakad blas ang gobyerno nila, haw? Diri sa aton niya daw grabing politika. grabing kinawatay, gid, no? Kinawatay, grabe. Rex, go ahead, please.
2: Kaya amo na subo ang problema ta kung paano tani sulbon ang problema kay sila kaya lain pag galing dinulo amo niya matabo galing sa may isang abogado ng speaker kung sa impeachment bala hindi ka pwede sa basta ka question ng ilang mga witnesses ang himuon mo
0: sa prosecution
2: isulat mo lang dalig imo nga pamangkot kay hatag sa Senate President. Sa anong tawag nila ng CWS si Escudero siya himuon nga ano kaya tawag niya siya.
0: Di bali kung magamay question ka, hindi ka mag-retire sa microphone kaya damo makabati.
2: Oo, hindi na karita. Ihatag mo sa ano.
0: Isulat mo lang. Isulat mo lang kay para mabasa nila kung medyo delikado, hindi pagbasahon.
2: Oh. Na amo na ko, na on dali nila.
0: Oh, no edited gali ni do ko maga magic.
2: No, magic. Na, na.
0: Oh, no ninto aw.
2: Gani. Amo na ba tsaka bugado, hindi ka ka direct question.
0: Oh, no gina. No, no gina mango nilang Pilipino, mga Muslim.
2: Ya, ano ni siya nang Pilipaya, nang grabe ng pagpilit kung ano ila gusto ba.
0: Ati ko na kuya, sige ko na yung nilaki nga ama, nara na nagasiga ng pamilo, no?
2: Gambal. Oo, sige.
0: Hindi man mag-guha ang kasanag kung sanag pa mo. Ti, siyempre, matyagan mo ng kasanag kung may...
2: Kadulom na.
0: May kadulom na. Sige ah. Sino yung pa... Hindi, magdulom gani, panulo ko gani, naman yun lang ah. Makakita yung mga bituon mo.
2: Eh, ang sadya nila sa impeachment, ito do pinito nila na kinsi na lang ang pwede nga, ano, ang doon siya na-report sa, ano, 16, doon himuun nila. Kaya doon may bati, kung doon may masaylo, pakuno nga isa.
0: Tika mo, ang problema ganin ni si Wongo, kay... Amo na blandol ni Guato nilang laye. Nga aras, sa aras sa aton konstitusyon, dapat parang nga ma-convict si Sarah, 16 nga mga membro siyang 24, all kuno mo. Ha? All. Di magambal ka all, 24 ginaya. So 16 ang dapat mabuto, pabor nga i-impeach si Sarah, na siya para ma-convict siya, 16 ka mga senador. Magnubo si 16, hindi wala siyang conviction sa impeachment kay Sarah eh.
2: Oo, wala.
0: Kaginang langguro ng pito langguro nga para ma-acquit si Sarah?
2: Eh, ang imuon nila, pinito nila, kung hindi kuno 15, 14 nila, basta importante, ibanan ang minority ibanan, ibanan. Kanalain, pag hindi nulo, amon nilang isa ka kontrata sa impeachment. Kapag ang question sa pinak sa minority o mga bugado ni DP Sara nga daw hindi nila masagang wala ang imuon kanila, divide the house. Amo na gali.
0: Buto-buto.
2: Divide the house na yun.
0: Buto-buto.
2: Buto-butuhan. Oh. Kung ang ina-request ng pihak, ano nila, granted o hindi.
0: Di pwede kita yung majority sila na Muslimo.
2: Na laban sa perdigit, laban sa perdigit. Amo na grabe, grabe niya matabo ka sa impeachment niyo.
0: Ah, ati, magamo sini, ang Ginoo ni Kabalo siyang agad, posible matabo. Ari, dugyan na lang siya Ginoo, magamo sini, di ba?
2: Gani, man.
0: Kung pagbuot siya Ginoo yung mag-ibual ang tao, tiyan mo na pang, amo nang sabat sa panahon mo. Tige, kung padayon lang kita maghipos, kung padayon lang niya pag ang mga isyo ni sa mga anomalian eh, te, subong ang mga future ng mga Pilipino sa palabuton, wala pa gani ginapanamkon, ginapigo si nila. No? Ginapigo si nila. Subong,
2: ang general, ito ba lang ang ginapriso nila? Sino ka netong... Ang general ba lang yung papiso nila niya usang nagliga, naging court martial nila.
0: General repair?
2: Nanawagan na siya na maghimbo na upga na ang iglesia ni Cristo sa ano sa dalan, sa IMSA.
0: Di araba na ready man lang magataga Mindanao do, nagahip-hip huri na to?
2: Ate Bayo eh, mga muna.
0: Ah, ti mo nin tawag na to niya nga ti panilagan na ni, no? Ah, kano kadelikado, dangerous moment ini sa ato niya nga history sa Pilipinas, no? Do, medyo delikado. Ti ko madayon yung pagpusa siya kay Marcolita sa Jagini. Tapos si Rubin Padilla, pagid?
2: Oo, si Rubin.
0: Aragoy!
2: Si Kaitano, kuno?
0: Si Kaitano, ati sadya na ni Jirili. Ha? Mahimo na ka mong pom-pom nyo. Pom-pom nyo ginakay mahip-hip hore na ni. Naghambal na doon taga Mindanao nagliga, Rex, no? Nga, hindi nyo pagitan nugahi, kapatid, ha? Kapatid, ha? Ruben Padilla, ari lang kami di ready.
2: correct, correct. Kamu lagi nak bani lah.
0: Oh, tino macamkan ko Rex konsigihon ni, tino konsigis lagi himo tinonto dah yang hindi matagalos di shining aton nga mga problema, especially sa anomalia. Ang panahon ini maghahatag sang pagusgar diri Rex ani bla panahon ni
2: panahon
0: sige pangmuyon ta lang eh di lang yung magaginual gig kag magpinatyanay
2: sige sige dinulo thank you very much kid kanang gabi sa tanana
0: okay salamat gid Rex okay no kapahayag na si Rex ang iya yang opinion kag observation mga kakipay no Team na maging nakop to nga lima ka, ano ni? Lima ka miembro siyang Iglesia ni Cristo. Dito sa Manila nga sa EDSA, kay nag-rally sila, no? Kay doon ginagabalabag ko, no, grabe yung traffic to si EDSA. Tingin ako sa run sila ang ilang nga rally sa Iglesia ni Cristo. Dito sa EDSA, wala siyang permit, girili. Dito may rason man to nga abogado, nga santo sa laye, no? Santo sa laye ang dipinsa sang bugado sang Iglesia ni Cristo. Mga kakifive, tiyan mo na, no, we are witnessing a history in the making. Ano ay han ining resulta sini sa padayon pagid nga nagakitabo sumbong sa aton nga Pilipinas, no? Ni siya dyan ni si Marcolita, ni siya na sumbong pinaka vocal kaga determinado sa pag sa pag-plastar sang flood control ng mga anomalia. Itan, dali lang itan ha. Hampang na na itan, rublaks tan. Tikon po siya, sana nila si Marcolita, mga kakifay. Sa dyan ni kayang Iglesia ni Cristo, yan nag-supported kay Marcolita, kag solid ng Iglesia ni Cristo mo. Grabe, no? Hindi na to siyang una nagasinggit niya, Marcos, never again. Never again. Doon nag-hipos, no? Ha? Hindi na to siyang una kay nakapungko si Marcos. Ang mula pa si Marcos, ginakontra nila yung ginahambang Marcos, never again. Never again. Those siya naghahamba siyang never again, Marcos, daway na to silang batian, no? Itaniya mo na sila maupo si Marcolita ang nag-against sa pamalakad sa aton gobyerno. Ha? Di, nga, wala na to sila man. Di na to sila man. Nagkalatunaw na to sila. O kung natalampaan sila sa malita. Dali lang, kaya may cooler kita. Hello, hello.
3: Hello. Good evening.
0: Danay ka, dali lang, gate, ma'am.
3: Kamusta? Si ma'am ni.
0: Ma'am, oo, oh, naghinaya lang ang radyo mo, ma'am, kayo nag-feedback ka, oh. Pahinaya lang ang radyo. Agay.
3: Hello?
0: Yes, ma'am, pahinaya lang ang radyo mo, patsala, nag-feedback ka.
3: Oh. Hello?
0: Hello, gani, ma'am?
3: Good evening!
0: Yes, ma'am, ayong gabi, nainom mo na, ma'am.
3: Oh, kamusta? Jailora and Jerry Lee. Nagapamati ko siyang nag-color, blabago lang. Kanawi siya nga mga punto. Kag pag ano man nimo, pag-disseminate, parte siyang information, siyang history, siyang ato niya pa, na subong na sitwasyon. Kung siya ako lang, Jay Lulo,
0: yes, ma'am.
3: hindi na mag-prosper ang mga plano, kapin pa ang utok-utok si Marcos. Hindi na mag-prosper ang kwa sa mga Senado. Nga daw nag-masag ko daw, hindi na bala insakto, wala na si legality nga nilapananaw sa mga Pilipino. Kung nag-ala nung ina siya, karama sa problema nga insindihon. Dahil ang pag-insindihon sa mga guilty gani, parang sa flood control, manita gina niya idea ang ilang sistema na hindi amo. Bisa mga elementary level nga secondary, kaya hindi na kung anong mga pagpangawatay sa aton nga mga national officials, mga sa gobyerno, mga kadagto. Kasi siyo nga ang nag-aalam mo pa sina. Na amo na. Si, basi wala na sila kainom sa mga ditribayo, kag mga mighty si. Amo na, ang ilang ang mga utok, daw na ako na sa nga demonyo, na it's not proper. They will not prosper. Wala na. Ang mercy sing Ginoo, hindi mapasunghay sa ila. Ang gahom, insakto ng siling mo, J. Lulo. Ang gahom sing Ginoo, pagka-powerful, amo ginatanan ang magahusgar, amo ginatanan ang dalangpan, amo ginatanan ang ating nga pananawan. Kaya ang ating mga kagagahom nga nag-aabide sa ating mga nagagiya, kag nagatanaw sa hindi amo nga mga buluwas. Kung kadagpo sa mga sweldo, sa mga senador, kung ang tsubong man sa presidente, tanga na wala man na upa ang mga kwanke dramatic entrance sa iya permi. Nang dagot na idur ka, just in the fact nga, da ano bala ang kuya nga ang amon ta sina si Marculeta is a very good senate nga elect by the Filipino people. We mo ang pasang way. So ang ilang sistema hindi inagakaangay kag wala ina sa pagpananaw kabuto sing Ginoo nga manamian ang Ginoo. The Lord sees and the Lord hears and the Lord could give sang iya tanan ng mga punishment will implement the discipline to those nga mga tao especially sa mga naga atag sing ilang nga mga tinion kag grupo kag ilang team sa kay Bongbong Marcos.
0: Okay.
3: Isakto na, they will have to impeach Sara because they're afraid. Once magpresidente si Sara, guwagig tanan ang mga ginamos tanan-tanan git. Daw ba sa udyo kay Marcos, yung video si Sara sa akong linoon, isa sila ka-team siya muna. Muna ba lang ng kon... ginagrip ko lang kay Lolo, si Ma'am Ruby Barcoma, ang retired chairman nila sa Canturay. Ginagrip ko siya, sumuhon niya mga atakto ko kabataan. Kabay nga ang Ginoo magapakamay man sa iya, kagapamatig na siya kadagabi. Kaya ang mga senior citizen, pero hindi patulugan timplano kung wala siyang KJ Lulo nga program.
0: Thank you, salamat, one. Salamat.
3: K5FM News 5, kapamatig.
0: Ay, noted. Okay, noted si ma'am. Noted siya. Okay. Thank you again, Ma'am Marieta. Okay. You too, mga ka-K5. Kung mamang makahatag, magkamang sa inyo yung nga balatsyagon, panghuna-huna, opinion ninyo, kung komentaryo, amon yung program tamo, no? This is your show, Tonight's Show with Jerry Lee and Jay Lolo, ha? Oh, ma-break tanay, mag-antis ita ma-break, mga ka-K5. Ining abahin, nadulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Kanami siyang sabor, ha? Kagi you know what, eh, kanami, ganyan siyang imuyang nga pamatsyagan. Energetic, ha? Uptake ang memorya mo. Kagnami, yung kondisyon siyang lawas mo, gin? Kagi na-detoxify, ikaw. Tungod may aras siyang ampalaya extract, chia seeds, kag super antioxidant galin sa tubo. Ginalimpyuhan niyang aton higo ng sistema. Mayong ariya. Mayong pangihi, dirili. Ha? Grabing Detox Coffee Mix, ma-enjoy ka sa sabor, kag plus, sang iyang health benefits nga makuha naton. So gani inom kita kape, kag basta kape, aton inomon, DTX Coffee Mix, ha? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Alas 10:50 na mga ka-K5. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: lagi ko be-edit picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Max4 Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: Naintuan din ako sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Day 5 News FM. Oras natin, we got 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayon ka muna kapamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining ang bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanamigin man siyang DTX Beauty Soap kay Prisco pamatsagan mo bilong adlaw eh. Kag-unag yun, ginakakas siya mga kagaw ni Rili. Kabukal nga hamon, pero hapo siya bunlawan la. Kagka-Prisco sa pamatsagan mo, kag mga punggod mo ginapang-ayo yab la. Mga garas kag mga bahol naton nga guyang may mga buho-buho ginahipid ya. Siya may mga alap-ap, kami mga ining pikas-pikas, ginakakas siya man dyan, ginadula ya. May mga kinalutan ka siyang busyong, mga stitch marks sa tiyan mo sa mga babae nga kagi pamata, hindi nahil mo nun. Sa may mga edad nga may mga wrinkles, hindi nahil mo nun, hubing katlokon. Kaya ang mga yaya nga panit, girelease ang ato ng mga senior citizen di ho. Ginamat-amat niya hugot, girele, kang ginapaputi yung panit na ton nga wala siyang hapde. Amulan ning habon mga ka-K-5 nga nagahatagid sang aton nga kalipay bla. Malipay ka tungod siyang resulta yung bla, hubing katulokon, magwapo ka, magwapa ka, mahipid ang imo panit. Priskong pamatsyagan mo, dula ang mga kagaw nga nagatina sa panit mo, nga mga blackheads mo na, whiteheads mo, dula ang tanan. Abi testingan, testingan ta! DTX Beauty Shop hapos na ni Baklo na. Kantulang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya nga sa inyong lugar na suki ninyo, magkunta lang DTX Beauty Shop ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantulang ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi ka bahin man lo, dalaman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa man ka-suplemento nga siya duman ka-epektibo, Jirili. Almost 30 years na nga rin sa mga butika, padayon nga ginasaligan katungod sa ka-epektibo, yay. Nimo ini sa Shark Liver Oil, aprobado siyang BFAD. Wala siyang overdose, wala man siyang side effects. Ginalimpyuhan niyang dugo naton, ang kidney naton ginalimpyuhan niyang at taita. Ginasupplyan niya dugang nga oxygen ang aton ugat kang aton nga brain. Sa may mga problema sa kurason, ginabuligan niya din rin nga malimpyuhan. Layo ka sa high blood pressure, heart attack, kagun stroke. Kaya ginalimpyuhan niya giling ugat na ito eh. Especially kumbarado sa mga bad cholesterol. Ginatunaw amat-amat sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong man ang mga uric acid na ito. Sa ming-ming mga gout arthritis, darayuma. Testingan ninyo Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Subong man sa may mga dengue, delikadong dengue. Dasig siya magpasakas ang blood platelets na ito eh. Dr. Pinoy nagamato man sa mga early stage ng cancer, psoriasis. Sa may mga mayuma, ginapakupo siya. Irregular menstruation, dysmenorrhea, ining may mga problema sa depresyon. Ang Dr. Pinoy ginatrigger yung happy hormones naton para maluwas kita sa tawag naton nga depresyon. Ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule puno siyang vitamina kag minerales. Nga nagamato man dili sa diabetes, damo kita siyang benepisyo sa Dr. Pinoy. Mayo ginim, inom kita isa tumtum tatlo kapsula everyday as our daily supplements. Dr. Pinoy Squalene Capsule ha? Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya dira sa Kamankalan. Subong man sa Valladolid,
1: San Enrique, Ibi Magalona, Victorias, La Carlota, Morsha. Halos tanan nga mga kabanuhanan kagkasyudaran diri sa Torres Negros Island Region. Kag sa bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalid Capsule, ha? Kag sa may mga problema naman nga gusto gini balabot kay J. Lolo, ha? I-text yun na o itawag yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-7448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo at kag Jerry Lee. Always kay kami nagapamati. Happy listening sa kay Cosa Celes K family. Kag sa Team CB. Kag kay Kagawad Batik-Batik. God bless, ha? Hali naman kay Mel Celes. Mel, may gabi na si mo. Salamat gina. James Bornales, may gabi. J. Lolo, kag Jerry Lee. Monitor lang kami di sa Barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi kag madamogin nga salamat, J. Lolo. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Monitor lang kami dito from Himamaylan. Man sa Intana.
2: Day man siya, mayong gabi na si mo.
1: Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. And to all the listeners out there, I'm Fritz Bayona, Grab car driver from Barangay Villamonte. Salamat gid sa pagpadayon nga pagpakadlaw. God bless always sa imo programa, J. Lolo. Patamya ko lang ang mga Erasmo family and Alito family. Dira sa Purok Kabakawan. Kadalabay ko da, gapuli ko, mabatian ko gida sa sila. Always kapamati sa imo programa. God bless everyone.
2: Thank you, gid sinutong alam niya dirili.
1: Si, ano lo, si Fritz Bayona.
2: Fritz Bayona. Fritz Bayona, no? Ibayo muna, Fritz. Mayong gabi na si mo, Fritz Bayona lang pagbiyahe sa imo Grab na, ha? Thank you, gid sa pagpamati. Sino pagida dirili?
1: Okay, lo. Good evening, J. Lolo. May gabi na sa inyo. Mamangkot ako sa imong anong sala ni Jesus nga ginakop kag ginsakit sang soldado sang hari, no? Sugiri kami kay ang pastor hindi amo ang tudlo ya sa amon lo.
2: Ano kuno dinili?
1: Gago no ginakop si Jesus kuno lo. Si Jesus Christ bla. Ginakop kag ginasakit lo sa mga soldado. Sang hari no. Kay ang ila kuno pastor hindi amo ang ginatudlo lo.
2: Hindi magita eksperto sa Biblia. Ginakop si Kristo. Kay tungod nga sa hisa dirili. Tungod nagapapula si Kristo, damo siya masumulunod mo. Corruption man ni Gapon. Nahadlok ang hari nga basi nga madulaan sa sang pwisto bla. That's why nga inakosaran siya sa kunano nga mga sugilanon. Kag amo ito, amo na yung, amo ng rason eh, no? Nga may mga aligasyon kay Kristo, muniga tudlo sa sindi amo, nahisa ang mga pari sa amo ito nga chimpo, sumuman naghari, kitungon nagadamo, nagsumulunod si Kristo, no? Di amo na, no? Basta gani kung nag, ang tao may tawag na ito nga envy, bla, kahisa. No? Kahisa, no? So, So hindi lagi ko masyado kapalayag dira iya sidang klase nga topiko. Kay very technical kakadamo iya sa nakachindi mandamo. So ang pastor ninyo ay believe giton anya man na hindi magnaguro siya magpatalang sinyo. Kaga siguro kaya mo nagrasyon nga kinaglang isa grunakbong kag sakiton kag ilansang sa cross kati ang purpose na para salbaro ng aton nga mga kasalanan. May. Dali bila? So mati lang ka mo sa pastor nyo, brihin nyo pinsa nyo na. Nano na pastor na gina.
1: Okay, good evening Jay Lolo. Shout out lang lo sa taga Zone 14. Kay JJ Angelo, kagay Waco Waco, Jan Jan Itlog, ang nagapanamiyaw J. Lolo.
2: Grabe plido yung itlog ba? Mayo lang kay middle name ni Jan Jan, hindi po siya, no? Jan Jan po siya itlog. Ikaw lang middle name niya po siya. Di po siya, Gijay.
1: Good evening, Jay Lolo kaga Jerry Lee. Still loyal ka sa inyo programa? Aril ako ni Permig Kapamati, Jay Lolo, sa programa mo, lo. Thank you so much for making me smile always sa struggle ko sa life. Gakalipatan ko kung gapamati ko sa programa mo, J. Lolo. Hello na sa mga single mother like me. Thank you, J. Lolo. Si Jenny Niglilo sa nga Bago City.
2: Single mom ka, Jen? Believe ko siya mga single mom, bala mo. Mga mapag-on, Jirili. Pero mga single mom, kung tagaan liwat chansa, kagong gusto pa nila nga magigugma liwat, Jirili. Nami magpalaga mga single mom, ay. kalapad siyang ilay ang pamunahon lang kang pang-itsindi na siya kabuhi, bla. Amo na. Now, ato kagina si Grace ang first caller tang 8 years old nga bata mga ka-K5. Kanami siyang poem niya is about 3. About sa mga kahoy, bla. Don't you know kahoy mga ka-K5, no? Wala, ni makita.

kang tanan sa mga buyog ang mga kahoy mo. Ang buyog magamay ngayon sikto, mga ka-K5. Pero according sa research sa mga eksperto, no, imposibleng ang kabuhi sa kalibutan kung wala siyang buyog. Doon nag-question man ko mo. Nga ang imposible haw. Tungod ang buyog gali mga ka-K5, no, nagabulig ni sila sa tawag nato nga pollination. Pagpalaptas ang mga tanom, kahoy, tanan, nga mga klase nga nagatubo mga sa aton palibot, bla. Tungod nagatapik na sila yung alawas, kagko maglupad sila, nag-spread out ina sa kanginan, kag ginahuyop sa hangin, kag nagalaptas sa kundiin nga parte sa duta. Kag ginabulig nila nga i-pollinate ang mga tanom nga para mamulak, para magbuskag, girilig, kag mamunga. So may nakogid nga papel ang buyog sa kabuhi sa tao, girilig, kag sa aton kalibutan. You know what, may isa ka dokumentaryo kong nakita, mga ka-K5, nga doon nalingaw ko bla. Na-curious mo ko ni si buyog, kaya punahadlo ko sa buyog ay. Nga man, kung makutot ka siyang buyog, no, perteng ngot-ngot bla, sakit. Tungod siyang ilang nga daw dagom, lamlayang sting na tawag nila na, nga magtuslok na spanit mo, ibili na nila dyan, mautod na sila, was nila. Tapos sige na siya ng ilang utod ng do dagom na, oh. Sa ilang buli, bla yun, oh. Malupad na sila, ibili na si mo pupanit na, oh. Sige niya bumbas ang hilo, dirili. Nagapitik-pitik niya po na doon nagaginhawa, bla. May uno na dira nga poison, bla, may toxin na damo. Kag sige na siya bumbang nga ga-inject si imo to nga panit, ho. So delikado man mga ka-K5, kaya pwede kang patay sina mo. Now, delikadong buyog, no? Pero ining isa ka dokumentaryo kong na-mention a while ago, nga nakita ko, abe, doon nalingaw ko. Because curious mo ko sa buyog mo, even though nahadlo kita sa buyog, may ginatawag sila na the bee dance, no? The bee dance. Ining bee dance na yung mga ka-K5, may isa ina kabuyog nga malupad, abi, no? Malupad siya layo-layo. Kag tapos, mabalik na siya sa ilang nga kolony, sa beehives, sa lugar kundiin ang rain na arat nira kang mga upo niya nga damo-damo nga buyog. Sa iya pag-abot, malanding na siya sa pertahan sa ilang beehives, abi, koloni. Kagtipunan na siya sa mga buyog. Tapos, matiyog-tiyog na siya. Tapos, ginalupad-lupad ang pakpak niya. Sige siya libot-libot. Sige siya lupad-lupad. Sige yang ginapag-ihong iyang pakpak. Kaginatipunan siya sa mga buyog na upo niya. And after few minutes, mga ka-K5, atong tanan nagtalanaw nga buyog samtang sa otong isa ka buyog, manilupad to sila. Nga ang manilupad sila. Gali, mga ka-K5, ang explanation naman eh. Ang bee dance, isa ini kapamaagi siyang komunikasyon sa buyog. Nga nagatiyog siya, daw nagasaot siya, nga ginahampas-hampas ang pakpak niya. According sa nagadokumentaryo sila, ginasugid niya sa mga upo niya kung diin ang damo bulak, dirili. Ano kalayo, ano kadamo, kag diin magi. Si? Amo gali na. Ginsundan, dirili, nilang buyog mo. Inang tawag nila nga bidance, nagasaot ang buyog. Isa inagali kapahayag siyang inang buyog nga nagsurvey to kundiin ang damo bulak. Before sila mag-atake dito, kanto, may isa nanay kapaluparo nila nga buyog, dirili. Siya nagtumagapasurveyor, bla nila. Pagtapos ito surveyor, mapulik siya.

0: landing niya at paghugpayagin sa kolonyo nila, masaot na siya. Gagina hampas-hampas ang iya pakpak. Ngat yung tiyog, nagabalik-balik, ginahampas ang pakpak niya, kaginatipunan siya sa mga kaupo niya nga buyog. After pila ka minutos, manilupa na to diyan ang mga buyog. Rektag ito na yon sa kundiing nga ginatudlo niya kag nakita niya nga mga lugar nga may mga bulak. Kay dito na sila magkuha sa mga nektar. Ang mga nektar ina, no, ginasamuan siyang laway nila kagina butang nila as pagkaon sa ilang mga mata, no, mga baby nga mga buyog. Kag ginakaon siyang rainam lang, royal jelly. Grabe, no? Di samtang naganilupad sila, ang mga pollen sa ilalawas, nagaupod sa ilaman pagbalik, pagbiyahe nila, kag nagalaptaman sa upod sa hangin, mga kakifay. That's why nagapropagate ang mga kahoy, mga tanom, kag iban pa, nga nagadamo ang green sa aton palibot. Kung damo kahoy, kag damo tanom, damo siyang oxygen. Kag ginahaklo naton inang oxygen para mabuhi kita. So, mugali na, no? Grabing buyog, eh. So, may ito man to isa sugpon sa istorya ta, parte sa buyog, yapon. Nya pili ka kung ano gusto mo, no? Kung ikaw, abi papilion, may tatlo ka klase siyang buyog. Studyin ka bindi gusto, no? Buyog number one, buyog number two, or buyog nga number three, no? B1, B2, B3. Nyang una nga buyog, no? Pili ka mo kung din di gusto nyo nga buyog, ha? Kung ikaw may buyog, abi, ano din ka di gusto, be? Nang number one nga buyog, natawag nila nga the worker bee. Siya ining responsable sa pag-mintinar kapag himo siyang colony, dirili. Worker bee. Ha? Wala ni siya, wala ni siya pahuway ng obraya. No? O ang adlaw, abi, nga sige na siya obra. Kung may mga iripiron na kaghimoon ka mga ulubrahon sa colony nila, be. Mga worker bee na nag-trabaho na. Di ko nikaw, no, kapoy ni worker bee. Hindi ko yung mag-worker bee. Pili ka mo ay kadua, no, na B1 na to, be worker B. Ah, number two is ini mga soldado ng mga buyog. Ini mga soldado ng mga buyog, kung may mga atake sila ng mga kontra, sila ini nagagira, jirini. Sila ini nag-aaway. Sila ini nagagwardya sa ila koloni. Di, siyempre, no kamudlay na soldado, no kamudlay. Ang ikatatlo nga buyog, mga kakibab, inintawag nila nga the drone bee. Ining mga drone bee ni, ang ilan ni opisyo, tulog mayo, pagusto sila tulog. Tapos kung mugtaw na sila, mag-exercise na sila, padako siyang lawas nila kang maskulo. Dasyon makaon sila, tanang nga namit nila sa ilang kolone. Habang na ginakaon sa mga drone bee. Tapos sige na sila kung sa tao pa, sige na sila barbell, sige na sila jogging. Nagkondisyon sila bla, no? Di kung ikaw, abi, papilion, worker bee ka, soldier ka, o kung drone bee ka. Kaya ang drone bee, mga kakivibe, no? Ang katatlo nga buyog, wala labot nga tanang nga namit nga pagkaon sa koloni ka unon mo, exercise ka na, tulog ka na. Pagkatapos na, nga i-mate mo ang reyna. Pabusungon mong reyna. Ha? Din ka may, no? Drone bee mo nang umbraho niya, kaon tulog lang, exercise, panako siyang lawas niya, kag mabusungon ang reyna. Di ko ni kami buyog, abin din ka gusto na sa drone, sa ining worker bee, ining soldier bee, o kung drone bee. No? Naming drone bee, no? Kaon tulog ka lang, exercise ka na, tanaga namin, tas koloni niyo, kaonon mo. Tapos mabusungon mo pang reyna nga buyog. Nadamo yung drone bilang ko, lo. Drone bilang ko, ah. namin yung live sa Don B. Oh, ti sige yan. Ti galing problema sa Don B mo niyo. Tapos mo nga mag-make ka sa Reyna, tapos mo siya nga hulira ng Reyna, mapatay ka na yun. Amo na yung iya nga live mo. Kuwan siya nga matapos na iya obligasyon nga mapabusong yung Reyna, patay na yun ang Drone Bay. Amo na yung kabuhi. Di ba Drone Bay ka ba? Oo, mapatay ka ba si Kalipay? Aho, di ba? Makakul mo na yung pag-gusto ka tulong, pamugta mo na exercise ka, kaong kasang tanaga namit na. Tapos siya, pabusungon mong Reyna. Galing tapos mo niya pabusong sa Reyna, patay ka. Ang worker mo yan, timilong niya kamuhi, sige na siya trabaho niya eh. Ang soldado to nga buyog to, sige mo siya gwardyan na kag-aaway sa mga kontrayo hasta patay siya eh, di ba? Ang drone mo naman, tiyan mo man na. Ang kanami siyang life niya, kauntulog, exercise. Tapos siya, kanto sa Reyna, balbalon niya Reyna todo, basta magbulusog. O tapos siya napatay siya. Okay, oras nato na alas 11:29 na. Mga kakay-five, kung may ara ka plano magmakal sang used cars o kung second hand ka salakyan, ining mga pick-up, SUV, mga Fortuner, Montero Sport ni Santera, nga mga kalidad, nga mga slightly used, good as brand new, nga mga second hand. Diri sumong sa Makolon, ang ginakantuan, ginsumong sa kadamaan diri, ining Makolon car seller. Bakolod car seller mga kakifive, amo ining ginakantuan sang damo ginyan nga mga customer. Kay tungod ang mga unit nila nubo milyahe kag mga good as brand new, kadami sa mga seat cover, mga dagmol yung mga guma, kondisyon ang makina. May mga pick up sila da, may Fortuner, may L300 nga van sila da, no? Sa Bakolod car seller, makaayo ka na ko, Jirili. Kag sila mabulig niya siyang proseso sa pag-transfer sa imuya nga certificate of ownership, abi. Siyang salakyan, sila libre na na. Ang pag-transfer sa dokumento sa salakyan sa imo, librehon ka. Librehon ka. Karon, ga-offer sila siyang cash to cash basis. Kung wala ka siyang cash, pwede ka man ka-apply sa ilang financing. Ma-down ka lang 30% kag tapos financing na ang iban nga mag-amount sa mas madasing nga pagproseso basta kumpletong requirements. Bakolod car seller, kung may ara ka na asampula bi auto, gusto mo Fortuner, ibaylo, tawag sina trade-in. Bailuhan mo. Di pwede gid. Karon sumahon ina ang presyo sang Fortuner versus sa imuyang assess value sa salakyan mo. Kung pilang diferensya, amo lang ang bayran mo. See, kung ang diferensya sa presyo sa salakyan mo kag sa salakyan nga gusto mo kwaon sa Makolod car seller, amo lang na yung bayran mo. Ah. Kag inang imo nga gusto mo, i-cash mo na kung i-finance mo, no? Financing, pwede man. Di, Makolod car seller, pangitaon nyo lang si Richie Pudena. Richie Pudena. Kaya kung i-mention mo pagin, wala labot marato sila. Makaayo ka na ko, kung i-mention mo lang ang lamatian mo kay J. Lolo sa K5, may discount ka pagin, ha? Ang akong komisyon, i-discount na lang, ha? Si Richie Pudena, pwede nyo siya matawagan. Pwede nyo siya matawagan sa cellphone number 0920-973-1403. Ha? Liwat, ha? 0920-973-1403. Ha? Pangitaon nyo lang, Makolod car seller, si Richie, siya na ng manager. Ha? Migo ta na, kag pwede ka muna kayo. may ara siya gani ginili ang 2025 nga mga salakyan, 2026 mga nubo milyahim la, no? Barato lang ginili kumpara mo sa iban, barato kag magkanto ka sa ilang nga displihan, mga kakivibe, garayang mga salakyan, may atop blaya, may atop para hindi mo landan kag mainitan. Kag may nagamit tinar ginadayang. Ang isa kalinya dili 30 kasalakyan. Sa piyag naman to magtimbang mo, 30 man kasalakyan, may pick up da, may Montero Sport, may Nissan Terra ka na, may Ford ka na nga, titanium na may. May ara man sila mga Vios nga 2024 model, Blayer model. Damo na sila Vios subong do mga walo kabilog, may automatic, may manual. Subong man, may ara sila mga Fortuner. Ining mga Yaris ni Bla, mga Toyota, Jirili, Hilux, damo to katupilyan. So, kantulang ka mo siya makolod car seller, ang pinakamakal subong nga malaligyaan siyang second hand o kon used cars, no? Good as brand new. Dili siya makolod, makolod car seller, no? Re-cheap yun din ang kantuan o kung tawagan, ha? 0920-973-1403, ha? Kanto makamo sila nga Facebook page para may idea kamo. I-type yun lang Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, ha? Amo nang ilang nga Facebook page, ha? Alas 11:35 na mga ka-K5. May problema kita nga pag-amasahon, but before sina, ma-commercial break tanay para tuloy-tuloy ang aton pagbasa kapag hatag sa pag-advise, no? Sining problema. Don't go away, we'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit mangihi?
11: Mag-Sporbiotics ka!
10: Base UTI na ina!
11: Mag-Sporbiotics na!
10: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics!
13: Clinica Sporbiotics!
14: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics!
15: Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer!
16: Mag-Clinica Sporbiotics ka!
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
18: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na po nakapoy.
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
19: Nagapabakod sang aton resistensya.
20: Dala na ang omega-3,
19: fatty acid,
20: micro,
19: kag macro minerals,
20: kag isa ka hormone builder.
19: Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
21: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
22: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
21: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
23: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K-5 News FM, your official news and music station.
26: What is love meant to you?
27: Nagpaparamdam na siya na kasi niya naman makipaghiwalay.
28: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
26: Would it be there to comfort you when you need it most?
27: Mangkotatan eh, kung bala, paano mag-work ang
26: amunin. Or will you still be there to fall in love again?
28: Hindi kang inabala nila, tiro.
0: Papatihon mo ba kami? Sutiro ka to. Manog patalang, manog tonto. Mga ka-K5, before kita magbasa siyang problema nga ginpadala sa aton, reminder lang ha, sa wala pa nakatry kaon sa Gina Seafood Restaurant, alsa kamot. Kamot lang ha. Ang wala nag-alsa, te, sana ko mo malsa? Mga ka-K5, may mga bisita kita kagkon na may mga okasyon na ben. O kung simple nga kaon-kaon na, try nyo get ang Gina Seafood Restaurant. No? Kay sila subong ding number one sa Bacolod eh. Damo nagakantogin every day, no? Number one gin mga ka-K5 is hapo sila tultulon. Arala sila sa may barangay 10. Likod lang gin siyang 888 siya na Town Square. O kung sa likod siyang Ayala Mall, may dalan na San Juan ina. San Juan Street ina. Kilid lang gin sila siyang dalan, unhan lang gin siyang fire station. Tapos sa mata mo, ang parkingan mga ka-K5, siyano kalapad-lapad itong siktarya na ang lugar ni Marigina mo. Ang saranguro makaparking, sobra 50 kasalakyan. Now, nga kanto na, nag-iba nag-tricycle, iba nag-jeep, iba nag-bus, mag-iadya isa ka-bus, dirili mo. May mga van man na nga kanto na. No? Grabe! Kay tungod, number one, gin kung ikaw nagkakaon, kung may salakyan kami, ang imo pinsarya nga tunga mo sa ginakaon mo, kag salakyan mo, bla? Basi pagbalik mo, buka ng kristal yan, bla? O kung wala na salakyan mo, dira sa Gina Seafood Restaurant, compound na dirili mo, may nagabantay, gidaya, sang imo salakyan. Karon ang imo lang himuon is i-enjoy mo lang ang pagkaon sang the best nila nga mga timpla sang mga seafoods nila da, no? Katulad siyang ilang bestseller, ining tinulang isda nga pili ka lang da may gingaw, may lison, may lapu-lapo, may tangige, may blue marlin, kag iban pa nga mga isda dili, priska ginaya. Kaya nga priska, kaya dito pa lang sa lawod dili, mga nag-supply kay Ma'am Gina. Nga ma'am, ari na nagangangan ang isda, matukob naging sabunit. Nga patukba lang mula. Kung matukob na ganit, daladi. Kaya amo na mga kakipag, kung makatukob na napagdungka, direktagi na sa ginas, haling sa dagat mo, no? Preska ka din. Kag tapos tungod sa kadamo, nagakanto sa ginas, siyempre, nagakonsumo sila sa stock ni Ma'am Gina, kinanlagi siya ma-replenish, kinanlagi siya mag-unga stock, kay sige-sige kananay na seafoods mo. So makasigurado ka, number one, preska ang isda, no? Kag mga seafoods, ha? Dahil nyo man matilawal, mga kakivibe, ang ilang nga butter, garlic, shrimp niyo. So, pagka na meat namit yung mga timplan, pasayan nga ginuto sa butter nga may ahos, bla. Kaya may timplan, isla jirling, ay dupidi mo masamo ang sarsas kanon, bla. Kaya ang ano ginmismo, ganyan pasayan, bla. Kaya nagdakos dagat, nami sabor. Pwede mo man ikainigtawag nato ng... wala labos ang butter galaway ko. Ining butter garlic shrimp, pwede mo man tempura. Pwede mo man siya kilawo ng pasayan o kung isigang. Pwede mo man gani isugba, Jerile. Kanami siya mga pasayan, da? Ari pag yun, para magtulo, naging ang laway, ta. Kasag, may kasag. Wow, kasag. Wow, kasag. Ang kasag sa ginas, ano, nagabukid mo? Kag tapos daw pinili, yam lang ano ginuka, ginang dagat, dinili. Nga halos tanang nga kasag, nila kumasta ba yun lang ginabi, pag-abri mo sa lokaba, nagapangilay ang aligi. Kag may mga blue crabs man na, no? Di, siyempre ako yung dinili, steam lang ginagana, pero pwede ka man kaining, chili sauce crab la, giniluto sa chili sauce. Mukha namin sa kasag. Ano bagid, ha? Lukos nga daw dumot ko, naglagko, pwede mo himuon kalamares, pwede mo nga i-tawag sini, adubuhon, o konsugbahon mo diling nga may kamatis ang tiyan la, may mga unot ang tiyan, ho? Boso mong nasimutan ko sa akon nga pangunahuna, mga kakipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Di ano pagid, maudagi ko katilaw sining tawag nila nga Avalon Shell, ha? Ang Avalon Shell daw mula siyang volleyball. Amo nakadako ng shell mga kakifay? No, no, first time ko katilaw. Siling siyang gamantay niya, no, gusto mo tilawan ang Avalon Shell? Kung ano nang pagluto na? Siling ko karunin na kay Gus Baba ko. Imagine doon mo ang Avalon Shell na mula siyang volleyball kay Gus Baba mo na. Ni guro ay ni Bla. Ikaw ni naguro kay Gus Baba ko. Hindi, lolo toon, pati siya, kuha ko lang ng unod sa sulod siyang shell. Kuha, aw ah, may kuha na ikon patulon mo pati shell. Mga kakifem, Avalon Shell, basta available lang, order giga mo ha. I-adubuhon, jirili ka na meat na meat, ginya siyang Avalon Shell, yaya mo. Wasay-wasay, da nila jirili nga shell man, kapirte makanamit, kag ining diwal. Ang diwal sa Gina, siya, ara sa Labador, sige pa diwal mo. Orderon mo siya sugmahon, no? Kagbutagan na nila, yung siyang butter, kag fried garlic, dirili mo ka na mitan. Dumang rungkab ko, Kaldiro. Gina Seafood Restaurant, mga kakibab, tanawan ninyo sa Facebook page, ha? Ara dirang tanan nila ng mga pictures and videos, menus. Ang ilalugar na sa mga video sa mga vloggers na ng mga gamisita sila lugar. Arad na sila Facebook page. Tanawan nyo mula, tanawan nyo. I-type nyo sa inyong Facebook nila, Gina's Seafood Restaurant. Ha? Basta Seafood Restaurant, Gina's Seafood Restaurant ang aton katuan. Ha? Ari ng problema. Good evening, J. Lolo, kag G-release inyong dua mayong gabi. Good evening, mana. Mangayo kong talilo advice. Taken ako sa boyfriend ko. Ah, may boyfriend siya. Taken na siya, Jirili. No? Musilingon nga, taken na siya. Taken for granted. Kag-ato siya sumong G-Lolo sa layo nga lugar. Ah, may dubyo siya po ito sa layo. Nakakitanay kami siyang ako nga childhood friend. Kag ex-boyfriend ko, ari na. Amo na ni. Sa pagkitanay na mo, G-Lolo, naghambal siya sa akon nga ako sa gihapon ang gusto niya. Amo gida. May luyag pa siya sa akon, G-Lolo, kag daw nagbalik man ang balatyagon ko sa iya, G-Lolo, ay sadya. Three years na kami nagbulagay siyang ex ko, G-Lolo. Anong dapat ko himolo man? Kay daw wala na ko amor sa akon nga boyfriend. Aragoy! Daw wala na ko amor sa akon nga boyfriend, subog, G-Lolo. Wow! Grabe, no? Please advise me. Thank you very much. And more power to your kilikili. To your program. Grabe, no? Problema siya nga. Ito nga letter sender, no? May boyfriend siya. Ito siya abroad. Layo nga lugar. No, titik. Kaya na siya mo. Di karon sa hindi hungod nga pagkakataon sa Tagalog, babe. Ini nga iya nga childhood friend nga lalaki, nga ex-boyfriend niya, nga nag-break kay sila after 3 years, nakit-anay sila. Kaginambala siya siyang lalaki, no? May luyag pagyapo ng lalaki? Gabi, no? Ang aton ni Tesinder, nagtukar man ang iyang nga blatsyagon, yung nagbalik, bla. Karon, 3 years to sila, layo nubyoya, no, sang aton ni Tesinder. Ang problema, yan din, kinandulang amor yung sinubyo at to sa layo, bla, no? Do, nagsailo siya iyan ni nga, iyang nga ex-boyfriend, sumong nga kitanay sila. Guru, may natabo, guru, ay, no? Nga daw, wala na to siya, amor. Guro niya ti itong nubyo mo sila yo. Pati lawon ti ikaw nga hindi mo malipatan ang saputi ko. Nga malipatan mong nubyo mo siya kanami. No? May mga lalaki nga wala mo. Nagka-challenge nga, mas mayo. Tanawabla kay may mayo pa kung siya may nubyo mo. Ting neto ni Tersinder ni Krono, ga-prangka sa aton. Niya daw, why na kuya na... Nadula na nga akon, amor, ang akon luyag sa nubyo ko. Ang akon niya nga luyag sa nubyo ko, do, hindi ko na mabatsyagan. Hindi kay permi siguro ginabalbas ang iyang ano konong abi, ano abing himuon niya konong abi, no? Prangkahon niya lang guro, ito yung ex-boy, ang iyan nobyo sila yo, di ba si kung... Ba si maginulsol man siya, mla? Naawon mo, amon yung pag-itsindita, no? Sa dua katao, nga nag-aupo, ka nag-itsindihan ay sa ngalan sang pagigugma. Ang misyon sang demonyo mo niyo, gub-on yung gugmas, tagipusyoon mo. That's why mahatag na siya sang mga, mahimo na siya sang mga sulay. Kag ang kalaban ang ginagamit sang demonyo nga sulay, inablang tao nga daw hindi mo mga paindian lang. Hard to refuse. Daw kabudlay, sa Tagalog, matanggihan. No, hindi mo mawala matas nga malibaran. Amo nakaalam ang demonyo, kasulay. Pinapadalayang kung sa din, dali ka kagdasi ka matimtag, daw hindi ka makapangindi la. Di amo nagday. So, kintrabaho kagaysang demonyo. Kay kon solid ang imuya nga pag palaga sa boyfriend ni mo. Kag matyagan mo in your mind nga may relasyon ka mo before sang imo nga ex-boyfriend. Kag pakitanay mo, naglikaw ka na. No, di bala? Kay ti balaan mo, ma-fall ka ba si ma-fall kaliwat o kung maluyag kaliwat? Tiyan mo gin, naluyag kaliwat siya. Pero kung matusinsiro ka kanichindihan mo, ang commitment mo bilang parte sa inang relasyon nga nubya ikaw, may obligasyon kang maging faithful, maging tampad ka siya, maging sinsiro ka siya. Ang tanan nga mga sitwasyon kang mga tao nga nagapalapit si mo, mga lalaki, nga pwede ka ma-fall in love, o kung pwede ka maluyag, abi, iibitar mo na, kay na ka makasala mo. See? So wala kaging kapangaman, nga ining lalaki ginpadala si mo, hindi ordinaryo, isa ka makusong nga temptasyon. Nga nakaagi ka mo before sa relasyon sa tatlo katuig nyo nga pagbrikay, way ka mo kitanay. So karon ti amoy ng problema mo. Nga may ara ka siyang commitment sa boyfriend mo nga to sa layo. Di kinanglan mo giniya huna-hunaon kag tagaan gid chimpo ang imoy kaugilingon. Ibaloon mo ni Anay ang imoy ang plano kag direksyon sa kabuhi mo. Magambag ka take na yan, hindi na kumaga pa yan. Doon disidido ka na, be. Doon disidido ka na yan sa imong anubyo, kati hamal mo take ka na sa boyfriend mo. Di karon grabe nga temptasyon, no? No, kani mo gichindihon, nang may ara ganyan nga tawag nato nga divine intervention, kang may evil intervention, ganyan, ginatistingan ka mo. Kung ano kagid ka pure, ano kagid ka sigurado, ano kagid ka suli, kag honest to goodness, kag sincero, kag faithful ka si mo yung nga karelasyon. Padaluan kaya siyang isa ka instrumento nga tao sang demonyo sang sulay. Nga daw hindi ka mula magkapamalibad, blayahaw. Nga daw hindi mo yung mamatas nga, ha? Nga talikdan. So, pangamuyo kaginindahin magpakabakod kaginatest ikaw sang panahon. Kag pangamuyuan maging natagaan ka sa Ginoo sang wisdom. Kag kaalam, no? Na para makahimo ka sang desisyon, ha? So, amo ina ang aton nga paglaragway lang abi, no? Sa kamilugan, kung nangaanag amo ina sitwasyon. Because gintatistingan ka sang panahon. Titi, number one, iprioritize mo ganyang imo commitment mo sa nubyo mo. Nakahigot ka na sa commitment mo. Even though toon nga miluya ka, puti tapos na kamoto mo. But then, basi yung atong nubyo mo to, wala ka malo kung ano ginabi nga kung kaso kung kamumagdayunay, basi hindi magmaayong inyong relasyon. That's why nga nag-intervene naman ni ang imong ex-boyfriend just to save your good future with him, no? So that's why mangayong kita sa wisdom. Kagkaalam sa Ginoo nga tagaan kita sa kasanag, kag makalabot kita sa saktong pagdesisyon, ha? Good luck si mo, sweetheart.
2: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J-Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas, ha? 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K5 J-Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang yung carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga mga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga ko magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sa lingaw na babala, ni mga flowers, na damong probiotic.
2: Ano na yung engineer na?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ah, kadamo, galiba.
5: Or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sa ako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Amo na ang dako ng palamang kutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing
5: no, ang imo makonsum. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calorie. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
5: Correct, Sir GP. Amo nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Dr. Mel ang imo panit, madula ang tunggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amuna nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty si or pure si agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid niya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag palainom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jiri, gusto last ay kay...
5: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ang palaya extract. Nabugana sa charity na makapunig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500?
8: Di na nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagaresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radicals, so yung mga tuktok, kag-oxidative stress, ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabuli kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kagmay TC, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga
9: no?
5: Dysmenorrhea.
9: Correct. So hindi ka magka diabetes, so hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
7: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag MyTC.
5: Mahypo kag mahyper, sir.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and MyTC could help you in prevention of these anomalies nga. Ah, ano ni bilang thyroid gland? Ang thyroid gland, to amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imo lawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper, o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ini nga organ, because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pwede pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag nga antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitwag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitwag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Sindi na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
9: Aha, anong sekreto niya?
2: Mahilig siya taguay.
5: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
2: DC, kano, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plan ko mo. Uy, ka 19 na.
7: Kampiyon ni
5: Kabalo ka, ang benepisyo kung magpamasal ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo. Basic. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti ito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: DTX 500!
8: na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na!
8: Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna!
10: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
8: Mag-DTX 500!
10: Agot maging mas huwin sa kitad ang itsura!
8: DTX 500!
10: DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo ko.
10: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
14: Garantisado!
10: Pure C Vitamin C!
15: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
17: Mahilig mga pi.
5: Mahilig sila mga pi.
18: That's why sa Dalan, kilis ginda. May mga coffee shop sila.
17: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Ginda lato ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo ang imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duha ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duha ka DTX.
5: Ati mas nami yan, Sir Boy. Tested, tested and proven yan. Kung kakapi ka, pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
9: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
17: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
5: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, Sir Boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
9: extend.
18: Lagi pa nasog tiro.
5: Ang extend, Sir Boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
17: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
19: Talk ni Doc!
17: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausap D3Bio antes magwa. Para kuno, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumasan D3Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3Bio. When it comes to viruses,
7: D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang inatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik inyo mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ito nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Di kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3 Bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir, buhay mo. Kag-pugaas ay mo ba, para hindi sakit magtulon. Mm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, buhay, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
7: So, kag magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugaas ang duwa ka D3 Bio.
5: Pwede.
7: Ang medium chain

0: Uno laurin kagang damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin adin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Amin.
1: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance ka.
1: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mapatay, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic, nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag gini mo probiotics, wala na gini dipinsayay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya pati yun ang kagaw because of monolaurin. Plus, buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombina, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
3: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo, at D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kagida nga ako, irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. PureC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sino yung mga pasyente?
6: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang PureC, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
3: PureC Vitamin C. Kag Cellphone Plus. Garantisado. PureC Vitamin C.
7: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuban sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3Bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtun, Sir Boy, ti nabalaan na ito, pero minato ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo ng main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
0: Nami ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
2: 14 hours.
1: Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Patay.
8: Kasing lang, no?
1: Kamulo ka, Sir Boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 13 hours. Umpawan, Sir Boy.
8: Negative.
0: kita mo lang.
1: That's how effective is D3Bio.
5: Yes, kagang kanami pag Sir Boy sang D3Bio kun tumaron man nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon Sir Boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach Sir Boy, kay ang D3Bio, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation Sir Boy nga ingi mo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon

0: sa wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
1: Sakto
0: mag-
1: na, Doc.
0: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin, para magdamo man ang aton nga melatonin, para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
1: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niya ando busog sa bilong adlaw, syempre. Kipuno na siya sang medium faint.
2: Guys, kaya na magkaon, sir boy.
1: Kaya na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
3: Correct.
1: Sir PD,
4: ang D3 Bio permit na mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3 Bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogenic, genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection. May anti-cancer ka pa. Guga D3 Bio ka. Hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination. Sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
1: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung mata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka maimo ni sa kiton, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi ginatawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 Bio adlaw adlaw.
2: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
5: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiing nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio! D3 Bio! With physio!
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungon sa D3 Bio.
5: Ang D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3 Bio!
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ihersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
11: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya, Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Probiotics. Probiotic. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
12: Garantisado.
3: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
12: DTX 500 Mighty C
3: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabas kog sa lawas.
12: Mighty C
11: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Kagsip on. Das mo nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
11: DTX Beauty Soap.
18: Mamaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
18: Pumasaga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Missy ang masusunod
23: sa gabi.
24: Ako ang bossing
23: dahil kasangga ko
24: ang extend
23: supplement for men
24: Gortez.
23: Tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men
23: may maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
11: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel sang Banica, Loa City. May high blood ako pero may langga lingin ulo ko sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
11: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
23: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
11: Mag-eye care girl.
23: Ang kapsula
11: nga himo para sa mga mata.
23: Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata.
11: Kaangay sang lutein,
23: vitamin A,
11: vitamin E,
23: vitamin C,
11: zinc,
23: kag bilberry berry extract.
11: Eye Care Gold,
23: ang maskin pambasko nga kapsula
11: para sa mga mata.
23: Eye Care Gold,
11: para sa epektibo nga kombinasyon,
23: magtumar sang Eye Care Gold
11: kag patuluan
23: ang mga mata sang Eye Care Drops.
11: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Eye Care Gold.
8: K5
11: News
8: FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, my puso.

0: 라디오
1: campione radio.
2: Campion Horas, KFAM News, FAM Philippines. It's already 35 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5

0: Good morning mga ka-K5. Kamusta nga to sa mga pinalangga nga tag Palamati, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga kasimano, tutok na, bugtaw na, bangon na, balitang K5 sa umaga na mga ka-K5. Today is Wednesday mga ka-K5, this is the first day for the month of July 2026 mga ka-K5. Wow, Miyerkules mga ka-K5. Pulang-pula kita subong to celebrate. This is my ninth year in the local government of Pilar. Siyam na kuya katuig diri sa Pilar. Aloy ka. Aloy ka sa ano lang, no? Sino mo malahambal nga magtinir, kariman? Sino mo malahambal nga kantos, kariman? No, it's nice to be with you, mga ka-K5. Mga pinalangga ko nga mga kasimanwa ngaton sa ning mga kaupdanan sa local government units sa Banwa San Pilar, bangon na may OPC na tama nga ka-K5. It's nice to be with you. Sa makapoy-kapoy nga trabaho. Ay, agapa-agapa-bugtaw na tama nga ka-K5. 9 years in public service for the people of Pilar, especially for the Persons with Disability Affairs Office and the people of Pilar who are the, what we call this, mga vulnerable sector sa ngaton sini nga susudad. Good morning! Oy, share sang live naton mga K5, ha? Nagtika lang kamo tapos nagdula kamo na yon. Gain, trop lang ko, 15,000 na kamo. Good morning lang da. Thank you, Gid. Oh, sa mga tagpalamati naton. Challenging ang life naton. This is the 9th year in this public service in the municipality. And this is the 24th year in government service. Oh, big kikipay balvit. Hindi ko si may kwanat man. May dadidad na gaman kita, no? Ay na, nunat na na. Bango na ka mo. I started my government service in the municipality of Tapas. And then in the provincial government of Capiz. And now, it's 9th year in the municipality of Pilar. Ayan. Thank you, Lord. Amo na iya. No, mga K5. Padayon ng tasis na ligad na servisyo na ton, more on, for 7 years, more on persons with disability. For almost 2 years, gindugangan pagid na ton, more on radio programming. Multitasking. Para sa mga pumuluyo. Tama? May radio na, may PWD pa! Oh, man! Bango na, mainom kita dito, X-Coffee Mix, mga K5. Nagbugtaw ko mga 3 o'clock in the morning. I was thinking, nag-aulan. Hindi kinagabagusbus, gapo ng aircon, mga K5, maluoy ka. Balayra naman ito, mon. Abin. Yung madalam guhan, lutoy-lutoy ko. I went to, after my program yesterday, I went to Iloilo for a meeting and balik ako diri na mierma, na niyapon, nagpuli. Oh, Diyos. Sige lang ah. Kauna lang nato ng karon sang Robertos. Shupaw. Mga ka-K5, 41 minutes after 4 o'clock in the morning. Oy, mga tagpalamati naton nga nag-aupo diri sa ato sining pagpangalaga daga pa mga patrol reporters naton aron na sa field mga ka-K5. Nagatipo na sa mga balita at impormasyon para sa aton sining mga kauturan. Para nga may impormasyon kamo samtang kamo nagaligid-ligid, nagabangon-bangon na samtang nagapurpanilag pa. Patsana ng mga suga ang aras sa gusto nga mga pailaw sa guabalay. Gabuta na ang tanan nga galabuton mga ka-K5. Lutuan na ang pamahaw para kay Nunoy kag kay Inday. Mga ka-K5, kung may mga lalagaon, umpisa-umpisay na, amat-amati na laga, mga ka-K5. No? Kung may mga nami magkaon, subong ka-K5, Alvin, kagapon aton pamahaw, nanuto gani? Kaldo, no? With native chicken, di ba na? di dapat subo makaong kita kalukalo with inang ugab lang nga silag. Nang pinakamahal nga ugad diri sa Pilar, silag mga kakifan. Yan! Kay karon sa uluod to, lutuo naman na to ng ginatrag ni Nung Arnel din nga kwano, nga alimango. Wow! Ugay na yung pangabuhi aton. Sadya lang yung kabuhi na to, no? Eh, ang tanan nga pagservisyo naton sa tao, nakafocus lang sa direksyon nga insakto kag may giyas ang aton sininga Ginoo mga K5. Do hindi ka kalabalo nga dugay ka na. Oy damo ang una-una ko nga boss ka K5 Alvin sa public service si Mayor Romualdo, the late Mayor Romualdo Boy Exmundo. Si Doc Boy. So that was 24 years ago na eh, no? Sang nagpungko siya. So nag 24 years ako subong adlaw, birthday subong adlaw. Na amo na nga akong kabuhi mga K5. Tini nag-start man ko diri 2017 July 1 sa my LGU Pilar. Ay kanas kanami lang. Good morning, Lord. Celebrahon ta lang ning may kalipay. Ay kamusta man diyan ang mga saka panaog sa gobyernong wala ubra. Ay! Dami kayong nalalaman, wala kayong ginagawa. Good morning, good morning. Mga nagapanguna aga pa ho. Aga pang ang gwapo nga isbimember kay karon na Capelco Board of Director. Director Moises Mayo Baligumba Jr. Nagali na gumba ng signal na tun sa mga kagahon sa malamig nga aga dira sa may kwartero area mga ka-K5. Good morning. Huwag ko na kalabay kapon na SB eh. Dari ko naglabay pa Northern Iloilo pa syudad mga ka-K5. Mga nagapangunang headlines dari sa aton sa ninga pagpalayag sa sininga palatuntunan mga ka-K5. Headlines natong July 1, 2026 mga ka-K5. Sa mga utod nato nga katulog pa kag nakapanindahan nakahapon kay may sweldo. Tulog sang tulog sang mga PDL sa Capiz Rehabilitation Center shifting na mga ka-K5. Ay, kaluluway man mga priso naton. Capiz PPO, nagapatigayon sa ang asod at sod nga operasyon kontra krimen. Lalaki nga wanted sa kaso nga qualified theft arestado. Lalaki ginburo, pilason. Drive-in hotel, ginkawatan, suspect isa ka. Isa sa mga guest mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita lokal mga ka-K5, Roha City Government gintanay ang bulig na pinansyal sa pila ka mga barangay. Capiz Provincial Government nakahigot ang kamot sa ginaatubang sa karon nga problema sa ESF. Dua ka mga motorsiklo nagbungguanay Barangay Tanod, isa sa mga napilasan. Mga headlines mga K5 sa Balita Nasyonal. President Marcos ginkansila ang pagtampong sa Puka Luncheon. Agod mabantayan ang hublag protesta sa bahin sang EDSA. Iglesia ni Jubert, Iglesia ni Cristo, nakakuha na sang permit sa Quezon City. Sa Balita Internasyonal, pagtilipon sang linibo ka mga tao sa EDSA, agaw tensyon sa bilog kalibutan ginbalita sa mga international media organization. Mga biladadan at mga Pinoy mga ka-K5 mo na mga nagapanguna na itong headlines dari sa aton sining pagpangalagad subo nga kaagahon mga ka-K5. 46 minutos na kaligad sa aton sining pagpangalagad sa takna alas 4 sa ang kaagahon para sa aton sining mga pinalanggang atag palamati sa Miyerkules ng edisyon sang aton sininga palatuntunan mga ka-K5. Ang aton sininga update mga ka-K5 sa tropical cyclone sa sining July 1, 2025 mga ka-K5. Ang low pressure area ara sa west-southwest ang Bataan nang develop na ini mga ka-K5 into tropical depression Henry. Ang tropical cyclone bulletin sini mga K5 ang ato sini i-deliver halin sa pag-asa by 5 o'clock in the morning mga K5. So, mga 5:30 magsusulod na ang update karon sa ato sa ninga pag-asa mga ka-K5. Basta may mga low pressure kag mga bagyo mga ka-K5, ang weather update na to nagasulod ina alas 5 kun regular nga mga panahon alas 4 pa lang naka-posting na ang aton sininga DOST pag-asa mga ka-K5. Oy mga viewers aton, paki-share sa aton sininga live mga ka-K5, no maghalong kita kay maulanon ang panahon naton subong law mga ka-K5. Wala kita makabalo kun oras magatupa ang ulan kahapon ang Roja City nagdeklarar sang half day nga klase bangod sang yellow alert mga ka-K5 ang pag-ulan-ulan sa syudad mga kasimanwa. Pero sa Iloilo kahapon mainit ang panahon mga ka-K5. Diri sa Northern Iloilo amo ang nagainulan kahapon sang hapon mga ka-K5. Good morning, Lilet Bakanto, sa tanang-tanang Bakanto family. Sa bilog ng probinsya sa Capiz, grabe do pang board member nga panamayaw ha. Good morning, mga ka-K5. Ang kainday Lilet Bakanto. Ma'am Ana Gubian Van Lin, good morning. Dari sa Texas, mga ka-K5. O, ara nga aton mga kasimanwa nga nagapamati. Shout out sa mga taga-President Rojas. Hambal ni Ma'am Ana Gubian Van Lin. Ma'am Manang Marieta Gabukay Incahunado, good morning. God bless. Grace Aldea, good morning. Ma'am Rodia Tom Cubalcos, mayong aga. Kitsi Bantay, may nga pagpamati. Danny De Martin, oy! Di Martin family, thank you so much sa Malunoy Dao Capiz. Dari sa may sitio bus sa Barangay Lanot, good morning man sa kay Sir Danny Di Martin. Mike Diletori, thank you so much. Good morning sa imo, sa Ibu Bilog ng Familia, sa Labitan Family, sa Burias Mambusaw, sa drama sa kay Kwan Kuno Gugu. Ay grabe si Gugu Chick Boy. Ayan Bukayo, gini Bukayo. Ma'am Iba Almaker Araw, thank you so much for listening. Dara sa may Kabatuan, Iloilo. Libon, South Cotabato, good morning. Bibi Larlene, good morning. Arlene Balion, thank you so much. Repakishare sa katon sining live. Dara sa Kayos. Kay Manang Margarita Buenbinida, good morning. Good morning man sa kay Marian Balios sa aton sining Dayagan Fisher Fox Association. Alejandro Paruhinog, may daid nga kagahon mga ka-K5. Good morning man sa kay Lindon Hano, aga pa nakabugtaw na naga ulo exercise kag nagahiwud-hiwud na mga ka-K5. Likewise sa kay Doy Arthur, Ma'am Arlene Fukbi, thank you so much sa mga taga West Villa Flores mayong aga. And good morning sa kay Tristan White Golay. Grabe si Tristan nga pamati aga pa nakabangon na. Elmador Las Manalansan, dala sa may Mandaluyong City, good morning. Uy, daw may mga kuwanda sa Mandaluyong, nanugay na. Fox, Monkey Fox, mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga with the K5, Jobert Lago.
0: Good morning man kay Ma'am Leah Baez. Dara sa Maytisa Innocencio, good morning sa aton sining mga listeners, mga ka-K5. Oras sa aton 50 minutos na kaligad sa tak ng alas 4, mga ka-K5. O, kapi-kapi na, lutuan na ang inyong mga lulutuon. Naging ready para kagabi para sa aton mga estudyante. May klase kita sa Bungadlaw. Gan ang mga inugkalukaluhon na kulukuluhan nyo na. Pabangunan ng mga estudyante para maghimos ka magdigam mo, mga ka-K5. Samtang sinanag at si tatay nagapreparar sa pagpadulong sa mga uyapad kag sa mga kampo, subong kaagahon, mga ka-K5. Aran ng patrol, ka-K5 Alvin, no? Para sa madasig kag dire-diretso nga mga balita para sa aton sining nga mga tagpalamati, subong nga kaon dapat alert-alert para nga wala kita sangkuan, wala kita problema, di ba ka-K5 Jubik, Chief Nilson Puntilias. Dire-diretso ang aton sining nga pag-aboy sang impormasyon kag balita para sa aton mga kauturan. Yandang adlaw sang Miyerkules, mga ka-K5. Halin sa patrol, ready na. O, dali lang kin, kay tanawon aton sa sining nga matinoon, mga ka-K5. Ang aton sining sitwasyon sa aton sining palibog kahapon ng ulan sa sudad sang Rojas, mga ka-K5. Di kwan nami matulog ang aton sining mga kauturan. Kalakip mati, dapat may payong kakagalo kay kung hindi ka pagkagabi sa kaagahon, kung hindi ka ubhon, sipunon ka mga ka-K5. Ang malala dira kun matapikan ikaw sang trangkaso mga ka-K5. Yan, muna ang pinasa mga concern naton sa mga pinalangga natong tagpalamati. Edwin Silvestre sa Kulilang, President Rojas, good morning. Sa kay Edwin Silvestre Blog. Yan, muna yan pinaka-importante. Share nyo natin sining live mga ka-K5 para dire-diretso ang paghaboy natin sa mga balita at impormasyon. Kahapon ba nagkuan nag-bisyo ang internet kahapon sang kaagahon? mga ka-K5. Amunag ni ngambal ko din sa mga teknisyan ko. Na kun, kuhanin ugay ka mo panandog-tandog sa ninyo tandog. Kun, ha? Amunag kun, di ba Jube? Ito ka-K5 Jube? Ayaw kin pagtanduga ang kitandugon kinagabisyo ang equipment. Oh, kundi ano yan yung pagtandog-tandog din. Ano yan? Domingo, Lunes, Martes, patawara mga ka-K5. Sadsaning kagaw na ton. Ma'am Hilda Agarasun, good morning! Oh, arami ng driver namon. May kwan mani. Ma-abtik mani isang kwan. Mata. Ka-K5 Peter Januaris sa akwan ng tangadwa misanay sa Domingo. Ha? Ka-K5 dyan. Ano na, patrol? Nakalakat ng nakalibot ng patrol. Check na ton. Ka-K5 Rodney Damandalano.
1: K5 Bantay Mercado.
0: K5 Rodney, good morning.
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa tanda malan ako kag mga tagpalamati. Kamusta akong sulod ka-K5 Jubert?
0: Kanami isang imo siningadlaw. Kompleto ba?
2: Okay. Yeah, kay Fabio Bert, sa sumong sitwasyon diri sa may syudad sang Rojas man, na wala nagaulan pero kay kadulom gid sang kalangitan diri sa sumong hoti for sure basi kag angan-angan kag bumundak di ang ulan kay Fabio Bert kay madulom na diri ang kalangitan pero sa sumong wala pa man ang ulan, no? So okay pa, mala ang palibot, kagaman agani kay Fabio Bert ang kalsadahon diri masako na. So, buong nga mga tinakna, 4:55 in the morning. So, masako na diri ang pag-baray-baray man sa mga sarakyan sa mayor nga kasadahon sa siyudad sang Rojas. Kagkadungan sini, Kifeb Jubert, ang pila man diri ka mga establishment to, amat-amat naman nga nag-abululukas sa buong nga mga tinion. Kag ang mga street sweepers, mga garbage collectors, pinrano pa man nga nagpanghakot, nagpanilo sa mga palibot kag manami na sa subong ang siyudad sang Rojas kay tungod kay batinlo na kag na kakikal Jubert kadungan sina at ari man natong mga kuturan manami naman ang ila ding paglakat-lakat subong sa palibot kay wala gani naga ulan ka kay Fab Jubert na so may naga jogging diri may naga bisikleta kag may naga libot-libot na diri sa siyudad na hanggang lakat-lakat bala pa kwan aga pa naga-energize na ka K5 Jubert.
0: Dot istigan ko mga ni ka K5 Rodney nga dalaga no nalinto sa may kwakayos pa kadto diri sa banwa mo.
2: daw ka layo haw.
0: Kalayo. Daw ka layo gid sa mga 2 ka kilometro man lang ka K5 Rodney.
2: Abaw. Tak-tak din sa balhas mo ka K5 Jubert kaya. Pero kahit diri ah sa siyudad sang Rojas try mo man di kuno ka kay Fabio Bert halenda bala sa tisa pakadto di sa istasyon
0: no daw i try ko tani na sa Biyernes maluoy ka
2: wow. Sige ya
0: sige lang ay gusto mo sa Lunes ikaw ang program.
2: Depende sa sitwasyon.
0: Mangita tama lisensya sa mga hari kay mga gintutunan. Go ahead.
2: So, sige, ka-K5 Jubert. So, diri sa kwan, sa subong ang diri sa may Chidorales na Street Center na ka-K5 Jubert. As usual, ang palibot diri, no? Amo, kada-adlaw, gid ka-K5 Jubert. Daw, hindi kay gidiya makakita nga ang magtimbang na kalsada, bala naghawan. So, sa ari gidiya ang magtimbang na bahin na may nakapang-park, kaya balang daibang, dahil lang din mga sarap. Kaya bangod gani nga sinakuay man ka-K5 Jubert sa sako diri at mga kuturan ng mga managbalikya. Sa pag-display sa ila, siniman ng mga paninda, subong man ang mga managbakal, halaman nga nilibot-libot na sa merkado, subong nga aga ka kita Jubert, kaga no, ginapili, ginbayad ang ila, siniman ng mga pambaklon. Ah. So madamo diri sa mga nakapang-display ng mga tinda, ang aton sa ninyo mga kauturan na nga mahimo, ginbala mabakal man sa mga managbakal, mga preska ini ka kita Jubert, no? Mga fresh, kagati, quality gito ang ibang diri nga mga utanon timsog gid mga dahon bala kag hambal daw hindi gid palaso kag subong man ang mga karne diri ho baboy baka kanagmi kag sako gid sa pagtadtad man ang mga mga managbaligya diri sa ila sa inyong mga display nga karne kag damo gid pilian na ang aton siniman nga mga managbakal pero subong kag kay Fabio Bert aton diri nga pag-check ya ron ang presyo naman sang manok. Okay. No
0: Receive.
2: So aton dering i-check kung kahapon nagkuan kita nagutan subong manok naman na lantawon ta kung kamusta kay amoning masami nga mga ginapang balon sa mga estudyante ho mga manok ni kakita Jubert kag pila pa ka mga frozen products no pero sa subong manok da na yan aton nga check yaron diri pero antes din na sitwasyon diri sa may manukan man na ang ibang ding stall sarado pa. Pero ang iban may nakapang display na kay 5 Juberta, no? So, okay. May nakuha na nakita din, may nakuha man kita din ng presyo. So, ari ang presyo sa drumstick, pakpak, kagpaasang manok, pariho lang, 210 pesos per kilo. Ang atay naman sang manok, 250 pesos per kilo. Tapos ang pitso, 190 to 220 pesos per kilo. Ang whole chicken, 190 pesos per kilo. Tapos ining ulo sang manok, 50 pesos per kilo. Ang bato-bato spleen, 120 pesos per kilo. Ang probin, 150 pesos per kilo. Ang sapay, 60 to 65 pesos per kilo. Ang adidas o kung iniba ng mga tiil ni sang manok, 100 pesos kada kilo. Kag ang layer whole chicken so bali may layer diri bilog na ni siyang manok man na 160 pesos kada bilog ya hindi kay kada kilo no so siguro nagaisa man siguro ka kilo ning mga layer whole chicken ning kay February birthday do dagko man siya pero kay 160 pesos na ang kilo bro barato siguro kun ini inang native no amo na nga burba. O kon kwa din siguro nga iba man nga klase kay kay Pep Jubert man nga binilog siya hindi kaya kinilo. Uh-huh. So amo ni ang pila diri ka mga chicken products sa may Tudor Arsenal Trade Center nga nakapang display sa bong. So wala uman ta pa nga ang iban kay daw absent pa di ang iban eh wala pa di sang ano ni isaw kaya ang isaw ginagamit pa na sa asal-asal na no kasi Pep Jubert so wala pa diri for sure sa iban ini nga mga managbaligya kaysa sa buong gamay pa lang diri ang nagdisplay man sa may manukan diri sa Tudor Arsenal Trade Center pero ari ha kasi Pep Jubert sa monitoring taman kag sa pagpangusisa ta sa mga managbaligya ginapayag nga wala sang pagtaas ang presyo so kung ano ang presyo sang tinalikdan niya si mana subong man subong simana no so wala naglain na kaya mo man din sa monitoring ta wala gid man sang paghulag kay kay Five Jobert kag ang supply naman sang sini nga mga produkto nagapabilin nga bastante so wala dapat sang ikabalaka ang aton sinimana nga mga manugbakal so amo na ang no kay Five Jobert ang presyo diri sang manok subong nga adlaw o kon subong na nga semana kay siling man to nila sa mga managbaligya diri kon ka isa man nakadepende sa supplier ang ila sini man nga pagpresyuhan ay okay. Kay kon ka isa ang supplier nila nagapataas so naga taas-taas man gamay ang ila sini nga baligya pero so far sa aton sini nga monitoring ang pagtaas ang sini nga mga presyo sang sini nga produkto wala man nagalabot sa 20 pesos no may lima lang tub-tub 10 pesos ang dugang kon kaysa sa pila diri ka mga produkto sang manok ka K5 Jobert.
0: Nga bangkot lang ko ay kung baka kami manok ka may PWD ID ka may discount man.
2: ang nga baka kung PWD ka K5 Jobert. Ay daw wala gid
0: oh, ka K5 Jobert. Oh. Wala yan o. Oh. Ay kwan man na siya ng agricultural products man na. Mo na natunaan ko sa seminar.
2: Sige, aton galing na AOC sa diri sa mga manugbaligya if ever gid man kung may subong sila na nga kuha na kay siguro kay daw sa akong singa pagkakuan kay Pep Jubert pagkay balo daw hindi pa siya applicable diri siguro mo kay daw wala man sang subong sina pero aton galing na si Sao na base kag may arapan dala sa nga balta privilege ang mga kauturan tada nga PWD no kag mga senior citizen pero ang sa kwan gidya sa pagkaybalo ko kay Pep Jubert pwede kayo no pwede kayo guro depende sa transaction ninyo sang managbaligya kay Pep Jubert kay natisingan tama na nga magayo da kung kaisa sa ila ti nagahatag man sila sang discount ah no
0: sige,
2: so amo na siya
0: alright
2: sige kaga kay Pep Jubert before no before ko mag extra nay aton di tamyawan aton nga mga tagpalamatiwa at ang mga solid listeners, si Sir Nestor Kasugbo, dira sa may timbangan ng bayan, sa mga si Sir Roy Abila, sa Sir Elvino Martisan, ang mahugod natin nga garbage collector sa Track Number 1. Good morning! Kay Kap Maurul na, no? Kaya na paglabay ko siya nga stall sa ako, iyang mga tao to pagpantadad. Sa ilas, hindi man nga pang-display nga ba nga barikya. Kay Sir Richie Penalba, Sir Jubert, na wala ka comments sa Sir Richie, ha?
0: Why pa sa kagwa diyo? Why pa sa nakakwanto na tamang tulog ko, malamig?
2: Sa Richie Mugtown na, kay Manayanaya, aton panahon yan, da, dyan sa syudad. No, kaga kay Nanay Bebeng, timprano pa na si Nanay Bebeng, nagbukas ka ng palanog sa radyo niya diyo, bati-bati ko ginatong program, kakikay,
0: very good.
2: Jubert, no, good morning, Nanay Bebeng, Paldo, Nuguro, no, ni si Nanay Bebeng kahapon, na, kay graduation sa Kapsumain. Kag sa mga friends na mga tricycle driver, good morning. Kag sa tanan ng mga nag-open sa atin subong sa pagpangalagad via Facebook live streaming, good morning mga K5. Report para sa pagpangalagad sa malitang K5 sa umaga, direkta diri sa Marchador Arsenas Trade Center. Hindi si K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
0: 3 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 mga ka-K5 diri sa atong singa pagpangalan sa balitang K5 sa umaga. By the way, good morning sa kay Ma'am Jeanette Binosa, ang nag-upo sa atong singa pagpangalan, si Miss Miga Baldi Chusa. Good morning, thank you so much. Nanay Roberta Parak Patricio Agapan naka-share na sa atong singa live. Na dapat mag-share ka muna kamo mo pag-greet diri, dapat may sharing man. Oh. Thank you so much, Nanay Parak, inom na sang DTX coffee mix dira. Likewise, Miss Elsie Acuna, thank you so much. Oh, K5-itan, good morning. Arina, arina, arina, gin man nakapangapina. Good morning kay si Paririchie Pinalba. Dira sa Bainsang Ivisan, mayugin ka pagpamati ka papigupod sa aton. Kalakip man sa kay Nanay Milani Pinalba, dira sa Banuwasang Sapian, mga ka-K5. Dali lang gina, ma-commercial break lang ko. Pagbalik na ito mga K5, kompleto, detalyado ang mga balita. Dari sa atong sining, pagpangalagad upon sa atong sining mga K5 A1 Reporters. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500.
5: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
1: Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, kagsipon, dasyon nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kagsipon.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gina.
1: DTX
10: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! Ishoot na ga!
9: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drug. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
14: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
15: Pilar Capiz.
1: Padlitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik pa nung adres sa itong singapag palayag sa itong palatuntunan balitang K5 sa umaga alas 5 na mga ka-K5 o kahapon. No? Ang Metro Manila, kapin pa ang EDSA area, mga K5, di damo tawo, no? Nagtililipon sa pilang isa kahublag protesta, mga K5, wherein madamo sa mga organisasyon na nagpartisipar, mga K5. Kalakip na ang simbahan nga ginalakipan, mga K5, sang grupo sang Iglesia ni Cristo. No, to sa mga tagpalamati naton kahapon mismo, may ara kung tani nga pagtililipon ang aton sini nga mga correspondents mga K5 gagin organize ini ginatawag naton nga presidential launch hon asang Foreign Correspondents Association of the Philippines sa Kunpukap agud nga magpakigistorya no sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos mga K5. But sad to say, wala ini madayon mga K5 because si Presidente Marcos nakatutok sa mga nagakahinabo mga ka-K5 sa Maynia sang EDSA, no? Mga kauturan. So no, sa kay Presidential Communications Office Head, mga ka-K5, Acting PCO Secretary Dave Gomez, mga K5. Nga amo ini ang nagpatigayon mga K5 sa nga himuon nga dialogo mga pinalangga naton nga mga kauturan upod sa foreign press mga ka-K5. Dito kapon wala magkuan magwa si PBBM kundi ato na nakatutok siya kita mo sa television mga K5 natpantayan anong senaryo anong sitwasyon ang peace and order mga ka-K5 kag nano pagid ang pwede matabo kag maara sa mga instructions mga ka-K5 sa makatapos ng kapulisan at the same time sa mga grupo sang MMDA mga nagamonitor mga K5 upod sa Quezon City Police District mga ka-K5 di sunod sa report mga more or less mga lima ka gatos mga K5 nga mga railista ang una-una gid no sa MMDA kag may 30 ka mga salakyan nga nagmarch sa padulong sa EDSA White Plains mga ka K5 mga pinalangga nato nga tagparamat di mo ni mga sinakpan ni Kwan ni Manalo mga ka K5 nga nagasuporta sa grupo ni Inday Sara mga ka K5 no sa matag palamati naton kag sakay senador Marco Leta mga ka K5 ay gasinggit sila sa mga makawat anti makawat ay susperya pagaba ang mga ginasinggit mga kwanman mantas man mga ka K5 no. So dapat tanawon na to, no? Hindi ka mo magdali-dali kung sa desisyon para luma na to. Kay ang initanan mga ka-K5, nag-kwan ini, nag-signify ini, kung sino kita, mga kaabyanan, why man da sino? Sino nagbuto? Sino mga tao na hao? Kamu man, alain lang kayo ang simbahan, nag-intra sa pamulitika mga ka-K5. Ari mga balita, impormasyon para sa itong mga kauturan. Sumungaga, good morning, Sir Billy DeCio, dira sa may Australia, sa Australia Port. Bo, nakadungka na gidman. No? Halong lang, mga ka-K5. Ah, si Toto Woody sa Aklan, nagatanaw man sa Baliti Aklan. Thank you so much. Mga ka-K5, nanoning istorya, kagbalita ko, ang mga pamilya ninyo or parente, kakilala ninyo mga ka-K5. Nga ara karon sa bahay niya sang Capiz Rehabilitation Center ang mga preso na ton, no? Mga persons deprived of liberty, mga ka-K5, o mga PDL na ton, mga kauturan, nga ara karon sa na-detain, na-preso, dira sa sulod sang detention cell, sang Capiz Rehabilitation Center. Shifting na ka-K5, Alvin. Bodo, reporter lang kag-technician. Shifting ang tulog, mga ka-K5. Anong natabo? Anong sitwasyon sini? Dugay na nga problema, mga ka-K5. Naglala nga naglala na gin. I-check na to ng report na mga ka-K5 ang kumpleto kag-detalyado nga balita. Upod ka ka-K5, Roldan Bisana Villarreal.
16: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roldan, go ahead please.
17: Padayon ang pagsaka sang numero sa mga nabilanggo nga persons deprived of liberty o kon PDL sa Capiz Rehabilitation Center. Sunod kay retired Colonel Primo Gulingay, focal person sa Provincial Anti-Drug Abuse Council o kon PADAC. Bangod sa paginutok sa pasilidad tuga sang wala tuong operasyon kontra ilegal nga droga, kag mahinay nga pagdispose ang kaso sa korte, shifting na ang pagtulog sang PDLs. Pila sa mga PDLs sunod sa opisyal ang nagalapaw na kon kaisa sa numero sang tinuig nga pagkabilanggo antes makagwa ang sentensya. Ini resulta sa mahinay nga disposition sang kaso. Naibulan nga base sa nauna nga datos, dako ang numero sa mga PDL sa CRC ang may kaso may kangtanan sa droga. Padayon man ang pagutok sinibangod sa kakulangan sang bastante nga pasilidad nga sarang makaakomodar sang dako nga numero sa mga PDL. Panawagan naman ni Gulingay nga ang kampanya kontra droga ang kinanglan magsugod sa tag sa kapanimalay kag pamilya. Indi lamang dakpanay ang solusyon sa nopas opisyal, kundi ang pag-edukar sa komunidad kag pagpatuman sa mga programa. Kaupod ang iban pang ahensya sang gobyerno para sa mga luyag na magbago.
18: We do not want to add additional number of clients sa mga abogado, sa clients sa korte, sa clients sa provincial jail. Ang atong provincial jail subong, shifting na ang tulog. Nga man, kay kahinay man madispos ang kaso, ara sila dira kung minsan may differential pa na. Pagwas ang ilang sentensya, lampas sa ilang detention period. Arrest is not the best alternative. Maniwala ka mo.
17: Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal. This is a wake up call mga KK5 para sa aton sini nga mga kauturan kay mga tagpalamati, mga ginikanan nga nagapamati sumong adlaw. Sa sini nga kaagahon, himusa niyo ang inyong pamilya mga KK5. Samtang wala pa kamo masulod sa aton sini nga Capiz Rehabilitation Center for the situation mga ka-K5 nga delikado para sa aton sini nga mga pumulong. Hindi ka magkabalatian sa imo sini nga panimalay pero sa detention cell time will come sa kainiton sa kadamuon kulang ang tulog mga ka-K5 hindi ka kahulag sa insakto basi dito ka magbalatian hon. No? Tama na ang ambal ni Colonel Gulingay ang former chief of police na to, no? Ang mayo nga kwan police ang una nga nagretiro na mga K5 because nga ang kaso sa korte madugay maaktuhan mga ka-K5. Okay sa tapos na matuod ang imo nga number of years nga serbisuhan ang imo sala mga ka-K5 apang ara ka pagyapon sa sulod sa prisuhan because wala sang resulta ang imo sini nga hearing. No? Amo ng senaryo, mga ka-K5, no? Kapin pa, gamay na gutok na sobra na isa kagatos. Ano, 300 na ganiguro, no? Ang PDL na tundra sa sulod sang Capiz Rehab Center. O, oh, why pa ko sa Capiz? Capiz Rehab Center na, amo man nagyapon. Nakasulod na ko sa Kapitulyo, nakabot na ko sa Pilar. Amo man nagyapon ang Rehab Center. Sa tapas ako mo managyapon ng rehab center na duli ganoon kita sa una dirakwan mo mga bugas mga pagkaon mga ka-K5 no sa mga grupo man natundra mga jail guard na ton mga ka-K5 no so wala man na maging dugang na ka building amo kagamo kita nyo to sa picture dilapidated na mga ka-K5 Oh, ay masulod pa kamo to, madugang pa kamo to. This is a wake up call karon sa aton mga kauturan sa provincial government, mga K5, kun din tanay pangwasli ko, pagita pagita, dami kong tubersa pag nila sa duta sang Capiz Rehab Center na. Oh, mangitatagurusan daw dako git, or much better kung hindi natong kaya ipamanage natong sa BGMP na lang, mga K5, no? Parang maaktuhan inisang insakto at the same time ang aton sining legal guru para mapastreten nato ng operation na mapadasig pagin nga ang mga may mga kaso dara maaktuhan gayon para isang magutok kag sa aton ng mga ginikanan kag mga pamilya asi kusuhan yung inyo sining nga paryente pamilya ninyo para nga hindi magdugang dito sa kagutok sang aton sining nga Capiz Rehabilitation Center. Ha? Gapa musi kato ka kay Five Alvin, ha? May grupo gasamo lang to, may mga babayi to, may mga lalaki to, may sabu pa mismo sa sulod sang kwana. Kapila na kita na grade sa sulod sang Capiz Rehab Center, sa Capiz Rehab Center may managabaligya mismo. Oh, naano ni paano ikaw ma-rehabilitate kay isulod ikaw sa rehabilitation center para nga magbag-o ka mga ka kay Five. Di mag-amusin eh, akasubo sini mga K5 na dapat tagaan ni Gilayon sang aksyon sang aton sini nga gobyerno mga K5. Amo nang panawagan ni Colonel Gulingay, umpisahan naton sa aton ogsaran, sa aton sini nga panimalay mga K5 para hindi kita magutok mga K5 sa provincial jail mga kasimano. 18 minutos sa kaligad sa takna nga kaagahon. Good morning kay Ma'am Gloria Saludes, Ma'am Glo. Mayong nga pagpamati, Ma'am Milalin Tumugda, Bidanes, mayadman nga pagpamato, Bisanes, thank you so much for listening. And Ma'am Rolinda Villavilasis, Jude Genelia mo, sa may barangay Pinamalatikan Sigma, Capiz, upon sa kay Giselle Marco, sa barangay Lunoy, sa Pian, and kay Ma'am Merasol Kiatson, Kadingal, nga nagaupod rin sa atong saning pagpangalagad, and Dexter Mayo, dira sa may Daar S. Salam, Africa mga ka-K5 with Jub Anunoy. Ah, gapa si Tutu Jub Anunoy. Nigao po diri sa aton sa ninyo pagpangalaga na sininga kaagahon mga ka-K5. Dugan pa mga balita kang impormasyon diri sa aton sa ninyo pagpangalaga sa natipon ng mga balita sa aton sa ninyo mga kaupdanan sa field. Capiz PPO, ang Capiz Provincial Police Office mga ka-K5, nakapatigayon sang asod-asod nga operasyon kontra krimen mga ka-K5. Yaring detalye upon sa kay ka-K5, Myla Vasquez Puentes. K5, Myla.
19: K5 News FM Live Report.
0: K5, Myla, go ahead please.
20: Nagkapatigayon sa ngasod-asod ng operasyon ang Capiz Police Provincial Office para sa Hunyo 22, Tubtob 28 kontra krimen sa bugos nga probinsya. Sa kampanya, batok sa mga wanted person, 15 kay individual ang nadakpan. Kung sa din, 4 ang most wanted, kag-unsi naman ang other wanted persons. Sa anti-illegal drugs campaign, nakapatigayon sa 5 ka-operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sa 4 ka-persona kag pagkakumpeskar sa 84.257 grams sang shabu nga may balor 572,947.60. Samtang sa kampanya kontra illegal nga armas lutang, 4 ka-operasyon ang natigayon sa din 4 ka-suspect ang nadakpan kag 4 ka-armas ang nakumpeskar. Sa kampanya batok

0: kakong peskar sang 1,347 board feet nga kahoy kagduha ka sakos sang uling sa kampanya kontra insurgency nakapakit sang duha ka kaso sang withdrawal of support of Communist Terrorist Group o CONSI TG.
1: Si KK5 may labas guest contest para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Kapisa. K5 News Account.
2: Thank you so much, K5 Mala Vasquez Puentes, sa balita mga K5 regarding sa accomplishments ng aton sinimang katapos ang kapulisan sa Capiz Provincial Police Office mga K5 sa ilang sininga operasyon from June 22 to June 28, 2026 mga K5. Isa kasi manang operasyon sa aton sininga mga katapos ang kapulisan mga kauturan nga naka-tiklo sa sining mga persona, naka-apprehend sa sining mga persona, mga ka-K5. Hoy sa mga viewers naton ha, paki-share sang live naton mga ka-K5. Samtang magadamo nga nagadamo pagkikita para madamo kita sa malabutan sa aton sining pagpangalaga yanda nga kaagahon mga ka-K5. Ma'am Nerissa Bautista, thank you so much. Good morning sa mga taga NHA Housing sa may bayan sang Santa Fe mayong aga. Nagdiraman sa mga tagpalamatin natin sa Banika, Barangay Kulasi, Tisa, mga KK5. Likewise, diraman sa Barangay Lawaan. Good morning sa inyo tanan-tanan mga KK5. Ano pang mga balita para sa aton mga pinalangga nga tagpalamati oras naton, 22 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon. O yan, mga basura nyo, tipunan nyo na mga basura nyo. Kaya nga, malabay na mga basuriro sa inyong mga ugsaran, mga KK5. Hindi nyo na paglaptaha ang aton sininga, mga basura sa inyo sininga ugsaran. Kaya ang aton sininga mga basuriro, amo ang makauluoy kung nag-awat-awat kamo kay ukayon ina, mga KK5, sang mga uti kag ido mga KK5. Amo nang tandaan ninyo sa mga tagpalamati naton nga nagaupod diri sa aton sining pagpangalagad mga KK5 nga dapat no nagakooperar kita ha, sa mga programa sa ang local government unit mga KK5. Oy, good morning ma'am. Duna badana, may klase subong ma'am ha. May klase kita mga KK5. Amat-amat na diga mo para nga makakaon si Tuto Henry mga KK5. Duga nga mga balita, lalaki nga wanted sa kaso nga qualified thief, arestado! KK5 my last and my!
3: K5 News FM Live Report.
2: K5 my, go ahead please.
0: Arestado sa kapulisan ang isa kalalaki nga wanted sa kaso nga qualified theft matapos serbihan sa warrant of arrest alas 8:30 sa aga, Hunyo 30 sa Barangay San Ramon Pilar, Capiza. Ginkilala nga arestado kay alias Paul, 30 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag impirmahan sang RTC 6 Judicial Region Branch 71, Barotac Viejo, Iloilo, kag napetsahan Hunyo 22. Ginrekomendar sa korte ang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon, yara nini sa kustodiya sa Pilar Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Inisi ka K5, Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: Thank you so much ka K5 Myla. Rinagin din sa ugsaran nato niya. Oh, mga pinalangga nato nga mga tagpalamati dira sa may Balugo area, mga kaabyanan. No, sa mga tagpalamati naton nga nagaupo diri sa aton sing pagpangalagad. Dudoy Niel Lizares dira sa Maydao District Hospital. Good morning. Happy listening. Paki-share sa aton sining live mga ka-K5. Oy, ika 4 years na subong ni Mayor Jimbo Baruila as mayor sang aton sining Banwa sang Dao mga ka-K5. No? Ika second term na mo sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati mga ka-K5. Ano pang mga balita kag impormasyon para sa aton sininga mga tagpalamati mga ka K5 nga nagapag-upod diri sa aton sininga palatuntunan kay ginahulat-hulat sang aton sininga mga suki nga mga kasimanwa mga ka K5. Ta kwartero area mga ka K5 sa segundo distrito pilas sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang isa ka lalaki matapos nga gimpayag ginbuno mga ka K5 sang tinalik ng adlaw dira sa may Nagba Kwartero Capiz. Oh, ginkilalang biktima nga si alias Vicente, ligal ang pangidaron samtang ang ginatudlo nga suspitsado ang ginkilala sa kay Berto, 34 anyos. May pursa pa si tatay ha. Lunsay, residente sang nasambit nga lugar dira sa Nagba Kwartero mga ka-K5. Based sa investigation sa aton sa ninga

0: Kwartiro muna si Papa Lewis tayo isang impayag mga kaipag managlabay ang biktima sa puluyan sang sospek nga nagasinggitan kaya nagapanghangkat it away! Isoga, apang wala ini gin sa pak sang sospek kung sa rin makaligad ng pila ka mga minutos mga gabi nagpalayo ini sa lugar ang biktima apang lipod sa ibalo nga nagsunod ang sospek kagin buno ini sang makapila ka bisis gamit ang dinangon mga kakipay. Nakaangkon ang biktima sa pila sa tiyan sa tuong kamot kagindala sa Maydao District Hospital mga K5 para sa nagakaigo nga pagbulong. Ah, angkat ka sang away pues, hatag ang ibigay ang hilig mo mga K5. Di ang suspect ara sa kwartiro municipal police station mga K5 nagapaunay hunay sa garon while ang biktima tinagapahilihil sang samad niya. Ang isog niya wala makasalbar sa bulo sang 64 anyos nga tinuga mga kakaifay. Ayaw gid ha, na nyo pag-underestimate ang tigulang kay may puwersa pa ina mga kakaifay. 27 minutos na kaligat sa tak ng alas 5. Good morning, Juanilio Casabon. Dala sa mga voice bills Sigma sa Pamilya Arevalo Kaglutsi sa Barangay Matinabos sa mga ka-K5. Ano pang mga balita para sa aton mga pinalangga nga tagpalamati mga ka-K5? Oy, ari oh. Oh, sa mga tagpalamati na ton, ang drive-in hotel ginkawatan. Kakadto ka man sa drive-in, ka-K5 Alvin. Kapila ka na magsulod, ha? Ha? May sabon o kung wala. Aring report, ginasuspitsahan nga nangawat isa sa mga guest mga ka-K5. Ka-K5 Myla, standby please.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 May, go ahead.
2: Ginsulod sa kawatan ng isa ka drive-in hotel alas 7:50 sang aga, Hunyo 28 sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas
0: ang
2: City.
0: Sa...
2: Ginatudlo suspect ang isa sa mga guest nga ginkilala kay alias Pulyon, yara sa legal nga edad kag residente sa Barangay Tabok, Pontevedra, Capiza. Base sa investigasyon sang Rojas City PNP, alas 5 sang aga sa Rasambit nga petsa, natalupangdan sang cashier nga babae, 53 anyos kag residente sang Matangnop, Dao nga wala nang 14,000 pesos nga kwarta nga nakasulod sa drawer. Sa pag-checkyar sa CCTV footage, nakitaan nga alas 3:21 sang aga nga nagsulod sa opisina ang suspect kaginkuha ang kwarta. Sa karon, padayon nga ginaayam sang otoridad ang suspect sado matapos magkapalagyo sa lugar. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much ka-K5 Myla Fuentes. 29 minutos sa kaligat sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Ah, muna kung kaisa nagapanulod-sulod ka mo sa hindi dapat sudlan. Ah, basi wa ilan na balabayan. Pumanaami man ka K5 Alvin magtulog da. Libre tubig. Dapat mag-extend ka doy kung sumulod ka da. Extend food supplement ni Dr. Ramil Oy. Kung magsulod ikaw sa drive-in nga may upod ka. Hindi ka magsulod nga may kaupod manu ka to. Tanaw TV. Mga ka-K5. Ang Capiz Provincial Government, mga ka-K5, nakahigot ang kamot sa ginatatubang karon nga problema sa ESF. Grabe nga mga word. Gangay nga nakahigot ang kamot, mga ka-K5, sa Provincial Government, no? Sa padayon nga paglapta sa karon sa African Swine Fever sa nagkalaylain nga kabanuhanan dali sa probinsya sa Capiz. Sunod sa kay Dr. Lloyd Burata, ang acting provincial veterinarian sa probinsya, tub-tub nga wala pa sang patod nga bakuna kontra sa nasambit nga balatian sang baboy diri sa aton probinsya. Isa pag ang ila sini ginasunod karon is amo ining pagpaninguha nila nga ginapatuman ang Executive Order number 21 Series of 2026 sang gobyerno probinsyal nga nagamando nga nagadumili sa pagsulod sang tanan-tanan nga mga karne produkto manina mga ka-K5 sa gwa kun sa gwa sang probinsya mga ka-K5. Kalakip man ang mga frozen products mga K5, inabawal gid no nga makasulod diri sa aton sini nga probinsya mga ka-K5. Di nagabantay karon sa mga dalanon diri sa probinsya sang Capiz magsulod ka diri sa probinsya. Daw sa Pilar daw hindi ko nakitaan kahapon to sa may San Nicolas ao. Oway ko lang madiparahan guro nga hindi ka kasulod dumaraw maayon tapas sa Pian banwa sa Mindan. Oh, away din butang ang kwano. Ang pilar, kahit din pilar diri ang entrance mga K5 sa taga-northern part of Iloilo mga ka-K5. Tigi ginahinyo gi karon ni Mr. ni Dr. Burata mga KK5 ang mga hug researchers nga gilayon mang tagsa-tagsa ka mga kung may problema mag-coordinate gid sa mga tagsa-tagsa ka mga municipal agriculturist office mga KK5 para nga matagaan sang nagakaigo nga pagtamod ang ila sini nga mga concern mga KK5. Kauluoy naman ang aton sini nga mga manugbaboy mga KK5 no? Back to zero. Mga KK5 ang iban sini, ang iban ginihaw ang baboy samtang timprano pa, ang iban gindispose timprano pa, ang iban nga nagabatsag, nagamasakit, ginasipon or ginaubo ang baboy. Ginaihaw na nga daan timprano pa mga KK5. Nami sa mga KK5 Balvin, magpakasal ka bisan lima kalitson pwede ka kapalitson. Hay anong pang ginahulat mo, ha? Hambala na kami kay kami na bahala. Kami nang bahala sang seminar. Mga KK5, Mike Ken Villanueva Sr., good morning. Indainel Makuinka, good morning. Dali lang ginaan, hindi ka mo magliso, hindi ka mo magsailo sa ibang nga waragwagan. Dali lang ka mo pamati sa K5 News FM, mga viewers natin. Pakishare sang live natin, mga KK5. Kaida mo kita ni balita kag impormasyon. Pagbalik ko, magahatag pa kita sa mga balita kag impormasyon. Kagkalakip mana ang aton sininga pagpatigayon sa aton sininga tandem broadcast sa aton sininga mga sister station, mga KK5. 32 minutos na kaligad sa taknang alas 5 sang kagahon. Padiog standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
4: DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DDX Beauty Soap na mga besh.
4: DDX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
4: DDX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DDX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DGX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: This is your official news at music station K5 Radyo Taguanay 89.7.
13: Pilar Kapi Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
16: Balik man wadri sa aton sininga pagpalayag sa aton palatuntunan. Good morning. Good morning sa kay Miss Jeremy Iwayan. Pakigreet man happy birthday sa kay Jackla Iwayan sang Balugo Pilar. Daman sa mga taga Panitan sa kay Reynante Flores Yudila sa Yudila family. Good morning. Mike and Villanueva Senior, si Anz Ski Bostamante Aldea. Thank you so much for listening. And likewise, sa mga suki na itong tagpalamati, dira sa may Banwasang Sigma, mga ka-K5. Oh, good morning lang sa mga taga-Sigma, mga ka-K5. Ano pang mga balita, kag-impormasyon oh, sa itong mga tagpalamati, mga ka-K5, dira sa aton sininga pagpalayag sa aton sininga palatuntunan. Sa ang tinalikdan ng adlaw, mga ka-K5, ato sa dumalag naman ta, no? Disgrasya naman to sang motorsiklo, duwa ka motorsiklo nagbungguanay, mga ka-K5. Ang masubo diri, isa sa mga nagasakay sa motorsiklo, isa sa mga tanod na pilasan, mga ka-K5, no? Ining napilasan nga barangay tanod, nakaangkon sang mga samad sa nagkalain-lain nga party sa Gisingil lawas. Matapos ngini ang nadisgrasya ang motorsiklo nga ginasakyan alas 9:50 sa kagabihon sa barangay San Roque sa Banwasang Dumalag. Di mga driver gi kilala sa kay alias Roque, 20 anyos, papatan-on, no? Residente sang Santa Cruz, while si alias Arrel, 47 anyos, tanod, mga K5, kag residente mismo sang barangay San Roque, Dumalag Kapis. Diway gini, wala gid makasapar, mga ka-K5, landing sa hospital ang biktima. Ginpahayag diri nga tinagapadulong ang biktima, mga ka-K5, no? Sa ilap si papuli na. sa taon proper, magi K5, mapulit na tani sila nga balay. Tiyanon mo kahit may nakasumalang, dasig man ang motorsiklo, mga K5. Way ka kwan, way ka sapar, nalabot gid, mga ka-K5. Tiyan mo ning pinaka masubo, kahit duwa sila, may mga samad, mga K5. Landing sila sa nagkalain-lain ng mga hospital, sakit naman sa ulo, sa ang ila sining nga familia. Amo nung isang motor makapaayo man, ang motor makahatagid sang kaayuhan para sa aton sining nga mga kauturan, mga ka-K5. But then, may mga bagay kag sitwasyon kung kaisa nga at delikado man, mga kauturan. Ara na, katabid na sila. O aga, welcome na itong inuman namin. Daming aga natin subo. Ara na sila, check na itong mga ka-K5.
17: Mag-upo na kita sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod, para sa madalag ko sining mga balita. Good morning kay Ma'am Maricel.
16: Dahil lang gid, ilo-ilo, kasulod ang ilo-ilo mga ka-K5 din sa ato sining pagpangalaga. Before ang ilo-ilo, itasubong ang hampang sa ato sining hampangan, andiri. I-check na ito. Nunahon na ito ng mga sister station. Na ito nag-inopas kita din ni Pirima, no?
17: No, minimum wage.
16: Ay, hindi ma-mute. Ilo-ilo. Ara na? Dahil lang. Bacolod, welcome and good morning, Sir Dave, babes, and Sir Robert, welcome and good morning.
18: Welcome and good morning, Pilar Capi, Sir Robert Lago, kampiyon signal mo niya pang, kampiyon Monday, kinitinitian ng Montian, kaya nakapangapin na kami DTX Coffee Mix. Back to you, Capis.
16: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes, Sir Robert, kanami isang signal nyo dali. At hagpaprobasin sa kapon, wala ko nakaupod sa inyo, nadula ang internet dali sa Banwas ang Pilar. Kasi di matino ni check ko, mga ka-K5, ang aton sa ninyo partner sa Sudan, sa Iloilo, ka-K5, Rick Sorita. Sir Rick, good morning, welcome.
19: Good morning, SM Jubert. Magkapon kit, anay makita ba? Okay, kita rin na datang yawa lang. Bayong signala, baskogang signala. Naka-D3 bayo, naka-D-Tex 500, naka-MITC. Balik si mo, SM Jubert.
16: Thank you so much, Sir Rick. Kanami sa papaniyaga ni ABP kapon dira sa lapas. No, sa kahit tita rin naman namin nga utan kag pagkaon naging preparar. Good morning. Halin sa Iloilo, sa ilo kita sa probinsya kang Antique. Antique, good morning. Go ahead, please.
20: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Maturga-turo tarithi dyan sa probinsya ka Antique. Nami amo na aga, kaya nakapangapi kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, SM Jubert.
16: Tuman kaklarong signal sa Antique, Sir Milmar. From Antique, sa ilo kita sa probinsya Itaclan. Sir Michael Kalibo, go ahead please.
21: Good morning, Sir Jobert. K5 is from Visayas, Antique, Rojas, kag Iloilo, kag Negros Island Region. Kampiyon ang signal, naka DTX Premium Coffee ako subo. Kag nakamaitisi na, kay maulan-ulan di sa amon na. Balik sa imo, Sir Jobert.
16: Thank you so much, Sir Michael Kalibo. Kompleto ang aton sining grupo, mga ka-K5. Umpisahan na itong dribble ang bula. Unahon na ito na ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Babes. Go ahead, please.
18: Mga balita na mundriya sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5. Mayo lang kayo nakaluwas ng isa ka-minor de edad nga babae ho. Matapos nga ginlothang diri sa may bahin sa Bacolod City Government Center. Magsiling ka Bacolod City Government Center, ang City Hall bala na Monday Apapang, K5 Western Visayas. Mga ka-K5, sunod kay Police Lieutenant Rafael Palacios, Officer in Charge sa Police Station 4, nga sang nalothangan ining minor de edad nga babae, gilayon ining gindispondihan ka gindala sa Balay Bulongan o sa hospital, kagin patigayon ang operations. Maayo naman subong, huwag naman problema ang ining biktima kay luwas naman sa katalagman, mga ka-K5, si alias Queen, mga ka-K5, batapos makaangkon sa duha kapilas sa tiyan halin sa pagpanglutang sang suspitsado nga si alias Ace. Dugang pa ni Palacios nga sandig sa ila sining initial nga investigasyon, ginsundan sang suspetsado ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sakay sa motorsiklo matapos ini nga magpanaog sa bus halin sa ila sini nga puluyan sa SOAR nga bahin sang Negros Occidental. Nagapadulo ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sa isa kakalanan sa tubang sang Bacolod City Government Center para magpanyapon kag dito sila ginpalapitan sang suspetsado kag ginpamangkot ang babaye. Namoy ni ang migo mo, ginatingwaan sang babae nga idaho ang cellphone sini sa suspetsado para pamatud-an nga wala sila sang relasyon apang wala nagpati kag natabo gilayon ang pagpaglutang.
0: Sensitibo nga balita sa mga naga-inlove da nga mga minor di edad, ginapahanumdom sa inyo sa inyong ginikanan kag sang ahensya sa atong gobyerno na kung may mga problema nga depresyon magpanugid sa inyong nga mga ginikanan. Siyam katuig nga akong grade 9 student na ginbulagan sang ianubya nagpanginmatay, nagbilin pa siya sang sulat sa iya palangga nga nubya nga kontani kung may makarelasyon ka man sa sunod hindi mo pagpasakitan. So, sensitibo nga balita, kinahanglan diri ang counseling sang DSWD kung may mga problema nga kaangay sini.
18: Amon ang mga balita, alamon dira sa sunod sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
16: Thank you so much, Bacolod, Sir Robert, Sir Babes, mga ka-K5. Grabing balita sa Bacolod, ha? Ang paghigugma. Ah, bata pa, mga ka-K5. Halin sa Bacolod, silo kita sa probinsya kang Iloilo. Ang ato sa ninyo abiyan ka K5, Rex, Sorita, kagpe-break, Iloilo, Guwepis.
1: Madalag ko ang balita dili sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May grade 10 student dito sa Balutak Nuevo nakuaan sang pusil sa sulod sang iya sa ninyo bag. Now, nakabaton sang report ang mga manudlo sa Balutak Nuevo sa isa kablutuan gin report sa pulis naton pag-check sa bag sang sining grade 10 student nakuha ang isa ka .38 caliber revolver kag may anom pa kabala mga ka-K5. So arin subong pag nakop sa nga DSWD didepende ni kung may discernment kay take in si anyos nga kun bala kabalo siya sa mga konsekwensya sa pagdala sang pusil. Sa piyak na bahing kapon napatawag sa nga press conference ang amon sining Department of Education Region 6 kag sabilog sining atuig sang school year 2025-2026 naka-record ang DepEd 6 sang 966 ka mga kaso sang bullying. Now diri sa may Western Visayas ang may pinakamadamo diri nga kaso amo ang syudad sang Iloilo. Mayara sang 452 nagasunod diri ang Capiz or ang Guimaras may 213, nagasunod ang Iloilo may 96, ang Capiz may 89, ang Antique may 76 sa mga kaso, kag ang pinakamagamay din nga kaso, duha lang gid kakaso sang bullying sa may probinsya sang Aklan. Amo ni madalag kong balita diri sa amo na sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo SM Jobert.
16: Thank you so much, partner, kay K5Rex sa Iloilo, mga ka-K5. Halin sa Iloilo, sa Iloha naton. Kamusta ho naton ang probinsya ng Antique with Sir Milmar, ka-K5 Nelmar. Go ahead, please.
22: Mga nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya, masubo nga balita, may isara ka 21 anyos nga college student. Sa may Hamtik Antique, sos anuman imo, K5 Western Visayas, nagainom-inom, imawakaan ng mga grupo, mga barkada. Natumbahan ka pader nga ginabanta 2 metros ang kalaka taasen. Golpe lang natumba sa diyang biktima, gindara para sa ospital o garing ginbawian kang kabuhi ang diyang 21 anyos. Diyan sa may San Jose de Buenavista, particularmente sa Barangay San Pedro, nag-viral sa tulad ang reklamo kang isara ka concerned citizen nga nakita na kuno mga pamatanon sa sulod kang tamburong. No, nga nagahimo kang kamalamalahan. Himo bla kang gasipal kang klayo. No? Di karon ay ginbisita kang K5 News team ang lugar, ang tamburong nga ginahambal tama kabalbahol gli kag pwede lutsan kadto bisag magtindog ka pa sa sulod. ang tawag na box culvert nga ang box blang at tamburong ra. Yan. Tapos sa sulod may mga irimno, may mga butik. Kay irimnon kag may mga kaha kas grilyo. Isuno kay kapitan pa intensify na pa kuno ang pagrunda ka mga tanod to kag bantayan kumayad nga hindi paghukmungan kang mga kabataan. Para mga balita namon diha sa probinsya ka Antique, balik ka rin mo SM Jubert.
16: Thank you so much, Sir Milmar sa Antique. Halin sa Antique, mga ka-K5. Diretso kita sa probinsya sa Aklan, K5. Aklan, Sir Michael, go ahead please.
21: Morning liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Parang hugdon pagidang seguridad sa mga eskwelahan, mapapribado man o kon government school diri sa probinsya ng Aklan. Ang sangguniang palalawigan nagapasas ang resolution na 77-2026 nga nagaayo sa aton Aklan, sa amon Aklan Provincial Police Office in coordination sa aton Department of Education kag mga school administrator kag mga local government unit nga dugangan pagid ang police visibility sa ila mga area of jurisdiction kag implementar ang strategic security patrol no sa aton nga kapulisan sa mga pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Angot ini sa natabo nga shooting incident although dito ni natabo sa Tacloban kag sa Cavite kag wala ini sa probinsya Aklan pero nagaserbi ini nga serious warning according sa resolution nga kinanglan mangin proactive ang sangguni ang palalawigan kag ang aton nga mga kapulisan kag ang mga eskwelahan para sa safety kag seguridad sang teacher kag mga estudyante kag mga bisita sang mga bulutuan diri sa probinsya ng Aklan. Dugan naton yung mga balita pagid no. In terms of security, ang amon mayor diri si Mayor Juris Bautista Socro sa Banwa sang Kalibo nagapanghatag sa mga metal detector sa pila ka mga public school diri sa Banwa sang Kalibo para man nga masiguro gid ang wala sang mga armas nga madala sa sulod sang mga eskwelahan mga ka-K5. Kag dugan katapusan yung mga balita sa natabong shooting incident sa Barangay Puok diri sa Jerryport diri sa Banwa sang Kalibo. Mas hugtan pasubong ang seguridad kay damo na tawo kada hapon kag aga ang nasamitan nga lugar kag kun sa dinggan ni according kay SB Ronald, the chairperson sa Committee on Peace and Order sa ginhiwat subong Peace and Order Council meeting pag mag-aayo sila sang dugang nga mga personnel, mga police personnel nga magmaintainar man sang Peace and Order sa nasamitan nga area. Mao na mga kampiyon nga balita, balik sa imo Sir Jobert.
16: Thank you so much sa K5 Michael sabay sang Kalibo Aklan. Diri naman sa amo sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Bangod sang asod-asod nga raid kag pagpatigayon sang pagpangdakop sang aton sini magkatapos sang kapulisan. Suno sa kay retired Colonel Primo Gulungay ang amon sini nga consultant sang provincial government mga ka-K5. Ang tulog sa amon sini nga mga preso kon PDL sa Capiz Rehabilitation Center shifting na. Mga ka-K5, rason diri mga ka-K5, suno sa report hamal ni Colonel Primo Gulungay mga ka-K5 because sa mahinay nga disposisyon sang kaso sang pila ka mga preso amo ni sa mga factors mga ka-K5 ikaduha sa kadamuon sa nadakpan sa aton sa makapulisan upod ang pidiya mga ka-K5 sang nagagamit sang illegal drugs kag pagbitbit sang illegal nga armas. Amoy ni karon nga natinguan kag nagahin niyo ang aton sining makatapok-katapos sa kapulisan nga mismo magpartisipar ang mga ginikanan para nga hindi maglala ang problema sa illegal drugs diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Samtang duga nga kabalita diri sa amon area mga ka-K5 ario isa ka drive-in hotel ginkawatan ang counter. So no, sa report sa Rojas City PNP nga ang ining nasambit ka drive-in hotel dira sa barangay Bye Bye Rojas City ang nagkawat mga ka-K5 suno sa impormasyon amo man mismo ang isa sa mga guest sang nasambit nga drive-in hotel mga ka-K5. Ginchikyar sa CCTV, kitang-kita gid ang nasambit nga suspitsado maka K5. Nalagyo bit-bit ang 14,000 pesos nga kwarta. Alas 5.52, way na taoras. Buwas naman, mga ka-K5, partners. Thank you so much, ha? Thank you so much, ha? Alright, mga ka-K5, inyo nabatian ng aton zaring mga sisters tayo sumadami pa magkatakata kung aga mga kauturan. Pero limitado ang oras naton para sa aton sini nga mga sister station mga ka-K5. Inyo nabatian mga dalag ko nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpalayag sa aton sini nga palatuntunan mga ka-K5. By the way, good morning ni Matiliano watching from Panay, Capiz, Susit, Dordas, Bufil, sa Marikalaan, Panitan. Good morning sa mga taga-Kalaan. Lilet Bacanto, Junar Bantilio, former Vice Mayor Edville John Alfaro, good morning. And likewise, Kapitan Julin Candiluna Anala sang San Antonio Pilar, mga kakaiba. Damo sila nakatutok, mga viewers naton. Subo nga aga sa aton sining pagpangalagad, mga kakaipaib. Subo nga adlaw, may ara naman, mga kakaipaib, nga pagapatigayunon, nga rally, no? Mga kakaipaib, ang Iglesia ni Cristo dito sa may Quezon City, mga kakaipaib. Ini matapos nga nakasecure sila kahapon sang permit sa Quezon City Department of Public Orders and Safety, mga kakaifay. Ay, kahapon to ya kakaifay, balbinwa ito ya permit na nagmato-mato lang to sila. Isubong mga K5, may ara pagapatayo, may tinilipon sila sa kabaan sang White Plains Avenue, mga K5 sa Quezon City, para sa mga nagasinggit sang ilasininga pagkontra sa mga nagakainabo sa gobyerno, mga K5. Ang galing ng mga nagasinggit, mga mahigko man ang kuan, hindi man gid man matinlo, no? Ang mga amon ang balbalan nila, ang makawat galit sa katulad na makawat. Tama man. Amon ang balbalan nila lang, kontra mo gid ya kay may kompetensya kamo mga ka K5. Nga kamo lang mangawat, nga kami hindi pwede ka pangawat. Nga kamo lang may malita, nga kami wala malita. Ay, mga bisit kamo tanan. Ah, mga bisit kamo nga mga politiko kamo mga kakifay. Na, abi tindog, Rosette Belga, good morning. Abi tindog, sino mga matinlo nga mga politiko? Mga tunto kamo hasta ang ginapahid niyo sa latrasan niyo, kwarta sang gobyerno. Ah, ginalamon niyo kwarta sang gobyerno. Ah, ang higya-higya niyo, krudo kwarta sang gobyerno. Oh, iban gani hasta kerida nila gobyerno. Palawans nyo sa mga kwan nyo, mga aring king king nyo, mga kakipay. Babi, tindog, subang ko, may itudlo. Ha? Nugay ka muna tinunto, ha? 33, kwan ako, piton ako katuig, diri, siyam ako katuig, subong adlaw, ha? July 1, Dries Pilar. Ha? Ika 24 anyos na sa gobyerno. Ha? Nugay, ganyong sugid, ha? Mga K5, 55 minutos nakaligan sa takna nga alas 5 sa kagahon na may pamagkatakata. By the way, good morning sa mga tricycle drivers naton, van operators and drivers. Likewise, mga ka-K5 sa aton sining mga suki mga tagpalamati, mga barangay officials naton. Ang mga barangay officials, subong mga K5, nagaputwat-pukwat ang alatrasan. Kung madayon ng eleksyon o kung hindi, mga ka-K5, kaya nawain na istorya ng eleksyon nga i-extend pa, mga ka-K5. Because nga masako na sila sa impeachment trial sa kay Sara Duterte kag sa mga rally-rally sang kinawatay sang gobyerno. Di dapat unahon nato ni mga makawat sa barangay, unahon tanin nato ang pangkakaso, islinyo na. Gaumpisa mga ka-K5, hamay lang nagagamay ang nagaumpisa ang panggobyerno mga K5 sa gamay nga komunidad wherein dira sa barangay. Sa barangay nagaumpisa ang kinawatay, mga iski chairman wala obra nga ginagadyang-gadyang. Ang kwarta sang gobyerno, basketball ang naintsindihan. Ang ilaw, ginahimo, why good? Basketball lang kagun, ano-ano nga mabatsagan, inimbatsagan sang tao. Bisan sa season, why paganigatambong, kinag-eskwila ang mga sapat nila. No? Ang iban, kung may ano-ano lang tumadumduman nila, mulang na. May araman niya nga mahugod, may araman niya nga wala. May araman niya kaintsindi sa trabaho, may araman niya. Ang iba ka ni iski chairman, tatay kag nanay nila. Uy! Tama na nga pagtunto sa gobyerno. Amo man yung mga kapitano, ang nag-aubra, hindi kapitan, mga sekretarya kag tresurer, mga kagawad, bisan imihimo sa resolusyon, ni kabalo, patawara, Ginoo. Nginaan mo ka muda. Ano na kamo, kakakal lang kamo sa inyo sa inyong honorario. Initinyok balogan ni magbasa na ano na ni pangabuhi ato. Nguya kita sa tawag, nasulduhan kita sa pumuluyo sa barangay. Binano na, baguhan nyo na na. Mga kamak mo pila 473 barangay sa Capiz. Ay sa Piligga, Pilipinas, pila ini kalibo, nakabarangay mga ka-K5. Ay, hamak mo, ang ibanik balo magimo resolusyon. Hindi ka balo mag-imo sa or ng privilege speech. Oh, hindi man ka balo mag-himo sang may problema sa lupon, mga ka-K5, magsulat sa mga kaso-kaso, gagnasitel. Ang barangay kapitan niya sa barangay, tresorer amo mga kapangyarihan, kag barangay sekretary, nga mga pamatsagan mo, mga entitled, gataw tag-iyas ang barangay hall. Labay-labay sa labay ang maigo balda. Ha, ah, di ba? Why na ko orasa? Standby na sa newscast ang K5 News FM, mga kauturan, mga pinalangga kong tagpalamati. Salamat gid sa inyo sininga pagpagigupod. Subo nga unang adlaw sa bulan sang Hulyo 2026, mga ka-K5. No? Mga pinalangga ko nga mga kasiman waupod na gilamang sa atong mga sister station ng 89.7 FM, K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan, mga ka-K5. Kaya nga itong sanin, 100.9 K5 News FM Rojas with ka-K5 Jubik Huber and ka-K5 Nelson Puntil sa itong mga technical partners sa itong mga reporters on field na aradang atipon sa mga balita ihaboy sa itong mga programa, mga ka-K5. Standby ka mo sa newscast ang itong sanin ng K5 News FM, mga kabin. Akong technical partner din sa Banwa sang Pilar, ka-K5 Alvin Pagunsan. Nagpamati ka mo sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbuanay, mga ka-K5. Good morning sa kay GC Camirong.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa ka daw. One month lang po, anong lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may VCO, VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason, kag nagapabangon sa imong resistensya, kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
23: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
24: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
25: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
24: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
28: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
29: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
29: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
29: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
29: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Tamis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Tamis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
11: Hi, Tamis Juanes.
10: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
29: Glaucoma, iCare Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule. Eye Allergy, iCare Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:08 na sa aga.
29: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
12: ka K5 sa aton nga mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. Sentro sang Bagyong Henry na siplatan sa Abukay, Bataan. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day. Armed Forces of the Philippines ginbata sa red alert status ang ilang units sa National Capital Region. Balita ka K5 sa probinsya sa Capiz. Lalaki ginbuno pilason.
0: Duha ka motorsiklo nagbunggo anaya. Barangay Tanod, isa sa mga napilasan.
12: Drive-in hotel ginkawatan. Suspek isa sa mga guest.
0: Lalaking wanted sa kasong qualified theft. Arestado.
12: Capiz Police Provincial Office nakapatigayon sa nga sud-asud nga operasyon kontra krimen.
0: Capiz Government nakahigot ang kamot sa ginatubang problema sa ASF.
12: Rojas City Government gintanay ang bulig pinansyal sa pila ka mga barangay.
0: Barangay Dayaw, liwat nga ginhimo halabuyan sang basura. Punong barangay Batuampon nagpabutyag sang kaakig.
12: Mga nagahaboy sang basura sa barangay Dayaw, mga pangayaw, suno kay punong barangay Batuampo.
0: Drug protectors sa Capiz, mas madamo pa sa users kag pushers, suno kay Gulingay.
12: Kagtulog sa mga PDL sa CRC, shifting na. Balita ka K5 sa Western Visayas. 50 anyos nga street level individual arrestado sa drug buy bust operation sa Aklan.
0: College student natumbahan sang pader samtang nagainom-inom sa hamtik.
12: Nagakaagnas nga bangkay sang isa ka tricycle na sapuan sa syudad sang Iloilo.
0: Menor de edad nga babayi nga ginlutang sa atubangan Bacolod City Government, luwas na ang kaimtangan.
12: Balita ka K5 sa Pungson, Pilipinas. Natala na nga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada, madayon.
0: Iglesia ni Cristo nakakuha sang permit sa Quezon City.
12: Kag Rene Baterbonia gintinguhaan nga maluwas si Adelis Ateneo Strategy o kontra GD suno sa DILG chip. Balita naman ka K5 sa International. Balita International. Wildfires ginreport sa pungsod Croatia bangod sa tuman ka init nga panahon.
0: Pagtililipon sang linibo katawo sa EDSA, agawa tension sa bilog nga kalibutan na ginbalita sang mga international media.
12: Balita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
12: Presyo sang balay sa Pilipinas nagtaas sa quarter 1 suno sa Philippine Statistic Authority.
0: Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang. Alas Pilipinas U8 and Girls nangkon ang bronze medal sa Princess Cup.
12: Nagbalita ka K5 sa patag sang entertainment.
1: Balita entertainment.
12: Tiglawas ang Misa Miss Oriental nag-ison sa Binibining Pilipinas 2026. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
13: 500 Morning Newscast.
12: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, Kagsidan, Sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
13: DTX 500 Morning Newscast.
12: Kaupod ang inyong mga tagbalita.
0: Kaka K5, Rodney Daban Dalanon.
12: Kaka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kaka K5, inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian, kagmalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
0: Kag K5 Rojas Digital.
12: Pinaagi man sa amon nga mga sister stations, ang 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay sa Banwa Sang Pilar.
0: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwa Sang Hamindan.
12: Kag K5 Direct na kita sa aton gin panglinyada ang mga balita. Una kita sa dalagan sa aton nga paniyempo.
13: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
12: Ulihin nga na siplatan ang sentro sa Bagyong Henry sa kalayuan ng 70 kilometros west-southwest sa Abukay, Bataan. Dala si di ang hangin nga naglabot sa 45 kilometros per hora malapit sa sentro. Kagmayara sa pagmadlos ng 55 kilometros per hora. Nagahulag ini northwestward sa kadasigon ng 25 kilometros per hora. Samtang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa western nga bahin sang Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ka K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:31 subong aga, kag bagatunot alas 6:29 karon sa gabi.
13: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
12: Kakaifab inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta kita sa aton nga top story of the day.
13: K5 top story. K5 top story.
12: Ginbatak sang Armed Forces of the Philippines sa red alert status ang ilatanan nga units sa National Capital Region. Ang nasambit nga tikang agod masiguro nga nakataas ang ilang operational nga kahandaan. Tinutuyo man sini nga nakapreparar ang ilang mga personnel kag assets para sa pagsuporta sa tion nga hinion sang civil authorities kaangay sang nakasaad sa konstitusyon. Padayon man ang ilang koordinasyon sa Philippine National Police kag pila ka mga ahensya sang gobyerno para sa pagduso sang kaluwasan sang publiko kag wala sang untat nga paghatag sa mga importante nga serbisyo. Ginpasiguro man nga nagapabilin sila nga professional non-partisan kag ginaduso sang insyakto ang ginasaad sang kasuguan pagprotekta sa kinamatarong sa mga tawo kag kaluwasan sang pungsod Pilipinas.
13: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
12: Ka K5, inyo na batian ang aton nga top story of the day. Direkta kita sa mga dalaguan nga balita sa probinsya sang Capiz.
13: Balitang
14: lokal.
12: Pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang isa ka lalaki matapos ginapahayag ginbuno alas 8:50 sang gabi Hunyo 28 sa Barangay Nagba Kwartero Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vicente. Yara sa legal nga edad, laborer, samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Berto, 74 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sang Kwartero Municipal Police Station, ginapayag na naglabay ang biktima sa puluyan sang suspect kag nagasinggitan kag nagapanghangkat sang away. Apang wala inigin sa pak sang suspect kung sa diin, makaligad ang pila ka minutos, nagpalayo man ini sa lugar. Apang lipod sa ihibalo sang biktima nga nagasunod ang suspect kag ginbuno sang magkapila ka beses gamit ang bulo. Nagangkon ang biktima sang pila sa tiyan kag tuong nga kamot nga gilayon gindala sa Davao District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naibaluan nga kahulog mon ang motibo o kon ginalantaw nga motibo sang kapulisan sa among nga krimen. Natigayo naman nga madakpan ang suspect nga sa karon Yara na sa kustodiya sa Kwartero Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposition.
0: Sa iban pa nga balita lokal, pila sa magkatuway nga party sang lawas ang naangkon sang duha ka mga drivers sang motorsiklo nga ginakalakipan sang barangay Tanod matapos aksidente nga magbungguan ay ang ila ginamaneho nga mga motorsiklo last 9:50 sang gabi, Hunyo Vianti 8 sa barangay San Roque, Dumalag, Capiz. Ginkilala ang mga driver nga sanay alias Roque Vianti Anyos sang Ocon residente sang barangay Santa Cruz kag alias Arnel 47 anyos barangay Tanod kag residente sang nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sang Dumalag Municipal Police Station, ginapahayag nga samtang ginasubay ni alias Roque ang dalan na nagikan sa Dumalag Town proper, kag papauli na kuntani, samtang kasugata sini si alias Arnel, ginapahayag nga pag-abot sa lugar nagliso ini sa pihak nga linya sang dalan na kabangdanan sang ilang nga pagbungguan niya. Pilas sa magkatuhay sa parte okon nga parte sang lawas ang naangkon sang nasambit nga mga individual nga ginpadangat sa separadong ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Yara naman sa kustodiya sang Dumalag Municipal Police Station na ang mga embolbado ng motorsiklo para sa nagkakaigo nga disposisyon.
12: Sa dugang pa nga police reports, ginsulod sa kawatan ng isa ka drive-in hotel alas 7:50 sang aga, Hunyo Vianti 8 sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City. Ginatudlo suspect ang isa sa mga guest nga ginkalala kay alias Pulyo niara sa legal nga edad kag residente sa Barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Base sa investigasyon sang Rojas City PNP, alas 5 sang aga sa Dasambit nga petsa, natalupang dan sang cashier nga babaye, 53 anyos, kag residente sang Matagnop Dao, nga wala na ang 14,000 pesos nga kwarta nga nakasulod sa drawer. Sa pag-checkyar sa CCTV footage, nakita niya alas 3:21 sang aga, nagsulod sa opisina ang suspect kag ginkuha nga mga kwarta. Sa karon padayon nga ginaayam sa mga awtoridad ang sospetsado matapos makapalagyo sa lugar.
0: Sa iban pang balita lokal, arestado sa kapulisan ang isa kalalaking wanted sa kaso nga qualified theft matapos nga ginservihan sa warrant of arrest last 8:30 subong okon kahapon nga adlaw, Hunyo 30, 2026 sa Barangay San Ramon Pilar, Capiz. Ginkalala ang arestado kay alias Paul, 30 anyos, kag residente sang nasambit nga barangay. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginpirmahan sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 71, Barotac Viejo, Iloilo, kag napitsahan Hunyo Vianti 2. Yan na rekomendar sang korte ang 40,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
12: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, nakapatigayon sa ngasud-asud nga operasyon ang Capiz Police Provincial Office para sa Hunyo Vianti 2, Tobtaw Vianti 8, kontra krimen sa Bugos nga probinsya. Sa kompanya batok sa wanted person, 15 ka individual ang nadakpan kung sa din 4 ang most wanted, kag 11 naman ang other wanted persons. Sa anti-illegal drugs campaign, nagkapatigayon sa 5 ka operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sa 4 ka

0: sa barangay kag ang mga natungdan nga kuhaon ang ilagin pang haboy nga mga basura. Nagapanawagan karon ang opisyal sa publiko nga mangin responsable sa husto nga pagdumala kag paghaboy sang basura agud malikawan ang kapareho sa nga insidente kag mapabilin ang kalimpyo sa palibot.
1: Sa iba't ibang balita, mas madamo na ang ginakabig protector sa ginadumilian nga droga sa probinsya sang Capiz. Kone panggid sa numero sa mga aktwal nga nagagamit kag nagaduso. Suno kay Primo Golingay, focal person sang Provincial Anti-Drug Abuse Council o Conpadac, ang presensya sa mga nagahatag proteksyon sa ilegal nga operasyon sang droga ang isa sa upang sa kampanya sang gobyerno. Dugang pa sini, hindi lamang limitado sa nagaganar sang material o konpinansyal ang pagiging protektor. Kalakip man diri ang mga nagatolerar ng mga miyembro sang pamilya. Nagapati ini nga kinahanglan magsugod mismo sa sulod sang panimalay o kon pamilya ang kampanya batok sa sininga bisyo. Bangod kun wala sang nagagamit sang droga, wala na sang magaduso sini. Wala man nalipay ang mga otoridad suno pa kay Golingay nga may madakpan ang mga ini. Gani isamtang timprano pa magbag-o na ang mga natungdan o kon magpaidalom sa mga programa sang gobyerno nga handa magbulig sa mga luyag maglikaw o kon magbag-o.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, padayon ang pagsaka sang numero sa mga nabilanggo nga persons deprived of liberty kon PDL sa Capiz Rehabilitation Center. Suno kay retired Colonel Primo Golingay, focal person sang Provincial Anti-Drug Abuse Council kon PADAC, bangod sa pagginutok sa pasilidad tugas ang wala tuong operasyon kontra illegal nga droga kag mahinay nga pagdispose ang kaso sa korte, shifting na ang pagkatulog sang PDL sa pila sa mga PDL sunos opesyal ang naglapaw na kon ka isa sa numero sang tinuig nga pagkabilanggo antes makagwas ang sentensya. Iniresulta sang mahina nga disposisyon sang kaso. Naibaluan nga base sa una na nga datos, dako ang numero sa mga PDL sa CRC ang may kaso may kaangtanan sa droga. Padayon man ang pagutok sini bangod sa kakulang sang bastante nga pasilidad nga sarang magkaakomodar sang dako nga numero sa mga PDL. Padawagan naman ni Golingay nga ang kampanya kontra droga ang kinahanglan magsugod sa tag sa kapanimalay kag pamilya. Hindi lamang dakpanay ang solusyon suno pa sa opasyal, kundi ang pag-edukar sa komunidad kag pagpatuman sa mga programa, kaupod ang iban pang ahensya sang gobyerno para sa mga luyag nga magbago.
2: Balitang Lokal DTX 500 Morning Newscast Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Kakay-5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita sa mga balita sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
0: 50 anyos nga street level individual arrestado sa drug by bust operation sa Aklan. May kaungdan sa detalye si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Arestado ang isa ka 50 anyos nga lalaki matapos ang ginpatigay nga drug by bust operation sa mga otoridade sa may barangay Poblacion Alta Base kahapon Martes ang aga. Ginkilala ang suspect nga si alias Jimbo. Wala sang trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. o IC sang Alta Base PNP. Nabaklan sang isa ka sa sang suspected Shabu si alias Jimbo Kabaylo ang 1,200 pesos nga baybas money. Sa ginpatigayon nga body search sang mga otoridade, na-recover ang isa pa ka sa sang suspected nga droga kaga isa ka kutsilyo. Samtang hugot man nga nagapamaliban ang suspect nga sa iya ang mga na-recover nga droga. Ginabulubanta nga nagalabot sa masobra 6,800 pesos ang market value sang illegal nga droga nga na-recover sa suspect. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Alta Base PNP si Jimbo kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Samtang college student na tumbahan sang pader samtang nagainom-inom sa hamtik. May detalye sa balita si K5 Island Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live.
4: Gintingwaan pa nga bulngon sa Anghel Salazar Memorial General Hospital ang sangka college student nga lalaki matapos nga natumbahan kang pader samtang nagainom-inom sa Barangay Fabrica Hamtik, las 11 sa gabi Hunyo 29. Ginkilala dya kay alias Rod, 21 anyos, residente kang San Joaquin, Iloilo. Sa impormasyon nga nabuhal kang K5 News Team, nagainom-inom ang lalaki imaw kang tatlo na kaabyan, kang gulpi lang natumba ang pader nga may kataasan nga darwa ka metros. Wara ara na kay nga gawalin ang among lalaki, bangad sang ka metros lang ang distansya na sa pader, kung sa diin na igo ang anang ulo kag daghan nga nangin rason kang anang kamatayan. Las 12:20 naman sa kasanagan Hunyo 30, kang ginbawian dya kang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Balita regional, halinri dya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Halin sa Antique, direkta kita ka K5 sa balita sa Iloilo. Nagakaagnas nga bangkay sa isa ka tricycle na sapuan sa siyudad sang Iloilo. May kaungdan sa detalye si ka K5 aron refuyo sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM live report.
5: Mga K5 tricycle driver na sapuan na lang na wala na sang kapoy sa sunod sa iya nga balay kag nagakaagnas na sa sudad sang Iloilo. Yarg report.
6: Nagakaagnas na ang lawas ng sapuan ang tricycle driver nga si alias Toto, 48 anyos, sa barangay Cubayharo, Iloilo City, gabi sa Hunyo 30. Sa interview sa K5 News sa Family Wilo kay Cedro Confisor, presidente sa asosasyon sa ilatay sikad, ginpahayag sa ninga na kapanimaho ang kasilingan nga ginatinira ni Toto sa Domingo nga adlaw Hunyo 28, pero kagab ilang sa Hunyo 30 nakapanugid. Sa ginusisa ang ginatulugan ni Toto, diri na siya nakita malapit sa puwertahan nga nagahamyangon kag nagakaagnas na. Pahayag pa, aray nga ginospital si Toto bangon sa maratian niya pneumonia apang nagbalik siya sa pagbiyahe sang sikad. Ulihin nga nakitaan si Toto sang timprano pa sang Domingo nga naglabay sa ila apang sang Lunes wala na. Wala man sang kontra si Toto kag wala man sang marayan nga record sa barangay.
5: Kag mga ka K5, ginimbestigara naman sang sinog na crime operative sa Consoco kag sang Iloilo City Police Station 3 ang lugar o kung ang insidente. Kaya ginahulatan lang ang plano sa pamilya kung ipa-autopsy nila ang lawas o kunite. Para sa balitang regional, ako naman si K5 Aaron Rehoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Halin sa Iloilo, sailo kita sa Bacolod. Minor di edad nga babae nga ginluthang sa atubangan sang Bacolod City Government Center, luwas na ang kahimtangan. May detalye sa sang balita si K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM live report.
7: Babae nga ginutang sa isa kakalanan sa atubangan sa Bacolod City Government Center, yara na sa luwas nga kahimtangan.
8: Luwas na ang kahimtangan sa isa ka babae nga minor de edad nga ginutang sa isa ka kalanaan sa tubangan sa Bacolod City Government Center sa tung Sabado sang gabi, Hunyo 27, 2026. Ginsining ni Police Lieutenant Rafael Palacios, officer in charge of Police Station 4, nga natigayon nga mooperahan ang biktima nga ginkilala nga si alias Queen, 17 anyos, nga nakaangkon sang duha ka pila sa tiyan gikan sa pagpangalutang sa suspitsado nga si alias Ace, nga iya man anay kahagugma. Sinupa sa kay Palacios nga sanding sa ila inisyal ng investigasyon, ginsundan sa suspetsado ang biktima kagang abyan sini ng lalaki sakay sa motorsiklo matapos sini magpanaog sa bus gikan sa ilang puloyan sa Sur Gabayan sa Negros Occidental. Nagpadulong ang biktima kagang abyan sini ng lalaki sa isa kakananaan sa tubangan sa BCGC para magpaniapon kag dito sila ginpalapitan sa suspetsado kagin pamangkot kun ini ang bag-ungan nobyo. Gintinguan sa babae nga idaho ang iyang cellphone sa suspetsado para pamatudaan nga wala sila sa relasyon apang wala nagpati kag natabo gilayon ang krimen.
9: Amo lang to ginhambal nga ginpasiktoya bale nga amo ning imong amo ning migo mo. Amo lang ang ginhambal.
8: Antes pa nagluntad ang krimen, ginaligara sa biktima nga madamo na siya ka beses kaya nakabaton sa pagpamahog gikan sa kay Ace nga iya man anay kahagugma bangod ginapadalaan siya sang litrato sa kutsilyo kag pusil sa iyang messenger apang ini ginpanas na sang suspitsado. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Guralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Kakaifab inyo na batian ang mga balitang lokal, kagbalitang regional, ini nga mga balita, buylog na ginadulong sa inyo sang kaluan, sang DTX 500. Ang DTX 500, kakaifab, mayara sa ikasarang nga batuan ang mga nanarisari nga sakit sa kalawasan, kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kagmadamo pa. Kakaifab, agun mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500, adlaw-adlaw, mabakal ini sa klinika, the alternative medicine and wellness center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Madayon ang natalana nga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa apat ka adlaw nga official visit sa tunga sang hublag protesta sang Iglesia ni Cristo. Suno kay Presidential Communications sa Office Secretary Dave Gomez, wala sang pagbago sa schedule sang pangulo sa di natalana ini nga magbiyahe kaupod ang iya delegasyon sa Hulyo 1-4. Ini ang base sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney sa tinutuyo nga mapalapad pa ang koneksyon sang Pilipinas kag Canada sa aspeto sang negosyo, pamuhunan, depensa, enerhiya kag artificial intelligence kag madamo pa. Naibaluan sa nasambit nga official visit, natalana nga magahiwat sang bilateral meeting si Marcos kag si Carney agod mas mapabakod ang relasyon kag strategic cooperation sang Pilipinas kag Canada. Samtang kinalauman man nga makigsapol ang pangulo sa Canadian business leaders kag investors agod makaganyat sang dugang nga investment para sa pungsod Pilipinas.
1: Sa dugang pa nga balita national, nakakuha sang permit ang Iglesia ni Cristo gikan sa Quezon City Government para sa pagpatigayon sang rally. Sunod sa Quezon City Department of Public Order and Safety o kona DPOS nga wala sila sang anuman nga pagkontra sa pagpatigayon sang malinong nga pagtililipon sa kahabaan sang White Plains Avenue o kona kahapon nga subong adlaw Hulyo 1. Bagay waton ang nasambit nga rally halin las 8 sang aga tutob las 8 sang gabi. Ginpayag nga may pila pa ka mga pagsulundan nga dapat sundon kasubong sang pagpatigayon lamang sang rally sa kabaan sang White Plains Avenue sa Temple Drive, Quezon City. Wala man dapat sang isarado nga mga kalsada kadungan sang among aktibidad nagipabilin ang katinlo sa lugar. Hindi man dapat nga pagbalabagan ang anuman nga pagpatuman sang seguridad sa mga kapulisan kag mga lokal nga panguluhan kag sundon ang mga layi trapiko sa kabugusan sang aktibidad. Ginalauman nga subong adlaw nga magadagsa pa sang ginatus kalinibo nga mga pumuluyo nga Pilipino sa nasambit nga pagtililipon.
0: Sa dugang kagatapusan nga balitang nasyonal, nagapati si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vickery Mulya nga gintinguhaan ni Rene Batirbonia nga luwason si Divine Adeli. Ini ang ginpahayag ni Mulya sa interview sa programa nga On Point sa Billionaire News Channel. Ginbuyagyag ni Mulya nga nagkahibalo maglangoy si Batirbonia kagbase sa ila teorya, posible nga nagkagaom ini samtang ginatinguhaan nga luwason ang iyang kaupod. Bangod sini girekomendar sang DILG ang pagpasaka sang kaso nga hazing bato kay anay head coach Tab Baldwin kag napulo kay iban pa nga individual may kangtanan sa insidente. Madumduman nga napatay sang Batirbonia kag Adeli matapos nga malumos sa ginpatigayon nga team building activity sang Ateneo Men's Basketball Team sa Dipacolao Aurora nga natabo sa tuong Hunyo 8.
2: Balitang National. Balitang National. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakaifabin nyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas. Direkta kita sa mga balita sa luwasang pungsod.
2: Balita International. International.
0: Ginpaidalom na sa Red Alert status sang National Weather Service ang pungsod Croatia. Ang pila nila ka mga rehiyon lakip na ang siyudad sang Zagreb, Split kag Dubrovnik. Bangod sa mga nagaluntad nga wildfires kag tuman ka init nga panahon. Madumduman nga pila ka mga lugar sa Europe ang naga-experyensya subong sang heatwave. Sunod sa report sa isla sang Visa Adriatic Sea, mga 55 kilometro sa southwest sang siyudad sang Split, dinosina nga mga bombero ang ilan nga gin-deploy agud matap na ang wildfire sa isla. Kag ginasuportahan na sila sang 4 pa ka mga firefighting aircraft. Padayon pa nga ginahibalo sa mga awtoridad kon pilang ginbilin nga halit sang kalayo. Sunod naman sa report, nagtaas na sa 60% ang mga kaso sang wildfire sa pungsod. Kag 5,000 ka hektarya na sa mga kagulangan ang gintupok sang kalayo. Magluwas sa Croatia ang ilaman nga mga kaingod nga pungsod nga kabahin sang Balkans. Lakip na diri ang Serbia kag Albania ang nagareport man sang mga wildfires kag tuman kataas ang temperatura. Una nagsugod ang heatwave sa rehiyon sa tuong Hunyo Biyente kag pila ka mga lugar ang naka-experyensya naman sang kakulangan sa supply sang kuryente. Bangod nagtaas ang demand sa mga konsumidor kung sa diin kalabanan ang halos wala na ginapatay ang ilang mga aircon kag electric fan.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, hagaw atensyon sa mga international news organizations ang malapad nga pagtililipon sang linibo ka mga tawo sa EDSA People Power Monument kahapon nga adlaw Hunyo 30. Ang pagtililipon nga nagapanawagan batok sa korupsyon na hinbalita sang nagkalain-lain nga mga media sa Asia kag iban pa nga bahin sang kalibutan na. Hinpayag sang kapulisan nga linibo ang nagtambong kag ginalauman nga madugangan pa ang kadamuon sang mga magapartisipar sa pagtililipon na. Ang hitabo ginbalita sang nagkalain-lain nga international media outlets nga nagatalupangod sa epekto sang nagapadayon nga kontrobersiya sa Pilipinas.
2: Balita International.
0: Kag-K5 inyo nabatian ang mga balita international. Direkta kita kag-K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Nagtaas ang 4.5% ang presyo sa mga balay sa Pilipinas sa unang quarter sa mga tuig sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Base sa Residential Property Price Index, nagapanguna nga nagatulod sa pagtaas ang pagbangon sa presyo sa mga residential property sa National Capital Region o NCR. Konsani nagsaka ini sang 10.4% kundi paanggit sa tinalikdan nga quarter. Sunod sa BSP, nagtaas man ang presyo sa mga balay sa mga lugar luwas sa NCR, particular sa Greater Manila area kag Metro Cebu. Samtang ang median price sang tanan nga sahi sang pabahay sa pungsod ang naglabot na sa 3.9 million pesos samtang nagapabilin nga pinakamahal ang mga balay sa NCR nga may median price nga 8.36 million pesos.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Sports.
1: Alas Pilipinas U18 Girls, naangkon ang bronze medal sa Princess Cup. May detalye sa balita si K5, Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
10: Napauli sa Alas Pilipinas Under 18 Girls Squad ang bronze medal sa 3rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship nga ginhiwat sa Nakhon Ratchasima sa pungsod sang Thailand. Ini matapos nga ginluto sang grupo ang Indonesia sa 5-set match sang nasambit nga hinampang. Samtang ang masunod naman nga hinampang amo ang 2026 AVC Girls Under 18 Volleyball Championship sininga Hulyo 1 Tub-tub 7 sa nasambit nga pungsod. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balita Sports.
0: Kakay Fabinho na batian ang balita sa Patag sa Nginampang. Direkta kita sa Patag naman sa Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Tiglawas ang Misamis Oriental, nag-isol sa Binibining Pilipinas 2026. May countdown sa Italia si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
11: Nag-isol na sa Binibining Pilipinas 2026 si Ivy Reyes Padilla nga natala nakutan imagtilawas sa probinsya sang Misamis Oriental. Ginpahayag sa Binibining Pilipinas Organization nga hindi na mapadayon ni Ivy ang ipagpartisipar pagod sa personal nga rason. Ginrespeto kagin suportahan naman sang organisasyon anang indesisyon sang kandidata. Bangod sa ipag-atras, 35 kakandidata na lamang ang magapaindis-indis para sa corona sang Binibining ng Pilipinas 2026. Pati gayon na naman ang National Costume Competition sa Hulyo 2, samtang paghihwato naman ang Coronation Night sa Hulyo 18. Ininga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
0: Kakay Fabinho na batian ang balita sa Patag sang Entertainment. Direkta kita sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang may maluluyon nga tagipusoon nga makabulik kay Ariel de los Santos Jr. sa barangay si Baguan, Rojas City nga sa subong nagapangayo sa bulig pinansyal para sa iyang amay nga si Ariel de los Santos Sr. nga mayaras ang balatian nga diabetes, high blood, heart failure, ka chronic kidney disease stage 5 nga sa subong yara ini sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Nagakinahanglan sang padayon nga pagbulong nga laboratory kag para sa fistula nga may dako nga kinahanglanon nga kwarta sa may luyag nga maghatag sa bulig mahimo lamang nga magpadala sa 09307428006 sa liwat 09307428006.
1: Ginapahibalo kon sino ang nagapanag-iyasang cellphone nga iPhone. Ini ang gin-turn over sa K5 News FM Rojas ni Reste Pajares. Ini ang nabilin sa tricycle nga nagbiyahe nagikan sa railway padulong sa San Roque Street kag Arches Subdivision. Sa nagapanag-iya, mahimo mo ini nga maklaim diri sa Broadcast Center sang K5 News FM Rojas na hamtang sa 3rd floor FCD Building, McKinley Street, Rojas City o kon building sang tupad sang Provincial Capitol. Kag magdala lamang sa mga pagkabutang nga magapamatuod nga ikaw ang nagapanag-iya.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga.
2: DJX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton yung mga ka-K5 garagopon sa aton sa subong nga aga sang Miyerkules, petsa 30 na kita.
1: Petsa 1.
0: Petsa 1 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Good morning sa aton nga mga ka-K5 dira sa Chodoro Arsenas Trade Center. Particular dira sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abela, good morning. Sir Reynante Cam, good morning nga nagapamati. Kaupod si Ma'am Bebe Cam, P-Boy Cam, kag si Ma'am Helen Cam, nagapamati sa may barangay Tayaw. Good morning, Bernadette Omitin Calzado, good morning. Sir Rodolfo Evangelio Jr., kag Kalindon Jano, good morning. Subungman kay Sir Richie Pinalva, sir, good morning.
1: Good morning kay Kap Maurul Dan, kay Ria Ombas Kalinaw Balbon, good morning. Kay Ma'am Elsia Konya, good morning. Subungman kay Tese Blances, sang Balokwan Panitan, good morning. Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, good morning. Kay Lia Baez, good morning.
0: Good morning man kay Ma'am Toto, kay Sir Toto Charlie Villaruel, kag kay Nong Juan Balvis dira sa may Pontevedra. Kag kay Fabinho kami nabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sang inyo nga mga radyo Subong man, nabatian kag nalantaw pinagi sa amon yung mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man kag K5 sa amon yung mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuwan ay Saban, Wasang Pilar.
1: Kag K ako na 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa Sang Hamindan.
0: Kag K5 sa ngalan na gilamang sa Bugos nga Hubon sang K5 News FM Rojas aton partner sa technical side with kag K5 Jovic Hober. Sa amon nga news director kag K5 Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon humble kag mabot nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Kag K5 sa katapusan, kami ang inyong tagbalita.
1: Kag K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Magasunod na kag K5 ang Foro de los Pueblos. Kaupod si kag K5, Roldan B. Sana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Capiz, K5, K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria.
14: Ang viruses, ara si Monocaprin.
13: Monocaprin, Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
14: Ano pa na klase nga virus?
13: Ano pa na? Ngayon na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
15: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi. Compared sa aton ng mga lalaki nga sample nagka-infection bi sa candida.
13: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan no, kay ang candida albicans will just wait for the perfect opportunity magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga ala kay D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol no, ang sa dalom. So mga girls no, mga
14: professional, may nami subong ako nga na-discover diyan to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
13: Kaspa.
14: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang nga palabutang bla hiso. Hiso bla halin slobi, Sir Boy. Wala kaspa mo.
13: Kung ikaw babahi, dapat
14: sa palainom ka.
13: D3 Bio.
15: Palainom ka D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Ang bintaha, Sir Boy, amanay, kung ako babae, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Mm-hmm. Ang bintaha mo is gada mo ang probiotics. Mm-hmm. Importante na para sa inyong female hygiene. Mm-hmm. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. Mm-hmm. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3 Bio ah. Mm-hmm. Iko mention dan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka, patuluan sa gatas ang nanay.
15: Gatas ang nanay.
14: Gaayo ba lang iban?
17: Correct. D3 Bio.
14: Dantawab lang natural versus synthetic. Mm-hmm. Natural antibiotic and
19: synthetic
14: antibiotic. Mm-hmm. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kuan, patay niya ang mga kuan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Mm-hmm. Ang pinaka-best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Mm-hmm. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, imo itugong, oh, gusto sang ordinaryo nga gasolina.
19: O gasolina?
14: Especially ang mga may kwarta. Mm-hmm. Gusto lang mga premium, mga
19: hindi
14: special.
19: Hindi to ko sa octane.
14: Mm-hmm. Ato ko sa special niya. Pero ay kakabalo, ang pinaka-best nga fuel sa imo brain is the ketones from D3 Bio. Mm-hmm.
19: Correct.
14: Sana, kung alam ka, D3 Bio ka naging. Kita mo na ko anong bintaha. Mm-hmm. Kung isipon mo ang imong kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3Bio. Kaya nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akuan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
17: D3Bio.
20: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. D3Bio. Health. News D3 Bio.
21: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
23: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
23: Ang best friend sa mga kababaihan.
24: Sporbiotics.
23: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
24: Sporbiotics.
23: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
17: May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! DDX 500!
25: Catalina Habagat,
26: anong ginabatsyag mo?
25: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit nagit sa akon nga mata.
17: DDX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika.
28: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
17: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
1: Extra food supplement for men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
6: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: You may Visio.
1: Ang Visio.
3: You may D3.
1: D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: You may Visio.
1: Ang Visio
3: ng may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Ito masyol sa barangay.
9: Ano ginabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DTX 500.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman
15: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitin nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
13: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup.
17: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: inyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa uno kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Imbukad ang adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig 2026. Ang aton pagabiyabi sa aton nga mga suki nga mga ka K5 nagamonitor nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay dire sa Banwa San Pilar. Tagsubong man sa Biloga, Pilipinas, kag kalibutan, pinagi sa K5 News FM Philippines mobile application, kag sa K5 News FM Ross official Facebook page. Isa kami dito nga adlaw sang Miyerkules, mga ka K5. Kahapon, totally nabugto na ang orango sa bulan sang Hunyo. Subongo, ari na kita sa bulan sang Hulyo. Imbukada nga adlaw sa bulan sang Hulyo, mga ka K5. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan subong aga. Pagbantay sa mga dulunan sa probinsya sang Capiz ginpabakod kontra sa African Swine Fever o kon ASF. Pagpasulod sa mga karne sang baboy, buhi nga baboy, pork products and even traders hugot nga ginadumilian. Apang ano kamatuod nga dumay nakalusot man gyapon. Samtang city government, gintipo na ang pila ka mga miyembro sa task force sa syudad. Nagadiyo na sa mga tikang agod maproteksyonan ang hog industry diri sa Roa City, considering isang damlag lang may na-confirm na kaso sang African Swine Fever. Serye sang kinawatay, nagluntad ang isa kasimbahan gintuyo pakawatan sa mga panulay nga kawatan. Samtang tulog sa mga PDL sa Capiz Rehabilitation Center, shifting na lang o bangod sa paginutok sa mga preso, ang pamangkot nga hindi ini ma-turnover sang Capiz Rehabilitation Center ang pag-manage sini mga PDLs, considering nati ara man ang Bureau of Jail Management and Penology nga sarang sini kag amo ang may dako nga katungdanan mga ka K5, no? Ano ni kumikitang kabuhayan? Iti, in fact, may mga bills na nasadto nga gina-discourage na ang mga local government units sa pag-maintain sang jail facilities. Kay miyara na sang bureau na among may katungdanan mga ka-K5, it's the BJMP. Professional, kag may ample nga pondo mga ka-K5. Prodri sa kapis, basang gagininutok na kagambal gani ni Primo Gulingay, do 15 ng tulog sa mga preso kay nagaginutok na ti ginabikaan nila gyapon bisan di na masarangan. Oh, pero ti ano kamatuod na kumikitang kabuhayan kuno abing CRC. Samta mga jail guards sa CRC nga nagpositibo sadto sa paggamit sa droga, wala na sa serbisyo. Ang iban nagresign, mga ka-K5 ang iban wala naging renew sa trabaho. Ding kakita timo yung rehabilitation center ang nagabantay, adik man. Samtang surprise rally sa mga miyembro sa isa kasikta, nagbaton sa negatibong reaksyon sa mga motorista. Mga ka-K5, kay man aga palayas ang kalibutan kapon, gimbalabaga na ang mga dalanon. In fact, may mga bus pang ginbalabag sa bus lane kag sa mga dalanon. Ti mga motorista apektado. Kung nagapakamalaot kita sang korupsyon, nga aperwisyon tayang mga tao nga nagabaka sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Kagtiga call out ka naman lang sa mga korap, selective pa. Samtang pagsugod sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Carpio, preparado na mga ka-K5. Senador Rodante Marcoleta, pasakaan sang kaso nga plunder matapos nagbaton sang campaign donation, pero wala gindeklarar kuno sa sose, suno sa ombudsman. Suno naman kay Senator Marcoleta, kabahin ini sa pag-ipit sa iya mga ka-K5, bangod sa pag-expose niya man allegedly sang korupsyon. Apang, may pila man diri ka mga nagasiling, kung matuntood ka nga nag-expose ang korupsyon, tinga man may ginabla-habulan ka man nga korup. O, sari-saring reaksyon sini, pero ti ato ni karong nga timbangon mga ka-K5. 20 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mong alagi palabot, diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Namigid maghigop sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix para aga pala magata ni mo utok makapaminsar ka na sa mga bagay nga luyag mo i-accomplish subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. Mga bagay nga do nami mo gida matapos. And of course, may mga butang nga kung umpisahan ta dapat tapuson tagid. Kay kung ginumpisahan mo lang, hindi mo masustener, hindi mo matapos, useless ina sa gyapon. Why na pulo sa gyapon? You should be result-oriented. Once ang bagay ng umpisahan mo, dapat tapuson mo gid kag may resulta, mga ka-K5. Kag syempre, makabulig sa aton para makapaminsar kita sa maayo, makaplan out kita sa maayo, magtanla sa aton sininga utok, popod naton sa adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ang DTX Coffee Mix available ini sa mga butika malapit dra sa inyong lugar. Mabakal man online mga ka-K5 kagang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Himo sa Marguso di sugar cane extract powder may chia seeds pa. Mabakal man di sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan basta healthy kag manamit nga kape. DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kung gusto mo nga maka-decide ka on your own, hindi yung adiktahan ka lang, kagpasundon ka sa mga bagay nga balabag kag labag sa imo konsensya, o ari yung makabuligid sa imo, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Iti kung naka-DTX Coffee Mix ka, alerto ka mo, maka-focus ka, alerto ka. Dason, ang nami, siniga panubo panisang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Kapod sa DTX Coffee Mix, saraman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Check tanay latest update sa dalagan sa panahon mga ka-K5. Kay man, ining isa ka low pressure area nga na-mention tadi kapon sa ton siniga programa, nagkuan na ini na develop na bilang isa ka bagyo mga ka-K5, isa ka tropical depression mga ka-K5. Ang maayo lang kay nakakuan na nido nakalampuas na ni mga ka-K5 sa kadutaan sang Pilipinas, no? Pero ti may mga lugar diring epektado sa gyapon sining tropical depression Henry. May detalye sini sa balita mga ka-K5 na ka-standby aton sini nga koneksyon nagikan sa PAGASA with ka K5 Chanel Dominguez.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa ating panibagong bagyong si Henry.

0: bagyo, may hinihila po siyang southwest monsoon na nakakaapekto dito sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nakataas ito dito sa may Zambales, Bataan, Lubang Island ng Occidental Mindoro. Kaya inaasahan po natin yung mga malalakas na bugso ng hangin. Pero habang palayo din po itong bagyong si Henry, inaasahan po natin malilift din itong tropical cyclone wind signal natin. Possible po mamaya din po. Para naman sa track na itong bagyong si Henry, may kita natin na ito'y patungo na ng West Philippine Sea at lalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga kung saan ito'y mag-i-intensify into a tropical storm category. Habang ito po ay dito po sa may West Philippine Sea, dun po tutungo itong southwest monsoon natin. Kaya sa mga susunod na araw, posible yung malaking bahagi ng ating bansa ay makaranas ng maaliwalas na panahon pero may mataas na chance pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating forecast na ulan, dala na itong bagyong si Henry at ng southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, dulot ito ng bagyong si Henry. Southwest monsoon naman ang magdadala ng pag-ulan dito sa may Palawan ngayong araw. Inaasahan po natin dahil ilang araw na rin po tayo nakakaranas dito sa mga lugar na ito ng mga sunod-sunod na pag-ulan, mataas na po yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So bayong pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman sa hangin, dala po ng ito po si Henry at yung southwest monsoon, inaasahan po natin may malalakas tayong bugso ng hangin ngayong araw dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro at Palawan. Bukas, ito po yung habang palayo po itong bagyong si Henry, itong southwest monsoon ay magdadala rin po ng malalakas na bugso ng hangin dito sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. By Friday, nababawasan na po yung epekto, kaya dito na lamang ito sa may Pangasinan, Zambales at Palawan. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa pero iba yung pag-iingat pa rin po kung saan po dadaan itong bagyo po natin at lalo na po kapag meron po tayong mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. At yan po muna ang latest update natin dito sa bagyong si Henry. Next update natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Maraming salamat ka K5 Chanel Dominguez sa gindulong latest weather bulletin dere sa Foro de los Pueblos sa program. Ang mailan dere, although nga may na-develop naman nga tropical depression sa sulod sang par, pakuha na ni mga ka K5 do ari na sa kalalawran sa Pilipinas pagkadto na sa West Philippine Sea. Proti madugang-dugangan pa ni puwersa niya karon sa hapon mga posible karon sa hapon o kon sa masunod gamang inoras mga ka K5 pero pagwa na. No, ang direksyon niya pagkadto na sa guasang pungsod Pilipinas, do direksyon niya ni pagkadto pa Hainan, China mga ka K5. Ang latest ini nga mga developments and updates tutukan niyo diri sa K5 News FM. Pero lang tawan niyo balao. That's the latest satellite image mga ka K5. Dako nga bahin sa Pilipinas ang maka-experience sang magalumon nga kalangitan ang porsyon sa Mindanao, no? Ang porsyon sa Mindanao kag parts sa Palawan and even Mindoro, mangin maulanon ang panahon mga ka-K5. 28 minutos sa nagkaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kumera kamukaroon sa mga minsay nga ligi palabot diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salamat K5 News FM Rojas para mabasa ta ang news ini mga minsay diri sa aton nga pagpangalagad. Check ta nayo isa ka amoning kuno isa ka drive-in hotel o kon isa ka motel diri sa Roa City ginapayag karon niya mga ka K5 adios tagin kuno gin kawatan sa pag-check ang ginaligar kawatan kuno man guest man mismo sining drive-in hotel o kon motel mga ka K5 sa din ini nga area anong mga nagkaladula nga mga pagkabutang o istoryanta na diri sa aton

0: pagpangalagad mga ka-K5. Do de talag sa kala ni makasalapo ngang guest sang imo sininga negosyo iya amo pa ang mang iskwanik dira nakasanbay si K5 My Love Vasquez sa Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ginsulod kay K5 Roldan siyang kawatan ng isa ka drive-in hotel alas 7:50 sang aga sa Tungunyo 28 sa Arnaldo Boulevard, Rojas City, kon barangay Arnaldo Boulevard, barangay Baybay, Rojas City. Ginatudlo diri nga suspect ang isa sa mga guest nga ginkilala kay alias Pulyon, yara sa legal nga edad kag residente sang barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Pasi diri sa investigasyon sang Rojas City PNP, alas 5 sang aga sa apong petsa sang natalupang dan sang kahera nga babayi nga nagaedad 53 anyos kag residente ini sa barangay o kunsang Matagnop, Banwa sang Dao nga wala na ang 14,000 pesos nga kwarta nga nakasulod iniya sa drawer. Kag bangod sini ginsecure ni nila ang kuha sang CCTV footage nga yara dito nakabutang sa ilang opisina. Kag nakit-an nga pasado alas 3 siyang kaaganon, nagsulod sa ilang opisina ning suspect kag ginbuksan ang drawer kag ginkuha ang among kwarta. Matapos ang among insidente, naglakat man ini saya kay K5 Roldan nga kaangay wala lang isang may natabo. Kag dito na dayon, nagpangayo na isang bulig no ang among kahera sa kapulisan kag sa karong padayon pani nga ginaayam siyang kapulisan ining nasambit nga suspetsyado kag pagpakigangot man sa Pontevedra PNP agud makilan-an ang or makit-an no kung sa diin na ini ang among suspect sa kaangot man sini kay K5 Roldan. Oh,
0: pero K5 Mile, isa lang ni sa nag-check in dira sa drive-in hotel nga ni
2: eh? Yes, base sa aton initial nga information kay K5 Roldan, isa lang ni siya kag pagwa man si niyaya na wala pa hindi pa tugan ni iya
0: ora pa check out.
2: Hindi pa iya nga check out kag amo to lang no nagguha lang ni saya kag wala man no wala malas lang kay ti ang opisina wala tuya sang tawo or naglaka to dabi makadali lang kag dito saya si niya nga pagbalik natalupang dan wala na tuya ang kwarta kay K5 Roldan.
0: Tinga man nabibinayaan niya yung opisina wala niya malang ginsira mayad.
2: Amugid ka K5 Roldan kay ano man siguro piyasman no ang among kahera kay masami do ginabayan bayan Manila.
0: Ano ning pangalan sang drive-in hotel?
2: Ang ano na ang Love Hearts. Ang
0: Kita,
2: Blue Green.
0: Happy Hearts.
2: Happy Hearts ang Blue Green na wala nga pinta sa tabok sang pink mandra nga hotel
0: kay sa luyo sang gasolinahan unhan sang mall.
2: Kag sa aton pa rin nga nabaton nga balita subong gid lamang kay K5 Roldan, isa man ka manug isa ka lalaki no ang nakuhaan man or 27 anyos nga lalaki ang nadakpan matapos man gani nga nakuha diri sa iya ang sa kabote sa pahumot matapos nga ginapahayag ginkawat ininiya natabo ini alas 10:30 kagabi no diriya sa may barangay 11 Rojas City. Ginkilala diri ang among suspect kay alias Steve sang barangay Nasugugan o Nasunugan Banwa sang Dao apang temporaryo ni siya nga nagapyo diri sa may Malipayon Village barangay Tisa Rojas City. Base diri sa investigasyon nga alas 9:45 sang aga no samtang nagsulod ini sa isa ka convenience store or ining 7-Eleven ining suspect nakit-an ini sang naka-duty or kon-empleyado nga ginsulod sini ang isa ka perfume nga nagabalor 109 pesos sa sulod sang iya siniya nga bulsa kag didto sang nakit-an ni sang empleyado base man sa kuasang CCTV ginkumpronta ini niya ining suspect kag dito nagpangayo man dayon sang bulig sa kapulisan kag natigayon man ning madakpan nga sa karon yara na ni sa kustodiya sang Rojas City PNP para man sa nagkaigo nga disposisyon. Inisi ka K5, may labas kas puntas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News.
1: Puro de los Pueblo.
0: 26 minutos sa labilin, antes kita magdangat sa takt ng alas 8. Madamong salamat sa balita sa Ton Siniga Patrol. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, dalagko nga mga balita, mga isyus kag impormasyon, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Tatigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
1: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
9: 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan,
10: wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
17: ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
17: Like flavawaska.
18: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido.
18: And treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga! Ah!
6: sa pulmo, baby.
18: Extend Supplement for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
7: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
22: Ang Physio
18: yung may D3.
22: D3 Bio.
18: D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
18: yung may Physio.
22: Ang Physio
18: yung may
22: D3. Mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, may puso!
18: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, Palasan. Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
0: 18 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5 galagi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas sa liwat, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sininga mga minsahe mga ka-K5 diri sa aton sinigapag pangalagad. Sa liwat ta, kung may mga messages kamo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sininga mga minsahe mga ka-K5. Anyway, good morning sa mga suki na tondira sa may Teodoro Arcedes Trade Center naga pinamati na dira, no? Salamat gida sa mga suki na ton sa TATC naga monitor na dira sa K5 News FM dira sa RV Mini Mart sa may TATC maying aga. Salamat gid, no? Salamat gid sa inyo pag monitor. Sa Risa Mendoza Andrada naga pamati na Diestro Ayan. Good morning, Sir Diestro Ayan. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning, Ma'am Rena. Kay Liwayway Bartiso, maing aga, Liwayway Bartiso. Elma Dordas Manalansan, Ma'am Elma Dordas Manalansan Gapamati naman. Sir Ayan De Pedro, good morning ka kay Five Roldan sa De Pedro family sa may barangay Baybay. Nagatutok na diri sa K5 News FM kag sa asawa ni Sir Ayan, no? Kag siya mga bata, no? Nagapinamati na si Joyce Ann De Pedro kag Ayan De Pedro Jr. Or Toto Ayan De Pedro Jr. Good morning, ha? Eskwela gid mayo para kwan gid mangin very good kagid. Amo na gabakas gid si papa mo para sa imo, Toto Ayan De Pedro Jr. Sir Ayan, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Si Ma'am Roda Donato Amago, nagapamati na. Thank you gid Ma'am Roda Donato Amago sa mga kasilingan niya da sa Alba Village may sa Barangay Dinginan. May nga agada sa mga taga Alba Village kag sa Suki tagido halinsad to hasta subong ko upod ginaton. Wala gid magbuhi si Ma'am Roda Donato Amago alias Tisay sang Barangay Dinginan. Ma'am Dorin Diocena Artates, may aga nagapamati naman si Ma'am Dorin Diocena Artates. Rodolfo Evangeli Jr., good morning kag kay Ma'am Irene Macario dira sa may Banwa sang Dao. Sa Macario kag magbanwa family nagapamati na kay Lola Aydada, good morning. Naga monitor man si Leo Jan Bilyones, good morning Leo Jan. Thank you gid sa pag-monitor Toto Leo Jan kag salamat sa wala untat ka suporta sa K5 News FM. Duwa gid ni sila ni or tatlo gid ni sila si Ma'am Roda, si Leo Jan kag si Ma'am Rena no halinsad to sa subong ko upod ginato. Ma'am Nerissa Bautista, may aga kuno ginatamnyo niya lang ang Blanco kag Untayaw family sa Sitio Tabay Barangay Bara nagapinamati na no ang Blanco kag Untayaw family halin kay Ma'am Nerissa Bautista. Diestro Ayan gapamati na dira sa Sibagwano ginatamnyo niya si Ayan Diestro kag Rambo and Christian ga monitor. Mike De La Torre, good morning, may lang pagpamati sa pamilya Labitan sa Barangay Burias Mambusaw. Ilabi na gid ko kuno kay pare niya Gugo. Oh, maying aga lang kay pare niya Gugo dira sa may Barangay Burias Mambusaw halin kay Mike De La Torre. Good morning man sa kay Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona. Ma'am Rhea, belated happy birthday, ha. Nag-celebrate sa birthday niya last weekend o last Saturday. Good morning, kag salamat gid sa pagpamati Ma'am Rhea Umbas Calino Balbona. Galanog na iradyo da sa kuno Kulasi sa Almalbes Village. Good morning, Ma'am Lisa Barriento sa Tamba Kulasi gapamati naman. Bebo Patricio dira sa Banwa sang Pilar nagamonitor na kag syempre present naman no ang K5 tada sa may Barangay Libas. Ma'am Vienna Villaruel nagapamati na, madam mo gid ya salamat no sa aton sini nga mga suki nga mga K5. Kay Ma'am Gianna Vel Siloso nagamonitor naman. Salamat gid Ma'am Gianna no ga upod gid sa aton sini nga pagpangalagad. Ma'am Edralyn Amangka nagatutok na. Thank you gid kay Dorin Diocena Artates. Charissa Mendoza Andrada, salamat gid sa aton sini nga mga suki nga mga K5. By the way, nagligad to may concern sa may Barangay Libas mga K5, no? May ginpa K5 diri nga concern. I don't know kung na present na to nato noon air regarding dira sila sini nga alagyan ng ibantong mga slakyan kuno nagalibot na pagadto sa bara. Kay may part dira nga do alang-alang mag-agi mga K5 ang mga salakyan bagod man sa ginaobrada nga drainage sila sini nga barangay mga K5. Ang problema pagidabi subong sa iban nga mga kabarangayan, ari na kita sa rainy season. Rainy season na pero we are facing El Nino. And by October or last quarter of 2026, pasulod kita subong sa El Nino. In fact, nagsugod ng El Nino. And by the last quarter of 2026 until una nga pago sa sa tuig 2027, may experience tang super El Nino mga K5. Pero kung lang taon-taon, umulan lang gani, baha dayo ng mga kabarangayan, mga K5. Kung lang taon naton, isa sa perfect example per mi Barangay Tisa. Ang Barangay Tisa, kapila na tanaga remind nga interview si Kapitan, ang Barangay Tisa mga K5. Kiti dako nga ang Tisa abi sang una swampy area na da no may mga parts sa nga sangha suba or creek kag manubo gid ya ang Tisa mga K5 especially dire sa may Graceville area sa may Datilis area na manubo na da In fact, ang babaw nga part sa malipayo na muning mataas. From po sa dalom-dalom sinatiga baha manada. Kung lang taon ta mga ka-K5, kadamo diri sa mga barangay na sa Roa City, ang ginabaha kada magbuhos ang ulan mga ka-K5. Isa sa mga ginalantaw nga problema ang drainage. Hindi na masarangan sang drainage ang kadakon sang volume sang tubig na nagasulod diri kada magbuhos ang ulan mga ka-K5. Kadako na sang volume sang tubig ga ginabuhos halin sa ulan. Amo na nga hindi nakasarang ang drainage. Problema pagid. Kaya ang drainage mga ka-K5, dira man nagaagi ang mga basura. Basura nga ginapilak sang tawo o kayon sang sapat, hindi at tawo ha, kundi sapat mga ka-K5, mga ido kagkuring. Kag siguro kisa tawo nga daw sobra pa sa sapat. Ang tendency, gakadto sa kanal mga ka-K5 sa drainage. Resulta, baha. Gaklag ang drainage mo, bisan kada simana, imo panidiklaging, gaklag yapon. Bangod sa mga basura, bangod sa mga bunod mga ka-K5. Kag kulang taon ta, dako gid man yung ginabuhos nga volume sa tubig ulan. That is why nagabaha. Mga kabaranggayan nga tido, somehow dekada na nga nagasuffer sang pagbaha. Pabalik-balik nga nagasuffer sang pagbaha mga ka-K5. Now, ano ba lang problema or ang anong solusyon sa sining nga problema? Kung lang taon naton, di dako nga bagay ang pag-ubra sang insakto nga drainage. Ang elevation, kagang iya siniya nga pagpagwa sang tubig, sandig sa gravity mga ka-K5. Ang problema lang kung kaysa, basta na makaubra sang drainage, nga wala sistema, basta na makutkot, mabuho, may project, okay na. Nga wala ginalantaw ang elevation sang lugar, ang kataason kagkanubuon para ang pag-ilig sang tubig, tayo yon mga ka-K5. Hindi magtiner. No? Amo ng problema da? Ang iban, why gidiya ganing drainage? Ang iban, ti may drainage, wala system. Kag of course, hindi ta pagkalipatan mga ka-K5. Dako gidiya nga factor ang aton sining human factor. Ang pagkasaprat kag pagkauyaya ta sa pagtatap sa aton nga mga basura kag sa aton mga kasapatan. Kung hindi ka malang kabalo magtatap sang sapat mo, hindi ka maghupot. Hindi ka na magsagod sang iro or kuring. Kung hindi ka malang makasarang. Hindi ka malang kabalo magamuma. Kaya tendency sina makadtos karsada madayan-dayan maliho-liho mangukay sa mga basura. And of course, nalipat kita kung kaisa, kalbo ng palibota. May mga bagay yung mayo nga kalbo, pero ti ang aton environment hindi gid. Aton palibot. And not only diri sa Roa City, sa mga banwalan taon nyo bala, perfect example lang maayon. Nga, permi lang ginabaha ang maayon. Ang mga kabukiran nga man, permi lang yung may flash flood. Nga kung umulan, hindi makatabok pauli ang mga estudyante sa mga overflow. Balaan man na sa mga taga-Maayon ang Sabat. Maayon, Pontevedra, and other municipalities, even Cortero, lantawan yung kabukiran ta. Kalbo na. Ang kabukiran ta, especially during summer season, summertime, hindi a green makita, mas layo. Brown mga ka-K5, kolor sang duta, ang imo makita. Hindi kolor sang laya nga dahon sa layo, kundi duta gidi mga ka-K5. Kaya ang kabukiran, especially sa Maayon, ubos niya convert sa kamaisan. Basi dugay-dugay makibot kita, way nabukid ang Maayon kay puro na lang kamaisan, tima, dulay nga madulay ang lapok. Ina nga mga problema mga ka-K5, gasanga-sanga na. Resulta baha, resulta may nagakalamatay, resulta may nagakaguba ng mga propiedad. Sano pata mahulag? Kung ulihin ang tanan, hindi lang kita mag-rely sa mga infrastructure projects kakinanglanon. But of course, dapat balikan tang problema. Ang sobra-sobra nga pagkalbo sa kabukiran, ang pag-convert sa kabukiran bilang kamaisan. pagpangutod sa mga kahoy, ang pagkasaprat sa pagtatap sa basura, balikanta na. Kaysa ina sa mga nag-contribute mga ka-K5 or mga factors kung nga man may nagakatabo nga pagbaha. Just like kahapon na labayan naton sa may Washington Street, I forgot anong pangalan na dasang iskinita sa luyos ang outpost sa may Washington Street. Halin sa sulod, ha? Halin sa iskinita. Bata. I believe high school student. Elementary pa lang hasta high school, ginatudlo na nang hindi magaboy basura sa suba. Pero ti kahapon, kita tagid. Gabit-bit sang plastic ang basura ginahaboy sa suba, mga ka-K5. Pinlastik-plastik na basura. Timakon mo na. Kundi ka ba naman mango? Ngang suba, yay mo basurahan. Amo nang problema da. Dasun kung may baha, may mga environmental problems, basulon talang gobyerno nga nalipat kita, isaman kita gali sa mga na contributing factors, mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
2: KK5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tila ang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Mga ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
5: Daw sa ha?
4: Do binder ni sa Doc? Ang yan ni example, ang imubla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
5: So, amo ng telomeres.
4: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
5: So, sa kadation gali Sir JP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
4: telomeres.
5: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala Sir JP, kung 75 years nga constant nga cell division.
4: Sige-sige nga cell division, ano?
5: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
4: Gusto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
4: Oo.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
8: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
2: DTX 500!
5: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
4: Amo na.
5: Dira agad importanteng autophagy.
4: Autophagy.
5: Kaysa autophagy, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
19: I-recycle ka.
5: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
4: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
5: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
4: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe, no?
4: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
5: Mm-hmm.
4: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
1: Why na
19: subdivision? Last kasing pamapilas, Sir JP.
4: Oh.
19: Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya.
4: Mm.
19: Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
4: To be honest, pag-ulo ko gani ka encounter sining telomeres mo, no may amo galina, siya galing ka ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
19: Though, ano, though, safety cap.
4: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Kung ga-adit TX500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imo nga selula. Na, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sa selula, including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX500.
4: Simple lang magaling, no?
5: Kapila man na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500.
9: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga tugas ang pabalik-balik ni UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
27: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
28: Sisa ka pila ka mag-inom
29: sa DTX 500.
27: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
28: Subong kamusta?
27: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
9: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
30: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
31: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
32: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
0: Di pre, musta po lang kape, pre?
1: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Kikasin!
6: DGX 500!
12: Ko si Katina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sa nga